0: ne le gore thupile mogopo ka yona nako yeo ra be le batho pa legala obedi ebile ka nako yeo ka 2010 ba nositse nnwete e tetete ke moka batho pa papadi ngwaga o le ona ba nositse nnwete tetete batho pa papadi kana mogano all right ela ke nyaka re lebelele be mogopo wa lefase show bile gona go tloga mathomong beke ka beke letšatši ka letšatši re fela re tse re bogela dipapadi re thileditse mo go thobela FM ka bomasa ka bo iri ya boraro bo iri ya pele nako e nngwe le nngwe re dula re le gona na o bone bjang phadišano e ka moka ka kakaretso o e bone bjang o kgatlhile keng keng seo se sa o thaga tja go botse re lebeletse mogopo o phadišano e ka kakaretso gopola gore ke dilo tse dintšhi tse e le gore di na le go tlhaga magareng e ka ba tse e le goreng di ama wena o ditse o le mo ke le ka lebaka la phadišano ye ka nako e le gore e diragala ka gona goba e ka ba tse dingwe tse e le goreng wa kgona o di lemoga ge o ditse o le gare o lebeletse dipapadi tse ditlhopha tse ka moka didie dinkgisetsana makgo a fa o kgona o bona sela o kgona o thute sela tlhomongwe o kgatlhele ke sa gore le sa gore o kgonne go ithuta ka naga e itse go kgona gona ba naga ya Netherland ba phela ka sepo se Netherland ke sone setlhopha se e le gore se bethilwe ke Spain ka 2010 ba Netherland ba ka tsela e allright thuto yeo ka ba go ikgweditse go tswa go phadišano ye ka moka ya mogopo wa lefase a re bolele 082 869 1645 basadi le lena ke a tseba gore lebeditse le gare le bogela bara bo bafana bafana gopola gore se sengwe se le gore o khwetsa o itemogela sena ko gore ge bafana bafana ba le ka gare ba sa le mo setlhopheng a kere ba sa le mo phadišanong go ba go na le go ba le go kwa bose o mongwe o itsego ge ba re bafana bafana ba raloka kore go ba le go kopana la ba go tee la bogela thelebišene go tee go bala lebelela di-screen go tee kore kgwetsa e tlisitse bo tee ka gare ga naga ya Africa gore a re bolele magaso ke dilo tse dintšhi tse le gore ka ditlhaloša tse di botse tša o letša tse dimpe tse dijalo tse le gore ka bolela ka tsona re yo bolela ka mogopo wa lefase o e le gore re tswa go ona ka yona nako e re feleleditse maabanebanebanebane ame 082 869 1645 yo ke nomoro ya WhatsApp romela kgatiso ya gago tlatla re tšea le megala ya lena go se go e kae
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
2: Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
3: o na le scrollalitis
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 1900 fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: e kgwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
2: ke tla dira bjale
3: Wona le dipielano, further together, Vodacom.

0: Gauteng. Motsemolla goma. Kamare tshotsho wa setjhaba sa gešo sa o sepela ka lebelo. Sepana le Gauta.
1: 87.9. Goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tabela FM.

0: O siile, o sagaletse ka moshate. Ile ba raro fa ka ile ba tlhano.
1: Moshate wa tsebo le boithabiso show.
0: KB, dawadi ya siya le moya. Ile ba tlhano.

0: Rola princess. Yeah, but bona amopelele wa go wa ka masa. Snape saka sa masa. Se toro pela le princess ogole ogole ke le tshela go la matswalo le ba re se gale le reference le yena gore ke nna o ke latela ya reference boy o tla bi latela le yena ke teka le botlhe ba o baketekang bana ndre le ke teka ka gare ga le tshela go no re le boga gola ogole ka mowe ba ga tshila dirantsan net ba re ka ona mogorosetse re kile keke re a ithoma rena ke tla itsana ka 5
1: Gauteng, Matsumula Goma, Kamaritutu wa sechaba sage shu sa osepela ka lebelo, sepa na le gauta.
2: 87.9, goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Yeah, ne, ba re ka mogo re ba ile ka tlele ke ke shiri, thomagana jwale ka ona mogo, re le boga. Happy birthday to you, princess. Re le sego le ba o golang le bona ka ga le tshele ko no, ana person in contracting, re tshele pele gore 086-000-2452 le ba lukisha jwang jil ka mo ka ga tsana sentle di dira le tshile le khonole 086-000-2452 re kuketsa dikolo ka mo ka ga tsana re kuketsa di hlogo tsa dikolo ke bela ka di principal re kuketsa barutwana ka moka go tloga mphatong wa fase go ya mphatong wa go dingwana ka mashate go sele
3: ke se go tloga
0: re a loch
3: ke se le ke se na bura
0: go sele go sagaletse
3: o go sele
0: eh
3: Ekuzi salama o thaba makore o ubara kada ko apaka soto ko ko skulu sagi si kisili kisili mara pa kucha nusha ko skulu ya hamuli si ubara ki kila nentuan.
0: All right.
3: Anasa sanga kile gore no spini si chere kabo kawa na ewa chawa nchi ubara Argentina.
0: Yeah, I'm going to go to the hospital.
3: Wana uzi nditalila uzi ya saka kibula tabu uzi ya wana kogo sora tefora nita Argentina
0: ya
3: uzi ya wana
0: do espanya Spain elena sadirangi mara Spain elena wa sikushte sikushte Argentina butloku ibile abatu abadumela ma Argentina
3: wana kufi
0: ya re le boga a gona taba ka nete ke tse di direleng ka Jesse Stadium ka kwa Rutherford ke go le boga wa tsaba ke go le boga gona le WhatsAppang gona le wa dumelang ya gona le WhatsAppang wa dumelang gore Spain is papatlile Argentina tsaba la FM go sele go sagaletse hello
4: go sele
0: go sagaletse Pimen wena mabosi a hantsi yo
4: a nda puthela ka pampiri nda bo fela so bani
0: bua wena we what's making re file tshe ka mokaga tsona
4: a ra le bua ra le bua ra le bua
0: yeah
4: re ke se sala moya o ya sekolo sa primary mala hae mala ke mahilila
0: all right
4: ebe ke re stika wa kgomo molatshwang kumola ke re ba tlhobotse
0: all right Pimen re leboga le jele mafelo be ke botsa ke re le lena
4: botse
0: a re lebogeng taba eo ya makontlong ka mola Clayville ke Thembisa a re happy birthday le nna gopo wena ge o godisa princess ka fao bona le rena re godisa mane mokgethwa mosomane ke re a bule dikolo a kukile keke ka molale ba gomo ka mala zone 1 ke morathu wa mpara bora motho ke mani yaka wa gola le khone le a no ya le yona sekolong wa tsakeng a ya ikekete reg ino ba re ba rutana ba tla go sa sa kere gape le khone ke le tshila ba rutish le khone le ke le tshila ba rutish ba ile no phumula marole ba bia ka nya tsa bona ga botse re ya le boga 0860002452 ka ba sa tsa ba se le ba sa galetse ai le seni rishile o se re gona le kai ah ba ni tlenda ya ratla ra le emela ra ba ratula ga botse
5: o thata shibong ke re bana be ba thewa thaba
0: ya re no khushisha re khushisha
5: ba mo mmile ka nete wa se bona le o di ba
0: a e itla nyamisha ya swabisha ma ni tlenda ah ah apele go mo tshwanela all right na ke le feta ke tshobela FM go sele
4: nda
0: ah we
4: re
0: ro vuwa ro bontsangeo
4: a ni le vuwa
0: a ro le boesa
4: ke se ja skolo sa mo dilo sa ma ru
0: mm
4: e ke ya ba tsare ya le tlisa wa samel panya
0: all right
4: ke ba tsare ya
0: Re leboga.
4: Nda.
0: Tabela FM mshate.
6: Eshe.
0: Le kai.
6: Bona le kai.
0: Re gona.
6: Ke ya le se se ga botala.
0: Ke akwa.
6: Ke se se ga na go skole sa thaba.
0: Eh.
6: Mo mai ke le ja ke. Ba ba ite a ka ni principal a go na ke ni er masala le na ke a ite a ka ya go ke ni a ka di tshutse go mai mo di ni mo se e nga ha o
0: ka ne tere di me checker
6: di me
0: yeah
6: a ne ke wa sa ja ma go
0: re le boga papa re le boga le lena phedimeleng ke tshele ka gare ga di 20 tsa July go sele go sagaletse
4: ka bela go bo
0: a ge
4: le ga
0: re bona le ga
4: re bona
0: mm
4: go dumela mo tsone ga tsere
0: eh batho ba go dumela dumelang ga mo sekone gesege
4: thank you
0: yebo
4: ba bona di ya go bo ja ba go di ba di golo di ja ba la bana gore nge ba di tlhokomela ba di tshege ke tsa ja tsada Yo le wa na hore mapolisa ba ba emisa ba kuma di saloka.
0: Eish, etse a re bolele ka barutishi fela ka nnete le hlogotsa dikolo. Le ba otledi ba bana ba rena ba go ba isa sekolong. Di fatana ga tseo ke ka re ga mafelo be ke ba sentse ba di lekole.
4: Eh.
0: Wa tse ba di lekole taba yeo e bohlokwa re le boga. Mm. Ah, re le boga ka nnete taba yeo e bohlokwa. Ba nna ba di class. Eh dumelang bana le lena le gona ka gara ga campaign re bolelang ka yona ye 0860002452 le lokishitse le di servicesitse le di hlatswitse ka ntle le ka gare le lekotse tsa lena di fatsanaga ya ke na kwa gape di a thoma di a ragoga le tshaseng le go sasa kamra ga le tshele le khono la barutishi 0860002452 nae re ke tsene fa ke tshe ba babedi ba mafelelo go sele Bosa galetse. Ai le seni.
5: Ai se kedi.
0: Ai.
5: Eh ai le ntipi.
0: Oh.
5: Ai se kedi. Ere ke ikukete se ale moya le tlhotsa dikolo ya sibilwane ke principal papo ya tsipila ke principal a tshokwe ke ikukete se ale moya le bona. Ke le ho hane thobela FM go nna o fitla ka go hantsi ka kwa le re nna re paletse.
0: Ai.
5: Ka ba kana o tshwa ha bana thabeng.
0: Re le boga batho ba ka mapela ka nnete ka re ga mshate wa tsebolo bitabisho e re ke tsheme la itse mafelo felelo she Evelyn le bepile na re tse SKV tumela mona ke gopela go koketsa selemo ya go sekolo sa mabianeng le mama fa high school ba rutishi ka moka ke gopela go di shangwana mmane ke masipa matshaba le ka botokwa a phasha ba ya gola le yena mabane o go di sheke Evelyn le bepe ka Saint City are le bring se sama le sika ke ra le siba shika a re thobela SKV a kuketse selemo ya go ba rutwana ba sekolo se se phagameng sa bosa go le sam mamolemane ke le siba Franz Shika ka molemoletse ga rang khuwe re le boga Martin Mogehle KV hashtag go sele go sagaletse ke rata go lebogisha dialoga ka moka mona yo le tlhopa sa Spain ach ke re bana ba di class le bona ba bahlaloga association ka moka abatsoge na kwela ya bona e fihlile Martin Mogehle magodi gara mangwana number 2 a ke go leboga Martin kona di nomsa a re KV dimela sama ke kgopela go godisha Nelson Tshege ka ma melody ke re a re golela mo shate kona di maboya eish that song umpetile ka yona ne wa bona untereche meso we to me ga botse ka Dolly Parton ke re ke classic Monday e ape o ke classic Monday and ke country e wa ka shufihlile matsakeng ono re ka ba tshenwe ka ka ka ka ikotokoto
7: botata ga nigi
0: ah ah ah watsake nga no nte ba ntsha le yona
7: ndirela
0: ba go pa gore ke tse king ke mpo ya mafela be
7: awwa
0: asike
7: waitsiba
0: awwa asike ke ra seke tse bang eno tlo mpotsa gore o ire ke tshike mang pito wa gara malepe hashtag khotsong kv come set what will be tsamisha ke gopela go fetse sea le moya go dikolo ka moka le ke a ke kgetholle watse a ke nyako kgetholla selo re mmogo ba rutise ka moka le go ba rutana ka moka ke feletse ka gore happy birthday to Bishop Matome Ramoaotse le go motledi wa dinamela tsa bohle Peter Kobo le yena a re KV hi kai go sele go sagaletse Gabriel Mapia tomela KV re mmogo ga mapodi khane gore
7: kai
0: a tsike
7: kai wa khriki khirela
0: jinete mo khanti mushia are KV re mmogo ka ramshate watse le bitabiso ara itra le bogatle o ka opelela re lesego re lo o nyaka
7: ba o ngri
0: ore o nyaka malome wa snap sa le botong a mo pelele
7: a ne bile ga o pianyetsa ntwanela ya e bibedi
0: ke pianyetsa
7: ke dirano
0: e go ke feditse
7: eh
0: all right
7: o ngri se ke
0: all right
7: e fela go la go le bibedi
0: Yeah.
7: Ala.
0: Bare shapa Spain shapa. Shapa Spain shapa.
7: Wa ga Spain si di
0: mo. Are KV ke go boditse gore Messi tlabe Allah. A kere na. Ke sa flo go dine. A kere ke be ke la hletse ntone ke mabane. Ka re bona Argentina ke yona.
7: Yeah, na go lela nnete ke be ke nya ka Argentina e thupa papadi.
0: Nale na be ke go botsisa le gore go ba ka mogobo.
7: A ke tsore mohlomo mo ke dirwa ke le rato le ke nale lona go Messi na. E fela ke be ke duma Argentina ba yona e.
0: Mara a re koneng o ka ile ne le Messi mo leng gona na ja.
7: Ah. A za robala. Ba re kuri a go bona Spain.
0: Mm.
7: E ngwala jwang.
0: Eh.
7: Go tloja
0: Espanya.
7: E sela.
0: Eh.
7: O jala pay. O ngwisa ke. Yo lo mshimano wa go apara. Jeresi ya bo shupa e e ba re Torres. Ye la ke no ya
0: ene we derling evele.
7: Ya magaola ganga mogopo wa lefase wa. Kuru simano lo o mishike.
0: O dirileng.
7: Ah,
0: we dey like
7: a a
0: a ipshatla gae.
7: Ye bana.
0: A robaganya.
7: Eh nna ke be ke tsikina gana re di ile go fella di penalty.
0: Yo ba di penalty.
7: Yeah. A lo long mshimono lo dirile ntongwe wa.
0: Ene o ne te faditse.
7: Yeah.
0: O maitle sho.
7: A tlosa esimola go Spain wa shala pain. O ngwisa ke.
0: Yo,
7: ke khwela maoto a ke re wa ka
0: motho. I know therefore.
7: Ke lo ba jwalo.
0: E ba ra I know therefore.
7: Ba ke mo re le re swere ke Maroko ka hore re le jetsa ra rona.
0: A gona ba ba robetseng.
7: O
0: ka robala ka
7: ba ka ya
0: mafelelo.
7: Eh eh.
0: Me. Ya go tswalela.
7: Eish,
0: wa tla re. Mopo wa 2026 FIFA World Cup.
7: A gone. Re be nya ka hore re bone.
0: Sure.
7: Ya, re be nya ka hore re bone. Re a re bone jwang SABC 2 e le gone.
0: E le gone.
7: A re bone jwang SABC Plus
0: e le gone.
7: O ngwisa.
0: Eh.
7: A I khona.
0: Fa ba le family yana e go fa yona ka bogwatla.
7: Frank ke o si chabe. Na o tsere ke wiki ye le tona ka moleke.
0: Mo le matshimo a sa fetse. Gape itse fa ka ona mogoga.
7: Ke no go Frank ga si tsari. Tutu. Kala a o pani. Messi a palo.
0: O ka rialo.
7: Ya tsore go pani.
0: Yeah.
7: Messi a palo ke go titwela waka. Eh go ba go buja le ka le ka nyadi.
0: Ke mokwela bohloko. Eh ke le mogele gore ene ba like re
7: a go re skwalla wa
0: kudu re kudu kudu ga o tsebaka ka mogho wena o iphelele jang ka gona
7: wa tsoba nna ke be ke nagana gore nako ka moka ke gire gare batho ba ba itira ma
0: eh nna ke bone ka wa bona yana motho o re mo go dishang
7: ga
0: re jwane ke se kgwarisa sa kgole ntlatlana net
7: oh yeah
0: go bapala net pop
7: ke a go
0: ke ba le leng gore ga tsene o net fatsa gore ko gore go ya ka kwa di nong o kitima o ka re keletsetsa ene ge ba ka se ke ba raloka ka mogwara lokang ba jiwa
7: eish
0: bona o la
7: wa ka a go tsaka
0: a ripitlana fast jwale a ke makane le bola ene les merci
7: wa tswa nna ke go pola ge se tlhopa sa baroka FC
0: ya
7: ge be se sireletsa mogopo wa sona wa Telkom knockout 2018-2019 Rito Kuristo betwa ke ke super sport.
0: Okay.
7: Ke ka baksa opola gabotse.
0: Alright.
7: Ke be ke le go.
0: Ke sa.
7: Ba ka sello se ka go sellane.
0: O ne le maka.
7: Ke le mogire le khale gore ke all. Ke be ke sa tipe ke thoma.
0: Me o go ite o a o gore me go ite.
7: A ke sa kwisela
0: maka. O ne le maka.
7: O bona football.
0: O sa dimeli.
7: Kholo go tobe jana nkila bolela re football can
0: kill you.
7: A real thing.
0: Na ke di me.
7: Ura ura go nya.
0: Bona taba ya kholo go ke yona.
7: O ngwisa
0: ke. O ka yema pele.
7: Yeah.
0: O ka yema wa rtsi. Ke kwele ke naganela Argentina.
7: Ya, o tsere ke.
0: Kare mo bo pele batlatso.
7: Yo, arets.
0: Ei batlatso.
7: O ka re ngwa.
0: Ya, ke.
7: Ke tla kwela go.
0: Le maoto. Bana arlebogeng masar lebogeng meso wa ka o fihlile o tshepile o re o tshepile o ya kae wa ka
7: mong
0: ke ra wena
7: wa ka khani ka re ke phela ke le soki khani o ke
0: ha ye mo ga a ke
7: ya ka bo lo sala gore le kholle o hlapile ra mo ja me ke go
0: ya a di tswane mara wena
7: re no tshepile shiba
0: ai ra o tshepile ka
7: go di ene ke religion a re buti
0: o we wana di khale wa bontsho brele tse di ba biele gore di brele tse di go tsoka botsa wa ka wa
7: sna wa ka Pastor Bridget Hawkins ba gola
0: that is hey
7: u ba gola mallo ba kala botlhano
0: le e
7: ba ke
0: le ya gola le thabo ma Afrika
7: ke e ba gola le thabo ma Afrika
0: Pastor B
7: ba gola ba gola
0: re dumela gore le ipsene ka mafelo ba ke le ipsene ka tsetlela le matsalo lena thabo ma Afrika le na re dumela gore we ipsene
7: mata
0: le ba ile ngore ne ba gola ka moka ka ga mafelo ke mangwe mongwe na gola bana
7: o bi shakira
0: ane ke ma
7: e ba tswa gola le khono sa ne ba gola
0: e Eh, tsa tshile le ngwele le
7: ngwele.
0: Re le rwele.
7: Wa ngwisa.
0: Re ka yona tsela ya rena ye. Re a leketse.
7: O tswa mokopane.
0: Sho.
7: Eh.
0: Mapela hantsi wena.
7: Ya, o tswa mokopane wa.
0: Mapela hantsi wa ka.
7: O tswa mokopane.
0: Ba no fela bana gana gore ge ke le gone, o sentse o be gona.
7: Eh, ga botse sentse o ba ka mogo.
0: O
7: mashila le rosetta ke bona ba di ya diphotsogantsi
0: yo mara
7: ena ba tsebo re go ga se photso go photsa photso ke go photsa diphotsollo wa ngwisa ke rwa ka
0: ya ya
7: ke tuk mashama
0: ke go bona se ke skola le backman fa ka mo tag re le bo ka mo di tshung ga se phosho
7: go photsa phosho phosho ke go photsa diphotsollo
0: oh ke go photsolla diphotsollo
7: ke re ja wa ka ga se phosho go photsa phosho
0: yes
7: phosho ke go phosha di phosholo
0: ke go pala le
7: bo le a ke o di le phosho ya go phosholo
0: phosho go phosha phosho
7: phosho ke go phosha di phosholo ka re go di le phosho ra go phosholo wa e buseletse he se phosho ke bo
0: e ya gone
7: a ke re go phosholo ya e
0: le kwela ke
7: a re go phosholo
0: ya ja le ga o ka e buseletse
7: ya
0: ke ka bo
8: bo se be ka mo shate bo go gana le go feta ka mo shupuluho o ya mampila le taoga di ya ga mashego mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho
9: thobela FM e kitika murutishi ramlao mulwela tikologo mogolewa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela thobela FM Mushati watsibuli witabisho
10: SABC Education enrich your mind enrich your life

0: ga gona mongwe moshato wa tsebole boithabiso ko ona o tsebela FM ya gago ye roropa go magareng ga 87.6 fitana le 2.1 TSTV channel 815 tsebela FM ya go fitla mongwe a ye masume tsela tsela re thame re thitho ka moka e bilushele ba watle ya bopale maru lo tsa gona gala eh magareng ga 87.6 fitana le 2.1 bon tsebela FM ge go la ngwaga o wa kitipedi masume pedi tsela re a hlakela waka nna ke sa kwa bosilwa mehlakelo ya gere kitika matswalo a se tishise onkwisa wa
1: ka private mpeti
0: a watseba wa dilo di bibegile dilo di bona getse dilo di gona getse
1: watsa ba ga ntona
0: ya
1: ka kwa re tswa
0: ka mkopane
1: masinya
0: ya
1: mapela ke
0: Amen. Ya leboga, wa ka leboga. Re leboga. Wa tsiba, o re dile di tjwa ka wa ka masaba shego malala napoga di tauga di ga mashego, ge rora, o ikwile. A ke dira phosho, phela rora ka mushate. Go ne tlefatsa go dilo ka moka, kuri gore lo ene o khone go kwa go jwa le gona, go sile ke nako. Nagito ya mampela ke tlabirwa mo lopea pa go le ke boatala nna magatla mo mokwana ke boshoka go bole diphalo ba re go ya omela tsa ba motho ya ke bona ke go si ka ba fotenga matella di ya le moya ke sino o shikira le motho le mogolo wa ka wa la para Isaac Sino wa ga bashile ke bashila ga tsaka le kopelo yo yo lo ke mina tau se gata ka borofa kwa bo tshitila manyama
1: ya
0: o ngwile
1: na
0: re na rati tsiwa wa na rati jaja Wangwisa, look it, our top. I'm going to give you a new last dupes is colong. Hashtag Trappers.
2: Ale, lekile nna no la se tlhopetse sekolong le morao maredi.
0: La la, go no ba jwalo a re be mmogo, ga bile bile ke le sone metsotso ke tshela go iri ya bone rena le tate Duke Mashama ite go tswa ka gore a thutwa motheo. Sho wa na magaleng. Waka, rata gore wa tswa ba rutwana ba bantsi. Ba notse ba gore kuruba matsatsi a. Ba notse ba gore go ile go aba le mo president wa mathomo wa naga ya Afrika Borwa wa motho moso e le go tata Madiba. Dr. Nelson go litla tlhamandela e fela history ya gagwe ga ba itsebe a ikagana ke tla kwa rena mokonori mokone re go tamisa le go amola Daniel Sripe se sekolo go thobela FM tata Duke Mashama ite go sele bya mokone mokone
3: la ke a kwa gala
0: aga jolo ke a le kwa mongaka thobe
3: a ke dumedi she ke dumedi she wena so ya mamphela le tsa go di mloche le ka mota ba o shumana le bona pelo tshe le ba tshele tshe ba thobe ba FM go tsoga tsa mo ga le ngone
0: lo tshegile mkoni a re bolele ka taba ye ya history ya Mandela re kgweding ya go keteka senatla se mogale yo go yo leng gore o tlotlwa ke lefase ka bopepetla tata Madiba Afrika Borwa ke rena ba mathomo re santjong go motumisha go moreta mo go tseneletse go feta dinaga ka moka ga tshita le gona go mohlompa le go dula re mogopola ke ka fa rena go le kgwedie ya mosega go ba mogodi ya mosega manye ka gele kgwedi ya gago ya matswalo re phela go re moketeka mpoti ka mo dikolong ka bomkoni gona le ka fa ile go gore gore ya thutwa motheo e tlisa thuto ka gona kuru lebeletse history ya tata Madiba go bona barutwana ba gore ba dule ba tseba gore Nelson Mandela ke mang o gatile tema ye kakang kuru lebeletse taba ya go lona tokologo
3: baithuti ba Afrika Borwa ba rutwa ka Nelson Mandela o ralala le mephato ka moka go tloga legatong la motheo go fitlha dikolong tse di phagameng ba ithuta ka bophelo ba gagwe le bokwa le go tsentshitsweng ka mogare ga curriculum ya bosetšhaba ba ithuta ka karolo ya gagwe ntweng kgatlhanong le kgethollo boporesidente jwa gagwe le poelano a e thomileng dithutwana tsa go tshwana le history le life skills over life orientation di tloga di tlabakela barutwana ka history ya sna tlase
0: ya tata ba
3: di three dira ke ba ya isa di ke ba ithuti ba rutwana ka moka mara re go pele gore life skills le life orientation ya ka ke ka moka ga bo
0: we buja barutwana ka karolo yewe tata Nelson Mandela ai khathile go lweleng tukulugo yewe ri ipsina go ka yona ga bialo ka ge ibile re ina le mengwaga ya go feta ye masome tharo re le ka gare ga yona tukulugo ngone o tsopola ka nyane mokoni mohlomongwe mothe go murutwana yo le go gore a ka no ba ane le go lahlega yana ai gopule
3: mo president Mandela o khatile tsena go tlhokotlhoko kudu go kgontshisa tokologo eo rena maAforika Borwa re tsinang re tlhabelang le gono a etapele ntwa kgatlhanong le tlhatlhologano a gotlelela mengwaga e 27 kgolegong se ke seka sa kgametso goba resistance a rebišana ka diphetogo tsa khutso ke di re fitlhisitseng mo democracing e re leng mo go yona a šoma jale ka moporesidente wa mathomo wa mothomoso wa naga yo a etilego pele poelano le go tseba setšhaba sa rena re le maAforika Borwa
0: tobela mokone re kwa re kwa bose motswadi wa ka ebile ge ke setse re tlaleletša godimo ga seoe gore morutwana a kgone go kwešiša ga botse goba a tsebe ba phela ba swere dillathekenšidi tsa di-android tse di kgonang go ba thuša go tsena go inthanete go botlhokwa gore ba ikgwetse histori ye ya tata ka moka goba yona biography ya Dr. Nelson go letlhatlha Mandela gopola mokone goba wena morutwana gore mogale yo re bolelago ka ena go letlhatlha Mandela o belegwe mola go Madiba Clan motseng wa Mbeso ka kua provinceng ya Eastern Cape ngwageng wa goba re kere letšatši la lesomeseswai kgodi ya mosegamanye ngwaga wa 1918 mmagwe e be e le goba ke Notlhapi Nosekeni mola tatagwe e le Nkosi Phakanyetswa Gatla Mandela principal councellor ya goba principal councellor wa acting king of the Tembu people yo ile go gore go ba batho ba Tembu yo ile go gore o bile gona ka mola go Jongi Ndaba Dalinyebo re lebeletse mokone gore ge tata Madiba a belegwa go bile le dilo tse dintsi tse leng gore di tlhagile a sepela tsela ye le gore e bile ya mokgwa wa yone mokgwa ke lebeletse gore ntle ge nka re ke e bala ka moka nako e ka notla ya re shaetsa goba ge nka re ke itsopola ka moka ka gore re na le yona ka mošhate wa tshebolo boithabišo gore re kgone go tseba gabotse gore na go diragalang eupša setse gologolo ke yone o ya gore tata o ile a ya a tsena sekolo le ena a sano wa no ba go no rona nne o tsene sekolo ka sa primary ka kua tunu ka kua mo murutishi murutishi ga di wa gagwe e be le go Miss Mali Ngani yo ke le go yena a ile nga mofa lena la Nelson lena la Nelson a sa fiwa ke batswadi ba gagwe a o filwe ke murutishi ga di wa gagwe goloki mokone we watsa ke duma go tswela pele kutswana ka yona eupša yang wankwisa ke re baka tata Madiba o ithutetse goba o tsene sekolo a pheta dithuto tsa gagwe mo ya feleletseng a ba le Bachelor of Arts degree a ikhwetsa ka mola university ka University College of Fort Hare ra e kwa kere ke tata yowe golokile a re gopoleng motswadi wa ka ge a dira yona BA ka kua University of South Africa e le go UNISA ka boripana mo a ileng a buela ka kua Fort Hare go ya go tlhakela tsona dithuto tsa gagwe ngwageng wa 1943 ke dire mmare ke tswele pele mokone kape tata o ithutile LLB ka University ya Wetwatersrand Lokile are fologe are fologe re ke ja gore ke tsheli maikutlo go motheletse mabapi le tata history history ya tata madiba ke teletele
1: a ke maka go di re le kara go di etoka ke re go di ba re ke national month of
0: justice ya ya
1: ba ka show di re
0: toka ile ya phetaga ina golegwa
1: ya
0: eish wa ka mengwa ga masume pedi shupa
1: wa na le toka
0: eish ka Robben Island pa go goja le tswika tsatsi ka tsa na le botata Govan Mbeki
1: ke tsho le bona le sika leo
0: wile wa Robben Island
1: ile ka rotisha meo
0: wa ka u shumile a sanga kae ke sa ntloya ya no ke sa ntloya wa
1: le mo a benga robala gona
0: ka seleng ya gona
1: ya
0: wow ah wa ka wena wa pui u tsho bona lo tsa nnete kholoki dalo ke go bona mogoni we ke re tshetse motswadi wa ka ragadi mamorago ga nyane ka nako yona yela ya mmuso wa khatelelo re bona mmuso wo o ile wa ama byang ba rutwana pele tata le bona ba gane ba thutsa ke ne go tlhoka ba tsopola ka maina ka gore kuruse ya rena re be ile go tata madiba pele ba gata temae kaka ya go lwela tokologo mmuso wa nakwela re a gopola mokone ngwageng wa 1970 tshela go ile go a ba le dikgaruru tsa motlala tsa ka kua Soweto ka kua Soweto Massacre Soweto Uprising mo barutwana ba ba go ba gana thuto ye ya lemelas la Afrikaans go a ba le mothuntshwano magareng ga bona barutwana le mapodisa ga botse ke mapodisa ba go a thunya barutwana ke barutwana ba se le dithuto fela se ba thuntshwa gape wa ka ke bolela 1976 mokone ke gopela gore re lebelele ga re bjaloši ba re ka gare ga tokologo yeo tata a gatlhile go tema e kgolo gore re be ka gare ga yona a re bapetse barutwana ba nako ela mmuso wa kgatelelo le ba bjalo
3: ke rata go goputsana le batsheletsi gore mmuso ola wa tlhaolele o be o abela batho baso thuto ya go sodiša ke tla re inferior education batho baso ba be ba abelwa o seo se itumile ka go ba Bantu Education e tse ba ditse ka 1953 ke kgalenyata gomme yona e be e tlhamilwe go lokisetsa batho baso gore be batho bao ba ikokobetsago le go tlhankela ba bafeni ebile ba sa fiwe dibaka tseo di lekaneng le merafemene go be go na le methopo e fokolang ke tla fa motlhala moka barutiši morutisi ke motlhopo mo thutong mara barutisi ba motlhae o bese ba tlhatlhwa ga botse go be go sena dipuka tsa go ithuta dinyakwa tse dingwe tsa go tshwana le dilaboratori le makgobapuku le di bonwa go merafe e meng e seng batho baso go be go na le karoganyo dikolo e le tsa basotho go na le dikolo tsa ba basweu jalojalo bana ba arogantse ka merafe jalojalo mme thuso ya ditšhelete e be e fologela ko dikolong tsa ba bafeni le dinolofatši di rana keno mo dikolong tsa batho baso go sena selo ke tlhalose fa le gore le curriculum e be e thibetse e be e se e tletseng lenaneothuto le be le ratibela gore motho moso a rutwe kudu mešomo ya diatla go na le gore kgopolo ya gagwe o tlolle a kgone go šala di-profession tse di itseng morago menyetla ka fao e be e lekanyeditswe bana ba bantsi ba batho baso ba ba sa kgone go fitlhelela thuto ya magareng goba thuto ya godimo ba mathati ba malwanyana ba ba fitlhileng ka baka la bodidi ka baka la mapheko a ntse a beilwe le bona ile ba no lesa tseleng ba pontšha kgatelelo o setse o boletse ka kgatelelo ya dipolotiki re baithuti ba 1976 ba kgodiswa ka mapodisa ba tshwarwa ba bontsi ba bona bile ba bolaile maloba kgethollo e ile ya boloka baithuti ba batho baso ba gateletswe ba sa rute ga gautse le go kgathelwa ka ntle ga dibaka ka bomo ga jalo rena re ipsina democracy botsimiya mejako ka moka e lekanego methopo e abelana ka go tshwana gore barutwana ba kgone go šala di-profession efe kapa efe
0: tobe ya kwagala mokone basuperitare ba metsotso jalo go e tswela go iri ya bone mokone tatemašhamaite wa tseba ke a gona gore re ka bolela ka taba ya tokologo ra se fetse ebile re gapetsa taba ya flaga ya naga. Kevin, wa tseba waka a re ke re ne o nagana go bolela ka flaga ya naga ya Aforika Borwa onko itsa kere ke nngwe ya cheke tsebang gore barutwana ba no bona mebala ye a ba kwise gore mebala ye e ra goreng. Tata bone Tata Madiba ka ona mogore bolelago ga gata tema igolo ba na le bona bo tate Kobeni Mpeki bo tate Walter Sisulu re ka ke ba bantsi ya tseba mokone go ile go aba le dipetogo flaga ya naga ya Afrika Borwa ile ya ba ka mogomongwe kana kwa mmuso wa kgatelelo ya tla ya fetoga ya ba ka mogoo ga bjalo re bona go ka yona. Ke gopela gore ganyane nke o tlhalosetse morutwana ka yona flaga ya naga ya Afrika Borwa go yala ka fao e beakantswego gore sebopego sa yona se ra gore eng, mebala ya yona e supa eng, e tsebagaditswe semmuso neng ge e fetsa go fetoga go ya mmuso wa maloba wa kgatelelo le ka fao di fapanago mokone. Nkone o tsopolela morutwana.
3: Flaga ya naga ya rešo e tsebagaditswe le tokologo ya rena. Letšatši le re ka le supang ke letšatši la tokologo 27 April ka ngwaga wa 1994. Mebala ya yona re na le boso le botala morogo le modipa. Ke re gopotsa ntlo ya tokologo mo madi a mantši a faletseng gona. Ebile ke re gopotsa le lehumo la tlhago la naga ya rena ya Aforika Borwa. Go na le mebala e mengwe re bona bokwibidi. Re bona botala lerata, ra ba ra bona le bofeng. Tsona di re bontsha histori ya rena yeo re e abelanang le ditšhaba ka moka ka mo Aforika Borwa. Re na le sebopego sa letere ya Y e bonagalang mola. Yona e re bontsha ditsela tse di fapaneng le batho. Fela re a kopana ra ba selo se tee ra ba setšhaba sa Aforika Borwa. Ba re dumang go tswela pele mmogo le dintlhatseng ka di bontšhang ka flaga ya rena.
0: Wa kwa kere waka ga ke bokone o tate dikbašabai ne ke tsebile ke gore bone o tlo e re diela yona ka bogwarigwarigwari jwa mabethela bokone re a leboga nnete yona re no o bona mmala mohwibidu o motala lerata o motala ke moka yone o bile o e bontšhang gore ke mmila go batsela nawa re no bona e le why are bone le gore ebile ke mmila efela wankwa kere e na le mothaloši wa gauta mmala o moso pelo le bjalo mokone o batlhalotseditse yona ga botse motheletši wa thobela FM ke rata gore nke ketimele dikgokanyo tse le ya gore tse maikutlo ka gore re bolela ka taba ye ya flaga ya naga ka morerogolo wa gore re rutane goba re rute barutwana ka ga yona ba tsebe ka gore ka laboraro la beke yona ye waka letšatši go tlhoka moswane e tlabela 2020 kgweding ya mosegamanye re tlo ba re keteka flaga ya naga National Flag Day ke lesolo lewe mokone a ke tsebe motlho mongwe ka gore dibile dikolo di a bulwa ka moswane o bo rata gore goboga ka wena o duma gore ka kua dikolong barutwana barutisi ba tsopole eng ka mabapi le flaga ye ya naga gore barutwana ba tsebe gore re a iketeka gape
3: flaga ke a se taba e tshwantseng re tšee bonolo tshwantse re tlhompe nna nka duma gore ka letšatši la go keteka yona flaga ya rena barutwana le barutiši le setšhaba ka moka nke re emiše flaga e re ikgantšhe ka yona re opele koša ya rena ya bosetšhaba o bone dipolelo go tshwana le yane e ke e fileng ya go tlhalosa gore na symbolism ya yona ke emetseka ka moka tse dile mo la flageng di raya goreng goba batho ka moka re ikwešiše re kgone go tseba gore flaga ya rena she re ikgantšha ka yona e emetse sa gore le sa gore ebile nka thabela ge barutwana ba ka ikana le setšhaba ka moka ba ikana go tlhompha flaga ya rena ka gore e emela kopano emela tlhompho ebile ke seka sa rena sa tokologo e re na le yone.
0: mokone re le kwa ga botse motswadi wa ka batse ba mokone nna re a rata a ile re fela le re fa dilo go re le re fa tsedi motho ya e leng gore ya re humisha ya re matlafatsa le ba rutwana ke kholofela gore go no ba bia le go bona pe ga e wele mmung ga e wele le gwareng tsedi motho ye go ba peu ye e wela mmung wa go nona go ila lo re tsela pele motho wa thobela fm ke rata gore nke mkoni motho mongwe re a re no lebelela maikutlo mo dikgokanyong tsa le yago ge le mogaleng gona ke a bona gore re ka se gone go ka ba topa topa ka lebaka la nako Nee, kwa mchomongwe rikano chaba babedi babararo Le fela seswa itsela, le fela peri, ne shano peri Na wena wana muruto ana, kwa baruto ana Batseba, mo tenile chiru Ka ga histori ya tata Madiba, ka ga falaga ya naga ya Afrika Borwa Wena, kwa ba kwa ba bolela Uwana ba kwa la batseba Patoba na le tsebo, ba na le kwishisho Ye tenile chiru, barutishi, le barutishi gani Lele nala e peta yale na tema na Kamu dikolo ngu, ruta wa ruto ana ba gore ba tsebe go tseneletse ka ga mogale yo a retwa go ke le fase ka moka tata madiba tsomela fm dumela
4: wow
0: ke nna yo
4: tswile go bo
0: ga bo tsegra wena problem
4: ke pita
0: oh pita
4: wa tsoba gore motho mosube a sa dumelo ithuta thuto ya engineering
0: ke tsoba ga botse
4: ke ba sa mo dumelo
0: mahlale technology ke tsoba ga botse
4: ya re ba sa modumedile le ra mo le bo mogala go
0: ya
4: ngwae o robala ka khutso
0: halala
4: e ka botse
0: aga lwana ga go be bjalo e tle ke be ke rata gore nke le mputeng gore lena le bona ba rutwana ba tse bana thobela pem arloche o na iri anga ka tshitse wa ka ka ba ka re gane ke tlap ke tsepolem Ke bona pito ga ramale pa re gotsong le paralaka hore Dr. Maridi le Dr. KV ga mogolo Dr. Isaac tsamara are ka boripana ba rutwana ba tse ba ka ga flaga ya naga e bile ba kwishisha ga botse kudu o no ilalo are ke ka motshwane ya mamelodi vista ga re shuke botlokwa ga magatho le tjatjana ga bo Reverend Thupa Thuputlela wa le postola o lo ki to le fa dumela
5: Nelson Mandela a hona wa tsana ne mga o mare di ka mafolofolo ga se ya moye
0: Nelson Mandela a hona wa go tsana le yena
5: di ke fela de bo kra se re shire re tlo ntse ntse ka re a bo di ba ja yo nda go sekela e no wa go ga ka ne ga ba ga ma Afrika bo
0: wa tsama bile gore go bolela ka democracy o bang go botsa mogekolla ile nga ba mo ditabeng are tokomrasi nalo mbuje muruti ba rutana ba ba bontsha ba tseba ga botse ka ga magale yo
5: ba bang ba bona ba bontsha ba tseba go tseneletse ene kudu ka matla e fela ba bangwe ba tloga ba sa bontshe tsebo ba nyaka go rutwa le go tseneletse goba ba disale morago ba etse bao go bontshe gore mogala yo o kile a ba gona a re loela Mandela tikologo ke mokare re tlomtsatlomtsa ka gare ga bodiba ja yone
0: re lebogile moruti matšhela di ka take 3 ga sekororo
5: mošate
0: wa tsebo le boithabiso ke thobela fm tata madiba go bona le kana kwe ke dikgetlo tsela tsa go feta go le go tswella mogekolo mo modikgatisong ba mogatisitse ba mophatala tsa dikgokanyong tsa le ya gwana nna ke nyaka o boitela mogala bo Mandela tsobela fa dumen
6: tsobela
0: arlo tse le kae
6: le le mo ready
0: tsobela
6: bana ba o tlo jwa mogala yo ga ba botsene
0: a ba botsene ne
6: ba go go bolela
0: eish
6: enda ga bona go ithuta
0: ke a go
6: yela ga hore le history wa ichaba kwa sekolo ka le ke nna le matso le FM ga le ka ke le la ise ka motho wa di TikTok o pele ka mo kgona le yona ka mo radio
0: ya ke a
6: go ise ka mo TikTok go ba ba ithutileng ka buka ke ba tshaba go a buke ba ile ithuta ka yena TikTok go yela ka ba rata buka ba tsama buka ba tsama ka TikTok.
0: Ke gopola ka motho ba la FM ibile ri le ra ka ra dira tshwantse tshutumo go bona documentary ya tata madiba. Re ke taba e gopola ga go go ba maila go re a kwele re a tshe re mongaka re tla katana re le motshato wa tsebole wa ithabisa.
6: Nna ke le James Khutu ga mo mamelodi ka.
0: Kama Melodi, Rolebri. Alala, kamo mams. Ralebora. Ana maidula rukoto malumi mwaka ubaruto anaba bangwe kabana tsebo. Yewe itelechiru basa shoka uruto kuru kuru ba kuishishe. Chamrao chewe di dirigilego. Rama mabolo masialama. Kira kishuga la shela jalo. Kimangyo. Thobela ka mushate barutwana ba matsaitsi a le khono ga ba sana nako le history sa bona ba tswe ba o ba setse madila morago ke senya ke rialo ke nna Lucas Ngwako Motupa ka tempisa monne gae nobody morema di park ke morema di park fa na re ya bagaga ba ga mothapo ke ga khoshega di morema ke morema ya hlabirwa sefetse sa moloto Mukoni we kina le kulufela gore kwa gaetse wa tsaba re phurulotse le na ba ke na gore be re tla tswela pele go fitla mo eupia go akwagala gore re tshwanetse gore nke re oketse re dire ka bojohle go netefatsa gore barutwana ba tseba mo tsenletsego ka ga tata madiba barutishi le barutishi ga di arghateng tema kurukuru re ruteng barutwana ba ka ga history ye ya tata madiba le bona ba igugule ba ihwetse tsa bophelo jwa tata ba tla ikgwetsa di gona biography ya Nelson Mandela mokone ra leboga tata Dukumashamaite.

0: issue ba thoma di thuto tsa bona tsa kwatara ya boraro go botlhoka gore ba fematla rena le motsotso o tee fela Philadi o ona mma gore na ke Philadi ke le go bole wa gantswane motho ebile ke morutisigane o re malumeang Philadi
1: Donisiao
0: e ke Philadi e ke
1: madima go sa tsa motono a gore ke
0: tlanajo
1: Happy Mandela's Day. I mean, Happy Mandela's Month. I think we're going to have a lot of people who are going to be able to get the money from the toilet and to get the money from the toilet. We're going to get the money from the toilet. Motshupologo mo kaone kaone re bala di iri tse mmalwa fela go tsena kwatareng ya boraro dithutong ke rata go lela ka letsa mahlato le matlhagonolo dithutong tsa lena ka polelo e ke ne supa gore ke lebosa bao ba tsweletsego gabotse kwatareng ya go feta ebile ke bala ka letsa mafolofolo dithutong tsa bona molaka go le lengwe ke re go bao ba paletswego sešwakamaneng apara maatla a mašwa kwatareng e e tlo tshogala meanera lena mafelong a kwatara le lena ke re mahlate le matlhogonolo shia weng ke le tsenya mathomo ke re morutwana thala nna le o thutwana timetable gore o kgone go fa thutwana engwe lengwe nako eo e lekanego tlhe re sale fao e tswalanye le barutwana ba ba phadišanago ka go tšea maemo a pele ka ditlhatlhofong le go tlhompha barutiši ba bona e tlotlong ditlhophana-tlhophana gore le kgone go thušana ka dithuto tse morutwana tloga-tloga e tloga gale o tla feleletša ke le tsenya bobedi ke re morutwana dumela go ba lesepa o botue o kgoragoreetse goba moaforika borwa wa go metsiša mare o be motlhala wa mokaone setšhabeng keletsong ya boraro ebile le ya mafelelo morutwana o ka se tsoge o kgonne go bala o sa kgone go ngwala fa morutiša o gopela gore sala sekolong gore o hwetse nako ya go thusa o seke wa rupula dithama wa re ke tloilwe aowa morutiši o le go bopata ga opate ka lebaka la gago ngwanaka o nyaka go gopotolola go swantšha le ba bangwe molaetsa mogolo wa letsatsi ke gore seba seo o nyakang go ba swana mo bophelong o tla gata ka mošito wa togeo ya sekolong ka metlha dula mmogo lengwalo la diema 3:11-14 magagešeng a e le maele ngwana ga a fele seo se felang ke nako ya go abelana thobela
0: aga o kwa ge tshepelaka re go lebogile kurukuru re a leboga go menagane fela na pele di fetola mawa re nna nyo la makhuri a ngwana di tloga fase a re sa di a tshiringwe nne e na go ka tla re shaitse le go feta o gona fa tate Hlabirwa ke ke Hlabirwa mohlahlo yo leng ro ke molaudi kwa clinic la ka kwa mangani ka kwa skino to ka kwa Hlabirwa we na go tamisha lo go amogela na nyo la makhuri a ngwana go tobela FM
2: a go tamisha Hlabirwa le napogadi ka moe le Isaac Mashile
0: alala re a leboga Hlabirwa ke le tshimotshipa metsotso go ikela go iri ya botlhano Hlabirwa ke gopela gore nke re bolele ka bolwetse jo jwa pneumonia nko re go tse bona gore na bolwetse jo wa tseba re tseba goba ge re dira dinyakišišwa re fatololotse mo gore bokotsi kudu bile bo kgona le go tsea bophelo jwa ngwana ka ge bo kgona go ama mafatlha goba gona go gwatlhafatsa sebete le maswafo a ngwana gomme ngwana a fetsa a tlatla sa kgona le o hema ebile ba re bolwetse jo bo fetsa bo ama letlalo le kgona go fetoga mmala taba e ke theretse go fitlha kae re tsee kgopo o ludutse ga o setlhabeng ka kgorong ya tsa maphelo
2: Hlabirwa a ke tamiše gape le batheeletši ba Thobela F M lefatsheng ka bophara le botsišitše potšišo e botse re na le bolwetsešibo ba re ke pneumonia goba le yona bolwetse wa mafatlha bolwetse jo ke jo bošoro so bolwetse wa mafatlha bo tswa go ditwatši ke re di bitšago di-viruses goba di-bacteria goba even di-fungus so bo ka tsena mang le mang eupša re bona bo gakala mo baneng ba rena ba ba e le go gore ba ka tlase ga mengwaga e metlhano especially kwa go bale ba e le go gore ba na le mengwaga ya go iša go ye mebedi lebaka le legologolo e le taba gore mebele ya bona e sale ka go ka gola ga botse so immune system ya bona go masole ya bona mo mmeleng a se a tswa a e ba a e lego gore a kgwatlhile baloge ke moka ge go na le ditwatse tsa go tshwana le tseo di a kgona gore sekeng sa go tshwana le sa marega go tshwana le yona nako e go jeile gore di aga kala ke moka ke dira gore maswafo a bana a be week ke moka ga e ba week gona ka mokgwa o then ke moka dipatche ja kgona go tsena ke a itirela boithatelo mo maswafong a bana ba rena ke moka ba tsena ke botshwi ba pneumonia.
0: Dika tsa yone ke tsa mokhuta mang? Rena re le batswadi le baledi re ka lemoga bia ngwana gore o ka re o swara ke bona bolwetse jwa pneumonia.
2: Khadira le batheletsi ba Thobela FM ke rata go ka le lemosha gore ka baka la gore re na le malwetse a mantsi a ile go gore a gona go tsena ngwana mo mafatseng a gagwe re sa ntse go dula re ntshi ke matlho re lebeletse dika tsa go tshwana le tse gore ga botse ge nka nore ngwana e mongwe le mongwe goba lesea le lengwe le lengwe le e le go gore re a bona gore o na le bolwetse jwa go gotlhola go na ka sepedi go kere ke mokutlwane goba influencer gona gona ka mokgwa o kgotse re ebitsa re re ngwana o tshwere ke flu gana mongwe le mongwe o tshwanetse gore ge ya thoma goba ka mokgwa o re mo kitimišetseng tliniking ya gausi re bolela ka ditliniking mo jale mara dika tsa gona tsona ke tse ngwana wa gona o ba le mohemo wa ka pela-pela ba ebitsa fast breathing sefega se se yana ema ka kudu ebile o bona le ka dinko tse tsa gago le tsona le ge go ngwa re o lekile go robala ba re noses will be flaring, nose will be flaring. Mme gore nkwane e tlo ba e le gore nko ka re o hema ka yona ka matla ya bobedi e ba gore ntho ba re go ke chest in drawing goba sefega se se laetsago nko o ka re se wela ka gare ge ngwana ntse a hema o tlo kgone mmona go botsega e le gore ge a ntse a hema gona ka mokgwa o lebeletse mo ba rekeng o tlhobotse seadi oga seapere o lebeletse mo setegeng sa gago e nngweše persistent cough sehuba se se thata ka morago sa tla sa go tsa e le gore se a utswa ke moka se a mogama e nngwe le yona ke ye ke fever goba go fisa ga mmele mo e lego gore phiso ya gona le wena e kgotlelele gona ka hema moya wa o kwa gore moya o tswago mo ngwaneng o wa fisa then ya mafelelo ya ba taba ya gore ngwana ga aje ngwana ga anwe ngwana ga a bapale o robala nako e telele tse ke dika tse e lego gore santse gore jale ka motswadi ga o di bona o emelele ka maoto se kwa tlogela ngwana ka re ka moloba
0: ka nnete mokone ka nnete tlhabirwa nxae dikwagetse di a kwagala ba bangwe ba ebile jwalo ka batswadi re be re sa tsebe ka ga yona bolwetse jwa pneumonia le ka fao e leng gore bo kotsi ka gona mpotse ge re tshetse re bolemogile ka ona mokgone o re bone dika tseuwe ra mo kitimetsa tliniking go ba bookelong ba ka mo thusa ngwana a fola bo ala fega
2: bolwetse jwa pneumonia jalo ka bolwetse jwa mafatlha bo ala fega gadirwa bo ala fega ga botse ga botse ebile re ka bo thibela otse re ka bo thibela jwang na bana ba rena ba gwetse gore e tla mo sealemoyeng re a utlhe tlišang bana ditliniking ba tle ba tlhabelwe go na le tshwana ye e bitswago pneumococcal conjugate vaccine ye e lego gore PCV e re thusa ka maatla tabeng ya mohuta o ya gore ge ngwana a setse a ile a tlhabelwa yona tshwana e goba lona le maole o le thusa mmele ka mokgwa o makatsago gore le ga a ka kopana le twatsi ye ka yena nako ye ya marega ye ka gore ke nako e lego gore go gakala ka gona ke moka bolwetse ba gona ga bo kgone go mo tsena ka maatla ka gore jale o tlo ba bosetse bo fefotse maatla a ona ke PCV goba yona tshwana e so jalo ge e nngwe ya tsona ke ya gore re tlhotlheletsa batswadi gore ba tsebe gore tlhapang diatla tlhapang diatla le bana le bona ba bannyane ba ba kgonago go ka gotsa ba bapala ka montle a re ba ruteng gore go tlhapa diatla go tshwanetse ebile gape ra meka sure ya gore bana ba ja gabotse ande ba nwa metsi go nwa metsi go botlhoka botlhokwa mo baneng gore bana ba rena ba nwe metsi ra dira gore ba ba go kgoga ba ba go fola ba re seke ba ba gausi le bana go tsa e le gore ba ne go kgoga gona ka mongwakong ka baaa mafastera kwa reelang kere dimpaona dibei le gona gona ka motho yona tseo ka moka di dira gore moya o re o hemago e le gobane o dry ga o omile ka mokgwao o dira gore ke moka o gotlhe maboto a megala tšhika ya rena e re hemago ka yona ya dira gore ke
0: moka
2: ka pono bana ba rena ka moka ba tsene ke bolwetse
0: ke nne ke ya thibela gona ka mokgwa o aga o tloga o ipurulotse ga botse ya kwagala nna pele re a rutega ka yona bolwetse joo goba ka ga yona bolwetse joo jwa pneumonia re a kwa le ka fa bole go kotse dika tsa yona gore boditse re rutegile jwalo ka batswadi jwalo ka baledi ke bona mo ebile tlakala rena la Facebook motsweletse mogolo wa ka wa lapara Isaac Sino o e beile fao mašhila ga tšhaka lekopelo monna yo bogale jwalo ka legare Pito gara malepe, a e bona phaka monula, a re hashtag makhulu a ngwana, go tsong ka difokeng. Ka boripana, bolwetse bio bo ama gampe sebete le maswafo a ngwana le letlalo la ngwana la fetoga mmala go thogo ke pneumonia bo kotse kudu ge bo swere ngwana tharollo ke go mo iša bookelong bja gausi a ilalo a le ka Tshwane mams a re hashtag shapa spain shapa o ilalo baka senne soo ngwadile keres spain e tlositse kwa jala pain Martin Mogetlhe a re thobela ka moshate ke mathomo ke kwa ka ga bolwetse bjoo jwa pneumonia ke re ke tlano theletsa ka kwa maele go se tsebisewe le dingaka ka ga bolwetse bjoo o ilalo Martin a le ga magodu ga ramongwana number 2 ge e le Melton Lang a re go tsong nnete bolwetse bjoo bo kotsi kudu mo baneng ka gore maswafo a bona a sa le boleta ee a ilalo a le ka Primrose, Raiki, Mukopani, Mapela Pafo. Afa Milton Lango Baki, Kamukopani. Mabona wena Milton. Uyayibona lento uyenzayo.
3: No, maluma kethu
0: nasi. Ah, ke thabi. Color blocking yena?
3: Color blocking wa tseba ra.
0: Ape ke ka gago. Ke ka gabo ka.
3: Barking ba ka gara ga eng etse. Le bona bana le sepa sa bona ke
0: ya. Oh ya. Golokile. Alana. Matla di tlhakudi a re thobela ka moshate nna ena ga ke tsebe selo ka bolwetse bjoo e fela ke ile ka ba le ngwana wa go fetoga mmala ka tsena dingakeng ke tswa ga senke ka botsa motho ke motho ke motho gore o a sanga ka botswa ke motho gore bothata ke eng o ilalo a re go tswa ga o ria ga latlhela mogale kgwa nxa e godimo ga sewešo ge le ana mailula a re kgotsong malemogao bolwetse bjoo botloga bo le kotsi kudu go bana ka fawe ge bo tlasetse ngwana o tshwanetse go mo kitimetsa bookelong ka potlako a thušwe rena ga re na tsebo ya go ka bo alafa ga mmama boolo masealama ke gagešo ge e le ngwako motupa makola a re thobela ka moshate go nna ena ga ke tsebe selo ka bolwetse bjoo e fela ke tla humana thuto gona mo sealemoyeng radio ye golo ya setšhaba o ilalo Lucas ngwako motupa a le ka thembisa monne a re ga ke nopodi moramadi park alala goroki ke kgopela tsejo mafelelo mo Edwin Komane a re thobela ba gamaredi nna ke nokwa fela ka bjona go thwe bo fetola mmala wa maatlho leleme tšaba tse di sorolwana anna a re a tswela pele a re ke ka mophalaborwa ee henville ga goje makhutšane ga e ke le boentshunyane motsemošate wa streeto mothane la ga matlapang kwa letša se malapane go tsong ka mošate tate maredi ke tlhoile tsebe o no re ke theletse ala re a tswa jwale moo go fe fela re leboga theletso ya lena a ke tse mogaleng le fela seswaitsela le fela pedi ne tlhalo pedi gantši ke rata go bala maikutlo mabapi le tlhogopo le dišano go ne gore le theleditše re a leboga ge le re tsebiša gore lena le rena ga re noši tlhobela fm dumela
4: maomaredi a re lotshe ngwana
0: mogalaalaala
4: monna wa dirokoroko ka boripana mathin wa sona modi ya mathata mo kutlwa ngwana a be ke re bolwetse bo ka nnete na re leboa thuto ka bona gore mogokolo ka mokgwa bolwetseng ka ona rena re sa tsebeng ke nan gore thutile ntong gore ge pneumonia gore e ka bereng e tsena ngwana re tlo bona ka magato ka mokgwa bolwetseng ka ona re leboa tshedimoso ngwana mogalaba moshato mogolo
0: shato mogolo ke tobela fm golokile o kwagetse ke tlabirwa yo ke tate tlabirwa ba re mokgekolo o ka mokgwa magogo a ba tsebe gore wena ebile o tata go mafatlhana tata go matwins tebele fm dumela
5: dumela
0: my person go sela gabotse
5: a botsebotse ka mosesetsane motsešisa leng seema
0: alala
5: ke re nna re ya leboga thuto ye le re fang yona tlhatlho ye le re fang yona letšatši ka letšatši re re modimo a le dire ka go loka le re fatlhoša mo go tletseng seatla ke ya leboga ke re lerato ke leuwe ka moshate ka thobela fm
0: ebile wena o tlileng mapela o bo o le gore mapela ka
5: mokibelo
0: Alala re a leboga.
5: Halala halala.
0: Re leboga le wena go tlile ka go tlile ka mapela e kuita ka la Roma. Mwa.
5: Yes, yes, yes.
0: Ke mo monne. Go lokile re a leboga my person. Sa dira we. A re tsalela wena mo mongaka. Re lebogile kudu tate Hlabirwa Mohlahla. Go bona ditshana le wena le naneo la makhuri a ngwana go thobela FM ke mabapile yona bolwetse jo jwa pneumonia ba theletse rutegile o kwele ba bantsi mo re go gantsela ya go ba re nna re sa tsebe selo e upia ka thobela FM re a rutega we lule Hlabirwa we lule kudu o ba dumedise ka mo skinoto ka mo
2: a ka tla tsoga Hlabirwa ka mehla re dula re ikemiseditse gore re batamele re tle re thuse tshaba sa gabo rena
0: ke tseba lengwalo Hlabirwa ke go opela magosi re ya go rata Modimo a tswele pele go matlafatsa le go fa mafolofolo a mantši gore o kgone go šomela setšhaba se sa Aforika Borwa ga o ko re nyamiša ka masaka makhube wa tsoga wa ragela maswiswintlong wa ba le rena Hlabirwa re a leboga gorekile ae waka o irala aga gorekile Hlabirwa alala gabe yalo ke maske metlhano metsotso go ikela go iria botlhano ke nako ya gore jalo re tse dithapelo di rotologe di rotoge di ye go ye godimodimo khunama waka ya ke re di rotoge ai waka ke re di betologe wena khunama rapele
6: ke le dumedisa letšatši le le botse la mošupologo kgweding ye botse ya mosegamang le dumedisa ke moruti ra phatlhe malesela wa kereke ya Anglican Matlala Parish moletši ga Ramošwane re tseba ga botse gore kgwedi ye re keteka Atate Mandela monna wa botho wa tebalelo wa go se lape wa go se fele pelo a re humaneng palo ya lentšu la Modimo go tswa bukeng ya Baheberu tema ya lesomepedi temana ya lesomenne le phegelele go phedišana le botlhe ka khutso le lekeng le go phela bophelo bja bokgethwa ka gobane ga go yo a tla go bona morena a sa phele ka mokgwa oo palo ya lentšu la Modimo e felela mo anke Modimo a e šegofatše le phegelele go phedišana le botlhe ka khutso lentšu la Modimo le re fa molaetša o mobotse wa go phegelela go gapeletša le ge seemo se sa dumele e re fa gore re phele le bana ba borena ka lerato re phegelele go dira khutso re be le bophelo jwa bobotse bophelo bja go ba le khutso le a tseba lefaseng le go na le khutso go na le dienywa tše di botse pula e ya ba nela ka baka la gore ba na le khutso e fela lefase la go ba le mpherefere ga gona khutso ga gona pula ga gona dijo tše di botse ga gona kgatelopele khutso ye e timola mpherefere ka fao dintwa tšeo di leng gona magareng ga rena setšhaba le kgone re lemošwa gore tlogelang go phedišana ka go tlhoka khutso e fela le phegelele go phedišana le botlhe ka khutso le leke go phela bophelo bja bokgethwa gape ga o phela bophelo bja bokgethwa motho mang le mang o kgona go bona gore wena ke wena ngwana wa Modimo ge re bala pisalome ya masometharonne tebana ya lesomenne e re tlogelang dibe tša lena re tologelang le sekologeleng go khutso ya morena Modimo wa lena a lefang yona molaetša wa ka le kgono kwa gore ga re pheleng ka khutso ye Tate Mandela a re tlogeletšego yona a re tšeang bophelo bjo bja rena bjo bokgethwa bjo re bophele ka khutso re phele le bana ba borena re tlhoke selabi ka gare ga maphelo a rena bana bešong a re apoleng lesebo a re apoleng dintšwa a re apoleng megabaru e fela re apare kobo ya botho re apare kobo ya boleta kobo ya go swarelana ge re dira ka mokgwa oo re tlile go bona mmušo wa Modimo e kwa gore vese e reng go rena e re le ka se bone mmušo wa Modimo ge le apere bobe bobe ga bo dumelege ka fao leitšibulo e le go lona le preach ya bophelo jwa gore re kgone go bo bona jwa Modimo ke go phela ka khutso khutso ye e fetang tlhaologanyo ya motho ke yona yeo batho ka moka re tshwanetšeng go e phegele Kerebala baroma tima ya le sumi pedi, timana ya le sumi susai. Iri lilike kago le kago nankagona upirishana le batho ka moka kakagisho. Badira mmogo ba lena gore go tle go be le productivity mo mošomong wa lena. Tswele pele dipuno le dikenywa tse di botse mo mošomong o mongwe le o mongwe. Go nyakega khutso batheletse. Mo bašomi ba lwang le moetapele wa bona. A gona tswele pele ga ba tšhaiša mošomong ke lerole fela le le tupang ka mo mošomong wa bona. Ga gona se se ba se bona ba le ba company ela ba šomang ka khutso le lerato go ba le tswele pele go ba le dikenywa tse di botse e fela ka moo go na le dintwa ga gona go tswela pele ga gona mešomo ye e bang gona ka gona bana bešo le ka dikerekeng ga go be jalo gore batho ba kgone go bona maatla a lerato la Modimo a re rapele motheeletse Modimo wa rena re bonagele ka letago la gago gore re tle re kgone go bona mmušo wa gago re kgopela se ka Jesu Kriste morena le mophulosi wa rena amen
0: amen
7: amen
0: kuketa selmoya
7: re le ka motsotso o teo jegileng rena pele re ya go bo mirwa ona le stopa se
0: khumula

0: dialoga tsa koma ya babina tshwene ba gatala dile tsa opela re di amogelwa ke malapa a ga bo bona dialoga di be di apere di aparo tsa bona tsa koma gape di be di phadima ka letsoku e le tse di hubedi mmele ka moka dialoga go balwa le ore ya rabile moswane wa mengwaga ile sume senyane ba feditse di beke tse nne thabeng ba thopa bonna moswane o re o ithutile dithuto tse botlhokwa tsa bophelo go tswa go motlhatlhi wa bona wa koma
1: dije ke turutileng tsone tse pese ya mathomo ke gore gore monna a mean gore o santse o ti mosaji o bo tlhakise basaji o bo tshware mosaji ka mokgwa moo go prova gore monna ka gobane gomjale ge re lebeletse mo nageng ya rena basaji ba go ba tsiwa ba bolaiwa ba teiwa and tabe o a e kgatlhe matlho a e kgatlhelekannyana
0: yo mongwe wa dialoga Gideon Mogwatjane wa mengwaga e le some seswai o re tlhompho ke e nngwe ya dithuto tseo a di rutilwe go komeng
2: kome nthutile gore ke kgone go phela le batho ba bangwe ka botse ke kgone go bala tlhompho go batho ba bagolo ba bannyana ke kgone go tseba thaka ka ke tsebe thakegolo le nnyana
0: koma ye e amogetse badikana ba 1,200 go boa ga bona ba bolokegile go ile go a ketekwa lebakeng la matšatši a mabedi go tloga bošegong bja labotlhano kua kgorong ya kgoši ya lefelong leo rabadia wa babina tšhone ba ga tala mathope tala o re o ikgantšha ka gore masogane a buile gae a bolokegile
3: lebaka le legolo dirile gore taba tša rena di sepele ga botse ke gore a se renyaka go tabalapa ga kudu a se renyaka go dira dilo tša sejalebjale ga kudu mara re dirile tšeo bakgalawe ba ile ba re ruta ka tsona gore koma gore e tlebe koma e bolokegilego go na le tše didirwale tše sa diriweng gomme ka moka tšee bakgalawe ba re rutileng gore ka koma go na le tše di sa diriweng le tše di diriwang ka moka ka tsona ga go na le rile renyaka go dira ba bohlhajana ra thoma tša ba tše ntsha ka moka re lelo tše ka moka di rutileng ke bakgalawe beng ba kgoro beng ba komae
0: molekgotla phetiši wa kgoro ya merero ya setso ka Limpopo Biscop Makamu o re badikana ba go feta 40,000 ba ile komeng ngwageng woo ka mono porobenseng ya Limpopo
4: Almost 41,326 initiates have been through our legal initiation schools. Unfortunately, we had about 53 initiation schools which were illegal, which would also account for almost 960, almost 1,000. But when we calculate or include the illegal initiates and the legal ones, we are almost as a province have initiated about 42,000 initiates.
0: Badikana ba bararo ba tlhokagetse nakong ya setlha sa koma sa marega ka Limpopo. Pego ye, re tlhametswe ke raditaba wa SABC Nsuku Shiluvana a le Phokwane na ke Matumisi Kuba wa tlhokwala tsela.
5: Setlogolo sa bahanano ra go leboga ke 14 go ikela e reng yela ya botshelela. Re gatela pele ka tša gore mafelelo a beke a le mamotheletši a fitlhile pheletsong ka gore o kwele gore be le dialoga e le dialoga dikolo di a bulwa e sekgale bana ba boa maikhutsong ka gore yalo go bo tletse le maema fela la difatanaga mo tsele re nyaka go kwa gorena leema leo le feleditse bjang ka go amogela mo mogale moleledi wa kgoro ya dinamelwa ka porofenseng ya Limpopo ke mme Mashudu Mabatha ba ga Mabatha ra le amogela thobela
6: ya leboga ditiragalo thobela le batheletse ba mošate wa thobela
5: re lotsitse seemo se be se le bjang mo ditseleng
6: maabane le gona re be re na le traffic go bo bontšha gore sephetephete se gona o dikudumolago N1 le o ditsela tša rena jaaka mo metseng ka mo keraye re itswa ka mo wo R21 bo R81 o bontšha gore o na le sephetephete e fela mola o N1 sephetephete se thomile ona mola re lebeletse nka bo 11 o bo bontšha gore o na le dikoloi tse dintšhi ke e le gore di be di feta e thomo ya mola wo 2 ga e bo e bontšha gore ka nnete o thomo o pitlana ka gore re le re lebelela mona ra bona gore ba le baba ba bula le di-toll gate gore batho ba kgone go feta around 24:02 mabane ba butse toll gate for 20 minutes until quarter to 3 gore dikoloi di thome go feta ba sa patele re leka gore re fokotse sephetephete he thomo re bon 9 mola e be e bontšha ona bontšha gore aa gona sega kee kudu-kudu e re lebeletse ba ba utla ka mo Limpopo ka gore bo kgona go feta dikoloi tsa go fitlha mola o bo 1,145 per hour bale ba o ya ka kwa le bona o bontšha gore ka mola ba o ya o south le bona ke ba bantši kudu 1,812 per hour ba e le gore ne ba ya south
5: Maabane
6: a sinkira ba le ba o tla bushaedi mola o N1 ba bontsha ba di tshokometse kudu a sinkira no ba le dikotsi tsa o makatsa rno ba le kotsi re le kotsi tse mola ka bo 3 mola ho N1 Bukenhout e fela a sego go tshokofa le motho o go betse batho ba shopa ba ile re ba ba tlhanne ba itse o koloi yengwe ba ba bedi le bona ba itse o koloi yengwe.
5: Are ari rumeng mo dikotsing tseo di fetilego ka maphelo a batho Memabatha Maloba na e ka ba le setse le swere tshedimotsho ye msa re kwile gore dinyakisho tsa lana tsa mathomo di laetsa gore go ka ba go bile le taba ya go otlela boshedi gona le tshedimotsho ye msa yelo ka re fa go yona malebana le dikotsi tsela
6: a di lo di tsane ka mogho ka gore le a tsela gore ba maphedisa rena le ma traffic ya rena ba le banela dilo ka mogware yela ya ka kwa re Senegal re bontshitse gore ebile taba ya overtake kere le a tseba gore e be e le khumbi e le pholo e le trata ola wa pholo o ba leka go fetela khumbi ela gantsi o tla trata ka molapedi ke ka mo sale a tswa kotsi le batho ba le ba batlhano batho bona ka moka re lobile maphelo a bona mara he re lebelela ela ya ka kwa nnebo le yona e bontsha e le gore dinyakiso tsa bona di sa baisa ona mola gore o bontsha gore o bona le gore o sereile ga botse ra loba maphelo a batho ba nine ke kotsi eo.
5: Age taba e ya go otlela boshaedi e bakwa mo dinakong tse dingwe ke go se bone batlhankedi ba go laola sephetephete le ka re lebe le tloga le rometse batlhankedi ba go laola sephetephete bao ba lekane ego mo ditseleng
6: mo mebileng ya rena boti tiragalo re netefatsa gore go na le batlhankedi ba go laola sephetephete e le ka lebelela o ditsela tsa rona le tla re go tsa baeme ba leka go bona gore ba laola o thata kore rena ba otledi nakong tse dintšhi kore he tsela e ka bulega e re reila re nyako re ila ka lebelo la go fetišiša nako tse dingwe re salelana dipelo e re lebeletse gore nna ke kaile ke tsile nako e se ke mpethile ke nyako fetele ko le engwe mo le gore ke lefileng le le gore a ke kgone go bona kwa pele kwa nako engwe o kgwetsa re šomiša dilathekeng tsa rena ke a reila ka mo ke nyako texta or ke nyako romela WhatsApp a ke kgone go bona gore o na le o mongwe o tla pele tse dingwe o kgwetsa gore a ke tse gore o ola ke kopanang le yena matlho a sa bereka ga botsenaka gore ba bangwe o kgwetsa gore a kgone go bona gore koloi e kgole bokaakang o ne o tsena o naana gore e kgole gantshe e gausi ke tsona tse e le gore gantšhi di re bakela dikotsi boti tiragale
5: age re lebogile kudu go boledišana le ena go lenana la tlhokola tsela mesong ya lekgono moleledi wa kgora dinamelwa ka mo porofenseng ya Limpopo ke mme Mashutu Mabatha re lebogile
6: ka leboga boditiragalo tšatši le lebotse le batheletse ba tšhabela FM
5: le go lena gobe bjalo thobela
0: ke senyane metsotso re ya ireng ela ya boselela mantšu a tlhobošo a tswela pele go romelwa legaeng la modiragatši wa matlhong a di bona sephutla sebogodi yo a tlhalošitšwego bjalo ka yo mongwe wa badiragatši ba go ba le bokgoni ka mono aforika borwa sebogodi o tlhokagetse ka laboraro mantšibua ka lebaka la mathata a go amana le bolwetši bja sukiri o be a tumile kudu ka leina la Kenneth Mashaba go drama ya Generation gomme o diragaditše gape le ka kua drameng ela ya bophelo ke semphego fao ebego e leng košeng bjale mogaleng fa re amogela yo mongwe wa badiragatši bao ba diragaditšego le yena gona kua drameng ya bophelo ke semphego ke mme Nakedi Ribane bontšhi re ba tseba ka Sentaolele mme Ribane re a lelo tšha thobela
7: ee thobela le kana
0: re gona le kae
7: re gona aa re a le dumedisa re dumedisa le batheletši
0: re a leboga le rena re re matlhoko lena ka gore re a tseba gore le lena le inamišitše sefatlhego ka lebaka la go feta lefaseng ga botate sebogodi lena le ba tseba bjang le ka ba tlhološa bjang go bao ba sa ba tsebego
7: jo oa bona sebogodi sephutla beele motho gore nna sene ke tsebana le yena go tloga ge re dira bophelo ke sentheo mathomong-thomong ka bo 1985 and e be e le motho wa go rata batho wa go rata mošomo wa gagwe wa go tlhompha seo wa se dirago e le motho wa boikokobetso wa e le gore a na le metlae gape a kore dilo tse ntšhi tse a dirago kore a diela shape gore ya e be le ya motho yo jalo wa go senyatse batho ba bangwe
8: le ya o mogopola bjang ka mokgwa e le gore letloga le motlhalosa ka gona gore o be e le motho wa lerato wa go senyatse batho ba bangwe le ya o mogopola bjang
7: re tla gopola sekutla ka dilo tse ntšhi ka gore sekutla wa tseba o onagana e be e le ke ngwana dimpopo ene gape ke motho wa go tswa bogošeng e fela batho ba tsho bare ba re ngaka a itumela ka bo yona ande but gape sputla wa tseba ka nako e re ile ra khumana di-awards re ile a talk limpopo batho ba badudi ba ka sekhukhung ba ile ba refa di-awards go festival ya ba lekwebebe ande sputla ka mokgwa e le motho wa go se rate go khukhumisa ka gona di-awards tseo tse a dikgweditse mong le you know e be e le gore o ile a e amogela di-awards tseo go feta tse dingwe tse kileng a dikgwetsa mo bophelong ba gagwe he was so emotional actually ka moka ga rena ke a bona we were really emotional gore wa tseba ke rena ba mo atoko ande kenyana e nnyane mo ande batho mo gore e ka re ba re rata go fetisa ka mokgwa batho ba bangwe ba re dirang ka gona ande gape sputla o be a duma gore before well ise gore ba tseba gore bo tla tlhokofela go ba re o ba fela a re gore ka dira bophelo ke sempheko la mafelelo a e bitsa gore ke one for the road a re e ne go laela babokedi ba sepelo ke sempheko ba o le legono ka morago ka mengwaga e ka fetago e 40 ba sa re bolela ka gona ka lerato gape se sengwe se a bago a senyakago se duma se gore ba gonkwešeng ka re le gona a ka baka sebaka sa go bapalela bophelo la mafelelo and ya but gape he was multi-talented ka nnete a tseba go bina e le motho and he was a poet as well batho ba nako ngwe a ba tsebe gore sputla dilo tse ntšhintši o bana le so many other things tse a kgonang go di dira go feta just fela go acta and e ne wa director gore ge batho ba dira dilo o nyaka gore a ba thuse a dire dilo le bone akila thusa ka makgatlho a mantšhinyana re ke dira dilo a nyaka gore a ntsupporte
8: mme sentheolele o itaetsa gore ka nnetse o tloga a tlogetse bogwa bjo e le gore ke bo bogolo kudu ba e le gore borena maaforika borwa re ikgantšha ka bona le lekgono le ka mo industring ye ya bodiragatši nna le rata ge bogwa ba gagwe bo ka tla ba bolokwa bjang
7: bogwa ba gage ko gore fela re gopole dilo tse ntšhi tse botse tse a di dirileng there are so many things tse a di dirileng and ge re ka di gopola and ra dira something ka tsona o ka ba kaone go ne o le gore fela gore re re ebe o na le motho ko ke sputla sebobodi re sa dire seno ka tsona and sputla gape o ba a lwela gore di-actors ge di šoma they should be di hlomphiwe in all respects e batho ba ba lebeletse and le mo mošomong whether ke di-producers goba ke di-directors goba ke babokodi I mean
8: babogedi
7: sorry ke re babogedi babogedi so all those things re di ka direga ke direga all the time motho tla tseba gore aowa ke ka mokgwa o re bolokang bokwa ba motho o ka gona ke ka mokgwa a ratang dilo di direga ka tsona
8: aga re dumela gore ka nnete le ba diragatsi ba baswa ba tla tloga ba topa se sengwe mo bo diragatsing bja gagwe bokgwabi le goreng o tla be a tloga a botlogetse re tloga re lebogile kudutlhe go boledišana le lena ka yo le motseba go gabotse yo lebego le šoma kgausi kudukudukudu le yena bjalo ka nkošeng mme Nakedi Ribane Senthaolele re tloga re lebogile kudu boledišana lena mesong
7: awa re a leboga re batho ka moka ba komotsege gape ya ba dule ba gopotse tutla leba ka boikokobetso ka mokgwa le ena a ba le ka gona le lerato le letshabo
8: re a leboga le ge di sa lebogwe mma thobela
5: aga ke mebedi metsotso go ikela e rengela ya botshelela kua go Generations Matomi be ke moemetse fela ga re o tlhakana bjašwa moša a bore gwa o be a boletse a rialo a bjale a re tee maikutlo a gago whatsapp line ya rena re le otšhitše
9: a ke thome ke go tamiša magaši ya gašong le batsweletše ba gago lene marati le mothiri jwa tlogala tselamisiwa tsa jila lehono a re lebogiše naga ya Spain go thupa mogopo wa lefase re lehle mahlatse le mahlogonono ke nna lokimo go tlhwale go tswa mafatsheng la falpang ka masepaleng wa Ephraim Mogale tangong
10: thobela thobela ka moka setlhopha sa tlhoka letsela ga mmo le batheletše ba thobela FM ge le nna ke rata go le boša setlhopha yona naga ya Spain e kgone go thupa mopa lefatshe lebekesebeke se labalabela gore Spain se ka wina moopo ke Allan Maboja ke le ka moka tlontshelo section ga e moletše ka moja lethabe ya gausi la bopeny boy le kolwane ke re mošadi
11: thobela setlhopha sa tlhoka la tsela awa ka nnete re lebogiša naga ya Spain ke ba kgonne go thopa mogopo wa lefase tšatši la maabane ke tše sebaka se gape-gape ke lebogele thobela FM ke ba kgonne gore fa dipapadi tša mogopo wa lefase ka bokgware le bogeleke nna ke le Samson Mathabatha ke le moemedi wa diphiri tša mphane
12: thobela setlhopha sa tlhoka la tsela mogadi Sophie Mašiši ke nna Parker Bon Extension ke lebogiša Spain ge kgonne go thopa mogopo wa lefase ba šomile ka thata
13: tsana ba tsane tsho re ba le ho rishimsha tokelo slopela tloka ga show mirwa a ke le tamise ke tona tan manya ka re le bo she na ga ya Spain ka go ba tshong khwete je mtsa jalfas
14: tshwela ka ga show nge tshwela FM na gare na ya Spain ba be re di le bana ba o ka re ba ile ba bontsha nna go ba le molao tshe nne tsa mafelelo gore banna ba ke bona ba ka fetšang ba jere sefoka wa bolelang le lena ke Luka Chaba wa mosebedi mo ethulagta ga bota tanki
5: motšheletši maikutlo ke a gago ga manefelo le bagatši le batsweletši ba lenanao la tlhoka la tsela e fela re a leboga ka metlha ka gore yalo re le romile la mesong ya lekgono motšheletši la go tsweletša ke Lutendo Chibase a le metšhene motšweletši mogolo Rachel Tsiri mola motšweletši phetiši wa lona e le moapitsi wa ga botlhokwa ka re tloga fa re le batho ditabeng tšela tša iri ya botshelela le mpho morwaswi ka moka yena ga a fetša o tla šutelela setlhopha sa ditlalemeso re lotšhitše.

0: Are Mastrata ke le gore ngwae kwa ya sibella ga bya le go thabela FM di tlale me so mi so ye me botse e ya mo shupulo gore mo shere go amogela gape mothele jo thabela FM re rena ba maoto re thoma beke ye ntsha beke le gore nge are bolella pele gore tla ba ye kaone kaone ka tumelo le tshepo nke dibe ga botse bekeng yona ye re tsena mmogo yona ke mo shupulo wa di 20 re ga ri tlhela go di ye ya go tonya go di ya go kharitlhela marega ke tshepa gore ga botsutsugile botsona le mafolofolo mesong ya le hono na mbitse le thabo le joy la ga mathatha re mo go tloba yelo fakana e ri yela ya senyane dumelang ba kae ba Spain ba kae ba Argentina ba kae le gona
1: what's working Ana re tloga re le gona re go hola re mafelo a beke a tlile a ba ma kaone e ke nete ke re kitikile ga botse ke a hola gore metsotso ya lena ya tata Madiba le tlile le shoma shoma ga botse ka gore ka nete re na re tlile re ipsina ka mo le tlhako re lela la mokopane ka mo la hantsi ka mo la nete ke gore bona re be re na le batho ba ile gore ba tloga ba phela jalo ka ke re ba phela ka bogolofadi gona ka mola jale re be re ile o kete ka le bona gana ka mola nnete ke gore re bone man re bone thego e le gore ba tloga ba e file ka kwale le dimpho tse e le gore di tlogile di ba gona ba thegile ke batho ba go tshwana le bo Thushano Foundation re bone jalo bo Jonas le bona ba le gona gana ka kwale bo Sisi Joy ra bona jalo le ba leba ka kwa ga MC le toka Attorneys ne ntshintshi ba le gona Sisi Gloria le yena ke yo mongwe e le gore wa Arise and Shine o tlogile a bontsha thego e le gore e tloga e tletse gana ka mola bana what's up king batho ba cabinet ne jinjil ba le gona gana ka kwa bo Rodri Ramagalela le bo Pholendlanya re ba bone ba shumishumile sa le ba le ba moshate wa langa na ka kwa ba re tshwere ga botse chef Ivan yo re jele re le bogile jwale re bone dimpho tsa go tshwana le bo di Jean Joanne go tshwana le bo Jojo Tank ba file gona jwale ra bona jwale le stofo sa gase ba file stofo sa gase gana ka kwa Arise and Shine le felo le la ba go lo fadi ra bona jwale ba fiwa le ditulo tse ka ba nje 40 ba fiwa jwale le ditafola wow se se tloga se thabisha jwale re re ipsinne gana ka kwa re a leboga batho ba ka mo Hans ka mo Weng le tjatji le la Nelson Mandela le tlogile le ba le kaone ke sa tsimo gore na le ka be le tloga le ipsinne ka mo tlhakore le lefeng change e kweleng ke tsona tse tsa Spain le Argentina a re ba le ugisha ka nnete re ba le ugisha
0: Yeah, go tshedi go tshe le gore ndi direge tshe mafelo nga be kere a tsaba ga ntshi gore mafelo a be kere di province ja go fapapana bana ba go galoga e be ba boa se re sekweleng e bile re tshabetseng gore ka province eng yela ya Limpopo go bana la o ka re go sepetse ga botse ke kwele gore bana ba go lekana 1200 ka kwa Polokwane village la ka kwa thukotsela sa Jennifer ba re ba go nne go boa a gona ba bona phosho beno ke tshedi ngwe tshe ile gore nge be di direga mafelo ba ke ya re tshongona mthile tsho thobela FM ke tsheng tshe le gore o tshware tshe tshona wena na ba maoto o tlo ipsine le rena
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e hwetsa go ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: Cheese sa wena le popotwane sela thekeng sa magama go bipjwa mengwageng ya masome pedi le go feta le popotwane le dira dimaka le gotlagantse lentsu la gago tsebeng ya moratuwa wa gago ebile seo e be se le lekane Tshe tshe tshe lengwe go ba le setlogolo se botsi shago koko tshuma kamera ya gago camera kai napile tra kana fa tsala popotwane yale le tla ka camera le WhatsApp ba ke sa go dira megala ya video le ya lentjo go Citrus L05 o khotsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela e khotsa gala go Telkom le mabenkele a o tsiya go karolo Telkom possible begins here
4: baita pele ba khwebo ba rata go bolela ka mishumo le kgolo ya economy le bona ke batswadi ke go lebelo ga se ga ntshi ba bolela ka bana
5: go tsegisa ka gore maemo a mo ka mosa a khwebo a ithegile ka gore re gola ga botsi byang re sereng ka diatla hle ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
6: Tabo le joy matato
7: le go tshietsetse

0: techno aina le kids daniels ba re buka ke le gore re go fa yona ga bia le go thobela fm a ditlale mise ke ba sempedi pedi mise tso tsho go iriela ya botshelela tseba ga botse gore re tlo ba re le gona mo le wena re go felesetsa mo yang go fitla ga yona iriela ya senyane ke tsapa gore re retjwa o mo tla ba setse fitlile le etong la ga go tla ba setse a itukiseditse go ra thome tsa le tsatsi ya ke a bona gore di thomile ka kwa parliament ya rena ya Afrika Borwa mo ile gore ke ba butsisha gore entate gated batamel itla kwana re tlhalosetse gore 30 million 40 botsa go ka itlokomela gore e sepetse joang masheleng a gago a o isha batho ka kwa World Cup a sa maile joang ya no wa motseba gore o ka pijanyana o shetsa ntshitse le ngwalo phatlalatsa le ile gore le bontsha gore 7 million e shetse ile ya thusa batho ba ile gore nge ke di ministera ditona le ba ile gore nge ka moka batho ba ofisie ba kantoro eo ke ba le some nne molelo gore ngwa bontsha gore batho ba go lekana masompedi shupa ba ile gore nge ke di legend cha 2010 ba la ba sipidiseng e jele 6 million mo ile gore di suits madulo ka kwa di stadium a jele 3 million mo la ile gore ore di tekete le tsona di tsamaile ka bo 3 million mo la ile gore di lo tse ile gore ba swanela go di dira kwa le kwa le kwa di ka ba di jele bo 10 roba king 10 million yeah what tlhamolla gana mo go tla ba go diegang eupia re tla ba re no emela ka kwa parliament re go gore ga e ala ga botse dipuchotshele o ditla tjolela e tla ba tsha mohuta mara tla tare le belela gore na e sepela ka sebopego se eupia ke e bone o ka opela ga botse sija e bile ile ka bolela ka rena chelete botsotse la rona la rawa ke ba lese e go shiba u ba die ba ba sekisha ke tsebe le hore mafelelong go ba le ntjonyana o tswana
1: What about ka retso palomoka 30 million
2: Yeshu mishije yale bae patala che re tsebo gore na shuma shumile ka sibo
0: se na go la ke sa bolela be ke bile ke bolela ka bo 20 million ke re ba re ba tsha batho ba ka moka ba le ba ka 20 million namile ga ni jo jo bo ba sekisha o tla tla o bona yo do ba tlhagaraga yengwe e le gore nga ra ile tsela mara itswe ke tshedi di ba re di tloetse di a di ga ka mono ga e are le le gore re go tsware tshe bo re ngika
2: a be ke motho mo bona na gore motho bo e ka feta 20 million e tshe re e kwa ga bjale motho bo ge tshe dipolelo di ba gone
0: ba re ke 30
2: Yeah.
1: 30 million.
0: Ibile botse ke 40. Yes. Ke 40 million.
2: Yeah,
0: you are 40 million ka moka e sepetse. Go FIFA World Cup ya ngwagano. Ar lebeleleng gore a ke tsherela tsaba.
2: O ska di ya.
0: Aw, a ke kirile ke tla mo ke sa pepepe langkhala. Yo nong ke khalegile. Ke ka nna khoneng ya ka sa di butsisha. Ba nong ba bangwe ba di butsisha mamong.
1: Ah, nena ke a gopela le
0: jwa
1: ke
0: ra wena.
1: Ibile ke ra wena ke re a wa le joy gape. Ba tshwantse ba ba sa ba mashala mora go tlhopha sa ba fana le rena re bonagala. Nena ke a gopola.
2: Aga. Chelete sa di joga show ba jwale hey are tsa
0: tshwenye motho mongwe wa tsa bakeng ntse re sa ikushishang go gore e ka shoma wa tsa a ke tsebe e ke go la kagae ka go botse e ke go la kagae e bukai le batho bangwe ba botlhoko ba bangwe na e ya le gore le bea ka ntse jwang ka lebaka la gore re nageng e le gore nga se tshore ba ga botse mane go etla go dilo tse dingwe ga ne bea le go ka lebelela kgoro ya nela ya arts and culture ba thoba ntse ba sabolela gore ai ba thushi re sana le ba diragatse ba ile gore nge ba tlhokofala ba sina selo na arts and culture ke eng se ile gore nge e ya se thusha ge re lebeletse batho ba go tshwana le ka di legend tsa rena eng go sana le tsela le bona ba kgwele ya maoto go sana le ba ile gore nge ba re ge ba tlogela kgwele ya maoto ba na se na nka ne ba sa dilo tsela tsa go tshwana le di workshop tse ile gore di ruta batho ka tsa masheleng le gore di mothomong a ke tsebe
1: ke ba go tlaletsa go se o se bolela
0: le mathata mang
1: ye ngwana go sana le dipapa ditse dintshitse le gore di palela ke go rwaloka ka bakala gore re di diriswa a digo
2: ngwele le rena re tshwanetse o ka bonagala
0: a wasija a wasija sija hobbies o ka se ka se be wena mo mtla o dumelana le nna sija kinyoko nyaka tso sopola selonga nyishenga 20 million ema fao
1: wena na kwela re bere sa bolele ka mashion re bere bolela ka botlhokwa bya gore batho baye ifela go lebele re tle go yengwe ya ntla se ja o rile batho baye bya le o tsadi tsho shumishwe bokae
2: mashion ena la tsantsi a shumile re tsantsi ka bona ga
0: Aye, DA, but then a legend, but I don't know the finish. No, I don't live alone, let alone a mother, a road courage. Yeah, what is a fish or a quail or a machine relation was a chaba or local chipero, yellow village or tabachella chabana by lowering a ileva, toko falam raw or bache di jobeno, one chicho or one alcatel or maspalerna, I shume rabuzi, rowit out tabaya, chirelejo, yadijo, jelly regishuanka monari. Ga re se ka se ka tsamana yo opela le yona mroga iri ya boshupa etla o kwa go re go tsparetseng tsatsing la lekono o tlo ira tsa bile o tlo ithabela muruti ka kwa KZN o go legile mroga o ra khumane wa otlela anwele madila a itswa kopenong ya kolobetso ke tlo ba ke o tlo lla ga botse go bolela le rena
2: aga nete ke gore mola go bashumi re tlo se ka se ka sello sa bashumi ka motseng ola wa Stylop ba ile gore nge ba lla jwalo ka gore aba khumane masheleng a bona ka moka felletse na mile ge ba ipelaetsa gona mo buenge ba tshepishwa mangwalo mangwalo a le a galemo jwale re tla tla tlo bolishana ka yona taba ye dula o tshwaile tsebe gore mo go ditlamiso tsa Thobela FM

0: ka mikotla emihlano go ba go feta ya AfriSam Cement. Mme o ka no ithupela boiphino le di Springbok bja batho ba babedi mmogo le matsebetse ba divoucher tša go aga. AfriSam, bathegi ba boikgantšho ba di Springbok. O na le dipeelano.
1: E ka ba o itukišetša go reka koloi yela ya mabaibai le ga e le leswa goba go ikhumanela loan. Dira gore 2026 e re wena we ka Postnet le Huru. Le ba Postnet o hwetše credit report ya gago go tšwa go tše nne tša di-credit bureau tša ketapele tša Afrika Borwa. E romele thwi founung ya gago ka 335 rand fela. O ka netefatša bokamoso bja bokaone ka go tseba seemo sa gago sa ditšhelete le gore o ka se kaonafatša bjang. Humana credit report ya gago ya Huru le Khudo ga Postnet le Hono. Postnet re go thuša go atlega.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tša bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontšha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lephatlelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Dithikete ke 200 rand general mola VIP e le 1500 rand fela. O ka reka tafola ka go leletša Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenza Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungudu go lwela go ba nkgwete ya province. Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela go ba nkgwete ka provinceng.
4: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tša bong ditšhabeng tša rena.
5: Ithabo le joy matato
6: lo go tshetsetse ga twa ga ile go tsena ofela ga ile go siya le mo song
5: o tsala botlhano

0: ka mogwa bo ikgetha tobele fm mushato watse bolo boithabisho
1: a ke mushate watse bo le boithabisho ga bya le rena le yena ramolao le sibana mogapa mo mogaleng ke yena ile gore ngotla re thusa go seka seka a temana ye ile gore nge re sa tshobolela ka yona mo ile gore nge a re nyaka go kwa gore mushireletse wa sechaba ga ifa pego ya gagwe e be ile beletseng ile gore na ditla morago tsa pego ye di ka bolela eng ge re beletse maspala ka mono Gauteng a re lo tshitse ba ga mogapa le tsogile ga botse
2: I'm going to go to the joy.
3: Kirile ke theleditse pego ya mushireletsi wa setšhaba ka lemoga gore provinsi ya Gauteng e itemogela mathata ao le rena ka keno Limpopo re itemogelang ona ka ge go ya le ka pego ya mushireletsi wa setšhaba go itsweletsa fa gore mabenkele selegae goba tsona di-spaza shop di na le mathata a go tlhoka go ingwadišetša ga mmogo le go tshela melawana ya tsa lephelo goba tlhokomelo ya tsa lephelo ka kudu ka ga ebile go itsweletsa fa gore peresente fela ke tlhano ke tsona tse e le goreng ba mmasepala ba na le boingwadišo bja di-father shop e fela ke dintsintši ga di angwadišiwa ebile di na le mathata a go fapana-fapana
1: re a bona ga ne bea le gore mathata e le gore nga ba dira re lebeletse tsona masipala ye e amile maphelo a batho na se ka molao se ra goreng
3: ke tereso gore tipidiso goba go tlhoka tlhokomelo ga masipala ebile go tsweletsa fa ka baka ka fase ga di-spaza shop o ere maphelo a mantsi se se bolela gore o tshwanetse go tsewa maikarabelo o tshwanetse o be le o a tshwariwago maikarabelo ba fiwa o maikarabelo a go lobiwa ga maphelo a mantsintsi a re ya bone kudu-kudu ebile a amana le bana
1: ga re bolela ka maikarabelo re bolela ka maikarabelo a go tshwana le afe gona mo a re re ka nnete dinyakišišo di a bontšha gore masipala ebile di šetse di bontšha gore memasipala ya dira mošomo wa bona na ke maikarabelo a mohuta ofe a e le goreng a tshwanela ke go diriwa goba diwe ke ona mmasipala goba gona ka mokgwao ba tshwanetse ba sepediše dilo ka gona gore rena re le setšhaba re tle re bone gore ka nnete ba tšere maikarabelo
3: ke a leboga se se le joy go tlhokagala diphetogo tse dintšhi go tlhokagala gore batho ba swariwe goba ba itaetse gore ba amogela diphoso goba maikarabelo gomme se se tlo tswelela ge ba masepala ba tshwala batho ba ba tlhokang goba ba nago le maikarabelo a goba maitemogelo le tsebo yo itseneletseng mabapi le go tšea maikarabelo godimo ga mathata a re a bonego ebile bona ba ba masepala ba tle ba tšee magato a gore ba ba lobile go maphelo ba tlhokomelwa goba malapa a tswelelago a lobile maphelo a tlhokomelwa ebile ba phumula dikeleng
4: jale motho a ka ipotsiša gore nna nkane o ka re o tsewa magato ka moraga gore go be le seseng se se diragala goba motlho mo batho ba lobe maphelo ke ana mowe go thomang go tseiwa magato nna nkane e ba ka tsela
3: kgosietsetse tsa ke leboga potiše eo o tla gopola gape gore gantši le mo selegaeng selegage re tla hwetša ditirelo gantši re tlhoka go gwantsa goba re tlhoka go bona re sentse se sengwe se se itsweletša bjale ka mokgwa wa setlwaedi bjale a se tshwanelo gore pele gage go tla tšeiwa magato go be le mathata pele batho ba tlhokofale gore ba lobe maphelo a bone eupša ke se re se bonago se se tsweletša gantšintši re lebeletse mmušo le tshepedišo ya mabaka a e le goreng setšhaba felela ka ona
1: e re potšišo ya ka mafelelo e tla ba gore nna batswadi le malapa e le goreng a latlhegetswe ke bana ba bona ka morago ga gore dinyakišišo di diwe go gwetswe gore ka nnete memasepala ke yona e sa dirang mošomo wa bona na ba na le maloka gore ba iše taba ye kgorong ya tsheko
3: ee batswadi goba malapa a latlhegetsweng ba na le tokelo ya gore ka ke tlhalositse ba phumile dikeledi go ba bahlatsiwe matogo godimo ga go tlhoka tlhokomelo go ba go tlhoka shedi ya mmasepala se ba tlo se dira ka go latswa yena tona ya tsa mmasepala go ba tona ya tsa kgwebo ke ra minister ke mokana ba entšha dilo tsa bona goroseko ya tsa ya tsena ka mogare ya kgona go ntšha sephetho sa gore ka ge mmasepala o ile wa tšea magatwa goba o a palelwa ke go tšea magatwa ke eng se se tshwanetseng a go tshwanetse go lefelwa goba go tshwanetse go swara batho goba go tshwanetse go rakwa ga batho na
1: e go sa botlhoko ka lebaka la gore le morago wa gore ba go fetšhelete motho yena o ka semmushe ngwana yena ka se boe go nyaka batho ba ka nnete ba tšea maikarabelo ka tsemola ye le gore matshwanela ke go sepidisa meshomo wa bona ka gona sa go sa botlhoko le go feta ramolao wa rena mesong ya lekgono go tabela goreng bontšhi ba bona go na le dikantoro tse e le goreng di le tshwanela ke gore di lebelele karolo yeo e le tee botšho ke gore tšatši ka tšatši ge ba ya moshomong na go diega eng ba dieng ge ile gore ba shitisha ke se sengwe go reng e be go sa bolelwe ka nako mo ile gore ma motlhare lebella maphelo a bana ba masome tharo masome nne ba ile gore le ba tlhokogala morago ga gore dilo tsa mogutho di skatse wa shedi re re leboge mesong ya lekgono ka pledition wa rena moshate
3: o leboga nna e be khotso moshate
4: tshobela
1: tlambutse

0: City.
1: Yeah.
0: Equa. City. No one like you, Zonke. I nali and I'm Duma Silela. Oblor Gukoshara, Loram Baito Poche, Bacherum, Muloch, Anna Wola, Wakosha, Mdu, Ye, Loran Rights, Eva, Ochohale, Kyone, Loram Baba, Baidirile, Koshe, and Swa, Eva Kakana, and Alim Du Zonke. But no one like you, Kiloro, Filio, and Avia, Rotovela FM. I did tell me, so can I go on Narena, Mutil, Jotovela FM, Robole, Lerlevelici, Chaylor and Dia Dia, my Lord, Kopella, my Kukua. Le ka tsela e le gore ma itemogelo ga go ba ka gona mo rutika kwa KZN go legilwe mafelo ba ke re tswa mo gona mo ile gore nge o humane le gore nge o nwotlela a nwele madila
1: rutio be ya ba otlela ke
0: e ba otlela nwele madi e be a nwele madila a re tswa moletlong o kae kae mo go direng e upia se sa dira gore ke nagane gore gantši re ya mafelong a go fapa-fapana ke re ke ofe motlhala moletšatši la maobane e be re lebeletše kgwele ya maoto mo e le gore ra tsaya gre batho bantšhi ba tswile ba ile kae ba ile go lebelela kgwele ye ya maoto ye potšišo ko gore nna le nagana go ka re a tlhokomelana rena re le setšhaba go e tla go taba ya gore motho o nwele madila a ka se kgone go otlela mo bathoi ba dutse maabane ba bantšhi mo be ba bonagala ba le dikgokaganyong tjang le ya go ka moka ba bontšhi ba bona e be ba enwa madila nna wena jwale ka mogwera o kgona gore o mongwe ore aa wena o ka rasa o ga botse gore ka otlela di a se sengwe a re bitse bo moleta ke eme gore o seka otlela nna re a galana jwale ka bagwera re nwa ka moka wa bona gore re nole jwang le wena wa ke pona eupia ke rata e ya gore nna re a galana na wa tsa go na le nako nngwe batho ba bangwe o humana badutse ba e kaekae re wa tsa o mmona motho lebile le fela le mor a wena o ka re ma motlha gona di go bethile kudu eupia ga emelela mo le a motlogela a sepela e le wa gala motho mo e le goreng le ge lo roganne go sa gathala na ile wa fitlha maemong a ile gore o kgona go boledišana le motho wa gala motho ka lebaka la madila o kare ke nto ngwe ile gore re no ipotsa gore a itshweng e o ye kwa tsele mmileng e ya tshwenya ka lebaka la gore ba bangwe ba felletsa ba tsena ka re ga dikotsi tse ile gore di a shisha mafelong a be ke re tswa mmogo wana batho ba go lekana le 14 ba tlhoka fetse ka provinceng ya rena ka lebaka la dikotsi tsa mo mebileng a se go tswe dipego tsa gore gona le ba banwele eupia re a tseba gore taba ya jwala ka mo ya madila ka mo nageng ya rena ke nngwe ye ile goreng e tlhola dikotsi tse dintsi a ke re ya mafelelo a beke ye e diragetseng ka Limpopo ke ya madila ke bolela taba gore dikotsi tse dintsi jaaka mono nageng ya rena di tlisa le ke taba ya madila ile wa gala motho
1: watswa taba ye o bolela ka yona lejo gantši ga ga e diragale gantši kudu taba ya go galana jale o kgwetsa e le gore motho tlhopha se re leng mo go sona khumana re itšhela madila re dutse fase ga o motee wa ka reng la tsewa keng ke nagana gore motlho mongwe ke gale re le mo jale mo re dulang gona re ba re dula kgole nke re iketetseng ka gore setsentse re bona madila a tseya karolo ga e ke e ba jalo ga o ka tlhokomela gantši ke bolela ka letlhakore la rena batho ba bontate gantši o ka tlhokomela o ena le setlhopha o ba le o mongwe ka gare ga sefatanaga o a ratang gore koloi ye e sepele lebelo le e le goreng ga ga la tshwanela kudu ebile le itšhetše o tle o kwe o mongwe le tswa lefelong tsoko letšatši la maobane ga ke re ke mosupulo ka sa sebaka ukwa e le yena e be e le mootledi a butšhe lena a rena ga ntere sepetšejwa mola e le yena be ya otela o tla kwešiša gore taba e tloga e le tlhopa boroko kudu ga re atiše go galana ebile re tšhaba go gala ka gore o tlatla go šala ba re re ya o tlogela wena o ka re o na le polelo itšhikudu jale hei
0: eupia maphelo a batho a ba kotsing go pela ga botse gore go otlela wena o ka no tsena ka re ga kotsi o ya sefatanaga wena wa phela eupia wa bolaya batho ba e le goreng bona ebile be ba sa otlele ba enwa mmileng a se wena o etee o otlelang nna ile wa gala motho ke tsa gore gona le ba bangwe segwera sile sa fela ka lebaka la dilo tse mokhudu ba bangwe ba tla ka ga go ladula wa ba o ba reketse ba reketse bile ba bidi tse gore tla lenwe ga ba sepela ma o sana taba o no ba fa dipini ba sepela a lena mulato awa ye ke a go tswa gating wa ba fa inje ba bona gore botsebotse batho ba wa tseba keng ba khotsi man na re a khalana re le ka batho jwa le ka batho o gadile mang go diegileng ile la kwana le thushana jwang o mongwe ile a tlisa temane ngware wa tseba keng nna le ge ke ka taxi ke gona go gopela motho a otlela kara yo le gona o ka re wa kitima man a basadi ga ntshi ke bona bile ba gona go gopela ba re ba nna o ka thoma wa gopela gore o ka re wa kitima e ka tlhola tabela gore o lifia go le monna na
1: eh a pere fela re print ka mara di fatana ga tsa batho ba ba gore ka se ba bolele ka mabitso
0: ke le
1: ka
0: bolela ke le botseng gore botsebotse re tlokomela ke mara ya tlokomelana rena batho ba udutse le bona gore wa barata ke ba gwera ba gago na o barata fela ge le dutse ge we le tjo le phatlala la o sana taba le bona 0630288050 na re tlokomela na o fitla kae ile ba bangwe se gwera se a fela ka lebaka la se go ba motho mo ile la gona go ya tlhatlha gore wena re tla o diela ka mogo go tloga ma motla a o sa ka gore wena o ka rauna magobo go dutse le rena nka mpe o mongwa a go late ba o tshwana le thabo wa go seno a tla go tla ba yena o latang kere ya mafelo nge le re tlhalosetseng bathiletse batho ba la FM re tlhokomelana ga kakang rena magareng ga rena le batho ba ile gore re re ba rata ba ba lapa rena ka gore ba tla ga rena ba dula ra nwa ruf e ba fetsa mo ba tsena ba otlela o mmone
1: 063 028 8050

0: ndo yini ke lo ro fa yona ga bia le go thobela FM ditlale meso a re setse re ina le maikutlo ba theletse a ile goreng ba latletse ka yona sele tsekeng sele sarana se ile goreng o gatisha lentshila gago go 0630288050 re re ko gore na maitemogelo a bona ke afe
1: sister re ka ga shong ke patlane jeri ga ke mamma ya matobole
0: dumela jeri
1: ona tla go tlhokomelana sister eish a sori a tlhokomelana
0: eish
1: e bile re bona ka re motho a gona go ya ntongwe botse tabe nngwe botse ya go nyakega kore go jeka makoloeng le tswa molatong go tletse magare bo go betwa scoop e le yo yo yo yo e bile ba fela ba go swara swara le ka ditelitse gore ba driver tshela makura go shengwe tshe yona ba fela ba driver tshela makura bona bona gore o dia jona ene ba kotsinyana re ba re motho le go ka mogana e feletse a tlhola ntwa na shitile ka lo le tshimi ya ka baka la go reina kudu because re motho re a reina wa ta go tswa tseleng a reina wa ta go tswa tseleng so o ne re le ka go mogana ile re followers gangeng mona ish re ile ra nna go bona bothata mara ka go tlhola motho bile ka motoro ga ene ba kotsinyana e bile ga wena o sina wa gago because of motho wa followers ga rana gana ba braka o bona gore ka sona mele go le ya ka follower ene o tlo follower so rashi
2: to bala ka mjate
3: ra lucha
2: tswile na Cecile Joy le
0: re tswile
2: hey e ba di bolo di a tswenya bala o bana motho a nyele go ala ka go le yae o bona go kwa mafoko especially bile o na selo eh da bo ja mafoko re follow ana go bo le ga la ke tene ha o le transport wa re mo o tsanya go tsama le na follow go le yae go le ya tswenya motho lo ka mo khalemela ka lo tjai eish rena batho ba ntsho ra tswenya ga re khalemeye ka lo ja rena e no ba re rena batho ba ntsho re hane re yana re ya diphoso a se ra di diphoso re yana re ya tseba re yana mara o le motho o swanetse o be le limit man wa o tloela le mmelo wa o re ga rena re tloetsa ga dikolo mmelo wa tloela wa tseba re mara ke mmelo o fitla mo ke tlo gona o reile he like re diphoso ra di dia e o no ona re yana re ka se ra rembe mara o swanetse o tloetse mmelo wa o man lo ena mo mala o tsebe re mara wa man mo situation eso a o sa gona e se motho a yo nwa tswelela sibelele le bona yo sibelela ka jwala ay ay ay rena marare re o getjelo di le sa gona le ima
4: tshobela tshobela ka mshate ka tsama mshate tsopa ka moka
3: re
4: a go tshiela sa ra hira o mongwa re ya lena ka makuru go na le modiro a no jwala ka ka no mocha re eno ka siwa driver no a ka mo gona mara o rula back seat papa re go tshela koloi go bona re tswa re tlen ka o rena le boteka matsepane le bo matsene mogete le bolanga mohlahi wile a thoma go bontsha rola bill mo tseleng ke le ka mo tshela koloi mohlahi teka maro ba sa anwa ndi mare ke mona re wa palela ka mo tshela a dris ba bela go tswa ka pentsi ka ba mo gologa re mo shark
3: re a lebo
5: e le tsawo
0: ka tsabe
5: ke ga mo dumela ga mo khashong ga mo
3: e
0: ba le tshije
5: tabang wa baloi mola bagimbek mo matlhaba mo ya ai abakhale batho ba mande tab ai ai ai ai ai ga smogale motho ka koloi ya hae o ga smotse o tlo botsa botso ra ai ke koloi ya ga ya etseba ke re sale ka tsa mali mushimano mongwa mola kuri a gopa mola mo isa ola ba re ke mpurana ei anwele mo na thata 50 tlo gore koloi be tswa tseleng ke lebeletse gore ya kwa ya bo ya kwa nase ke tsware ke boroko bo tshwere ene na dumele ke re ila yo yo yo yo yo ke bile ga ba ka khopela ntsha metsi ntsha ke bile ga khopela ntsha metsi ka na magara a monna e shotola pele ga leto la na ke a shala ene ba ke sitika go le mere le ba mmalwanyana mara ba le ba bang ba le ba homotse ka iwa rapile tsa o fika hai ai na ke hanne ka ba ka ke bone ke toto ba ga maoto ke re nka se gone ni a eh
6: #team ditlalemiso le joy la ga mathato Iga
3: hey
6: joletsi ka mogashong se se sija ere ke le botjeng wa bona ntho ya go gala motho ke ntongwe ya botlhokwa kudu ke go pola one day ke gala mo wero mo wa ka enja driver nwele ke re mo yena ke re mo gotse wa tsaba ntho e dirang e tlo tsentsha gara bothata one day ha o peter o ra o ya madileng o nyake dilo tsa o tshwana bo di uber o she koloi kwa koloi le jwala a dikopane yo motho ona pa nkwatela gore bona mpotse gore bona ke sana kwa tsa malena ke mmotse re nna ba le nwa ga metlha Martin kwa magetle mashata
3: re a leboga Martin
7: thobela ka mashata mane le joy tsa mishala ba o ye bone le bona go mona tlo go bana le bala komana malagale ke ga mashata ke tsatsa le moriting wa foje ga le ga magiru a wa tabe o bolela ke nnete bothata ba bangwa ba ne e go go mosho mara nna ga ntse ba ke sepela le bona ge ke re a wa tlisha go tle le mona ke a bona gore o tsere ke gore go ba ono ile ba ne botsatsa ngwane mmm
2: so bala ka msha
3: a re
0: re lo tshitse
3: all right down ale ka botsatsa e be le wa mafelelo a naola napile hey ba tswaetse wa o ta theo shwa tsofatana ga ga gona le ka bothata re ya ba leboga ba ile gore ba robetse jwa lomela tsa gatisho o pele ntse
0: ke kena le go ipotsa gore ga ile gore o rotsa ba o fologa nna le khulu go fologa ye e
3: mpane ke theo we
0: okay
3: mpane ke shasha
0: all right mm Thomas Mashafela re oh

0: Aya Rush, etsa go ikai Aerostars ke le gore ngwe kwe le ga bia le go thobela FM ditla le me so go pula go botsa pele ga mo re file encore mabuso ke le gore re file yona ke tshepedi tshe le gore re file dilatellana ka sepo go sona ser mo iring ya mafelelo ya lana ne ola rena chaching la le khono ke le some tlhano metso tshotswa go iri yela ya bo seswai ke ya bona di voice notes ja ba tiele di gare di satsena motho mongwe re ra loke tshepedi tshe tharo tshe le gore re di khumane.
1: Alright, morning team. Ke Chikudimo kana sporty. First time voice note. I think it's a matomo ke gore certainly restive go gore biala o thibana ditsebe. Ebile de a fa motho magetla gore motho a ipona ke le yena yena. Asa a senya ke go theletsa dikeletso tsa motho mongwe a sa gore kore ya batho ga ba advisane but they do it's just that gore ga motho a le o seemo seo a batlo kwa motho mongwe a boeletsa ka se sengwe sa bophelo. That's the biggest problem. Bjala bo thibana ditsebe ebile bo fa motho magetla ga gona ya tlo go mpotsa selo ke be a kabe bophelo. That's how alcohol deals with a person. So but by later, that I can tell you, to a point where they even fight, you know, you can't drive this car, but eventually, you got to get much from the job of a courage. Good topic, by the way. Good morning.
0: Rela bo ga what's ba e isha go motho ile go reng ore thobela bagashi na ile ka bethwa kampama ke gala driver kana pa ka ikhumulela. Ke ntwe motho a bolelang e tswa go moima ka kwa ZB
2: a re kwa pele kwa thula tonki
0: o pia wa bona gore ka nnete ke dumelana le mothele je re wa mogela e se ka bala mafelelo taba e bolelang are e go fa le magetla re biala bo fa motho magetla gore o bona gore ha ona ntongwe motho mongwa ka mmotsang yona ke re ko mongwe
2: makoko man
3: tobela ka mushate e ga le joy
0: arlochi
3: tswa le ngopotsa ka tatilelengwe di be ke nyala tona di le fitile o je e ri tule tshe le ba go era a yo mongwe wa bona re wa ba go era ba rena hore ne na ba nna ke nana hore ke tsamaye ke a mona hore ai ka mokgwa wa bo hlabile ba hona e ka seloko ke hore a ka ba a reile a ui ke re mo yena ke re ne ere ga bona roka se khone re ile mona ka mkhobeni ka hona mana ere go tie ke go bie go wena se khone le mo go dilwa hona ene o tamela ya jumpe main road ke re go go tie go se ntoni wa ntse ka re o ka se khone o re ile ka mkhobeni ka hona re ne a ye ne ga ke tori la mata ke khole mo se ai ke re mara ke khotswa fa le mara ai a re tsama ya ra ke ta re ile ka wa re bile ke nala mo sa ene ka mo msabi mo meleng ore ne ke a ke tari ka ke ne o lukile malelo ra ke khotso fa le tsamae ai o a ri ila ona mola ke mo tsoka ba bona main road one o lo fitla o e gira golo e kemeke tu lo tula go lela ka mo la site ni
0: a a
3: e spela ka ba botho gore mara yo wa jumiana enge be salantele ja maybe ke ben tlone di ile e sa di e ke go ena ke re mara go bulitse ke ile ni mo wena ara madre a empty disease
0: un pazamishi ina ba go itshola mafelelo
2: wa tswake
0: a re le ba ka mo ka ba ile gore ma gonne go latlhela re ya leboga a re tjole mpile re tlokomelaneng ge re re ratana re le ba go era re le ba malapa le nging a re no tjola mpile motho ka mpe a botjo rai a go nyake e upia ja jile lengwe go tseba manga ka go thieletsa wa boloka bophelo ba gagwe moshate.
4: Ma Afrika Borwa, ingwadisha go vota online mahala. Ga go tlhokege le data di networking ka moka ka Afrika Borwa. Ingwadisha go modulisetsedimso ya gago go website ya www.registertovote.org.za. Na go ife go ba ife. 24/7. Gopola, ingwadisha go ya ka lefelo la gago la bodulo. Gomme o vote mo ingwadisha go gona. Sedika dike, o ingwadisha ka lebelo. Dikgetho tsa selegae tsa 2026. Dika la 9 November 2026. Remember, you register where you ordinarily live and vote where you are registered. Get up, show up and vote.
5: Kwetsa Spa Super Savings. Mabenkeleng ka moka, a ileng yengwe le yengwe tjatji ka tjatji. Bjalo ka 2 kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted, ka $56.99 fela. Goba 5 kg White Star Super Maize Meal, ka $49.99 fela. Bjalo, tjeo ke di super savings. Ditekwe tje di tšhoma ka di 8 go fihla di 21 July, ge stoko se sa le gona. Ga Spa fela, go na le dipeelo.
6: Nako ya wena ore ariariariye makoti shuwe kona le lekgodi le le reng ariari phone shiwe le utswa phone ya gago lekgodi le nyaka go senetsa step sa lenyalo wena o tla feletsa ore ariariariye le mphelegetsenye a ke re bana o tlhoka go hula case ariari enghe ro khotsa theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN device insurance underwritten by Santam MTN bona le melawana le dipelano
7: bashumi re dumeleng bashumi re tsene di kantorong tsa lena thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: a ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nete re mo karolong ya rena ya bashumi o bashumi re bona dilo tsa go fapa fapana ge re lebeletse taba ya meshumo ya rena ha bya nong tsa tshing la le khono bile rena le voice note go tswa go mothieletse o ile go rong o tlhalosa botshata ba gagwe morao ga mo re tla ba lena rena le sitsibi go tsa merero ya bashumi mo ile go reng o tla seka seka temana ye a ra ber boledishana le yena ka yona re kwa gore na tharollo e ba eng mathateng a majwale e re re thieletse mo
8: a tshobe ana be re khopela rena le botlhata rena ba ba ra kontraka mo stilopong era kontraka ke khoditsa ke khodi ya bushupa gone yale and then asa register re batho ya mathomo asa register re batho ya bobedi tshelte batho bana ba batho ba bereka tshelte sa bona di pla di shota ka khodi ka khodi tshelte sa bona di ya shota ya boraro di kontraka tsa ba feeling tsona ka magara tsona di na le di maternity leave le di sick leave so re ngwana ba batho a lwala a ile cliniceng and then ha we ya tsa lengwalo ba re lengwalo le we a le bereke let's say mo ibi ngwana ba batho ya tshwere ke flu ma tsa ba bedi a mararo a tsa lengwalo la clinic ba ra le bereke and then ba mo buka absent be re khopela thuso rena ta ba le le na ke nnete na aba ka lorba na batho ba be reka tshelo tsa bona di a shota ge ba re ba butsha tshelo tsa bona di a shota ba re ba bolela kudu ba bang bile ba fuwa le dioni ba re ke di bad influence so a re tso rena taba di lebelo na molao gore
0: Yeah. Ke le ba go khonne o botsisa gore na molao o reng rena re le sitsibi ile go yena Sellompoka o ile gore mo tshwa SAM Business Solutions ke bona ba tsa bandilo tshe le go feta ke yena tla re tlhalosetsang ka botlalo gore na di sepetswa ka sebopego sefe Sello o tsogile botsemisong e
9: se tle thabo ke tsogile ke go tamisa ke tamisa le ba tsheletse
0: re ya leboga ge lena le rena mesong ye re tlo seka seka mathata e le goreng ba borena bana le ona kang tshita be ya di kontraka o ka re ba le mathata a mantsi motho mongwe re ke thome ka botsa gore ge di tshetse di le di kontraka ka mogho na bana le nako e ka kang gore ba nwa di she batho go ka kwa departmenting ya labor
9: batho motho ge ra na kontraka a thweje batho ba mo direla mushumo o tshwanetse go ba mo madisa go thoga le tsatsi la mathomo le yena le bona ba kwa neng gore ba tla thoma go shuma mmogo molao o tloga o ile ga botsa gore from the first day of employment o tshwanetse mo mushumo o tshwanetse go tsiya di particulars maina di ID numbers di ID copy everything ya ba shumi ba ba shirile go a ya le ona go department of labor a ya ba register go ba mo motso mo sa ntse go nete fatsa go gore le go tloga le tsi la mathomo o comply le melao ye e tsamaisana go le tsa ba shumi for go nete fatsa gore di nya kwa le di tokelo tsa ba shumi under basic conditions of employment act di a hlokomelwa ba shumi ba ngwadisitswe le UIF ba shumi ba ngwadisitswe le compensation for occupational injuries and diseases act tseo ka moka di swantse di ruwe o tloga letsatsi la mathomo le ba shumi ba shoma go le mmusho
0: a re lebelele taba ya di leafy batho ba kgona go lwala nna le wena re tlhoa re lwala re sa ikobotse nna go a kgona gore motho a di o shoma ntle le gore a gopele um letšatši la go lwala ka lebaka la gore kudu a tshwere lengwalo nka yeue e ka bona goba ya phaelwa ka theko um mola e le gore motho ga a tshwere lengwalo la bolwetse e dira gore maemo a be kaone
9: um go nna le mone ko o kgwetsa mošomo ba ka ba tla le khatelelo ja mofumo le gore production e jwa le pele ba fila gore ke ba fini ba sa tle mo fudung ba ba busetsa morago ba fetse ba tsiya dipetho tseo e leng gore di kgatlhano le molao ge mofumi a lwala a etsa go mo mofumo a swere lengwalo la go bontsha gore wa lwala e le lengwalo le le tswa go ngata e le gore e ngwadisitswe e tloga e registerile le professional council ya dingaka ka swanela le ka tee go le o se le amogele mo mošomo o swanetse go le amogela a tseba gore ka ge lengwalo leo le tswa go ngaka e le gore ngwadisitswe le professional counseling go raya gore ka nnete mošomi o a lwala empa gona ke swanela ke go lemoša gore go na le mabaka a e leng gore nako e nngwe bo mo mošomo ba a lebelela a e le gore a fetse a dira gore ba nyakišiše go ya fashe ka gare ga lengwalo leo mo mošomi a tla go ba etla le lona a re o a lwala ka gore re phela lefatsheng e leng gore nako nngwe bašomi ba tla tla le mangwalo a e leng gore ga a tswe go dingaka tse e leng gore di ngwadisitswe ke mabaka ao e leng gore a nta ona mo mošomo o na le tokelo a ya gore a ka nyakišiša go tswela pele gore na lengwalo leo e ka ba e le le leng gore le molaong na ge e le gore ga le molaong mo mošomo o na le tokelo ya go ganana le lona mara ge e le gore lengwalo le le molaong le le leng gore di tswa go ngaka e ngwadisitsweng le ganyane mo mošomo ga a na le tokelo ya go gana lengwalo le o tshwanetse a lefele mošomi for letšatši leo a tla goba a sa tla mmerekong ka lebaka la bolwetse gobane bolwetse joo jwa gago bo tla ba bo tikilerile ke ngaka e le gore e ngwadisitswe Basic Conditions of Employment Act ko section 23 e tloga e sa piša gabotse gore ge mošomi a se abe mošomong for matšatši a mabedi ka go latelang o na le tokelo e le ka lebaka la bolwetse o na le tokelo ya go lefelwa ge fela a submitile lengwalo la go tlhatswetsa bolwetse jwa le mo go jona gomme mo mošomong o tshwanetse go leamogela
10: jale motho a ka botsiša gore na molao o šireletša jwang bašomi bakere ge ba koba mošomong re a kwa gore ba tshosetswa ka o ka koba mošomong jale molao gana mongwe o ka ba šireletse ka tsela e jwang ge ba na le dingongwereo
9: bašomi ge ba na le dingongwerego tša mohutao ge e le gore ke mo e leng gore ba na le salary se bitša go union mekgatlho ya tsa bašomi ba tla lela go bona gomme mekgatlho ya tsa bašomi e tla mekamekana le ditaba le tse le mo mošomo ge ba palelana mokgatlho wa tsa bašomi o na le tokelo ya go tseya taba e ba iša go ba le ba CCMA Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration ba bona gore na ba ka ba thusa jwang ba tsereganya gare ga mo mošomo le bašomi ge e le gore ga ba na le ba le ba union go tshwana le ba re bolelang ka bona gana jalo go ya ka voice note ke ikolego ba sa na le tokelo ya go tseya taba ya bona ba eiša ko go department of labour ba re na le ditletlebo di mabapi le megolo go na le ka mokgo e leng gore a re kgotsofale ka mokgwa e le gore mo mošomo wa re patela then department of labour e kgona go tseya tabane ya boledišana le mo mošomo ba montšha mo e leng gore o tla ba tshela molao ba mmontsha le gore ditlamorago tša go tshela molao wa gago ke tse di feng tse e leng gore di tla fetsa e le gore department of labour e di enforcer mo go yena tene ke moka ba molemosa gore o tshwanetse go tloga gore o na letšatši le go tswela pele o tshwanetse go netefatsa gore dilo ka moka tse e leng gore o a sa di dira gabotse wa di correct-a ebile o tswela pele a dira ima gabotse relationship-ing ya gago le bašomi so bašomi ba na le tokelo ya go tsea ditaba tsa bona ba diše department of labour ka seboka because ka mogola e tsa gore ba lela ka selo sete ga bona le different complaints from different employees ba sona go di checka motho ba se boka ba di she Department of Labor ba Department of Labor ba gona ke mošomo wa bona go netefatsa gore ba šome ditletlebo tsa bona di a sekegelwa tsebe ka dipala mo di tla fetsa di fitlhile go ba sefieng e ba ka ba thusa go tswela pele.
10: Aga re tloga re go lebogile ntate Mphoka go ditlamiso tsa Thobela FM. Ei ne di nyaka re nabile maoto ga go na le ka bothata ke seripa ga re tshwanetse o ka ya go dintlhagolo tsa ditaba re go lebogile ake.
9: Ke a leboga
10: le bathelete. Aga moshate Mphomorase o gona seripa ga re go itsela iring ya boseswai nka yo.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga Iga, batheletše ka iri ya senyane le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Tsheko ya polao ya Senzo Meiwa e tla theeletšwa mo mesong ya lekgono ka kgorongkgolo ya tsheko ya Pretoria. Dipego tša gore mmušo wa naga ya Nigeria o tlogetše badudi ba ona kgakanegong ka mo Afrika Borwa di phaetšwe thoko. Tše dingwe dipego ke tša gore bjalo ka ge maemo a ikonomi a gakalela pele, ditsebi tša merero ya ikonomi di ele tša mo Afrika Borwa go bea šedi go kgaotšo ya dikoloto go ena le go nyakana le letseno la tlaleletšo. A re kopaneng ka iri ya senyana go kwa tšeletše dingwe ka botlalo.
2: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
3: Halakasha ke lebogampho motheletše ke go lotšhe re thomefale ka o lebelela go tse papadi ya crickete mo e leng gore na le tšana e le go yena Hassan o dirile meketimo e masometshelatshela ge setlhopha sa Bangladesh se šašara setlhopha sa Zimbabwe ka di-wicket tše nne ka kua Bulawayo ge ba fenya papadi tša molokoloko tša T20 ka dintlha tše pedi go ye tee. Be ba kitimiša meketimo e lekgolo masome nne nne, Zimbabwe e dirile meketimo e lekgolo masome nne tharo di-wicket tše šupa, Bangladesh e fenya le go šala ka dikgwele tše pedi. Go tše papadi ya rugby re lebeletše dipapadi tšela tša Carling Curry Cup tše e leng gore di be di tloga ditantšešedi mo mafelelong a beke. Setlhopha sa Boland Cavaliers thobile ka mošito mo diphadišanong ge ba šašhara setlhopha sa Bulls ka dintlha tša masomepedi nne go tše lesome go tšwa gona ka kua Wellington pele ga balatedi ba o tlala lepatlelo la Boland Rugby mo e leng gore Joshua Ara Eras le Diane van der Westhuizen ba nošitše di-try kaotee kaotee. Setlhopha seeta pele ka dintlha tše lesome nne go tše senyane karolong ya mathomo ya papadi ge ba boa ba tlaleletša go ba tše masomepedi nne karolong ya bobedi setlhopha sela sa Bulls sa nweša ntlha e tee fela. Naletšana ya Springbok e leng wena Faf de Klerk o ralokile metsotso e masome a šupa ge setlhopha sa Cheetahs se fenya setlhopha sa Lions ka dintlha tša masomepedi senyane go tše masomepedi šupa ka kua Bloemfontein ka Free State mo e leng gore ebile ba kgweditše le ntlha ya tlaleletšo bonus point. Ke papadi ya gago ya mathomo morago ga go boa ka kua Japane. Go tša kgwele ya maoto Katlego Moletsane oke le gore o akareditswe setlhopheng sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto sa basadi la mathomo banyana banyana seo se tabego se emela Afrika Borwa dipapading tša Women Africa Cup of Nations mo e leng gore na le tsena ya mengwaga e masometharo tee. Ke mosaradino o re o nyaka go tsweletša talente ya gago ya maemo a godimo o boletše fa gore se e leng gore se le sa dirwa ka ngwaga wa 2022 se tla ipušeletša go emiša setlhopha sa kontinente ye ya diphadišano tša basadi. Re lebeletše fa le moralo ka morago wa mengwaga e masomepedi senyane e le go wena Sifiso Ngobeni yo e leng gore o feditše ka boingwadišo le setlhopha sa TS Galaxy morago ga go tloga mola setlhopheng sa Cape Town City. Naletšana setlhopheng sa England e le go yena Bukayo Saka o re ka fase ga boetapele bja motlhatlhi e le go wena Thomas Tuchel setlhopheng sa England ke se e leng gore se bontšha kgolo go iša diphadišanong tše dingwe tše dikgolo tše e leng gore di a latela.
4: Looking back at it, when we go to the next major tournament, this will definitely be fuel for us. It's very tough to take, but we did show and we believed, and I feel that we made the country believe as well that we could do it. So that belief hasn't left us. You know, we'll be back next tournament to try and get over the line.
3: Motsheletša thobela FM ke ka mokgwa e leng gore dipapadi tšela tša FIFA World Cup di fitlha bofelong ka gona setlhopha sa naga ya England ba thopa metale wa bronze. Magešo tše dingwe tša ditaba di tsheletša lenanegong la ntšhirogele le Mkhonza. Ke leboga šaša
2: halakaša ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
5: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlo go fetse kotseng ya sfatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
6: ke nna go yela ya

0: akena malatsi ena re tshereke a mang sa mkuba kubetsa dile le rena magagesho se ka bala shoota la gate ga bala meso se re go tifela ngo ya go iri ya lesome go pelang gore ka mora ga ditaba tsa irelo sewe malem tlhabiro shetse ya lesebetse gore na taba rena keng re ne le ka rena nngwe botlhokwa kudukudu e le go karelana ya dikamano mo elong re bolela ka taba shiweng malapa a mantsi ke a tshepa gore ba ikhumana ba le ka gare ga yona nke rena o ka mmono wa lefase wa batho ba mo badudu ba mo lefase ke mohlomo mo bile tlhabiro re re ge re ntsha maikutlo wa tseba keng re ntsha maikutlo wa tsere se ya le moya a se tshwane le ka nnete a se tshwane le di matakala tsa le a
1: e bile le maitemogelo
0: e matakala tsa le a se ga go ntshi mo elong re batho ba bolela ntlo ka mogoelong re e ka gona ke matakala ngatsa le a go e diregile ka mogwano wa ile a ile o lege e ipe mara ra ishimisha bile ra irata le ge ine le mekgwa go sela go lege ka mogongwe jwale mo re rata gore batho ge ba itla ka dikeletso e be dikeletso tse ditlo agan se tshaba se sa Africa
1: wa res a re o bolela nnete re ge ile gore ke lena le bana ka mo motseng o ke ga bolena ka mo le go dile lena gape mo le go dile go le ka ba le tlhokofa letswe ke mma go ba ke tate tate o shetse mma o tlhokofetse go ba mma o shetse tate o tlhokofetse
0: a re buti re o tlo ba go ina bisha ga botse ngwana bo mma o tlo ba go ina bisha ga botse go nwe le mphomorosi o re emetse a re rokwa ditaba
1: mpho o sa tewa

0: ke ramatima mremi yena re ke lerato lerato le monate ga pele metse sore ke le semene fela go tsha go yona iriela iriela sobe ke na go ya go tsena ka radikamano
1: tsa dikamano go sidibeng more no metse mo gago go tswa sidibeng sa go phuphuma ka tirishano le dikeletso go tswa go ditsebi tobele fm go shata botsa bo le bo ithabisho
2: pele tabe re tsore ntshi ba tle tle ra botsi sa gore na ge mma ka mogai ka mo a ka ba kgaone le papa re le tate wa rena go ba tate wa rena kgaone le mma rena shiba re dula ka mo motseng ka mo nna re godile re bana ba gagwe re godile nna ka mengwaga ya tate go feta mola mengwageng ya masometshela go iša kwa godimonyana kwa ga a ka re o nyaka molekane re a mo dumelela goba re a mo kgethela goba re reng ka yena goba o tshwantse ra di dire kwa go le kwa nna re sa di bone nomoroši ke 086002452 re reng tabe e le ka mokgo
0: ya kgone gore o se ka di bone
2: a o kgonega nkere ke
0: no bodiša
2: ke lo bodiša ke lo bodiša gadi
0: re tse botheletsi wa batho mošwa yena re mo mošate re alo cha
3: Even motho mongwe o tlano ya ka mengwaga or ke motho o mogolo o fitlhela ko kae but re ka se mokgethele se se leng gona re na re no lebelele gore o tshabile na mo a leng gona o tshwarele ga botse na mo a leng gona because re ka mokgethela gante a kere ga phele bophelo bo rena re bo phelang re ka dula botlhe ka re ya lapa mara o mongwe le o mongwe o phela bophelo ba gae le ye re dula plekati bjale re na re no motlwela le jalo gana mo a leng gona ge yena a ke kgethela ore ee nna ke kgomane mo e ka le monyane or jwang as long as yena re mmona ge re tsewa foro re re le ka ipa le ka ima a ra wa nna ke na bothata then a thapa then ke mokare o ya mo a yang gona a buya a ntse a le jalo a phadima tsheya ha e bothata bo ko kae a re a tshwanele go tsena kudu
2: Oh, a mo tlise ga borena a mo tlise ka gae
3: a ka mo tlise
2: ka borena
3: ka borena
2: he gore ke mang ka re tseba mma gore na
3: mma ke re re tla Thomas ke ba le mma re re tshi ba le a dreng a ke re mma re re tshi wa mo tlise e reng ke fetse le botse o ya akiri yena ka boyena le he a tla ka mohayo ka re mmikani wa ka o tsho re ape nna ke na le lapa because e ring ke le botse ke tle le mo motowe ha sa mutishi ka mohayo yena o le o tsene mo raye ka kwabo a re tsimo re to di bala hang ka kwabo motho mo wa ka na kwa ape o le le mo tsomo holo mo di le ke ba re ke high blood di no tla ka go le mo di bule re ya no mo tlasela le ka na kwa a palwa a rena re tsimo re go kae langusha because akara sa mutisha kamo because ha mutisha kamo ra dula fasi mudawu ke dilo ma celebrate ra tibo ro ra khula shu una le mulikani le ena mulikani ola ola wa a se ke kulala le ena ke ena mang mang ke ena mashuke di number shi ke everything then mara cha chi le bona ra ka sa asabui sa bona le kamo a ke sa le a tla le mashuke cha tele lengwe ke na le number cha e re re mo phone a wa shi this and that and that language mara ha sa ka buya ka uri yena o bona le yena jwa are ke khopela thompo fela o tsire re nna ke na le lapa le ke dilang le e dilana go go hae mara a o be re thompo se tla go ke ndi ka mmona le yena ke motho ene a bana mo go dira bona go mo mo ntse go thompa a se tla ka mo se ka thompa then ke buka re tsena ka rena
2: a re le kwele moruti
3: Amen.
0: Re le go le moruti. Mme se se le se senyane fela, go tswa go iriya le sume. Dilo le rena se go shipta re wa le yona.
4: di toro kwa chao fapana, di nako chao fapana, mophelo le bjona ke sempete. Empa le ano la stokvel le swanetse go tswela pele. Mme di thoka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app. Mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital. Le le kae go bakae? Le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le retswa. Kana kwete.
5: Ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetse go bona ke motho o tee fela. Ka account ya FNB digital stokvel, di thoka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app. Fetogela go FNB le gono. FNB, thuša e fetola dilo tšohle. Bona le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Mawadi tirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao.
1: Tša dikamano go sedibeng. Mo re nwa metsi a mogako go tšwa sedibeng sa go phuphuma ka tirišano le dikeletšo go tšwa go ditsebi. Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Ee, ba bang ba ke ba re mogalajo wa goreng mogalajo a sa dula ke e tlana. Nna mokgekolo goreng a sa dula ke e tla ka re wa tseba re wa gagwe o ile kae. Ge e le gore ba kgaogane ba kgaogane ga gone taba nna re gona re ka gabo rena nna o tlisa jwang motse ka motseng ebile ba re tsebisa ena a wa e kgonega nomora ke 086 00 2452 ke maikutlo a ba bang a seaka
0: jale o ka re o sa re o ka re o sa re o tlhokofetse a dieng jale a khumana motho wa tlhoka matlhasi le ena a tlhokofala
2: o sa tlo tswela pele ka leto
0: a wera botsiša e le gore motho a tlhokofetse a re sa
2: mmalamamašwa a swanetse ke re a seka ba ntaetsa ena le mogale jwa ka sepela ka šala le mogekolo
0: a ke no ra ruta baje dingwe tla tlhoka gore batho ba di rere pele ga ge batho ba bangwe
2: ba re rang gona mo
0: mošate re alocha mo go dumaga taba ye kere e ya renya di a kwagala bile ba bang re thoma go bona mogolo a gona bale re butsisha ke butsisha putsisho ye gore na mogala le o swantse go inyakela go ba rena re swantse re re ile mejurong ge ntse re bona bo mma mogaitse ba ya go dimo le fase re tse ba gore ba ne batho re re go mara motho o mane o ne le setso sa mma a ka kgonana le papaka mohlomong re ipatametse re ipatametse go na le gore mohlomong yena a tlhaela goga mosadi tsoko a etla le rena re tlo ithuta yena ka more sa motsebe
6: ka mathomo motho ke ena a tinyakela go bo wa palela o bitsa femeli gore banana ena ke sore ka mo go fisa go banna ke nyaka le shaetsana ka mo
0: ka hore re ya ba bona bo mmamogolo boragadi basadi ba e leng gore seka ke boletse ke re ba ne le seetso sa o mongwe tla ba le seetso sa mmaago wa mmona gore motho o ne le seetso sa mma ga a sene motho a ka ba le papa re ka ba lelapa la go tshwana lelana le la mogekolo a le tloetsego
6: wa bona bjalo bothata ngwana a ka se go nyakele motho mogalabi o nne family jaga bo mmamogolo bo mmangwane bo ragadi yagwe ke bone se nne gore ba loge plan e seng bana ba gagwe nne bana go ba tsa banya tsa mogalalo
0: re le
2: kwele pa tate den
6: e ba le mo sa re mo ka re ma
0: re angwa yo tlhompa ba pete ba ka dia ha ka kgetha
2: e la mo khatela
0: ha ka kgetha
2: le mo
0: ke re gatha ke rena ke re go khumanegile nngang ishe go khumanegile gore
2: le mogatela
0: ba ile gore banyala basadi morao ga gore basadi ba bona ba tlhokofale o khumanegile gore bana ba ile gore ba ba gethela bo papa bona ba gakolo ba bona ba adula ka bakala gore ba gatha batho ba tshwana le bomma bona ba dieto tsa dieto tsa batswadi
2: tabela gore mmapelo ja seratika
0: a isa bere ka fitile mangiremo
2: re ta misa tsela
0: mushate ra lucha
6: khodzo
0: aya tsa ya ba
6: bolo
2: khotsa khona re le na
6: re bana nna kere ka mmono wa ka be kere botsubotsa a shetse ya hurile a fetile mengwaya o le kana 65 ai a sa nya ka motho
2: o sa ya kae ke nna ntwe ke ipotsisao
6: motho o sa ya kae wona o ka dirhala motholo o moholoholo wa gore Nambile o tle mmane ka gae mmane re sa lebelele gore na o na le mengwaya e mekae a be a ithwale lesea le le ya kae
0: la motlhoko malang ke re ngwana a bolena
6: nka bomang ka bomang a to sanki le na o ina ka habo mola ile hore o ra hore papa a tsitile mengwa ya ne ye minchi ya o le kana 65 a o tsiya mosadi go mong o sanki a ikhutlo re ne a ka gona mo haela ka hae a ke ka moke ka bo rena ei are nya gore motho modimo wa mohopotse o gra re fufishana ka ka dilepe o tswa ye ka moke ka ifu ye tsa monya ka bo papa o ye e la bon
2: eh
6: awa morombe bo e bona ka mogho gore ne a botse botse mbe ba tshetse a hudi a yo nna ka ha yana be maoto ngwetse ha e ta motlokomela
2: o ra re buti o ka gopisa ge tata wa ka thoma re ke tshwaretse shu a kere le bona re mal na wili kai
6: eh nga a nga go dilo le yana fase morena masha ke buti jo rena ampe yele ka gama da u ikutwanga ona ora ro ka mahaela motho mosadu
2: oho
6: eh aka dumela eh ke ra wa motho ya ona
2: go right wo ke re go
0: kwete ra le bo e tlhokomela ba tle shi ba re
2: a ke
0: ba sa di are ba go eh ba sa di tlhokomelang le rena re bolela le lena re nya ka o kwa gore na e ka ba le rena le na re mosadi ya ka o dumelegile yena na a ka tlisha o mongwe ra bo bona mashatso ga ana ka mo eh re ka yo bona mashatso ga ana ka mo a re ke latse ba papale na ko ile hey jesus mushato tabela fm
2: o ka tla bo go na e
0: ra la tshare mo mushate
3: ya e ba green ne
0: muruti we
3: eh
0: re ala mo
3: re ja tsara nan ne
0: eh
3: o ke ba na ja e mo tsotsa go dilana ne bo se tshu something a go ne bo hloko jo ra nya ke mo sanga ila ba le mosadi wa sultana ka mo se go di tshe ila nya la ba le mosadi a nya ka mosadi ne ga ba ri ke ya eng a wa ha ni tile la gre bana ba tla mo hloko nne ora re motho go tloga le gala a ba sa fete ke ro
2: o bona me ga ba ro ba a o monagane re roa ka ba ija ke bodutu
3: a wa bodutu a bomuye Thomas o go di tsona le bana falale na ka tshirinyana fela gona sa mmone
2: tshirinyana
3: ke ba ne ga ba re Thomas ba tlo ba tsere go ne mo gala je mme ga go jike ke tshile le gona o ne go tsana ba le tumo maro a mmono ra wa motho wa wa ma
0: re le go ile
2: re le go ile
0: re le muruti a kula re muruti a re buzete monna
2: ore Britain uzet
0: fire abuto uzete isha ke mo fitinane mme so ye ba tsoe feri se sa ipela ngo tsho go ne eriela iri ya le sebe ba sadi le ho motse mola tsoke ba sadi a re bolele nthle batho ngo tsha thaba le FM re no tsha
3: nna la nga na
0: pa
2: pa are
3: le ka tsa duwe le matlakolo tso ga ga botse
0: re tsogile ba ba re tshalena
3: Agi nagiti tekan.
0: Age.
3: Olemukomo nagiti tekan na. Tabinwe le mahlako. Mm. Ngwa go e bolela go ke fitile.
2: Mm.
3: Tsenga tsetwa tsile o thitwa rra gore wa re fuwa fokofala.
0: Mm.
3: Ke bona o ka re go nyala o moitlo ba boimanyana.
2: Mm.
3: Wa tla go no khona ga la rurume go nyala maro sa tsone mahla a ndi go ka fuhla mo mfadi. Mm. E jolo go se jomo file. Ke ra go nyala mo go nyala na go mo mudi mo thusitse o re se seng ka botse go nyala. Mara wa te bona re wa te goga wa sa kgona selo. O munyang.
2: Jalo re buka one ke tloela.
3: Go mo pa tsala ta go ra go pra ta go re ga di nyake ga go. Mara jwa le
7: kwa bo tshwego le go bere ga mo.
2: Oh, but oh, ye. O re bo ka one ke
7: tla. No, mme to le khadi, o munna, o bira kwa kwa lo go go ngro bere ga mo.
2: A wi. It has for.
7: No, wa ke le la rapalel. Maro o tshege motho morago. E se ta go loga ne go le wa mpalel. A go nya lo mo go go go mo fa.
2: Ah, it has for no theletsa pelo wa no rawa. Bo ka one nyana ke.
7: I was like,
2: Eh le tsatsina na le le
7: ka montle le
2: go ba ka go
7: le tsaletse ka gore se o tsenya ka go ha go tlhopone
0: baba me re le boga baba
7: go le di pa le boga go bana be tsiya le boga
0: re le boga ai ya
2: ai baba ba sa di ba re noa ba go a re di ntletse di tsa ba tla re ka morao
0: go le baba me re ka re rata
2: re go ba ba sa di ba ba bidi ge ile re ba gona ge ba se gona ba nna ba le gona go lokile

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Magareng a tsa gore ka o letelwa o thobela FM e reng ya bolesometee o akaretswa tsa gore o letetse gore motlhankedi mogolo wa maphodisa yo a nyakiwa o ditatofatsong tsa bolefiša ntle le molao o tla ineela maphodiseng mesong ya lekgono. Ka go le lengwe o letetse gore maphodisa a senyane a Kabelfontein a o apharwago ka ditatofatso tse nne tsa polao a tla tswelela pele ya kgorasako ya godimo ya Free State ka Welkom lekgono o tsenela ditheletso tsa pele ga tsheko. Social Movement for Advocacy, Rights and Transformation, Smart Kabripana. Either le wipile tjo le kala la kana nye la itira tsa metshelo SARS, u shogana lo se le fiwe metshelo industry nya re khwebo potlana. Ke Stanford Mahlo tlo la FM di tsaba ka botlalo iri nya bolo somete.
0: Tsa di kamano o se di beng. Mo re no metse mo gako go tjo se di beng sa go phuphuma ka tirishano le dikeletjo go tjo go ditsebi. Tobele FM, mo shata botse bo le bo ithabisho.
2: Re le bo ga seni re tla tla ke ri le sometse ba tle tira bolishana nke retse ba tle tse ba ba bedi nna ke no itumela ba sadi gore ba sadi ba tloletse maikutlo a bona re bolela taba fa tata Nelson Mandela ke go dia ga go ye mo tloletse gore na le a le bala gore tata Nelson o nyetse mosadi wa bobedi Graça Machel ka mongwe me kai ke re nko ngkhobotse gore mongwe masome se swai
3: bar
2: monna o felelwa lebitleng ke go ya ka polelo ya monna
3: o felelwa
2: ga
3: banna ba segaga bo rena le ne le yone tšhelete ya le kana le ya tsatsa a kere Mandela re re o dirile tšaaka legwapeng re re o nyetse mo re bolela ka taba ya go nyalana lo tsebo gore a re nyake me mamantlwane mamantlwane a re o nyake ka gae lapa ge e le lapa le le jwale e le lapa la ga mamang e le lapa la ga mamang a re nyake Tlhafiane motho a tlang ka mo a tlo ema legatong la papa ka baka la gore o nyetse mosadio e be motho e leng gore o tla ka dikgato tse di botse ka re papa a ke re le ga ka tlhokofala o be a mo nyetse motho jwale wena go monyalolla o swantse o dire tsa go
2: monyalollamonyalolla mosadi a nyalollwe
3: jwale ga a sa nyalollwe wena o nyakang ka motseng o o nyakang ka motse o ka re a nyalolle o nyaka o nyaka o tlame o ka iwele ka eng mahala
2: ga e jake anke re ba jake bodutu batho ba
3: ke maare ba jake bodutu o jake bodutu ba eng
2: 086002452
3: moshato thobela FM re alocha
4: lekaesesemachupaleboeemara
3: wa mogala setsema
4: ke mpa seduma
3: alompo
4: aka mmereko
2: re gona re le
4: a wona ke re like batho a ba understand o bona motho e tswa mo yena a o motse a bona re yena o nyaka motho o tswela pele ka bophelo ba hae because batho ba robelelang re bolela ka lebaka la re a re na experience ande a re tsebe gore o ba o diee ka bona motho mongwe le mongwe o na le maikutlo a gae
3: mara se sempo ntlhalosetse o ne le maikutlo a gago a ke re ko wena mma o re belege re ba batlhano goba re ba supa o re belege re basadi re kaka and then wena o nyetse ke papa o bonyetse ke monyamane monyamane o tlhokofetse e nambile ka molao leng a se ka geno ke ka ga borena ke ka ga monyamane mogale jwa monyamane wa go tlhokofala
4: ke ka monyamane
3: jalo wena o nyaka o thoma o nyaka o bonana le masha ka ga monyamane e jwang e le bane o ka ba buang go ka tsamaya ya ga geno wa o thoma tse we le masha
4: a ba ka ba etse wa ke yang khotse motsola wa bankwaka
3: le rena ke ka ga borena ke motse wa papa wa rena
4: e re ke le botse botsaka ke bana go re le re re le bona ba re ga ba tsho jale a re nya go tsa na ba tsho a di go ba botsadi go ena o se bona na ke re phela re reng re re ka le bagala re na re utse ke pa a ne na a ina le 65 o ba ina le 70 If lo rena ngwa ke tlo go nya ga motho.
3: Mara o ra gore marena sanja a tla tlise bana ba bangwe go ba bakgalajwe ba bangwe ka ga bo rena ka ga papa rena o a munyetsego.
4: Ni ke na ke motho wa ha ke majarabela ha ya ke motho wa leng.
3: A wa ona re buleleng batho ba sa phela ka moka rena papa o reng ka msadi o ge o ka thokofala ka lebaka la gore nne tse ya ditaba go gore bana ba bantsi e bontsha e re ga ka ntsha gore a re gane mma a re ra se mma rena ge le re sanya ka o thoma tsa dikamano o mole mo thoma tsa dikamano a dula ga gabo a ye ga e ga e ga gabo a thome ba mmone a dula ka gabo e ka se fetse go ba mma rena rena a re tlogele ka gabo rena ka baka la gore
4: a e go ne le ga le bulu le na le la tlile ka mo motse wa wa ka
3: I'm going to go to the house.
4: Ah,

0: irisi ka mo
1: ba re squatile ga
0: squatile
2: aiwa aiwa mm ke ka ke ka borena
1: ena
2: aiwa ke re tika tereka
1: ana mawe
2: ka mo ba re na ditse ka maleba
1: ene botlhata go re na gadisho e ka re re ta mahala ba ta mahala ba ba bo rena bo masabanya ka o thoma mo papa rena ba tlogetse mahala
2: Malume ka dira le tsena tshupe. Ka nnete nnete e le ba le plate yo e re tshola. Ba re a ke tsho rena mo go le tare tsholela mang kha ra ka se re papa lena.
1: Ka re papa.
0: Tsholela malume.
2: Malume.
1: Ao. Ka dia ga re re ro kwela mme ro kwela ro bala tsela le bogana kwa lena re a leboga. Re a leboga. Mira o mafelo felo a pekere ke lebella mpele tshika le tlhola ka mbali. Mushate re ya lo cha re a fetsa.
3: Tsona e se mo thobela le kae?
1: Re go nna le nna ma.
3: Ei a se thobela le tsoreng ke kgolo.
1: Hey, e bona.
3: A wana empa ba go di kudu. Na gore ke ke tsheleditse ke re kgame ke a ya mogela mara ke ya mogela ga botse.
1: Hey.
3: A wa ene re ba kwa nna mma ga ene re kwa na le ile la motho a ba ya gona go we. Then ba tla itse. Ba tla itse re ba itse sa mabuya tle ka gae.
1: Ibile se simma go bompotsa ngwana bo mma ena bile a le laela are ke akai are ke akai are ke aga ga sesi go ba re a bo re ke go tlhakana le masha
3: ke sa ile go tlhakana le motho wa ga a ona botsatsa ba o tlhakana ona go ba tlhakanang gona
1: ge re ka mojera mme a bile ra re mma na ye ya gore lena le ne le motho ke ra re re lebella dilo tsa masha le kwane le mang ga re ka mo lenyetswe ka
3: Ao wa ke rutla ba re botsa re ke nna mona papa le na mai long ona.
1: Eh.
3: Ene ja le nna e fetisana le gore nka tlhakana le motho. A hona botsa manaka. A kere. Mara ya gore e ya ke tso mona itswa ka moki. Ka wa ba tswa modimo. Ya mpapa ke le tlo re ke ya mogela ke ya wa mogela mara ina.
0: Aska ba motisa ka gae gadi.
3: A wa sa motisa ka gae na ke a le ratela tle.
0: Eh
3: a ba no bona na bona ko weng na pile ba boye a boye kana kwa go yang ka yona na o robala gona ko we a re ka se mogetse ka se mogetse
1: re le kwela
0: bele e ga le botsa re a re ka mo kegage ka mo kegaka ka mo motso kwa ka o
3: eh
0: le na le tlo ntaola ka mogaka ka mo
3: a e motso wa ke re o di la tiela rena
1: ya papa rena
3: ya gela rena go le nna re tle ka mo a bo rena
1: ka ga papa ruri
0: Re
1: go kwela mma re a leboga maka shota ba rena ke tsaba ya dowenye he ruri he tlhabira go bothata go buima buta ke tsaba rena di ya le malapa magagesho le rena batho ba di bona ba mhlomongwe batho pele ga ge mhlomo ka tlhokofala ge ba sa le mmao e lokisheng sa le go
0: ndwane
1: mhlomongwe le bana le fela le ba yela ka metlhala a ke re tsaba di a bolelwa matjatja ke bona ka baka la re go ka tla wa re o fitile le mona ile ka eng a khumana mong o mong le ena gana sa tlo feta ena le ena o tlo feta jwa le tlhafiane nyana e ba le a bo le ntshwarela se tlhafiane bo phelonyana bo buwa le
0: bo bile ino ba jwa le ino ba tlhafiane nyana e nngwe
1: e
0: tsha e nya ka poledishano
1: ene le bona
0: wa boledishana le bana ba ge o ka ba se ba boledishe gwa no tswa tsena e tswa tsena e tswa ke yona tlhafiane
1: ke tlhafiane jwa le tlhabirwa Bekere na o ka ba buang banna ba ile ngore le ikwa re le ka tsena di kgatong tsa bo papa rena ba hore tlhokofaletse go ke bo papa dirang ka mogopo papa rena ba dirileng ka gona akere hore wo mogotsi a ga go melita o ba khajo a tle ka mo o tlile ka sesengwe jalo wena o tlo tsena di eteng tsa papa mahala hala wa ba wa o le a bela re le rena ra ba ra u bitsa papa mahala Hau. E ga se khonege.
0: Ke re ge mogala jo kwa ga ikwa a robetse. Mogekolo a shala. Ga shala. Ke be ke ne le mona, mona mongwe mo ntshintshintshi. Ke se pele lena. A kre batho ba kwa ga tshikwa, ba ba motse ba gore o tswa tukuta magoi. Mogala jo ba le ba re. Mogekolo magoi. Mogekolo magoi. Gare ba magoeng ke no shunyalaela kore ke no wetsa o kare ke nna senana o kareng ka thunya ke mo shireletsa kudu kudu kudu kere ke tseba mo mogala jwa ileng ba ba ke bomamba
1: re o kwele botsi mosetso e re ke ye le some shupa fela ngwe gona e riela e ri ya le some te mo la go sa fere shopelo tsena ka lona ya rena ka lona e botlhoka ka lona ya chama pilo cha tshila lo khona.

0: Sleek Angel ba re matongo man ba re ke funa matongo man ke tsona di make magagesho ke dilo ja mosagare di wetsiwe magumete magumete ba tamelang di make ka mo di make George Michael Emerge Blush ba re en se dilo le rena ska o shoota le ga tete pono le pele ngwa ga pe ke tepe di masimetharo ya latela.
1: Attention, attention, I've got something to mention.
2: Rush ShopRite. Re subsidize di tsheko tsa di tshwele tsa ka metla. Gore go tshe tsentse go tshe ba lapa ba di tlhoka go ka go fetishisha. Swipe home o sekete. Ga o reka 10 kg ya nyala ya Super Sun go ba ya iwisa Super Maize Meal ka 89.99 ETI. Le 10 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice ka 139.99 fela. Di go tshegela go fitla ka di 22 tsa July 2026. Rush ShopRite fela. Di tsheko fa se tsa o ka di tshepago ka metla.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebone boithabiso.
5: Re le boa re ka re ga ponele pele ya ketepedi masometharo tsa tsena le kgone o ponele pele ya rena. Re sheditse baswa. Re tswile ka gare ga kgwedi ya baswa, re ka gare ga kgwedi ya Tatane Nelson Mandela ka yona July. Re a botsiša gorena ka nnete-nnete baswa ga ba thwalege. Motho a ka feletsa e bolela re baswa ga ba thwalege goba go ne le mo e leng gore dilo ga di sepele ga botsena, e ka ba dikhampani, e ka ba dikgorong tsa mmuso. Baswa ga ba thwalege na, goba go ne le se e leng gore tshwanetse re se lokišwe. Malobenyane mo ge be re le ka kwangwakongwa le go tlatlhegamolao ke rate le tabengwe le be e bolela ke Dr. Marko Makhurupetše e leng yana mospeakara wa ngwakwa le go tlatlhegamolao a bolela gore tabeela botimi e le le felang le e bolela le re ba re go nyakega gore na motho o ne le tsebo go fitlha kae. A re eo e re iphumotse ga e sa lego ba re experience ka leina la Seesimane. Na go pala kae? A ba thwalege goba bona ka bo bona beng go ne le mo e le gore go ne le bofokodi ka bona. Nomoro ke 0860002452. Ebile go ka ba bose go bolela bona beng ba ditaba ba tswa le a thwalega go ba le thwalege.
0: 0860002452.
6: Ezipepini le Timmy Thomas Khotso.
0: Ayate.
6: Le guy.
5: Re bona re lena.
6: Ke Khotso le bolela ke mo le ke film mo mampa ka 2009 ya ka mo mo gae ga mo le go mama.
0: Re la mo gela
5: la mo getse.
6: Le a tsiba gore ke ba swa nka re a ba thwanele le tso gore botlhata ke mantle e leng gore ke bone ka bona. Tshompo gore magwa le gatelelo le ba ile mba re gatelela ka yona. Ba rutile tlhompho mo e leng gore re ba tlhompha kudu. Bone baswa aa ba itsie ntogo kore le ga bolela le mongwe wa gage wa mmona gore o bolela ka mokgwa a ratago ebile a sena le tšhono wa rena re sa e kokobetsa.
5: Go mongwe a ka re lena le tla e kokobetsa ka baka la re sekolo a senkela tsena go fitlha kae. Ba ba tsene sekolo ba tseba ditokelo tsa bona.
6: Jano yena nto ya ba bolaisa ga re go dumela ntong ke le ja Timmy Thomas re na re dumela ntong go le a ire kwa ke a ya ire kwa ke a o ra re ba re kwa go ba re kwa go dile ga re le go tsadi tsenje a ba nya ke nne ba so ba ba tata o tlo ra re manyana ke sa nya ka o fetse ka mo pele ntlogele ke fetse ka mo ke tla gona ke ya ka mo
5: aga re le koile ra lebo
6: thank you king thomas
0: ra lebo ga mushato thobela fm re a locha
6: ke tete pre da ke le tamisha nga fa
0: ra le
5: ra tamisha
6: le ga
0: ra ra le
6: iya wano mushato le tamisha le re no re me ka wana ba so ba tsena ka mara ya na ka hore
5: selmo se a se kwa la ga botse le gausi le buletse selmo ya
6: ai a ona se le moya
5: Pana we. Oh, eh, tan tan li tabareku. Hey, Lebaka.
6: Lebaka, who never told us it is over or never, I did a pension. You are not a very old way, well, I am Mago Mama Krupeja Malova.
5: Hey,
6: I will tell you that I have a country, but so much more by Java's experience.
0: I'm going to go to the house. Re mamo shate tobe le FM ramisha.
7: Ba la la kai.
0: Re go
5: na le kai.
7: Re go kola tsore le ga re di. Ke fona ne itse.
0: A re ra lamogela.
5: Re lamogetse.
7: Ba ba bo mo tsa tshitshi re ba bolela mo mabula makrupe. Ke mara ba no bolela. Ba go se ba bolela ka molomo. Mara ba ke ba ya go ao ke longi. Mo mo shime itse go ba bona ka nnete lo di di ka hona ba ke bana ba ndile experience na ba.
5: I'm going to go to the house. Ke putish.
7: Ah ba tsa ba nna le ka mokgwe bonang. A ba tholere. Ba ba morela ba morela ba pele. Ba re botsa lo tsheka dikukeng. A ba tshele le mo meeting ene ya brena ba tsa ba di a bela. Ba tsa mana ga di jale. Ba re company di itse. Ba tsa ba tsene ba se re ba tsama tsa ba bona re. Ndi ba bolela. A ja ka bukeng ke tap. Bona ba no ba la mara di di e lo tsiba di bukeng so. Bana ba brena ba tsuji. Ba tsuji ga ba tsedi go tsuba tsuji ba nna.
5: Thank you. Mucheletse o tla di dira o le thele di tjagabotsa
8: a sa believe man ke yo go bona ka pele go tlhokomela
5: a re go kwele botse ya ka re go kwele
0: re le kwele re
5: sa se tsene
0: eso tso ye ma se me pele se soe go tswa go eriela ya leso meti tare ke mthele tjo mong shwe na mushate ra locha
9: o tsimele sa se pretela ga
0: ona
5: na ra lena
9: o ona nna ke moswa ya gore baswi a ba tshwalega a se yona e no ba e le gore taba ge ba go hirela yona ke le ka tsenago company e nngwe ka ba advertise ba rile re nyaka driver ka ya ke tsa go
5: ao ngatsi ngatsi
0: ao re se bo rena ke ke tsebe o dira o ka o
5: ai
0: o ka la tsana mune ngwana bo mmanxa se pe marare a leboga gore o theletse le nena o la sibibeng mohlomo mo ka ba le mahlatse ge re bua di tlhenye kgolo tsa ditaba re tla tswela pele le yona go me o ka gona go tsena gape gape magashi re le bogana kwa lena lena no le a re a gare tlhela jwale re le boga ba ile gore le thomile le rena ka ire ya senyana go ba go pitlhaka yana nako e go ne jwale ke nako re go phuti wa ga matlo re o kwa di ntlhagolo tsa ditaba

0: Benjamin. Go ahead, Namuto.
1: Ah, Mama.
0: Ah, Rabbi Matija was a Nelon Wajaka. I can go with your mother.
1: Then I go look at this pillow going milling. Come go up, Peter Mela. Ay, mama. Na gane wena mothata jwa o keng ena. Ke mo ke a go reta ka gore modimo o fo faditse. Ha bo ne le rulang da putanaka. Wa bona la ge o ya go a bona la gore waya. E se ba mba ge ba yang ke batla.
0: Ya lo wantsi re tla.
1: Hallelujah. Hallelujah. O bone ke sa kwishile go bo fela rono re ge re bolela o fela gore boledi ka mampane. Ke sa rate.
0: Papa, a re lesetse le kgone o gopotse go tshwara thero ka lengwalo lefe papa.
1: Nna ye ke e gopotse ntaputanaka go e kwa ke tsopola taba a mampane ke yena ke naganang gore nke re no morapedisa wena ngwanola modimo wa lwala tlhalogano mmele mane
0: yena nna o a lwala mara o gopotse gabotse serogole.
1: Halleluja
0: o ka no fitlha wa dira thapelo ya balwetse wano ba akabaretsa motho mongwe wa wa bala le bona bao ba bolwetse ba mogopolo.
1: Ke a kwešiša a kere jalo mampane ke lebeletse gore mama ke motho ano o rileng rano ga botse re tlwaelane kutswana le yena felo ke duma goreng ke modimo tlhe a ka no bja letsogo wena ke moka ngwana la modimo a fole ee a tlogole go tlho a terebane le go šatšhara kana kgopolwana a gagwe
0: na wa itirana
1: ai gape ontshositse gebe ke ile go mmona mama a ntabogela wena a nyaka
0: gompatetenagana
1: mampana jeta mmometse a ntlhaba le ka maledu aowa melemane
0: o go rolele meke ya dibaebele goba o tla ithwalela re sepele ka re ya latelwa
2: wow this looks nice betile di-interior design tsa mata sophia no man ho laetsa gore ke gale ke ile ka tswa ka la hiso man and ke le boga finally ge ile gore o ntumeletse ke tswa ka la mo tatleng ya gago
3: ai het o kgoretse o ne botsa gore o na le ditabana le bolelwe ne mo la phone so ditaba tsa ona dire
2: ditaba e le hore le go tshinele favor ka yona a go tshuna a ke betile
3: oh yeah good boy ke le boga go dirile mo bereko so o mekile sho gore a gore motho wa go bona
2: ah no ya ke mekile sho
3: if e le gore gona le motho a go bone mina a se ngene ingabeza in
2: ka ai man ska bara man ska bana sofia ona motho mpone so gore a bage tshile spani
3: ya envelope shile mo la tafene mo le ba
2: okay
3: eh wa bona go kumogile ba ke patela ya gago
2: envelope patela ai man sofia chobete asirna bana so envelope go dira ngana
3: no ke go patela gore o dirile mo bereko
2: sofia o ntshetse gore ne go tshile le spane then wena o tonte go big time jo so is this big time
3: exactly that is why no for 5000 rand ke 5000 rand
2: sofia ke nyaka wena ne ke envelope I'm telling you
3: wena a se ka mo khona le wena re kwa nne ka gona
2: okay fine sharp ntike sofia ne hello wena o tonte dira style ere go tshaila ke tlo mo tshaila bisa go tlo mutshela karne di yele spani se tshwini ile nda wa amega ga rasona
3: ayo dabadaba mpele
2: dabadaba
3: bon wile bona nane ba temela mova ola wa biza famba uya ngubzela you are more than welcome to go there tsaba of too much
4: si jole saba koni
5: mama bon
4: ke a dumela e bile ke a tseba gore ge ke tle mo go wena mo go rake ke ke boela kua ga e ga mabona moya ka o tla bo o dutsi madulo
5: ke o bona o sa tsena ka gate ruma motho ona e o rwele ngala ba ya ta e lo ri bua le folo la seborana mpiere la papela
4: se jole jole nko nthuse o nyakele mollo e kua motong wa perekisi nke a tla mpoele o re thabile ai ngwana titi wa ntshwenya wa ntena ba
5: o tse o tloela o thaura tharata ngwana ba itshane a pe walk ngwana titi ke motulu wa o nkire e le o re o ne e bothata wena mme fase o mmutise o rona re thabile botse botse o tsiya botse na wena o bo mo yela protection order eh
4: na o rage ke botsisha ma
5: ngo o tloela ditshele tsa bana mana
1: ube mogego a
4: saba go ne we
1: e
4: a wa mogwerake
1: ke iwa
4: khape ke khale ratarata
1: e
4: na ke re gane ke tla bona o yemelela o tia tia o ya go tsiya dikhala khala a ke re ibile le go le ke sonta
1: awa
4: go di e ka mogomo mo sadiki bontshe go ditle ka lapela ba go
5: wa ke ba ka ba tsona di hona ba tsekodi a peile mara ke o bule tshile khale o tola o tharo he wa singe ke le baloi he sa tsena ka bo sa tsa go ruse le le sa ba go di ngo ngo ntshola ga dikhala khala ke je we
4: nko o di e ka mogomo mo sadi e ke e go pa ka mo sa mo go le
1: bana.
0: Mama kumeja.
1: Eh.
0: Le boga mo ga wa modimo.
1: Eh.
0: Ke le na mo kerekeng ga bo rena
1: le
0: khone.
1: Le bona nna mo roma khumeja ka nama. A hona yo mongwe. Motho wa go gonyana le ke banere.
0: Yo a wa re le boga ka ba ka bona ka re ke a lora.
1: Awo, ga mo kwa lwa le lori.
0: A ke
1: mbona botse. Mara ke a tusisa gore ke ne ntredi ya hore le magale le ke mbona.
0: King, king mo roma khumeja.
1: Oh, wa mo roma mo rudi.
0: Hey,
1: le bela ne sutu ya ka e.
0: Gape sutu o ya perenke ya maseleng a godimo kudu
1: iya la tsore ke ne sutu e kwa o lampe e re ke le sebeleng a botse botse sutu e ka malapeng ya mangwe ke tšheletse ya bo bona ya jaola ya ngwaga
0: ka ei aretse mara o ka re reisa a ke re ka nnete tswa go lefelwa go wena ko wena o tsebang gore na ke bokae
1: ke nna ke e bone gore na ke bokae
0: ya bona la gore ye ke ya mašhele saki sotlo tse o reka ka yona tšhelete re kwa mmabarebare ya gore
1: mabarebare ya gore ene le a thoma bo le ne ba thoma thakolo mabarebare ya gore ke ene
0: ba batho ba bolela gore o kwaditše ditšhelete tsa dimakatso
1: yela tšhelete a se ya dimakatso
0: ke ama
1: ke a lapa la makhumetša pletšene ke dete mo kerekene more ke te ke leboe modimo wa ka ka mokgwandiete o mohau o mogologologolo ka re tšhelete ka mokgo
0: modimo wena ka nte o tlhoka go leboga
1: le
0: ge e le gore tšhelete le yona go nyaka o e leboga
1: le a thoma mo lena kere e re ke le bojene le a bana mathakoni mo ba bangwe ba e le gore ba dula mo ba tlo ba ba re kete ka ra lebita ba bala di-cent borena bo morwa makhometa the millions
6: Oh baby
1: ne
6: ora gore ke tlabe ke go disturb a reng ka go boledisha
1: na woman wa makatsa wena mo go thoma neng o sunjuru bolelele nna o bona ka wena wa disturb right ora o nyaka go mputseng
6: gone le buka engwe ne ke e bala during the day ne
1: okay
6: and then baby tlo go le o lebelela laptop
1: no nko o bolele ke go thele dija ke rena a kgone go nna ke lesi
6: ke nyaka go ntibolela ka
1: maitlho
6: ke ditaba di matlhong
1: matlho eng na wena nko o bolele wena o tlo fela gore ke go tšeatšea
6: gaesap gone buka engwe ne ke e bala today mosegara kere so go atla chapter e nngwe ba bolela ka relationships like in marriage ga le thomo ba le mathata
1: okay okay
6: so ka kwa ba re gona le stage se sengwe ka lenyalong o humana le gore le thomo experience mathata go tshwana le go humana batho ba bolela ka lena
1: batho ba bolela ka lena
6: mo community mo humana ba re John John ke no famkhala ba re John John wa jola so
1: ay man mama yewe ino malo ono re batho ba bolela ka wena mo tshabeng le go nore motho wa jola re kwa etse mo
6: no re ka no ba re kwa etse but ge o ka bona motho she tsangwe le ka yona so gore gore ke tabe kgolo ene batho ba bantsi ba gona o divorce ka bakala ma ba re ba re eh
1: it's okay okay jole
6: o no go kwatsa ka bakabala go ngwe a re o khumana ba re monna ka kwena ba mo chele jola wa khatsa le mosadi wa shini lo tsa mkhutu mjwalo
1: hai wa tsama ke go kwa ifela ga ke go kushisha jwa le go ba leng ga ga mo bukeng ye ke botse botse wena taba go keng
6: ke kule ke impuledisha man ke ra gore ke cheke gore John John wa ka yena a se mothola go kwa ka batho na ke ra gore ga njolo ba kare ma batho wa jola go ba ma batho challenge ma batho this and that
1: ma na
6: ka go chikisa
1: hai wo hai mapeli wa bona ka moga se thosa ka mo a ke nya ke go kwa lo tsa mabare ba re ka mo
6: oh
1: yeah
6: okay so ra re ke safe.
7: Safe.
6: No, ke ra gore monna ka akwe ka mabarebare.
7: Ke sa bušeletša ke re bona ka mo le wena a ke nyako tlo kwa o itla ka mabarebare ka moke.

0: Hallelujah. Ke a leboga.
1: Amen.
0: Hey, ka nnete Satana mosala ntshutu ga itiwe. Hallelujah. Hallelujah. Putego ya Modimo. Amen. Amen. Ke a leboga.
1: Amen.
0: Bana ba Modimo wa ka. Ke rata ka fao ke bona go le opela Modimo wa lena ka mafolofolo ka bona. Hallelujah. Hallelujah. Jalo bana ba Modimo. Ka ge gapelanyana ke le tlhaloseditse fa gore le khono ke rata gore dithapelo tsa rena re di tsie nke re di tsepa retse go magaga bo rena ba o ile gore bana le mathata a dikgopolo.
2: Amen.
0: Magaga bo rena ba o ile gore bana le kgatello tsa menagano ba le ka magaeng fa ka no ba le mešumong kae kapa kae mo ba le go gona ka gore batho ba le bona ke bana ba Modimo.
2: Amen.
0: Ba shoka go bontshwa le rato le thego. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ke ka fao go le go bohlokwa gore rena re le bana ba Modimo ka magare ga kereke ye re ba fethego.
2: Amen.
0: Hallelujah. Bana ba Modimo a re tsie thapelo tsa rena re di romela ka kwa gore go nka kwa.
2: Amen.
0: Mori ya mo hwetsa David Mampane.
2: Amen.
0: Ke re mo rapedi shamba na ba Modimo. Ka gore le a tseba ebile le kwele gore ngwana wa Modimo o na le bothata jwa kgopolo nke Modimo le yena a mo gaogele ke a dumela gore ka dithapelo tsa lena go tla kgonagala. Halleluja. Le a gopola fa yena David Mampane nkile a ba ona ka magare ga kereke ya rena a ba a tloga a rera ebile a ipitla ka leina tsoko leo rena re sa le tsebego ga re ke ena Zero Sita. Hallelujah. Eh, mola rena re tsi ba ga botse gore ke David Mampane. Ngwana wa Modimo o tla ishegile kgopolong. Bjalo le go ba bangwe ba o ba swana go le yena. Go re swanela gore re ba rapedisha.
2: Amen.
0: Ke rata gore bana ba Modimo lena mo dithapelong tsa lena ka ga le hlo lena le bolela gore ha ke ke la dula fase.
2: Amen.
0: Le a gana le a latula le renga le ka se tsugile le dutse fase. Le tla dula le rapela ka gore lena le moya. Wa go rapela.

0: maga thole ka go thibela gore taba ya gagwe le phetola ge e fitlha di-seven tsa John John yo John John a seka e amogela a seka a tea mabarebare a e leng gore o akwa bobedi mmabatho le ena John John ba kwana gore aowa taba ya mabarebare lapeng la ga setho sa ga ešome nna e tlo thuša gore seo a se dirago le phetola se seke sa tswelela nyanyeng goba yo John John ga a sekwa a se kana paitsea goba taba ya nnete
1: kamano ya bona ya kwano e ka se ba šomele e tla ba ya lebakanyana ge e le John John o tlo thoma a sa tšee taba ya mabarebare e fela o tlo fetoga tseleng a thoma go kgolwa mabarebare kua teng las molekwa sebitiela mapajakeng thobela
2: taba ya mmabatho le John John ya rona ba e kwane tse ore ka lapeng la bona ga ba ka se tee mabarebare a go tswa go batho aa o mongwe e tla mmerekela mongwe e ka se mmerekela mare ge e le John John mabarebare a tlo mmerekela ka lebaka la gore leseyašhile le e tla ena se lagape mara le ena o tlo kgona go bona ka leng la matšatši gore mabarebare a bereka ka ga bona gore ao lesea le a se laka le ande o tlo go thoma o buša mogopolola gore ke ile ka lelora sea le leng taboletše mogaga oa bolelago ke tshepong ka dimeng ga ke ka mo ns cral seven starter block four
3: thobela mamadie ee lena ke re e le mabarebare ka nnete a thubelape e le jon jone le mmabatho a ba toele mabarebare jone jone a yo inama se motshele ena yo le boa ngwana ka lapeng tše ntšhi ke maaka finishan tlare matlako ya ntse ke dita le nawe ke nna lena sewe ke le mama tsa laslo
0: freddy da freddy a re go tlo sharakana e segale e phetola o tlo itebala ngwala le ka bothebisa ka moo kwano ya bona e ke o fetoga ge ngwedi o apogetswe ke maru loi magwiting ka moletše maruwe mošate se se leboe mmabatho kwa letšhogo pelo e pompa ka maatla o be a e kwa bose ga bjelo o swarwa ke mororomelo taba yeo ya bona ao e tlo phatlalala ka baka la leina la ngwana gaga mahlakong ya ntsikinya lena ka nnete ke isaac ka podi mathipa ga selepe bosela kgaka a thoko ke gae taba ye ya bona e tlo ba šomela gabotse ka gore yona taba ya ngwana e kgausi le go kwagala gore ngwana kwa gamang ga en sam 107 rocks mahlakong rocks ketoledingwato lebole kwa tsipa re se se leboe e mmabatho wa digagatla o leka go thibela monna wa gagwe gore a se ka a theletša ditaba tša gagwe le phetola nna ke theleditše ke le ka mo mmamelodi gae ga matlala ramošebo

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimoso o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema e ri ya le somopedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlha la botlhano
2: ke nako ya gore le kgobokana le sealemoya go kwa taba golo ya letšatši le gore e go ama bjang
3: oya
2: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: ga e ba o tlhetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le bono theletša lenaneo la tabagolo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: sefetoe ke ditaba tša tabagolo le Dr. Maloko Mashamaite mošupologo go fitlha la botlhano ya le sumepedi go fitlha ka iri ya pele mo go thobela FM
5: re tsene magagešo re tsene re fitlhile rena ba ba bjangbjang dumelang magagešo ka moka lena gotlhegotlhe mo leka bale le gona ra le dumediša mo mosegareng o mogolo wa lekgono mosegare wa sekgalela o bontšhang gore bjale gona ka nnetetadi ya mmušata jaana ke mosegare o mogolo ka morago ga metsotso e supa go tswa go iri ya lesomepedi re leboga bao ba tlilego pele ga rena ba kaša manano a bona ka go fapana-fapana ga bona ba sedibeng ba ditlalemeso bjalo le bjalo le ba kantse re ya rena kgatho ya ditaba re ya leboga bagešo bjale go tsene Dr. Maloko Mashamaite le o ratile kekana bobedi bja rena magagešo re file maikarabelo a uša lenaneo le la dipoledišano moyeng pele ga ge re ka fofa magagešo re re fentse pedi ke tharo fela ga se re kgoboketse tše dintšhi ka mokgouwe e le ke re nyaka go boloka nako wa lenaneo leno molato o o ganang go fela wa polao ya sebapadi Senzo Meiwa o boela gape ka kgoronkgolo ya tsheko morago ga go emiša dibeke lebakeng le molato o sekwa ke tlhatsi ye ntshwa yeo e rego e nyaka go bololola tšeo yena a di tsebago ka molatong go tswa ka kgorong ya tsheko ya Johannesburg ra kgwebo yeo a lego ditabeng Vosmos Kate Matala o boela ka kgorong ya tsheko le bao a latofaditswego le bona moo ba lebanego le melato ya maitekelo a polago Julius Mkhwanazi le tlhatsi yeo e tsebegago ka la tlhatsi K bao ba golegilwego mo bekeng ya go feta ba tlhagile pele ga kgoro ya tsheko le kgono moo ba latofatsago mabapi le dibenyabenyano goba masikana a go ja boleng bja diranta tše dikete tše le kgolo masome le sekete magolo tlhano masome tlhano nne bontsi bja dikoma bo alogile ka mono porofense ya rena Limpopo mo dialoga tša go feta sekete makgolo a mabedi di builego mo mafelelong a beke moo baditi ba lebogago ge bana ba bona ba buile ba phela ka baka la tšhomišano ye botse ba bilego le yona le batswadi ba bana ba ga mmogo le magoši le dingaka tšeo di bego di tlhokometše dikoma tšeo sa theleditše thobela FM ya lekgotlakgatšho la Afrika Borwa nko re emelenyana kanyane re no ria
6: ke yo phuleletša o ya pele ke re filwe ka mosepelo mo botse o ya lephurusa lebota leo lebaneng nalo o fetoletše dikoloto tša gagwe ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a se ka lefa dikoloto tše ntšhi ka mo le ka mo bjale o lefa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa lesokotso ga lefe ditefelo tša go thoma mme o seketše 1000 ka kgwedi
7: ka FNB credit suite kopanya sekoloto sa gago se o kgolefayang go fa tefelo e tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app goreng o duletše go lefa gantši go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le kgono FNB thušo e fetola dilo tšohle sekoloto se lekolwa go latela tsela ya go kgwalifaya le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moaboditelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao
8: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
9: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan ya ka ga ke rata
10: pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
9: nnayo
10: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
9: bjale ke bohumana kae bontši
10: e kgwetšagala ka go Vodapay app goba online tšwela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
9: ke tla dira bjalo
10: go na le dipeela No, further together, Vodacom.
11: Kwetša Spa Super Savings. Mabenkeleng ka moka, a ileng ye nngwe le ye nngwe tšatši ka tšatši.
3: Bialo ka 2kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted. Ka $56.99 fela. Koba 5kg White Star Super Maize Meal. Ka $49.99 fela. Bialo, chow ki di super savings. Di teko te di chwa maka di 8 kufita di 21 July. Resto kose salgona. Ka spa fela. Kona li di bielo.
2: Otswa otsa dipolitiki go ya go tsa economy le maphelo re go tlhatlhulela jona ka botlalo
12: Major General Richard Sibiri o ragile moshumong
2: o taba golo ya Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso
5: o lokile ba ga shimetse tsuya le kele semete go tswa go ira le semepedi re tsatsela pele maga ga president Cyril Ramaphosa o tsebisitse gore mmusho o ikemiseditse go beya ka thoko tšhelete ya go obelela dibilione tse le kgolo masome tlhano tsela go kgoro ya metse lekelela tšhila gore ka tšhelete yeo mmušo o kgone go tlhabolola manane go kgoparara a metse ka nageng ka bophara kudu mo setšhaba se nago le go lla ka methopo ya metse yeo e sego ya tlhweka mogope wa sebjana sa lefase wa FIFA 2026 o tlile magagešo ebile o fedile mo bošegong bja go feta mogopo o mogolo historing ya lefase ka 2010 ka mono aforika borwa o thupilwe ke naga ya spain ge e betha netherlands gomme ka 2014 dipapadi tše di be di tshwaretswe ka kua brazil mo mogopo o thupilwego ke naga ya germany ge e betha naga ya argentina ka ngwaga wa 2018 mogopo o išaka kua nageng ya russia mo mogopo o o thupilwego ke naga ya france ge e betha naga ya croatia ka ngwaga wa 2022 mogopo o wa fifa o ile wa swarelwa ka nageng ya qatar mo naga ya argentina ile go ya tša mogopo e le ge e betha naga ya france maabana maabanebane re bone naga ya spain e ipueletša se ikileng a se dira ka mono aforika borwa ka 2010 ge e betha argentina yeo e bego e sa bone tsela gabotse papading ye ka moka yona mo le setswerere lionel messi a bego ba motswaletše a sa tsebo rena a direng a feletselwe ke maano moporesidente wa United States of America Donald Trump tonakgolo ya naga ya Canada Mark Carney le presidente ya naga ya Mexico Claudia Shane Bampado ba be ba tseletše papadi ye ya makgaolagang mo diiri tša go feta seswai ka moka maemo a fofane a tikologo ya United States of America Canada le Mexico a ilego a tswalelwa nako ka moka ya papadi go a dumelelwa fela sefofane sa Air Force One ya United States of America go iša presidente ka New York ka New Jersey go boga papadi yeo presidente Trump o re dipapadi di sepetše gabotse kudu go feta dipapadi tše dingwe tša FIFA tšeo di swerego mengwageng ye e fetilego namele re ikgomela gona mmakagešole sa tšhelete Thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa e mengwaga ye masometshelatshela re sa le ka ra yona e
2: Ka ngwaga
13: se ke tlo go lo sia le masobetsela. Ke tshwenya ke se bala mahapa. Ke tlo ba masobo go tsela tsa se tlo nna sa shisha. Nna

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakolo
1: magareng a tšeo dikao letlelwa o thobela FM e reng ya pele wa karetswa tša gore presidente Cyril Ramaphosa gore mmušo wa gagwe o ekgapetše go rarolola mathata a metse ka mona nageng go hlompha presidente wa maloba yo a tlhokaetšego Nelson Mandela. Botšhotšhise bore bo ka se thulanele kgopela ya beile ya motlatša motlhankedi mogolo wa maphodisa a mmasepala wa ekurulene yo a fegilwego Julius Mukhwanazi molatong wa bogodu bja dirafša tša dibenyabenyane. Ka bole lengwe maphodisa a re a na le kgolofelo ya gore a na le molato o maatlagatlhano le motho yo o be wa wele leloko la setlhophana sa bosenyi bosimosekad matlala le balatofatswa ka yena ba bane. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya pele.
0: Utheleditše tabakgolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Patheleditše lenyaka la tshedimošo mo e aywa ke Malesela Letwala go tswa ka kua go South African Institute for Professional Accountants. Gomme ke ka mokgwa re mmotša dipušo tše ka gona magešo le yena le amokwa ka mokgwa a di arabang ka gona lesedinyana le tlo ba le lona magešo. Letwala bona ngwagola SARS ile ya laetša gore e tla thoma go lefiša motho mongwe ba diragatši wa diragatši ba dikgokaganyo tša leago. Go na le batho ba bangwe re ba bitša di-content creators motšhelo gore batho ba le bone ba tshwanetse go lefa motšhelo a ketse bonne ba e kgona bja na ge ba nyaka go lefela motšhelo ba tshwanetse go thoma kae? Ke bolela ka di-content creators le gona e ka ba go nyakega eng le eng le eng le gona goreng go le botlhokwa gore di-social media content creators ba patele motšhelo banna.
3: Okay, a re thomeng go batho ba re ba bitsang di-content creators ka mokgwetsi a re sebeletseng ka gona ba tshwanetse gore ba registere for tax. Go registera for tax o ko go bontsha gore okay ke gola maybe ke tlo kry-a letsenonyana maybe ka kgwedi ka kgwedi. Se botlhokwa gore ba dire so ka lebaka la gore ba gumana dilo tse dintsi le ge e le gore ka sebe tšhelete nako nngwe ba gumana dimpho o gumana ba di buna e ntse ba dia di-video le tsewe e le gore ba di gumane ka lebaka la gore ba soma le bona ba tshwanetse gore ba kgone go diang ba kgone go lefela motshelo. So se ba tshwanetse go dira ko go no make sure le gore information e le gona ya di-invoice tse e le gore ta ba rometse batho ba berekang le bona e ba ba shothetse di-content le information e nngwe le nngwe ya go support-a gore aowa ke gumane tšhelete so ba be le yona gore ba tle ba kgonne gore ge ba tlo submita return tša bona ba tshwere information ka moka o gomana e le gore ba bangwe ka mokgwe le boletse maybe a senke ba di assor and maybe SARS e ba fitlhetse maybe ba kolota go ne le program ba e bitsa voluntary disclosure program mo SARS ye e le gore ba kaya go bona ba botsa ra uwa nna ne ke gola after go diragatsa ka mokgwa mara ke sa lemoge gore maybe e ne e le gore ke patele tax jwale ke gona mere SARS maybe tla kgona go ba thusa gore ba kgone go emisa ba make sure maemo a tax ya bona a eme gabotse.
2: Ke ekwa gabotse ebile o ithalositse gabotse Malesela ke nyako kwa gore na ke dikotsi dife tseo motho mongwe o bona di-content creators ba ka itemogela go tsona ge ba ka se lefele motšhelo.
3: Dikotsi ke tse dintsi ka lebaka la gore jale ge tare se ka gomana gore ba tshwanetse ba patele motšhelo ena se ba o patele ba tlo ya morago-rago mola ba thomile go kry-a tšhelete and ba ka ba charge dilo tsa go tshwana maybe le di-interest le di-penalty and jale e tlo ba boima ka lebaka la gore tšhelete o tlabe e oketsegile le gore tlabe ntse ba e kolota. So se segolo ke go no make sure gore information ya bona e right le di-gift tse ba di gomanang le tšhelete ba ka gomanang from yona ba kgonne go botsa SARS ka yona ka moka.
2: Wa tsa ona le ntwe ngwe ke tsebago gore gona le batho ba bantši ba ba sa tsebego ge ka ba le bona ba tshwanetse go romela di-tax returns tša bona go ba a wana ke ne gone kwa gore na o ya ka wena Malesela ke mang yo a tshwanetseng go romela pušetso ya motšhelo gomme ke mang yo a se go a tshwanela go dira bjalo.
3: Tabakgolo ke gore ka moka ga rena a re gole go tshwana goba a re gomane letseno la go tshwana go ne le ba bangwe be e le gore letseno le ba le gomanang ka ngwaga le ka fatse ga ntse re bitang tax threshold ja lo khumane le gore o le ro ka fatse ga threshold e le gore ne science sa re sirile motho mo swa ka patela tax ke kona mo ile gore ha o sa fana ha o tsanela go re o dire mara na ko ho motho khumana matsena a o papana motho ka khumana matseno maybe gore yena maybe wa rentisha gona ka mogae di room gore maybe o ke tshere ka letogonyana ka mo ka mo site jwale e ka belo gore le yona tsabe yo e ka di ya gore motho a gone go bona re tsantsa sa pite mara se se go loko go nore be le gore ba gola ka fase ga threshold ba sa nna go satmita return e bile ba sa nna go itsenya ka yona mara ge le gore o gola ka fase ga income ya 350,000 go ba ka fase go bona me le gore o tshwanetse go satmita return mara also le gona re lebeletse gore o mengwageng e mese because mengwaga e ka moka re determine tax threshold ya fapana go ba tsofedi go ba swa go ba tswa ba tsa 65 or maybe ba ile ba ka fase ga o ba ka ba 65 to 74 le 75 go ya go dimo
2: mengwaga e bolela o ya nkhata ga ba ka lorona le ba bangwe ba re oi na ba nna re ba tsofadi bile re pensioners ke le pensionara ke tsana ntule fa mochelo
3: a go le pensionara o ka le fa mochelo ge le gore tsheletse o e khumanang e feta tax threshold ye re bolelang ka yona o khumane le gore maybe le le re bane le bane ba ne le di asset go ba bane le
2: mo ba khumana le tseno
3: metseno gona ke gona mme le gore e ba bothata ka lebaka la gore ge re kopantšha tšhelete o e khumanang le e le gore maybe o motsofedi e le gore feta tax threshold ke yone nte e ka di ya gore o patele tax ka bogolo
2: le ga technology e dira gore dilo di be bonolo kudukudu re lebeletse taba tsa motšhelo na go sa le botlhokwa ma motho mongwe go sa tlhokega gore ba lefela motšhelo ba boloke ditokomane tseo motho mongwe di tshega go tshedimoso e ba nang le yona gore motlha ba ya SARS ba ra wana ke dirile sele ka baka la gore re sa bolela ka technology mo bjale o sa nyakega gore re kgobaketse dilipi tse ka moka tsona dilo tse ka moka gore re o dira di-returne le tsona le di romele
3: a gona go a kgonagala ka lebaka la gore ka mokgwa re thomileng ka gona information e le gore tshedimoso e le gore sa re fetla be e ne le yona e ka gomane le gore a sia nnete so ditokomane tsona tseuwe ke tsona tse e le gore di tla dia gore wena o kgone go bontsha SARS gore aowa nna ka mokgwa nna ke tsebang maemo a ka emiso e seng ka mokgwa lena le dirang ka gona so gore gore batho ba ba khumane di-medical aid certificate tsa bona nte re bitsang IRP 5 e le gore wa gola maybe bo di-retirement fund le di-provident fund certificate e le tsona di-document tse e le gore ba kgona gore ba di kgobakantshe gore ba tlo submita return ya bona ba ne le yona gore maemo a bona a tla ba nnete
2: yano monna malesela letwala ke lebogile kudu monna ka tshwe go boledišana le wena o na le batheletse ba bantšhintšintšintšintši ba diketekete ba dimilionemilione ba ba theleditseng ba re banna tshedimoso e re be re se nayo yale ba thomile go kwa gore na go tshwanetse go direge eng re leboga ka mokgwa o lokileng gore thuša ka ona monna kaso ba babedi ba bararo ba kwele gore na

0: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
1: The time for the healing of the wounds has come.
0: Tumela FM iri, direla ba o tloka. Direla ba o ba phela go ka bogolofadi le botle ba o ba imelwa go mo dilako tse boima tsa ikonomi. Tlhiletse Tumela FM o kwa ka ditaba tsa go ama tata Madiba. Le ka fao batho ba ka fetolago maphelo e le ga ba gopola tata. Tumela FM.
2: Enka no konke ke yona ke ya gore malobanyana mo ka Mokibelo ba dirisane ka rena wa tseba ebile ba ena le molaodi wa mananeo mme Florina Sebola ba ile ka kua Hans ka kua gola mapela ka kua ba ile go thagala le bagolofadi ba lele ba bone go magagešo wa tseba keng taba ebile botse kudu-kudu-kudu gomme re a leboga magagešo re leboga ka mokgwa batho ba ileng ba ipshina ka gona le batho bao motlho mongwe ba išeditse ditaba tse ka moka tsona ba ipshinne go bona ba bangwe ba bagaši ba ba kwago mo moyeng ya ke bone o mongwe maloba wa tseba kae-kae mogolofadi mmaka ya ranna a re ndate mašhamaite le kae ke rona rra lena ke na le ngwana ka mo o kgopela go le tamiša ke re ka kae bitse ngwane wa tan tamiše ke eme gape wampona ke na le bathomo a re aowa a ka se kgone a kgone go sepela go ka mo koloing ka mo o le rata kudu ke re ea ee lamele ke re aowa ere ke ye ke odumedisa a sa ka bona lethabo le le kaka la ngwana wa o ntumedisa wa tseba a thagetse ko re a sa tsebo re a die eng a re ba rena mašhamaito show e sale ke diobelewa ke ko mo radiong ke mo theleditše tabe e ka kwa eng kgota kudu ka baka ba ka tea ke maikutlo gannyane mane kare ea o sa na le batho ba ba re bonang ka tsela e
0: Gauteng motsemolola koma ka morethetho wa setšhaba sa gešo sa go sepela ka lebelo seepana le gauta
3: go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo now dikoletša leko

0: Masha Maiti o swaretse tsona ka leleme la geno. Go taba golo. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: A re tlele pele motheledi, taba e le wena ya go ama. Go bo utheleditse mo ke boledišana le Malesela Letwala mo, o bo kgona go kwa ona wena o eme mo kae. Kudukulu ina baole shuma kwa tsebalesa amogela megolo ya lena ya kgwedi ka kgwedi le di yang ka yona megolo ye uwe gona le mo motho mongwe le kolo tsa go ba le ba SARS na go bona le mongwe kudukulu le nalena le di kgwebo ba gesho le nalena matogo le butsi di spaza shopo re kwelo re ba bontsi ba lena le le feme tshelo yele ya tax ya di kgwebo hey motamba le le mo gala le mo re na mini tlo ba hore le tswaletse na Hulukile ke nako no buisa hore na o nagana motheletse gore SARS e shoma ka mo go lekanego go reka go thusa ma Afrika borwa ka taba ya motshelo na batho ba borena ba tseba ka taba ya botlhoka bya motshelo go motho mongwe go na le mo o bona go kare ba ka lukisha gona go netefatsa gore setšhaba se kwešiša taba ya motshelo ba bangwe ke fela ke bolelana mo lenaneng le kere batho ba bantši ba gola bomphiwa fela go nna mphiwa fela o o tswa kae a ba tsebe batho ba bantši ba gola mphiwa fela ba o hwetsa mo mmušong go nna mphiwa fela o tšhelete e tswa kae a ba tsebe ke tšhelete ya bao ba e sanago le matlhatse a go šoma ba gešo bonnyane bjale yo ba ba šomago ba bogolago go ba motho mongwe ba gogelwa go metšhelo gore ke yona tšhelete ele yang kua go bale ba go se šome ba o duo gola motla o dutse ba mphiwa fela wa mmušo nna potšega eno ba bonolo gore na ge le lebeletse lena le kwešišang ditaba tse tša SARS le bona kare mmušo o ba motho mongwe SARS e šoma ka moo go lekanego go leka go ruta batho ka ditaba tse tša motšhelo na goba batho ba sa gakanegile le le kgona ba tsebona ba tshwanetse ba thome kae ba direng ba direng goba motho mongwe le mo o bona go ba ka lukiša gona gorea wa bona o kare ba ka lukiša yele a setšhaba se tlo kwešiša kudu ka ditaba tša go amana le motšhelo a re e namela motheledi re boledišana le wena lenane go na le kgono la dipoledišana le tabakgolo le mola go letakalelano la Facebook ka tsena wa leka gore o bontšha gona wena o di bona ka sepopo ma utheletse thobela FM ya lekgotla kgatsho la Aforika Borwa metsotso ke ya lesometse la go ya go iri ya boka re lebile go iri ya lesomepedi ira lesometharo ga botsebotse motheletse

0: ere go dumedise thobela
1: mokoni
0: a re lotse muti le tsogile re gara lena buti
1: Thabang Vincent Mashaba Thagaya
0: dumela Thabang dumela monna gesho o kgile wa ntshosa o kgile wa ntshosa ka dilo wa ke nna Thabang Mashaba Thagaya a go bona Thabang go wena
1: re go pada mo mo ke tshedi mo no re le bo ga mokoni
0: thobela
1: mokoni fa re tsoka e dire ka mo go swanetsego e bile ba re tshosa ka e le gore ba tsiya manane ba isha digital wa tseba ba sa nyaka batho kua di branching ba tshepile di app di e-filing dilo tse ka moka mona e le gore Afrika Borwa bontšhi a sa ntšha re kwešiša tabeng ya motšhelo
0: o fitlha lebakeng le Thabang a setšhe re kwešiša dilo tse ka mokande
1: a santšha re kwešiša ka ge e le gore le go goleng gaka santa ka bona ba re SARS yona e tloga ebiditše setšhaba sa gešo sa sebidiela gare kgwatha ba re tlo le bontšha gore motšhelo ke eng o šoma jwang
0: o ka mantshe mongwe o duma gore nke bae ba le dilo tse ba re ke di outreach ba ye kwa ditšhabeng ba tlhwe ba ruta batho batho ba botsiše dipotsišo batho ba bontšhane le bona nna ke tshwere selo se re ka baka la gore o ya digital ga bona ba bangwe ga ba tsebe le gore na re ka tsena bja mo tabeng tša mašarašara a digital
1: ke ka mokgwa ke bonang ka gona mokone gore re nke ba ya bathong ba iša thuto ye le bonnete ebile ke a tseba gore dikantoro tša bona ba ne le section e le gore e tshwanetse e sepele e dira education mare fela ga ba dire ka moo go tshwanetsego ga re tse gore ba shota batho goba ba shota eng mare lebakeng le ba re tshosa ka ge e le gore kua di branching ba go botsa gore ao wa o dira appointment go tsena online o dira appointment pele o etsa dikantorong tša rena bale bontšhi ba batho ba ehumana e le gore le digitale ga ba e kwešiše
0: Thabang o e boletse monna geso ke lebogile kudu o boledišana le wena ke lebogile kudu man o tshetse Thobela FM re tswela pele magageso ba re ao batho ba setšhe ba kwešiša dilo tše gabotse o ka re ba ba SARSeng ke be ba etswa wa tseba motho mongwe ba ne lata dicompany tse batho ba šomago ba ye batlhwe ba dutile bona ba ba bontšha gore bona wena ya ga o tshwanetse re dire ka tsela eleele wena ya ga re dira ka tsela eleele kudu mo batho ba šomang gona dicompany tša go fapana-fapana tša private le tša mmušo ba ba kgobaketse ba ba bontšhe ka gore batho ba a se gore ka moka re na le tshedimošone o tsheletše Thobela FM re o amogela le wena motheletše Thobela Arlo Cheng, Pirimekwa.
2: Ah, otra tata Misha ora tide ke kana ka fa o Pirimekwa tamisha.
0: Ah, o a kwile madume a o bile wa amogela.
2: A ke tshe o re gore bona o ka re ntela SARS ga le di shaka gore batho ba khwetse gore taba tsa bona di shapile mahlong.
0: Mhm.
2: O tsaka ni gore mo di tshe mo eng mo. Wa mathomo mo eng wa rena a she number phone ja o bona go contact SARS go bona go tswa re se mo se ni ba.
0: Ga bo tsibile mo eng la so a SARS se ka bela la gudika taba ya hore a se a tloeli nomoro tsa ka le na re no mo khopela so a SARS bo.
2: Go ya ra gore ke engwe le gore fa santse re ba thata ga tshe gore ba tswale re ke di pensioners ba khone go tswa gore ba ile gore ba bereka mmuso. Go se kwa go ikela gore ba re ntle ba robale ke tswe ka mosana ba tsaba ba tipela ba re gape nna le go tsa SARS go je di tshimo tsa masetla pele.
0: Mhm.
2: Ha ile ba ka re fa isu ntola information le gore itle ke ba bana manana ba mo go tlhola ke ma gona go areka ba re batho ba ntse re tlhale ke wa lesi ta ba yeng go bolla ka dikantle ka di outreach go le ga ile ba ka sa re di outreach mara ba tlhola bolla mo tlhola ke khutu ke nne ja le fast ka rata radio re tlo gona go ba le information le itle ke ra gona go tswa le go ra kgwebo ba tutuetse gore ga le re koeng ra kgwebo ga o patela ga ka ntola ke ga o patela tax go tle ke tshe le gore bana ba le ba SARS ba ka go batamela o ka go tle ka shufalla o ka shula shula fala ke bophelo ga ba re fele e full information re tlo ba le tsebo ra tseba gore mo re eme go ntse re eme seemong sa
0: mekutamaaaebo
2: re gosika Thobela FM
0: ko kwele monna geso ke kgatlha ke tabe e fetsang go bolela ya gore aowa e ba ka reka moya batla mo ra boledišana le bona ke moka bakata ba kgona go tela setšhaba mokgola setšhaba sa kgona go kusa ona go nyakega eng ga o nyakege eng re tla ba boledišwa
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: a go kile wa ba le kgobalo go ba bogolofadi ka baka la go tlhoka shedi ga baoki le dingaka bookelong goba o bile bookelong go belega mme wa tlhoka thuso ya maleba ngwana a be a golofala goba wena o amegile kotsing ya sefatanaga goba wena o nyaka go fetišetša moago mothong yo mongwe ikopantšhe le mashabela artenis mo number 24 Grobler Street Polokwane le office 307 Protea Towers Pretoria gape o ka beleletša nomorong ya 0796423827 nomoro gape ke 0796423827 mashabela artenis discipline determination
5: Excellence. Wena o tla feletsa ore a re re re le mphelegetsenye a ke re bana o tlhoka go bula case a re re enghe ro khotsa theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN device insurance underwritten by Santam MTN khona le melawana le dipelano
6: le ntjula gago le botlhokwa Iba karolo pele di tsano ye go tabagolo Thobela FM mo shato go tsamaya le itabisho
0: Ho bia lo makaka se tlo pele se tlo Thobela FM ya go tla ga tsela Africa bora mo tsheletsela o amogela nna nna le go ntse pela Dumela mo tsheletsela o amogela ka ma ba ngwe makaka se re ke kitimela ka modumela
7: Dokta
0: Arlo Che Le
7: gae
0: Re bona le kae nam khadi
7: Krona
0: Ah ema
7: a wa tsarsa idi mo le ka neng o re tswe e thusi o re e be batho ba gone o ba le tsebo ka yona doctor batho ba bangwe ga gare na tsebo ya tsetsa mafara tlhatlha kudu doctor ta reka data wa tariya ka mara social media ka mo wa tariya ka gore wa jika ta tlhela ya tlhela ta o tsena tsebo ro ya kae go kaone he bona ba dikisha mo bathong ba tsa batho ba tlhalotsetsa botse ba lebeletse ka mo mathong batho ba kgone go kwisitsa gore lotse tsa disaster tsa Michelle di tsamaya bjang eh ka gore eh doctor
0: ke ka mantle mong ora gore eh ba tshwanetse o tlisa maano a bona a go ya bathong le go ruta batho re botse botse re nyaka ka tsela ele ba se ka banana gore batho ba tse ba ibile batho ba kgona go tsena mo mafaratlhatlheng mola le gore ba bangwe ba kgone
7: Doctor, ke re ke a le botsa ka baka la gore ke bona social media mafaratlhatlha a tsene kudu mo dilo tseng teng ke bone le ID ba o botsa smart ID se ba re o buke online ga o tsene le gore o buke o thoma kae ba o botsa ka collection le ona o buke for collection o tsena o ya kae a o tsee ga rena tsebo ya dilo tseng ka bona gore doctor dilo tse ba di dirang a tsentse ba tsebise batho re tsena mo le dienso
0: Come on, come on, we'll fill out again. Maybe I'll leave one of my son Almusumo Munchukula or Batuba or Nabakushi Tabaja Tamucheloji.
7: Kelebuja di Tava, doctor.
0: Aha, you got rid of the Hanukulu and Aluena, who tells the Tabela female Kotakasla Africa Bora, Holy Bella Mo, Little Larna La, and Gekabon, Holy Bella Multa Larna La, Facebook, Lemora, or Unamoto Shoki, La King, Watura Munkunta, the Yan Lena, or Traveler, Doctor Masama, Tele Haria, Rakek and Ramui. Na ena ke tlhoka tsebo yeo e tletsego ka ga taba tsa SARS tle ke kgone go kwešiša ko ka mantšwa mangwe a setse a e ba le tsebo e kalo-kalo ya gona o tshwanetse a direge eng o ta kae dilo tsa e di eme kae o mongwe sho ke Aron Mapete nkgapele a re tlhobela Dr Mashamaetele o ratile ka moo wegašong nna ke bona SARS e dira ka moo go lekanego ka gore ka mo Afrika borwa o ka se bereke wa se bele SARS number ya go bontsha gore o tshela motshelo ka mantšu a mangwe ke bona o ka re ba dira go lekane ke ka mo go a bolelang ka gona gore o bile gare o senya a rialo o mongwe ke Mogadi Maria a re tlhobela kgotsong Dr Mashamaete le o ratile ka moo yena nnaena ke tlhwa a ke a kwešiša taba tsa motšhelo gore o patela motšhelo o kgwetsa mašheleng a go lebane mo e ke botheleditse ore gabo go a kosise ke a bona ena dilo tsa di fela di ra ena di re o ka re ba sars ba o kolota bokaa le o ka re wa ikosišanewe motla ba mo fetoela ba re wena ko wena o kolotang sars motlho mongwe ke tsatsi le a dilo tlhakatlhakana tshwara tlhogo a re banana le ruri a jwang o mošo ke mogale gwatlha mogale gwatlha a re go tsong dr mašamaitele o ratile sars a e šome mo go lekaneng go ruta batho ka motšhelo o tlo no makala ka molaetša wa gore o kolota sars mašheleng a mantšhintšha a e le gore le o ba le ona a o nao ke nna mogale sipho gwatlha go tswa mo penina park ga geswe ke mola tlhabine ga mogoboyam o mošo a re thobela ke nna derek lekubu dr mašamaitewe go baneng ba sars ba goga mašheleng a mantši ka tsela e ke ngwala ke le mo rustenburg ga geswe ke mola bekersort ka mantšhi a mangwe o botša onangkane ba mo gogela mašheleng a makalwa ke jale sars e lebelela ona go gola bokae gomme motšhelo wa bona o ba tshwanetse o tšea motšhelete e wena o e golang e ba bokae go gola tšhelete ntšhintšintši ba tono tšea mašheleng a mantši joseph mamosadi a thobela batho ba re kwa go bolela social media le di-radio fela gomme le go ba ruta taba tse tša motšhelo kore ka mantšhi a mangwe batho ba tshwanetse gore go bolelwa ka taba tša motšhelo ba dikwešiše se ka ba diodi kwa mo radiong fela le bona bale ba gabo motšhelo ba kgone go tswa ba ye ba kopane le batho ba bolele le bona ka taba tša motšhelo azayo lempatlang zion a re a lela dr mašamaitele le go ratile ke nagana gore sars ka aforika borwa e dira mo go lokile o lekanego e kgona go ruta batho gore sars ke eng e šoma bjang le go tlhakišetša bao ba gora dikgwebo go latela mananeo ka moka a sars mmogo le gore na ba ka lefa metšhelo ya bona bjang kudukudu ya dikgwebo o ngwala a le ka kua zanspraid honey dew ga bo ke 178 bochom ko kua marobjane ka kua lawrence toka a re thobela dr mašamaite ka mogašong sars e tloga e dira mošomo o mogolokudu o re ruta ka ga motšhelo bothata e no ba rena batho go se tšhetše dilo tše kore go sa di šetše di tlo o makatsatsa tlile leng ko mafelelong o sa tsebo rena o ka thiba ka eng ba o botsa gore e mona apo o na le mathata ka keno gorena tlaba ya nkgatlha ka baka la gore ke bona mo e ngwaletswe ke batho ba makgolopedi le seswai 208 ba bontšhang gore ba rekwa lesetša papo show a re thobela dr mašamaite le kgadi ya matobele ka moo sars e tloga e šoma ka moo go lekanego e no ba ba bangwe ba ga bana kwešišo kore batho ga rena kwešišo e kalo go se tsebe taba ye kore ga rena tsebo ye e tseneletsego ya gona re tshwanetse re dire eng le eng le eng ka nako ngwe one ore o re phaphara wa kgotsa ebile barago gape nako e la e fetile wena o sa kolota dimi mabapašo a re tlhobela ka mogašong a wa thuto e tloga e tlhokega phapanong go mošomi le rakgwebo ba bangwe ba go ba go akelwa mašheleng ke ba lebaga sars tlhatlollo ba e kgwetsa morago ga nako e telele kudu mo dikantorong tša sars o bolela nnete ka nako ngwe gore ke ya kua go bona ba raoa ya online o fitha o bone gona go direga jale mothomo bjalo ebile a sena smartphone a senaeng a senaeng namele ba bothata jo bogologologologologolo poli magamata are dumela dr mašamaite ngwe le ka sesimane a re thobela o mongwe ke vincent matšhwene tšhokwe a re thobela mokone a ke bone o ka re ba šoma ga botse batho ba le nna a ke tsebe selo ka sars gorena e bereka bjang o nomakala ba re sars wa e kolota wena o sa tsebo rena o e kolota bjang ke boma batho ba ba sars ke bona ba tlhokometseng taba tša go kgoboketsa motšhelo go legatong la Aforika Borwa ke setheo se sengwe sa mmušo ba gešo ke setheo se sengwe sa mmušo seo se tlhokometseng gore batho ka moka ba o banang le dikgwebo batho ka moka ba o banago le mo ba fumanang letseno ba tshwanetse go lefela motšhelo gore batho ba ba senang sa bona ba kgone go tlo kgwetsa tšhelete ye ya motšhelo e tswa go rena batho ba Aforika Borwa e re ke e romeleng gona mo maga gešo tshedimošo eno a ke kgole re e feleletšene go na le nako e nngwe e tlago motlho mongwe motsweletsi wa rena ka ta kgona go ikopantšha le ba le ba sars ra kgona go ka gorena re ka ba biletsaka keno na ba tla ba tlhalosetsa bega botse re kwa go rena dilo di sepela ga sopo mang a se mafelelo a nkane ka baka le o ke reng re a leboga ba gešo lena ba motlhomongwe re go buditse ba bangwe gore gape ba re ke setlhasela sa motšhela setlhase sa motšhela go na le mo sethomang sa ba sa felela o kata gare phaphara wa kwa ba re ba feditse e ra gore namile le wena o ka ra lešhakana lena ba o kolota gomela re namile re ketumela ka kua go putu Stanford Matlho o tla re ge a feditse a ja betene a efa kuku baby se ja a fithile mo gwašwa motho bo malle ya motho wa bo re a kgolo mama ao ja molatswa mabana

0: rata ka ba bitsa the Motown Spinners, the Detroit Spinners, ke ka mogeleng re ba ipitsa ka gona ka bakala gore ba le ga batho ba go bona gore re nya ke go tlotla ka tlhakantsa setlhopa sa go tsaka kwa go la Britain se leng re se ipitsa the Spinners bar a e rena re the Spinners. O ga no ba bitsa Spinners e fela bona ba re the Spinners. Ka 1954 ke re le gore gona ka kwa Michigan ke mo leng re ba ile ba re bona mmine wa rhythm and blues ke leng re tsoga ka ona ya ba le gore ba itella pele ke ka kapa ye leng re ka tsoga o ile betse ka bakala gore o le ga ba iteletse pele ba tseba gore talking re bolela ka Thombela ya ba le gore ke ba ile leng re ba be ba ralala. Henry a re go tlogela go shuma le bona ka 2023 ya ba le gore ba ipotsa gore tlo no tswela pele ra ikhantsa ka mmine o ile leng re a rata. The Spinners ke mo na ba leng re go file bona ya ba le re go tsatsa bona ke leng re o ipsinne ka tsona le tsetharo is come is go. You're throwing a good love away. Ya ba le gore ya mafelelo e bile I wanna love you forever. Ye le sume ne fela ne lona re kera o irela ya bobedi. Nke re tle re kwena le bona go 086 000 2452 gore re ikana ka eng. Ya, o ikana ka gore tswela pele go dira go loka godeng ya data ka bakala gore tsa re mafelong a beke thobela fa mebele ka mapela le wana bo le ka mapela o tso dira go loka ba bang a wa dira go loka ka mapela fela o dirile go loka o le moeleng re dula gona go ba mo tswang gona na ke eng e o ikanang ka yona gore ye ke tlo dira bophelo bya ka ka moka go ba ye ke a lahla nga sego ke dirile gape 086 000 2452.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwalo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: O senya ke go fetwa ga Hyperland re go tsere special sa ofisha 2 liter pan cooking oil ke 54.99, 1 liter Danan vanilla custard 19.99, 100 ml Dolly Varden glazering 9.99, 2 kg Safe portion powder 39.99, 175 grams Dettol soap ka 9.99. Hey, ke Hyperland
3: re bolokwane ga o se le City Center Taxi Rank mo Kopane Plaza le mo phalele marula mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
4: Blowback di tabadi ke metse ka maotu ya lokaba le tadi khoro bo khobe rena re khwetse go 89.5

Tameka Star, Going in Circles. Yeah, ke re ka re ke o bona go re o ya ka molika molika molika mo re kenya ka ngwana a loge go fitla ka mosaloni setswaletse go o ya ka mo bara a sa le go o ya ka mo bara o ile gae go o ya ka mo bara le re sepele dikolo de bulwa go sasa na o amegile mo go kakang ka baka la re ke re le ga itsana mo ka go botsa gore bona dipolelo tse di lengwana ke tsa gore a re tse re loge bana ka ya re tse re ba re ba kote kae ba buela sekolong le tsatsi la go sasa o mongwe sala Aisha roko ya ngwana go ya sekolong go ba hempe gore ba o irukisha kae kae gana ka molape beng ba irukisha bona ba tsoletse ka baka la re beng ba ka mola ba buetse morago o mongwe yena o lla ka miyo gore nna bile ke buetse morago ke na le ditokomane le tse ka moka ba no re phutha phutha o sepele nna ke nyaka go tseba gore nna e kabela gore seemo se sa gore batho ba e leng gore ga bana ditokomane ba sepele ka baka la re go sepela le ba e leng gore ba na le ditokomane ba laetse batho ba raoa re ne ena re re ba re ba re le re se go amile go kakang ke no nyaka go tseba gore dikolo di a bulwa go sasa a re re mang o phoso mang o nneteng mang o dirileng a re nyake phoso.

0: Matlobele FM. Ke moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ke fa o le khono ba ifetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjana. Motho ya be go aga xa lenana go la u bitso le fulela gae. E le ga folisha megopolo ya tshaba sa thulare ka mantsu ya ga go a agisha. O re gulishitse thobela FM. O re gulishitse go mmerere. Go la o golela sa maru ri ruri moghekolo wa sho. Ke ra bona moghekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara. Ge le le khono ona o ra dio thobela ka nete nete. Go bane ke mo le khono o gata ka mushito tse le tsa technology ga mmogo le mafarata ta ga botsona. Di fuka tsona o di role ka mageta go kwa ga bulitshaba.
0: #ThobelaFM66.
2: O se sona o le mahlwadi bona o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phuregago ditseka tshepedi tše Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
3: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonthe ebile se latswega hwetša dumped packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phuregago ditseka tše pedi tša dung Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
4: ke original bucket for one kgatlhanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretša tshireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5000 ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 a 45135 Clientele General ke FSPA dimeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
0: Mankuku baby go e ba le nna ya pele o fitlhela ka ira boraro e ba le nna
6: mošupologo o fitlhela botlhano

0: go tswa go palesa bana ba sekolo ba ra re tsamae re robala mo ya wena go robala robala o tsheletse tshebele fe mo re kgone go tsoša ka masa le tshatsing la go sasa ba gore ba tsadi ba ngwala dikgokaganyontse le ya go ba re yo re re krutse mishomo ya ga e bana go sasa ngwana tla ba maluma immigrating ba re ngwana tla ba re mama mama tla o ndroele mkhonazi ke re bana mkhonazi wa batho ba modiang tle bana gore sekolong ka nete ba rutishile tlo re bana ba drive mkhonazi le tlono reng sepela gae o droile matlanga allo lena okay ke ba se bo mabedi re tswela go irele ya bere go ba lena ya Thobel FM e fela se leng gone ke gore a wa di a bulwa letsatsing la go sasa go boelwa sekolong bana ba wa re ba biakanye dilo di be gona ka moka nna le yona re nyaka go ikana bjale 086 000 2452 ya ari ka ne gore a e ka swele go sasa wa ka ngwana o tlo ya sekolong a le monneteng re ya locha Thobel e ba le nna go Thobel FM re ya locha Thobel 086 000 2452 nna ke mango ko baby wa ka motsweletse ke Dr. Bzene re nyaka gore wena o ikane re ko gore ka bela gore o ikana kang le tšatšing la lekgono ka baka la gore ngwaga se o ile go na le lotse dingwe re di dira tšatši ka tšatši ke diphošwana ba bangwe ba raoa rena tše re šetseng re di dira gona bele re di tlwaetse gore aoa ye nka bolela gore nka se sa e dira letšatšeng la lekgono o tla bona mtho o šia nka se bušeletše ke nyaka gone kwa gore ka bele gore wena letšatšeng la lekgono la bolegolomasometshela nne la ngwaga wa 2026 nna e ka bele gore o ikana ka goreng ere ke tše senyane metsetso ke masometharo seswai pele ga ge re tla ba ra fitlha ngwaga ya goeng wa 2027 ya le re fitlha la botlhanong la tee kgweding ya January ao ba go swetse matsetso a lekgolo masometshela nne go a sala diiri tse senyane go a sala metsotso e masometharo seswai go a sala metsotso yone e masometharo she ya balela ya thoga o ikana ka goreng wena gare ga batho ka moka ba theleditse re ya locha Thobel eban a tsena gomola man o tla modiang re ya locha Thobela e ba le nna go Thobela fem re ya locha Oh, dok runo feta batswa re ya locha
1: re no sa smong go bo le kae na
0: re gone le kae
1: ah na ke rena go go mane nna re tla ke rena ba tsa bisa bana ra ba isa go le ba se pela ra ba isa di kolo nga o smang go go
0: go gore go go wena o ikana ka gore se o tlono se dira le go sasa
1: ka re se ke tlono se dira ga bo se botse ya ka nne le ka botsa o ka re o ka mpona ba police ba di lukisetsa ka bosiu di ka ba police ba phumula ke mmaletswalo ka mo mmametshane
0: mmaletswalo se se bose ke gore le a ruta ntsha mama gore ba itirele bona beng
1: Thobela nna ke police ke ngwana mmikisi
0: re a lotsa Thobela
2: Thobela le kae baby girl
0: re gone le kae
2: o bolela le manyesta mo phanga ka mo moroti
0: yo manyesta
2: ka nnete
0: Manyesa a re go gore ka bela gore o ikana ka gore ntle banna.
2: Ke ikana ka mogokeleng ka gona mangkoko. Ke ikana ka mogokeleng ka gona ke re o ka reng ka no bakana mogono bo phelo ka mmoka. Ke motshela ke re go re ke dutse. Batho ba ntse gore o ka ra ka tlhalefanyana. Ene ma ke o kore go na le go loka go gongwe.
0: O
2: ka ra wa tlhalefanyana so ka re no re o kule mangkoko a bolela ka wene ba go botsa ba re ore wena o setlatla so maraka ya gana kwa gagwe ka ka mothabisa ka kutukutu kore malane go segago ko moka dilo tse ba mpodise go tsona di tshwile ka moka ke na le go lebalela speed
0: lena manester ke lena ba le ba reng go loka gagwe go tlo go bolaisa go mo weekend
2: ka
0: yona tsela eo
2: ke ne o ngwane sugar nna mara ke bona ke phela ga botse ga ke kopisege a ke be se khuphi mo pelong ya ga ke bona ke phela ga botse ngwana koko
0: ke go kwele manyesta tlhe wena tswela pele o phela ga botse wena ge di tsena ka mo ditswa di sa go gobatse ga gona le ka molato re ya locha Thobela
3: hello mangkutu baby
0: sa se mogadi wena
3: fa go reng wena ge mangkutu
0: ke go reng se se mogadi
3: fa go fana le nna
0: wena nana
3: ke re go botse
0: eh
3: na ba tsare ke ka nna ka gore a dira bona mangkoko wena o ka no bona o ita mogone wena mangkoko se ba rontswa e tsukudu yena le nna go go tshepa wa tswella mo go nna wa re nka di machelete ke tlo fa nabe ke tlang go fa ye ke tseba gore ke ya ka ke ya mafelelo ne ke tlo e berekisa o fa ntse o kuri bush ka ba se ke ya mkhanya phatle
0: eish
3: ene wa tsaba go tsama ga ra ga le wena
0: yeah
3: gore ke ke gore ke a ikana a ke fanya ka wa di mana ka ntle re ke tshelete
0: o latlhile
3: ke latlhile ene ke latlhile wa nkwa
0: Come
4: how am demo?
0: Hallelujah.
4: Le kae motswadi wa ka?
0: Re gona le kae?
4: Le bolela le Vincent Seko ka mohau motswadi re gona.
0: Vincent tle.
4: Nna wa tswa ke ikana ka?
0: Eh.
4: Ka mogola ba re le motswadi ba ka ba re le ba nkhodisa ba re Vincent de tshwarella mo kerekeng. Awa yeo ke kana e lo reng ka sweke e tshentse.
0: Mm.
4: Character wa tseba mangoko ha o le motho. O tseba se wena o le nguti ka sona o tseba bogoni ba hao.
0: Wow.
4: Ibile a bo ba ke chanele motho. Mina sefela ore ke a bile le godimo tseleng ha ke na bodutu.
0: Mm.
4: Wa tsiba batho ba re ba imetse mangoko, re imetse ke mangwalo are o re tlang go nna bo tlo ba le imetse le tle le role merwana.
0: Wow.
4: Ha o se se ka nka wa ntse le rato la modimo.
0: Mm.
4: O mo lomong a le bela rena o tswa kae ma le ngona o tla di buisa dikeledi wa lla wa re o mo ha wa mbi.
0: Banna.
4: Wa tsiba banna ba marare ba tsentshite ka ramollo. Fela ba ba tsentshiteng ka ramollo ba tla ba buya ba boela morao na o rena bo tsaka rena o dira langa batho bao ba kreile batho ba bana ba le ka tshe ba bararo ba ba le question o rena wa bone ke ma
0: ke go kwe
4: ke ka mo kereng mme na se fela re tseleng ga ke na bodutu ke a bele le godiso
0: o mkhopotsa go shengwe ya Dr. Winnie Mashaba batswa di baka.
4: Hey, ya ke a le leboa.
0: Hey,
4: ke a le leboa ka go diso. Ye le eng go diso ka yona, ba di a se diso ye le re ke tlo le bala rena. Ke nyi se ke leng tsona, ke a tsanna o le bala motse le mo ke tsama ya, ba ne ke tsapha modisa. Ya di tsang ka lentse.
0: Ke gopela gore re go mele gona mo.
4: Ka mo hawa modimo. Ba tsone. Ba fole moye.
0: Wow. Wow. Ba tleletse ke le leboga ka moka ga lena, ka moka ka moka ka moka ga lena ba leng re le gonne go tsena le letsa ke a le lebogela kwa.
5: YBF World Title ye bitswa World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bogoni maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University of Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province Siso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
6: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena.
0: Metse sutse me beri fela gore re ye di ntlentse di taba ka gara ba leng re ba lahletletsa ka leng la rena la Facebook Thobela FM yaka surprise magopa re a Thobela se semang go le motjweletsi ka mo go Thobela FM nene ke rata gore ke thome ka o ikana gore nyaka go thoma gwebo ka ge e le moswa ya okay ke bona mo gore o ikana ka gore ka October oh rongwa M wa ga mogafe a re Shalom nna ke kana gore pele ga October e fihla nna ke tlabe ke tswile ka bogadi ke ile steneng saka ke morongwa a re yalo ee kore motho ke go ikana banna ka baka la re wa tseba gore go tloga mo ke kae mo e leng gore o nyaka go ipona a le gona nna le yona re tlone tswela pele ka bala e e leng gore le latlhetse go tloga mo re tlabe re ikwa gore ka ba le gore stembiso o di tshwere ka sebopego se sefe dintlha tsa ditaba ka baka la gore ke tsone dirišang ditabeng tsela tsa a iri ya boraro ka gore tlabe di fetogele bjang morago ga se
5: Thobela FM e tla o epsine le mangkuku baby o e bale nna mushubuluho go fitlala botlhano iri ya le some pedi mosegare go fitlhela ka ina boraro
6: ke ritheletse tshego le lerato la gago di ntira sekeleng sona ga ke dire metlae ke mo ke leng gona ka leba

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng ga tsona mankoko be re ka letela tša gore boramolao ba motlatša tlhogo ya maphodisa a masepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi ba re o ya go phega dipharamolato ka moka kgatlhanong naye molatong wa go ama bogodu bja maswika a botlhokwa a dibenyabenyane. Kgorokgolo ya tsheko ya Peter Maritzburg e remile molato ka la gore dinyakišo tšeo di butšwego ka leswa tša mabapi le lehu la ramolao wa ditokelo tša botho wa ka Durban Griffiths Mceng di ka sa tšwela pele. Maphodisa a Free State a golegile bagonenelwa ba ka godimo ga sekete lesolong la Operation Chanela leo le bago le swaretšwe ka dikarolong tše mmalwa go ralala le province mo bekeng ya go feta. Tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le mopresidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mošati wa tsebo le boithabišo.

ndivone wambazwa uri vone vho boikana kambe kanya mishumo ya kekana ndi mishumo ya ibali nakere ndolebwa uri vone vho chechereza thobela FM Baba na duba la bu dengwa na mianga. Ha muko nika go lobaga lo wena le sibe ke go lobaga ra isetsa. Surprise le wena ke go lobaga Dr. Bishop lo ne ke go le ka moka galena ba leng re le lahletse mo. Ya, le ba go nore rena le wena. E fela ke kgopela ke yona yo ya gore a mona go ngetlang ngwana gore ke na le wena ke le kae kae kae mang koko una potsene tabeng re gone go bulisana ka seleng re bulela ka sona. Ke le sumene fela re ke la go irila ya boraro. Nna le wa ka motjoletse Dr. Bzeni re a tswa nke o tle o itopela mo somo le tsatsing la go sasa gore tla be re buile gape. Gona bia le ge re tswa re katakata. Na, kichwaka Candy Staten, victim. Tata.

0: moka
1: dumelang morao le botlhale re sa lebale go dumedisa bagwera ba rena ka moka moka mo ba le go gona
0: dumelang bagwera
1: ee bagwera ba dumela lena hei bana ba ka ba botsana a re itsineng ka kanagelo ya rena.

0: Sasa le ayo ba be ba ya go etela magolo wa bona mafelelong a beke.
1: Re ka bodutu koko.
2: Hei, goreng le sa dire puzzle go bala ra loka sengwe le lena mara?
1: Ga go bose.
2: Oh, ke a tseba. Goreng le sa le ke go dira kgolo modumo.
1: Koko, ga gona dilo tseo ba reng ke di kgolo modumo.
2: Ke gona. O nagana gore monwana o wa ka o mogo gore ba go diregileng ka ona.
3: Enge?
2: Go dira kgolo modumo ke mošomo o mogolo kudu. Ee, o tshwanetse gore o be le motswako wa maemo a godimo. Go se go bjalo, o tla ikhumana o na le kgolo modumo ya go bona. Go tshwana le nna.
0: A yo letsatsa ba ile ba lebelelana ka letshogo. Na ba tla gona? Ba tla gona go dira kgolo modumo? Kgopolo ya go bopa kgolo modimo e ile ya ba thabisa eupša ka letlhakoreng le lengwe ya ba tshosa.
1: Koko, na motswako o ke ba eng e leng?
2: Malo, ka madimabe ga ke sa gopola.
0: Koko o ile a ba fetola o be a sa laetse go itshola goba go nyama. Bana bona ba be ba nyamile gona mo a yo o ile a tsoša sefatlhego sa gagwe a re,
3: aa, ke a tseba motlhomongwe nka thuse ka go tlhoka motswakong.
1: A re tsene fase.
0: Ba ile ba fofa-fofa ka lethabo. He, bana ma ba tsea pitsa e kgolo ya maoto a mararo ya koko go tswa ka kua serapaneng sa gagwe gore ba tlo kgona go bopa kgolo modimo e.
1: Ayo, na re tlhoka motswako wa mobe?
3: A re no tlhakanyalo je ka moka.
0: Sa pele, ba ile ba tsea dilo tsotlhe di le go ka kua serapaneng. Re bolela ka matlakala, mabjang, masikana, medu ya dimelana tsa go fapa-fapana, mabu bjalo-bjalo, le lona le raga godimo ga fao.
3: Ke ipotsa re kgolo modumo e tlo ba bjang?
1: Bona ayo, ke dumela gore tlo ba ya maemo a godimo kudu.
0: Tsatsa o ile a rialo ka boitshepo, morago ke ge ba ya ka kua ngwakong go bona gore ba ka tšea eng go dira motswako. Bana ba ba topelela dikrayone, seripa sa lebotlelo la go dira maphilo, masokisi a gale, letseta ke re dilo ka moka bana ba ka. Tsela ka moka ba ile ba dilokela ka gare ga pitsa ela ya maotwana a mararo, gomme ba tšhela le metsi a go tonya. Morago ba thoma go humana ba le gare ba tlhakanya dilo tsela ka moka ka magonyana.
3: Ga ke tshepitlo ba kgolo modumo ya go makatša.
1: Le nna gape ke rata monana yaka. Na re ile go apeya motswako gape ga se ra dumelela go raloka ka mollo.
0: Gantsi ba le gare ba godiwa bjalo ke moo ba ile go ba lemoga se sengwe. Moši o ile go a thoma go thunya go tswa ka kua pitseng ela ya bona.
1: Ye
0: gona fao ba tlhaba mogoši. Motswako ola o ile wa nama wa thoma go šikinya pitsa ela. Gona moo ke ge e thoma go phuphuma e a thoma go tlhatša. Bana ba ile ba boela morago ba lebeletse ka go makala ke ge pitsa ela e ntšha modumo o mogolo nke ke wa legadima. A gona fao go a tswa dithuthupi.
1: Re gonne ayo
3: e re gonne re dirile kgolo modumo.
0: Aa ga ba gareng eo go a tswa kgolo modumo bana ba mmatoka.
1: Ke wena kgolo modumo ya nnete?
4: Ke nna.
0: Kgolo modimo ile ya fetola imiemiela. Ke re ke re bana ba le ba tletse ka lethabo. Koko o ile a tswela ka ntle go bona gore le shata le ke la eng.
2: Oh, ke a bona gore le dirile kgolo modumo. Le gona e na le pelo e botse ga e rate dintwa. Hei, ke a le lebogiša. Na le sa gopola motswako wa yone?
0: A yo letsatsa ba ile ba lebelelana. Ga ba sa gopola motswako ba ile ba tšea dikgwedi ba nyaka go dira kgolo modumo ye nngwe gape e fela ga ba sa gopola motswako o la wa pele. Ga se ba ka ba kgwa matwa bana ba ba ile ba hutsa gore ka letsatsi le lengwe motho yo mongwe o tla kgona go dira kgolo modumo motlho o mongwe motho yo e tla ba wena ngwanaka sesiwe sa mosela seripa ra tla ra itsenana ka kanagelo ya rena phele botjang nna na zaza le ayo ba be ba leka go dira eng gona ba boditso ke mang gore ba ithute go dira seo gona gona pheletsong ba ile ba kgona go e dira kgolo modumo ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba lena ba leanegele dikanegelo ka tsela yo le tlo ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse o fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
5: bye bye
6: SABC Education enrich your mind enrich your life
7: kanegelo e ya tsogang o tshiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baralokekisete ba leng dire six mogašwa boiketlo mmammila le Precious Molepo moanege ke bodulong simolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang satege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Machila, SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: dipapadi ka khone majiba di khwetefa di safisha
1: ke ne bo ga tsempiso wa mabila ke atamisha tselo ka o dilitela ka sripagare go tsho iri ya boraro ke tse o dilatelago Spain ba tlhomile record ya go rolaka dipapadi tse masome tharo seswai ba sa fenywe moraga o thupa gahlano le Argentina go papadi ya magalagang a sebana sa lefase tuna ya dipapadi bogabo le setso ka nageng ya Aforika Borwa Gaten McKenzie o re ba šomišitše dimilione tše masome a mararo dipapadi tša sebana sa lefase molaodi wa Swimming South Africa Alan Fries o bolela ka ditikišo tša dipapadi tša Commonwealth go kwa tsebo tše ka botlalo ka seripagare go tšo iri ya boraro
0: dipapadi ka kgone majiba Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: Di supermarket tša rena di tletse ka dijo tša go tlhoka di aga mmele. Ga ke setse ba gore ke dijo dife tseo di loketse go balapalaka. Dintlha tšeo dingwa di lego mo mapakaneng di tlhakatlhakane gape ga go bonolo go di kwešiša. Ke duma gore nke be re kgona go kwešiša dingwala tsa tshebošo tše mo mapakaneng a dijo ga bonolo. Letswai le lentši, sukiri le makhura ao a tiilego. Re na le tokelo ya go tseba gore go na le eng dijong tša rena. Tshega di lebolo tsa temošo tsa pele ga sephuthelwana go dijo tse di phuthetsego tse di sa phetsego ga botse. Saina karaganyo goba petition go hila.org ke heala.org.
3: O bonagana gore wa seketša ka samente sela sa go tšhipa kere, mme gotlhe ke marwa. Beke le go fela ga se ya fela, ba re rešitše ga ba re dilo tša go tšhipa mafelelong di ya go turela ka Afrisam wa gagatee. Gobane tša go tšhipa a di swarelele mafelo a beke ke ya di-bri e sego ao aga leswa aga ga tee ka Afrisam e tlhametswe maemo a Aforika Borwa gape e diretswe go swarelela leka Afrisam the A1 choice
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: Motho wa ka ngwaga 1960 le 1960.
6: E a le mo se mo ke se bala mahapa. Motho wa masebo o go sa tsela tsa 1960. Nna ba le mo

0: 2 ke Thembisa Sasa.
1: Tlhopha ka moka sa ntshoroe le o lenaneo le ke le ratao kwa pelelo moele kere o ke le itheleditse ka twa dilo di le stofone school madam speaker a wena ena ke rata o ke dulela ke rata o ke thabisa ke ore ke re ke tswa le batho ba bangwe ke thabise ke rata o ke thabisa ke duletse ka lebaka la gore ba re ke apora ka lebaka la gore a ntse batho ba e leng gore ba ba banyaka gore ke tswe le bona ke batho ba e leng gore ba ithabisa ka dilo tse e leng gore nna ke kgone go ke thabisa ka tsona ka gore nna ntho e ke e thabisa ka yona ke only 15 rand so ba re ke apora and-e a ke tsebe ka gore bona ke re bjala ba ithabisa ka tse e leng gore nna ke kgone go ka di fitlhelela nna ena ke rata o lo itulela ke ithabise ka gae Albert Machete ka mohanejo a ye ke se go se se sena mogo
2: Albert ke mongwe wa batho ba botlhokwa kudu ke rata go tseba gore ke eng sa 15 rand se a ithabisago ka sona
3: ya no Albert some belief
2: e ba re shule wa ithabisa o ho ditse ba ra 15 rand tashi o thabile shule
3: ka 15 rand to fail Albert Rupoch
2: yeah okay re tshele megala re tle re korona e ka ba teleji ba ntshirugele ba re king se se dirang gore ba rate go ka incha king se dirang gore o e ba sa rate go incha king se dirang gore o ithatela go ka ba motho o dula ka gae
3: ra o megala ba ntshirugele
4: madam speaker let's go
3: hello we
4: le kae
3: re bona le kae
2: challenge
4: bolala le Joseph manana ga mothembisa nna ke motho ke a botse ke rata o dula montong o ya ka gore nna o tswa o tswa ka mabaka a mafini motho mongwe o a tswa o ja dijo o molo ore o a tswa o ya go nwa dino tse di itseng kae but motho o rata go dula montong ga ile gore ke nwa dino ka inola montong ka ba ke relaxa.
2: Yeah.
3: All right.
2: Okay.
3: Joe.
2: Okay. Jo ya kwa gala ba dumele fa o leng gona o be le mchuplo go mo botse.
4: Ya le bo.
2: Okay, arche mo gape. Ye ke ntshirugele ke matla. Tobela.
5: Ore mo.
2: Ah ganyana re ka botsa wena ore mo.
5: A ona tsa ba le mete speaker mo.
2: Wena ke go ka ro rata go tjwa.
5: Ah wa e nna ka go o di skumbuzi.
2: Eh.
5: O bona le mo rama ko fane ha wa na grade go ja na tsura ta go tshela mo jara temo go se se tika tika ai
2: wa e ka re le bora bontsi ba batheletse ba
3: tshela ha ba tong school
2: ha ba tshela le tika tika ka jara temo
5: a se go bora ha na ja mpora tsu a di ba nri tsona
2: o bora ke tsone tse tsa go tswa
3: ya ha
5: ha o ja ba mo pa itse ka go ba khangana ba ka ba mo apa ke
2: Okay. Yeah.
6: Ifela, eke ke ba ke le stadia. Ora lo ka bolo ke mo ke tabisha go na tsuku, jo ka mo fumo.
2: Oh, o ntsha ke football.
6: Ke ntsha ke go ya dina.
3: Yeah.
2: Okay.
6: Ba bolela ke ha bo mole ka mo transition dilo ga itse mo se.
2: Thank you. What wa ke na le maikutlo ne? A re batho ba ka mo ka ba re leletsago, ge ba bolela ka go tswa.
3: Yeah.
2: Ba bolela ka go ya mafilong a madila. Kamka ke ka fa go bolelwang ka go ngapangapana bunchi ya bona go na le dilo tse ntse dirwa go kantle ke motho a o rata go ba kantle okay ke a tswa kudu go feta ka mo go kana gana le ka gae ke a dula tla go botsa re se sentjankeng go na le hiking ka kwantle o gona go edira ga o tlhoke go yo ngapa ke batho ka se go batho ba bang ba mongapile
3: o tlhonga ba ke dira ga bitse dilengwana fa
2: ke tsebe ba dinga pa batho dira ga bi fela
3: a wa ngushisha dira ga bi dilo di hona ke ka fa rena baba ba
2: re fora ona le geckos di
3: mo ka tsana yo ke ka gae
2: okay yeah
3: ono tsana
2: ya gona le hiking ne bona gona le gona sepela go tlolla maoto ke ka rolo ya go incha okay gona le ona mela o ka dira ho tsenye o go botsa tsa go tswa ka jarteng
3: okay
2: yeah gona le ya ge ba gona le thaba mo dulang gona o ka namela dithaba barke mountain climbing
3: ye bo
2: isa le nga dilo tse batho ga di dirago gona le go yone o bogela di nonyane
3: oh ya bird watching
2: ya bo o bogela di nonyane gona le se ba se bitsa gore ke akere o boletse ka bird watching akere gona le people watching machacha o no ya gongwe kae kae wa no bona batho ba dira dilo tse ba di dira gore ba lebeletse o ke mo tla bona gore batho re ke di phofotsana tseng tsa o
0: makae ba se kae wena
2: di molong
0: people watch
2: yeah o no lebella batho
0: no man no
2: a fira yo mongwa sa motsara sorry my sister ba mogana e go ruta psychology about eh o lebeletse o mongwe o ja ice cream o mongwe kharebla ga ile roska mona ice cream o monno mo jwang o ja ice cream gore wena sa go no dula o lebella
0: people watching
2: o lebelle batho ba dira dilo tse ba di dirago o tlo sega tse dingwe tse dingwe tlo lemoga dilo tse dingwe ka bona batho fela go tswa ke lemoga gore batho ba ntse ba bolela ka go ya the night club ong wa go ya majwaleng go ba kae kae bona dilo tse ntse ba no di karrange fela ya sa ile tshola pele go tsiya megala yeo ya lena e se megala
0: the
2: voice note
0: yeah
2: yeah ke be ke no le ka kanya ka go bolela ka yona re sa thoma gore gona dilo tse ntse tse kwa di dirang go etswa okay o ka tswa ka 222 o ka tswa ka bicycle ke dilo tse ntse tsa ka ntle o ka yona mela skepe ge ba bangwa ile re ya dihlapi ke dilo tsa ka ntle ke nora
0: are tshwala mpele le robela dikgatiso tsa lena tsa bantsho e tskomuso batla le pelana sa taba ke matlakala rena a Facebook ka telefone re sa leng morago go @ FM ya ka
7: malemi a o fapana fapana sechaba lena ga yeti toro ya tata madiba e tshwala pele go ba mushumo wa rena tobele FM e kitika go di ya tata madiba tobele FM mushato wa tsebo le boithabiso.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke leboga poelano le sekhumbuzo ba theletše thobela magareng ga tsona ka iri ya botlhano go akaretša tša gore kgorotsheko ya godimo ya Johannesburg e ntšhitše taelo ya go thopa thoto ya malebana le thoto yeo e swerego ke Maumela. Fose Musicat Matlala yo a sejwago bjela ka komangkanna ya bosenyi le balatofa jaaka ena ba bane ka se ba ipona molato dipharamolatong ka moka kgatlhanong nabo. Setlhopha sa badudi bao ba befetšwego ka motseng wa Umkhutlo ka Bushbuck Ridge porobenseng ya Mpumalanga se ipiletša gore mokhomantara wa maphodisa ka seteišene sa maphodisa a Kolokota a fegwe. Ditaba ka botlale ka iri ya bohlano ke a leboga.
2: Di papadi ka khone majiba di khwetse fa ke safisha
3: e ke le bo ga ba tshitwa tshwala FM di tabetse di papadi ke tshe mralo ka gare wa bafana bafana thapelo maseko kuna di pego tsa gore akano se buele stopping sa Mamelodi Sundowns ka ge ona di pego tsa gore ba ka morekisa go ba a ya stopping se sengwe ka kontraka ya kadimo ka kuana ga nya Cyprus o rakile papadi tshe le somehlang dipatshone ka moka anusha dinotse pedi pila ga ya ka retjwa mo stopeng sa Africa bo ra bafana bafana mola dipapadi tshe sibiana sa lefase o rakile dipapadi tshe tharo anusha no yetie gomme re ya ka kwa dipapading tsa rugby mo motlhatlhe mogolo wa setlhopha sa Lions ke ena Mozwandile Nkosi o re le ge ba fentswe ke setlhopha sa Cheetahs mo dipapading tsa Currie Cup e le tukulo ya mathomo ka dintlha tse masompedi senyane go tse masompedi supa go na le tsele gore ba ithutile tsona le ge ba fentswe mo papading eo moraloko wa bona le kgona finka o kgonne go ka dira di-try tse tharo re ipolele jwa le tse tharo mo e leng gore setlhopha sa yona Lions ge ba ya ikhutsa mo karolong ya mathomo e ba le morago ka dintlha tse lesometshela go tse lesometharo go dipapadi tsa hockey tsa basadi Ntsopa wa ga Mokwena o rekile papadi ya bo masome a mahlano kgatlhano le naga ya Namibia ke mo Aforika Borwa ba šomileng ga botse ba fenya Namibia ka dintlha tse tharo go lefela gana mo papading e o nositše nno ya gagwe ya bo lesomepedi e sa le mola a thomang go ralokela naga ya Aforika Borwa a be a thopa sefoka sa moraloki o mokaone go dipapadi tsa tsamana sa lefase tsa hockey Aforika Borwa ba le go ronele ditee le Engelane China le India mothetsi wa Thobala FM re o theeletša maikutlo a lena ao le a rometseng gore na le kgotsofetse ka bareko ba bangwadisitseng a re kweng
4: Thobela timontšhorogele se sekgone ke go dumediseng ga mmogo le bašomi ka wena ka mogašong nna o yaka nna ka mokgwa ke bonang ka bona tlhopha tsa rena nna a ke se o kgotsofala ga botse ke mothekgi wa Kaizer Chiefs ke re ae nke ba tswe ka boserase nke ba ile gore ka dibapadi tša maleba tša owina ba garabe Thobela Martin ko amogetle mo goda kona batho mošhat
5: Thobela Thobela ka gašo nna ke bona o kare setlhopha sa ka sa amakhosi setlheng se dilo di tla sepela ga botse kudu-kudu-kudu ka mokgwa ba ikemišeditšeng ka ona ke tšhwane sodiša ka mosebidi la kgore mošhat
6: Tabela, tabela, tabela, kwanza.
3: Agi.
6: Lazarus Mabaiga, ule veri kukudri. Nagere Sundowns, tlaba ya gaye ni awozi.
3: Yeah.
6: The world changes. Sulunga sarana msuma na mwenye na mwenye na le Antonio van Veek. Are right. Lazarus Mabaiga, ule veri kukudri.
3: Mutiye jatu mele feb.
7: Tami ya ngabisa.
3: Oba fele.
7: Yo awule la omoke Boxman, patamisa ka Pretoria. Aye giri chumi village. A wa nna ke le baga baga kere ke a go tsofala. Ke a go tsofala re le leaking wa go. Ba tla e kitimi, sa ba tsala ba tla e tsala morago. Go ba go fitlhela ngwa go fela. A ke tsebo se ba ra re bona ba e migwang, ba tlo ba bona ba e migwang. Na na ke 100 shate.
3: Ke tsere tshego ba tshetsa batho ba FM re tla go pala iri yo latelago.
2: Di papadi ka khone majiba. Thobela FM, mo shata go tsebona bo ithabisho.
8: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. A clientele legal o hwetsa keletso ya simolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General, KFSPA dimoletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipielo online, go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
9: O tlhoka di casing tsa PVC goba UPVC irrigation le di pipe tsa plumbing ka theko e nepagetsego. Gona etela Tree mothopong. Re go tlisetsa ditsweletswa tse boleng. Di pipe tsa rena di lokaetse di borehole, di pipe tsa go nosetsa, di plase le di projeke tsa kgwebo. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, House of the CTM Livana ka Polokwane, go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
2: Tobela FM ke tika tata madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
10: The time for the healing of the wounds has come.
2: Tobela FM iri direla ba o tloka. Direla ba o ba phela go ka bogolofadi le botle ba o ba imelwa go modela go tse boima ka ikonomi.

0: tša moraorao mebileng go ntširogele
1: moteledi dumela gore lefa theletseng gona ke ile ke tshepiša gore ka seripeng se ke tlo bake ga re tlhela re lebeletse tša mebileng gore di sepela bjang hamsday le go otlela ka tikologong yeo skiang phatlhele ke ka kua Pretoria go pele go tlele ka šedifa le gona le tiego o tlho re botša ka botlalo ge re o kitimela go wena kabelo mantšhidi a re lebele Johannesburg Sandton go tloga ka Sandton go tloba le tiego lebile ka kua M1 ya Leboa ke tsena go tloga fola Grace Town go ka kwa Patlu makopana ga yona go tloba le yona tiego e tloga e ba gona dikarolong tše go pele go tlele ka šedi o seke wa fela pele go le ka tikologong ya Johannesburg dikarolo tše dintši mathope mo ga lekgonle ka yona Johannesburg go a etaetša gore nnete moela sephetephete o pitlagane dikarolong tše mmala fale pele re tla tsena yona go ka Tshwane re lebelele ka Motsekapa fale go na le dikarolo tše mmala pitlagane e begile dikarolo tše mmala tša ka bogare ba yona Motsekapa ba go pela le otlele ka šedi ko tsona fa le re lebile mo e le goreng ke lebopong le gona go na le pitlagano ye e tloga e goletše godimo otlelang ka šedi ka dikarolong tšeo re tshwela pele re lebeletše kabelo mantšhidi ka Tshwane dumela morwarre
2: re ke lebogae bagaši le batsheletše ba ntširogele mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le road construction mo Mamelodi West ge o le mo watlo le tsamaya re gopela botlile gona fao a re otleleng botse moela re na sepetepete yo tsamayang ka go nanankela se sengwe sepetepete sa go tsamaya ka go nanyake mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o le mo Puota Avenue mmogo le gona mo N1 South ge o lebile gona mo Garasfontein Road le gona fa baotledi a re otlele mo tereskebe ra fela pelo ke feleletse mo N4 e Malatlhene ge o lebile Bodikela o lebile gona kua N1 ke ra o lebile Proof Plus ra le gopela botledi gona fa o ge re feta Watameya ka N4 e Malatlhene westbound a re sekebebe ra fela pele re otleleng botse gomme ge le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebise mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo Excel at TMPD Safety Law Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batheletše ka moka ba ntširogele
1: re ka se fetse re sa kwa kgaetsedi ya rena re botswa gore ka kua Burgersfort di sepela bjang dumela tume
3: thobela a taka lebose ke senen feleng sona ke dumeše tlhopha ka moka sa ntširogele le batheletše ke re thobela ka masepela ngwa rona feta go motubatse ke thome ka Burgersfort head office ya rena ka moaratoropa rena Burgersfort moela sephetephete ka go nanya re na le balwala sephetephete go letshegoe fela bolokegile a re berekisane le bona ga botse mmele wa rona wa D1296 ene mmele wa rona magemeng re sana road construction re na le ditraka tse dintsi moela sephetephete tsamaya ka go nanya a re otleleng ga botse re segang tsebe fela mo go bolokegileng mmele wa rona wa D2219 e leng mmele wa rona wa go tloga mola sekeleng ya Malekane o lebile ga maphopa le gona mola sephetephete tsamaya ga botse mmele wa rona wa R355 go tloga Burgersfort lebile Oristart le R37 go tloga Burgersfort lebile Limpopo mola sephetephete tsamaya ga botse mmele wa rona wa R355 go tloga Burgersfort lebile Steelport mola sephetephete tsamaya ga botse go fitlha ka toropong ya rena Steelport go thoma mola stop sign sa rona sa D737 go fitlha smal sarone sa rona sa Lion re na le moela o montšhi re fatanaga moela sephetephete tsamaya ka go nanya a re segang tsebe fela mo go bolokegileng le mo di-stop sign re se ka bo ra felelana pelo mmele wa rona a re tirisong tlhoa Burgersfort go leba a thoko moela sephetephete tsamaya ga botse mmele wa rona wa D4150 e leng mmele wa rona wa Borasuku moela sephetephete tsamaya ga botse ke ketemele ka apere resenal personal office ya rena mmele wa rona wa D4250 e leng mmele wa go tloga mola popelo shopping center o lebile apel cross le mmele wa rona wa D4190 e leng mmele wa rona o tloga mola R37 o lebile mašhinabel moela sephetephete tsamaya ga botse ke a leboga poloke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka mosone
1: kgaetsedi o e beile le wena go sasa ge re thoma go sasa fa le ge e ba go na le pitlagano ya moela sephetephete no latlhela gana ka kua inbox ya thobela FM ya ka Facebook re kgona go se botsa ba batloga ba sepela mebileng re tla kopana mathope mongwe a go sasa ke a leboga
0: tša moragorago mebileng go ntširogele thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Blowback dithaba di ikemetše ka maoto bjalo ka baleta dikgoro bokgwa bja rena re ikhwetša go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: party fela. O nagana gore o ka dira tse ntši kudu go swana le nna. Romela hashtag doing too much ka WhatsApp go 087-240-5777 gomme o re botsa gore o dira tse ntši kudu bjang. O ka ba le sebaka sa go tsofa 4,000 rand. O na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Thobela bagolo, ke beleditswe interview ya bobedi. Eupša ish, ke nyaka seo nka se aparago. Ke kgopela fela 200 rand.
2: Ah, ngwanaka, re tla dia plane.
3: Motlogolo, ke tla patela thigo e-wallet ya gago go tswa bankeng yaka. Wena, WhatsApp hi go 087-392-5538 o nape o latele ditaelo.
1: Ke ngwadišitše, ebile ke tšhentšhitše PayShap ID yaka. E tsene, ke a leboga.
2: Ah, matlhatsi ke ao ge ngwanaka.
4: Ke bona o le gaming, batlela o bo patelo go tswa go banka efe mo maefe ka e-wallet e ntsha yeo e kaonafaditswego ye nnago le tsotlhe. FNB, thuso ya go fetola dilo tsotlhe. Go na le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited, moabo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
5: Ga Shoprite re subsidize ditheko tsa ditšweletšo tša ka mehla gore o kgwetše tše ntši go tšeo balapa ba di tlhokago ka go fetišiša. Swipe gomme o seketše ge o reka di-5 packet tše pedi tša di-Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 29.99 fela. Di kgwetšegela go fihla ka di 22 tša July 2026. Ga Shoprite fela, ditheko fase tšeo ka di tshepago ka mehla.
6: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go lebjalo ga se gantši ba bolela ka bana.
7: Go a tshegiša ka gore maemo a bokamoso a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang. Re sa re nka diatla tlhe, ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete. Etela holdmyhand.org.za.
8: Nano ke la tlhokola tsela la mantši ba motheletša bole metsotso ke e lesomešupa re tšwa e reng ya botshelela. Re gatela pele ka tša gore masepala wa Polokwane o tsebišitše gore o tsentšhitše tirišong molao wa tshepidišo ya dikotlo tša go roba melao ya tsela ke gore Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Arto ka boripana go thoma ka lapele kgweding yona e ya July. Ka tlase ga molao baotledi bao ba lefelago dikotlo tša bona tša gore ba molao wa sephetephete ba fokoletšwa mašeleng ao ka dipesente tše 15 ke gore ba lefela seripa gare ga mašeleng ao ka moka ga ona. Re nyaka go itsotša pele temana yem le go ikwešiša gabotse. Re amogela mo magaleng moleledi wa kgoro ya batlhankedi ba sephetephete ka go mmasepala wa Polokwane ke tate Kgaogalo Mphago. Tate Mphago, re a lemogela thobela.
9: Tedi e re ke go tsamaise ke tsamaise Beatrice ba tšweletši ba naneo la tlhokwa la tsela ga mmogo le batšweletši ba thobela FM mathapameng a mabotse.
8: Age ba iletile taba ye ba thieletše tate Mphago pele re ka tsenelela kudu ka yona poledišano ye thomang ka go ba hlalosetša wona molao o wa Arto.
9: Ke a leboga. Arto ke Administrative Adjudication of Road Traffic Offences. Ga se nkare ga se phoofolo e itlile go maabane. Arto goba yona Administrative Adjudication of Road Traffic Offences e thomile e le pilot project goba sela e leng gore se be se lekwa o ka bona gore se a šomana. Ka ngwaga wa 2008 mo e thomileng ka kwa masepaleng e mebedi e megolo ya rena e le go Tshwane le yona Johannesburg mo e leng gore ba thomile go e šomiša gona mo ngwareng o wa July ka 2008. Mme mmušo wa rena wa bona gore ge bantše ba e šomiša jalo be re na le selo se ba rego ke infringement fela rena ka mokobere bitša re fela re rego ke ticket. Agar ba fela ba re ba hlapetše ba tsela ba go fa ticket. Ka kwa go Arto ka kwa re na le selo se ba rego ke infringement. Ge o humane infringement e uwe o na le matsatsi a 30 32 days gore o ka patela. Go patela fa o ile go patela seripa goba half ya kotlo e o tla be o e file. Ge o ka palelwa ke go patela gona mo matsatsing a uwe a 32 go raya gore tšhelete e uwe ya go ile go boela sekeng. Mme ge ba ka go ngwalela lengwalo lela ba rego ke courtesy letter ba ile go oketsa gape ka ranta tše 60 rand mo godimo ga kotlo ela o bego le yona. Mme ge o ka feta matšatši a mangwe a 30 gape another 32 days ba tlile go oketsa ka 60 rand e nngwe gape ya go ntšha lengwalo ebile o tla boe ba le enforcement order ela rena be re tseba gore ke warrant of arrest. Jale ka enforcement order o tle go palla go mphia fatsa lengwalo la gago la go atlela o tle go palla go mphia fatsa motshelo wa kolo ya gago go setse o humane tsona dilwetseo ke ka mo eleng gore e thomile ka gona go tloga kwa 2008 o ba go fitla e ngwaga ka ngwaga mmuso wa rena le gore a rena ya dinamelwa ya bosetšhaba ba be bantsi ba ruta dimasepala le batlhapetsi ba bangwe ba rena ba diprovence gore arto e e šoma jang e ka šomišiwa jang.
8: Age tatemphago ka gore šifale re tabe ya arto ka nnete ga se emsa le mmasepaleng wa gabo lena ebile lena bjalo ka mmasepala wa Polokwane go thoma ka lapele gona kgweding yem le tsentšhitše tirišong legato la bobedi ke second phase ya ona molao a re boele morago gannyane re boleleng ka legato lela la mathomo gore lona le tsamaišana bjang lona molao goba melao efe e namile le re botse gore o legato lela bobedi lona le eme ka sebopego sefe.
9: Re ke e tlhalose jalo pegi gore arto ke molao molao ga ona diripa goba tsona di-faces ge re bolela ka di-faces face ya mathomo ke yona e re rego arto e thomile bjale ka pilot project mo dimasepaleng tse dingwe mo be ba le ka go bona gore e a šoma gona jale re tla mo legatong la bobedi re oketsa dimasepala le di-province tse e leng gore di tla kgona go šomiša yona arto ke ka moo masepala wa rena wa Polokwane o welago ka mo go tswana go yona face b goba yona me masepala ya face two e leng gore ke yona e leng gore e okeditswe gore e ka šomiša arto go sa na le ba ba šaletseng morago ba e leng gore go sa na le tseo di lokišwago ka morago ba tlile go tsentšhwa le bona mohlomongwe bona ba tla bitswa gore ke legato la boraro goba yona face three.
8: Age le šetše le boletše gore ditlamorago ke tša mohutamang ge ba otledi ba sa lefele dikotlo tše e leng gore ba na le tsona ke eng se e leng gore ba swanetše go se tseba ka tlase ga molao le gona le ka re le kgonthišegile gore badudi ba mmasepalao kudu bona ba otledi tshedimošo e ba e tseba ba a tseba ka ona molao le gore le lena le le mmasepala le šetše le thomišitše go tsentšha tirišo.
9: Re le ba masepala Polokwane ka metlha re leka gore re ka iša ditaba bathong gore batho ba tsebe ditiragalo tseo di diragago ka go masepala wa rena wa Polokwane ke ka moo ka metlha re tlela gore re aga Polokwane rena re le ba masepala Polokwane re re re lekile go ka tsebiša batšheletši ba rena goba badudi ba masepala wa Polokwane ka tsona di-social media ka dikuranta tsa rena goba le ka tsona dialemoya tsa rena gore re na le mola morago ga gore moporesidente a tsebagatse gore o tloga ka di-1 tsa July mo ngwageng go arto e tshwanetse go ba e le gore ya šomišiwa arto e tshwanetse go ba e le gona le rena ebile ba re badile re lekile le kwa morago go ka tsebiša batšheletši ba rena le badudi ba rena ba Polokwane gore masepala a Polokwane o tlile go šomiša arto go tloga ka di-1 tsa July 2026 ke ka moo le mo rileng re fitlha go di-1 tsa July ga sa nka ra dula fatshe go ba ra gomola re tswetse pele re le ka go tsedimoša batšheletši ba rena badudi ba Polokwane gore arto e gona ebile re a ba botsa gore arto e šoma jang ebile re a ba lemoša gore arto ela ke ela ya go šomiša di-demerit points gore go sa tlwele botse re fela re go tseela tsona di-points goba go fitlhelela mo e leng gore go fitlha mo nomorong ya lesomepedi ba tlo go botsa gore wa wena o dia bosadi bo bogolo kudu e ba okhuditse mengwaga e meraro ka morago ga mengwaga e meraro go tla boa o tlo fumana license ga tswela pele o dira jalo ka etsea la bobedi ba etsea la boraro ba tlile go botsa gore dula mengwaga e lesomepedi pele o ka tla wa tlo tsea license gape jale re leka gore setšhaba sa borena se kwešiše gore arto e leka go fokotsa dikotsi arto e leka gore badudi ba rena ba obamele melao ya tsela badudi ba rena ba tsebe gore molao o sa le gona ka mo nageng ya Aforika Borwa.
8: Tatemphago a ke tse bore ke le kwele gabotse le batheletši ba ka ba ba kwele gabotse le re lona legato le la bobedi la molao wa arto mmasepaleng wa Polokwane le fokotša meputso ge o le gare o roba melao ya tsela o e ba le dikotlo go thoma ga bjale goba ke e leng gore e sa tlo phethagatswa
9: e ya go fokotsa di-points goba e ya go tlo jelwa ke e leng gore ke sa tlile go phethagatswa ga jale re sa le mo go ela ya gontšha infringement ra ba le ela ya courtesy letter ra ba le ya enforcement order e leng gore e tlile go thibela gore o palele go mphiafatsa lengwalo la go otlela o palele go mphiafatsa license disk goba ona motšhelo wa koloi.
8: Bjale baotledi bao ba nago le dikotlo tša go roba molao wa sephetephete tše e leng gore di šetše di na le dikgwedi tše tharo ka motlhala ba na le maswanedi a go amogela tsona diphukoletšo ka tlase ga molao goba ke ba dikotlo tsa go thoma ka lapile kgwedi ya July fela.
9: Ke dikotlo tsa go thoma ka lapile July fela. Ba le ba khumane dikotlo kwa morago kwa. Ba sana le ona monyetla wa go tla ka dikantorong tsa rena, ba tlatsa diforomo ba gopela phokoletso kantoro ya rena e tle go ba phokoletsa gore ba lefe melato ya bona pele re tshelela ka legatong la gago.
8: Tatempago seemo se se re le gore sefatanaga sa ka se roba molao wa sephetephete e fela se be se sa otlele ke nna. Ye pharela lešogana le yona ka ditsela dife?
9: Sefatanaga, rena re tseba mong wa sefatanaga o sefatanaga se ngwadisitswego ka ena. Re tseba e le ena mong sefatanaga. Mme rena ge re ntšha kotlo re ntšha ka leina la mong sefatanaga ge e le gore ga se re humane mootledi. Mme mong sefatanaga ke ena a tlileng go tla go rena a re aowa ka tšasi ya mokhutho sefatanaga se se be se sa otlele ke nna sefatanaga se be se otlela ke mootledi o a re fa o bego a otlela re tlile go tlosa kotlo e la mo maineng a re ra iša mo maineng a o a tlabego a re file ena ke ena a bego a otlela sefatanaga ka tšatši leo ke se re rego ke appointment of driver.
8: Go tlile go diraga eng go ba otledi ba e leng gore ga ba lefele dikotlo tsa bona?
9: Ba tlile go palela ko go mpšhafatša mangwalo a bona a go otlela. Ba tlile go palela ko go mpšhafatša di-license disk goa metšhelo ya dikoloi tsa bona ka ge re sa le mo legatong le. Mme tse dingwe di tla tla ge re ntse re ya ka magato a mangwe go e ya kwa pele kwa mošo wa rena o re tlhatlha gore re dire jang.
8: A re rumeng ka e ya gore le hlakise gore ba e leng gore ba na le tsona dikotlo tse gomme ba ka thabela gore ba fokoletswe. Ba le ba kae le gona go šongwa dinako tse di fele tse dife?
9: Ka masepaleng wa Polokwane re na le kantoro ka molao tlelastareng ya rena ya Aganang, re na le kantoro ka tlelastareng ya rena ya Sešego Moletši, re na le kantoro ka Kua Sebaeng, re na le kantoro ka Mankweng, re na le kantoro ka Majatšhweni, ra boa ra ba le kantoro ka mo Polokwane le mola ga masepala mola kgona Landros Marele Boden Stane fale le gona fale re na le bao ba šomago ka tsona. Badudi ba rena ba ka etela fao ba gopela thuso fao ba tla fiwa diforomo tsa go gopela phokoletso mme ba tla fokoletswa mme ba kgona gore ba lefe melato go ba dikotlo tsa bona gona fao.
8: Are ya mafelelo shikinya ke le go e lebala tatempago ge e le gore o rometswe kotlo yeo ka mokgwa wa email goba ka molaetsa wa sellathekeng ge ke shetse ke ya dikantorong tsa lena ke a printa goba nka notla le sona sellathekeng se ka ba šupetša sona.
9: Le ge o ka setlele selela thekeng goba wa setlele image wa tswelela wa re botsa gore ke humane molaetsa nomoro plata sefatanaga sa ka se goba nomoro ya ka ya boitsebiso goba yona ID number se tlamehile bona ba tlile go tsena mola sebaledin sa bona bona ba tla go ntshetsa yona goba ba tla go printela yona ba go botsa ba reši tlamehile ba ba gofa le foromo ya gore re kopela go tla tsee gore o humane phokoletso.
8: Nna ena ke kwele ke tshepa gore le baotledi ka nna ba kwele moleledi wa kgoro ya batlhankedi ba sephetephete ka mmasepaleng wa Polokwane tate Kgaogelo Mphago re lebogile re re le ka moso.
9: Re a leboga mme ebile ba e leng gore ga se ba buisa goba ga go na le dipotiso tse ba nyakang go di botsisa ba ka re leletsa mogala mo go 015-290-2000 ba gopela summons section.
8: Age dikwaretse re a leboga.
10: Mosate. Epeke o kare go tlothata fa go ya pele re tla ba ranya ka dibaesekele ga go nete a ba pontšho a re o lekola mebaraka mosupologo

0: 0800 242 0202. Life ke FSP yo idumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloaelo.
1: Special is a food hyper mkopane. Sitwela pele go fitla 22 July. E tla o gwetse 12.5 kg ya Golden Cloud Cake Flour ka 123.99. 400 grams ya Nespresso Share ka 46.99. 1 kg ya Danone Custard reka jepedi ka 37.99. 100 ml ya Aquafresh reka jepedi ka 24.99. 750 ml ya Sunlight Liquid ka 24.99. Mola 50 by 20 grams ya Simba Knickknacks ele 42.99. Food hyper mkopane, where you always say.
2: Metsotso re bele ke le sometere lebile e rinyela ya boshupa re tjola pele ka ditaba tsa gore megatlha ditekisi Santaco le NTA ka Gauteng dibile le kopano le bobega ditaba le gono go tlhalosa ka ditlhotlo tseo ba kopana go natso ka go lekala la ditekisi. Megatlho e re tshumišano ya bona le gore dinamelwa ka Gauteng e maemong ao a sa kgatlhisego ka ge go sena poledišano le gore gape dipheto tse dingwe di jewa go lebeletswe letlhakoreng le tee. Ba lemoša gape gore ngangego yeo e beya kotsing dinamelwa tša botlhe tšeo di tshepilwego ke banamedi ba dimilione bao ba ithegilego ka tsona tšatši ka letšatši. Go tšwetša pele yona temana ye re amogela mogaleng moleledi wa NTA ke ena tate Theo Malele. Tate Malele, re a le tamaša le go le amogela go tlhokwa la tsela.
3: Age re medise re leboga go ba le lena.
2: Age le ka re nyetlela ka boripana tse dingwe tsa tseo di tsweletse go kopanong ya lena.
3: Kopanong ya rona re ne re tsebisa ba ditaba gore ka tsela yo mmuso re tshwere ka yona mme ke di bone di a letlabela ga a sa tlhompa ketelodipele ya taxi industry ka gare ga Gauteng. Ka mo gare ga Gauteng mokgatlho wa National Taxi Alliance ga mmogo le mokgatlho wa Santaco di a šomišana mme di šomišanago ba ipitsa gore ke Gauteng taxi industry. So ke ge ba bolela ka leleme le tee ba boledišane le mmetlabela gore a se a ya ko di-associationeng a sae nabo mme mmetlabela o tlhabela pele gore ene ke mmuso a ka nno ya moarata go ntse lele re segone and seo re bona e le go re tseela fase ga kudu ka gobane re kgethilwe semmuso ke bona batho ba re ba etelang pele gore re ba emele gore re tle re ba tseele ditaba ka mmuso le ge mmuso o etla go bona re be nabo ka nako tse ka moka. So mmetlabela yena o re no o nyaka go itirela yona ntho a e tee and so a se re swara ga botse ya
2: le ka tswela pele.
3: Oh yeah, gore ka boripana ga respect the protocols ke le go ditse and then point ya bobedi ke taba ya gore go apply to operating license le lefelong le rileng o ka no se wetse mo lefelong leo o tlaya kwetsa ge yena a ntšha di operating license go lefelo la ka ba a ikgethetse lona ka dina tabang a ikgethetse yona ntho eo and seo se tshwenyaga kudu batho ba rona ba ba senang dikoloi tse ding tsa gore ba ka itsamaisa le gona ebile gape go ya koo ke challenge e sa tlhokagaleng ka gobane mokgwa o re o tsebang ke gore go mo applyseng operating license teng ke gona moso tseng o le applista ko teng e seng gore ule applista ko ngwana. So ye nngwe ya ditso tse e leng gore ke di bone mme ke di bone tlabela wa di dira ya boraro o re ditshebetso tse tsa di tshwerego tse dingwe di tlo felelwa ke ko go soma go raya gore batho ba tshwanetse ba reapply-e gape reno a go tsebo go ka diragala ka mokgwa o gore batho ba reapply-e e le gore ba reapply-ile e ne e fela e le moyako wa gago o sokodisang ka go diragatsa gore batho ba go tsa di operating licenses ka bonako ya so re kopile gore mo premiera kwanyala le Sophie a dire gore a mo batame se re tla rule fa se re se baka ne ka go bana ha ka tsolla pele ka tsa ya dira ka gona go ka se bana le botsitso ka mo gara taxi industry le a bona le lena gore taxi industry go ntse go ya go thola gona le khutso wa ya no nya go tisa di kharuka gara a taxi industry ka tsela ya dira ka gona. So re le re mo premiera e bile a ba debogose tiro yene le DG e ngwana ka kwa mogare ga department go ba ba lebogose tiro ka gobane ba sa somišane le rena gabotse ba sa re tlhompe.
2: Tate Malele, pele le be le ka tshwara kopano ya lena le bobega ditaba le gone le be le setse le lekile gore le kopanye le ena mo lekgotla phetiši goba ka go romela baromiwa ba lena.
3: Re lekile ka makgetlho a mabedi ka go mongwalela a se a araba le gore go goditse lengwalo la rena seo se raya gore ga re tlhompe. Ra feleletsa re ngwaletse le premier ya Gauteng le ena a tlhoka gore a re tiise gore o amogetse lengwalo la rena o tla re araba le ene gwane go tshola. Ke ka gore bone gore ka gobane ba sa nyako go boleisana le rena e re re ba khurumile ditsebe ka tsela e rile go ka yona ele gone.
2: Ke eng se se le godišago gore motlho mongwe ka morago ga marato a lena tšatšeng la legono le ka bona ba thoma go le sekegela tsebe?
3: Re tshwere sector ya di-taxi e drivang economy ya Gauteng province e tsamaisang ditšhabatšhaba ba tshwanetse gore ba re sekegele tsebe. Ge ba sa re sekegele tsebe re ka no emisa le mosomo ka gobane tso tse ba di dirang ba etsa gore maphelo a batho ba re ba nametsang a seke a ba mo sekeng. Ebile gape re tlo feleletsa re panela ko gore re ka patela dikoleji tsa rena kgwedi le kgwedi ka tsela eo ba re tshwarog ka yone.
2: Ka gore le ba file matšatši a šupa gore ba arabe dingongorego tša lena, ke eng seo le ka se bolelago go tiišeletša banamedi ba lena polokego ya bona kudu bao ba tshepilego ditekisi tša lena go di šomiša tšatši ka tšatši?
3: Banamedi bona ge e le gore re tlo ya megwantong e tla ba bona ba pele ba gore ba tsene re tla ba tlhalosetsa ba tla tshwanela gore ba tlhaloganye bothata bo re nale nabo. Mme fela re tshepa gore re ka sekebe ra fitlha mo bakhuduthabaga ba tla dira ka bonako gore re tle re dule fase re lwedišana.
2: E le gore ge re rumale lena seo se amabjang mošomo wa lena wa tšatši ka tšatši bele ka boraditekisi?
3: Gape ge koloi e sena operating license e a tshwara ge tshwere o tshwanela ko gore o ntšhe matšheleng a mantsi gore o e ntshe mo e tshwere o gona and koloi e ka no tshwara makgetlho a mabedi go isa go a mararo a latelelang e o feleletsa go sa o panela ko go e ntšha mo ebile be e jewa ke mmuso ka mo ebile go santsene o e kolota. Bathata a re kopanang nao ke amanga ona ke ona
2: a re kgolofeleng gore le tla kgona go khumana tharollo lena le moleledi wa NTA Tate Theo Malele. Re lebogile nakwa lena
3: are
4: re menyeletša ka maikutlo a lena batheletše re thoma ka letlakala la Facebook mo theletše re thobela setlhopha ka maka sa tlhokola tsela ke re monna yo wa go kata ngwana wa mengwaga e tshela a dule kgolegong bophelo ka moka ke Ezromo wa mabapa o roka a Trageville. Monna wa go kata ngwana wa mengwaga e tshela go ya ka nna nkebe a sa seke a jo latlhelwa kgolegong go fitlha a tlhokofala o re ke ena nong Milton ga matlala mmadietana yo mongwe šo ena motheletsi o re tameng ka gašong setlhopha sa tlhokola tsela bathong ye gane goreng batho ba go sotla le go senyetša bana bokamoso ba tswelela kgorong ya tsheko mola go swanetše ba seke ba fiwa le monyetla wa go seka gobane ba tla humana beile ba phologa ditšhipi ga di lle go fitlhela Jesu a boya mo lefaseng ke mabena B Sekhukhune o re ora khoshi sekukhune maroteng yo mo shona re khotsong ka gashong ke lefela na le o la go katangwana ba re felo na rena banna ba go ba le maikarabelo re mo rute molao gape o jisha setlhopha o re thobela ke Jan Castro le tlape ka bapong Brets amabedi a mararo go WhatsApp line
5: thobela ka gashong ba sokola tsela ya le dumedisa go ke thapedisello ka moga mashabela mogashi tabeng ye khwe ya bontate ba go reipa ye khwe ke tlhopha boroko ke bothata bo bogolo nna ke bona solution fela ke e le gore ge rena fela banna re ka ntšha mogopolo ola le tumelo ela ya gore o ba reno ge o ka re go ba yo wa robala le motho yo monyane dilemong e le gore a senka tsenela ja thobalano ba re boletse jwa go botla fola ge re ka ntšha mogopolo wa mohuto o re le banna mo megopolong ya rena ke nagana dilo tse ka moka di tla solobega di tla lokisega ke senye kry-a o mogashi thobela
6: thobela ka lapeng la tlhoko la tsela ge le nna ke sa kgotsa monna wa me wa reme kaka a ba bala le ngwana wa 6 years a megele e rata batho batho ba modimo mme e nyaka moso o tsene ka gare batho ba go sena le monna wa ba e tronkompo e bona kampa le ge e le gore ga se wa kgole wa ka mo Aforika Borwa batho ba phela mabesebese ka gare ga yone
4: ke maikutlo a lena batheletša go samane felo le rena bagaši le batsweletše le lenano la tlhoko la tsela ka gore yalo re le romile la mantšhi boa lehono e le mošupologom la go tsweletšwa ke motsweletše Eric Mashao motsweletše metšhini Mponso Motlhola motsweletše mogolo Matsheko Malatši le motsweletše Petish Mapetsi wa gabotlhoko šoo šetše a gorogile bone makgopa ka ditaba tša iri ya bošupa yena ga fetša o tla šutela ba mabaleng a dipapadi ke Clifford Mehala le Nathi Kobiane thobela

0: supile metso tsorna metere tshela gona kwa iringela ya bo shilpa go mashata watse bolewe thame shata bala FM ya khotaga tshela Africa bo ra iringe tshela kwa go dumela tshema ga shona ke tlifatli visito wa ga mehala ke mokori ka metlala baba ka ga ke sepele ke no shego le nanola mabaleng a di papadi ke sepela fala 99 se na tiko ya ga kubiana ba re ke motho a go rata na makolobe maga ga shike ka mogoretse ba go ma mathlalo sa bole bala komane ere ke ba ke bolela ba boding wana magopa ka ditshaba tsa ira bo shipara go kopana na gape iringela ya seswaye le ke le nanola mabaleng a di papadi o skala bala bala fa gore o gona Isaac Silo ga mashila ka motjeletse mogolo wa lebeletse go manana ka maka thobela FM go akarotsa falle nanong la mabaleng a di papadi ne tlo gona re sa kete ka mekgwa ga masume tsela tsela ya khasho maga gaisho gona fa go moshato go tsebole boithabisho ke soi fela metso tsore tsela iringela ya bo shipa ka moshopile go maga sho tla mara lebelela tshilongwe tsa ditaba gore na ka ba di sepla ka sopo go se fere lebeletse bile ke le dumedi shakali na le matla last chopa sa Spain ara se ka mokete go ke ntla o bone ka kwa Madrid mo tsa tshinala khone maga gaisho so si dira gala mara gore sepa sa Spain e ba bona ba ile gore nge nete gona maga gaisho ba thopa si bana sa lefa se ka go fenya naga ya Argentina ka nete go le fela e le no yetse ne go monako nye o ke di tshego ke ya go yala ka mogwe ile gore nge ditaba di sepetse ka gona nete gona ma tshatsina ba bantsi ba lena ba bantsi ba lena re a tseba gore botse botse le go betse ma ba le a tswa ke ra ga nga gere le go betse ba bantsi ba lena le go betse ga o tshepa-tshepa kudumo a lena wa lebelela dipapadi ge o lebelela dipapadi botse go lebelela setlhopha sa Spain ba nwešitswe nno ye tee fela mo dipapading tša sejana sa lefase nno ye tee fela ke e tseneng kgatlhano setlhopha sa Spain mo na le dipapadi tela dithomang seo setloga se namele se go bontšha gore go tlile generation e ntshwa ka morago ga bo Iniesta bo Xavi bo Alonso o lebeletse bo Puyol bo Fernando Torres David Villa o ka ba bala ka mokana ga bona ba morata go tlile generation e ntshwa ya setlhopha sa Spain Lamine Yamal ere ke ka kwama benkeleng ke a boya
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Back to school mo lebenkeleng la A1 800 gram black cat peanut butter $49.99 5 liter excella oil $163.99 2 liter Sati Skin bubble bath $59.99 40 milliliter Sadi roll on $9.99 40x2 Galaxy lemon creams $33.99 download the app ya rena ya A1 online go na viale A1 supermarket corner Division Jubert Street mo Polokwane simply the best
3: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka na ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
4: Gauteng, motsemolla koma. Ka mo re tshwara se tshaba sa ge shoe sa o sepela ka lebelo. Se ya bana le gauta.

0: nako ya mabose ke nako ya mahlaku le gorule re go bea ka ntshe ditse gaolo ya bokete tse nne magolo pedi ma somitha rute gaolo go bea ka ntshe ke KZ ke tla zungu mahlangu re nwa le tshweke ratabeng mai ke modiba mo tsweletse michining ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng mo leboka le bza lady madira mo tsweletse mogolo ke Isaac sire bashila ipsine ka diteng tse gaolo ye ya le gono ya bokete tse nne magolo pedi ma somitha Arote 4231.
1: Hey, what? Rotabile. Hane le khono o tsile ka le feletse go wena.
2: He? Bulela ka eng jwa
1: nna? Ke ngwana wa dole tsa gospel music wena.
2: Hey. Wa bona yeng la mmokosha? Kuri ke ha kwa ke ha kwa gore e bulela le pelo ya ka mma.
1: Oh.
2: A bona bile ke binela. Ke bona nti jwa.
1: Ke re le batho ba ba feta mmokolong ye. Ah for sure ba makage.
2: Mawo. Wa bona wa raba putshwe ya ga go mma. A sora ke na ka raba ke na le yone. Eng nyane nyana fela ye ya gore na ga botsebotsi le gone ke tsogile jwang. Ene le gone bile ke bona o ka re ke karabo ya malela.
1: Oh, okay. If I want Maka to tabile, come ho tabile ka gona ngwanaka. No, tabile too much.
2: Yes. Ke nnete mma ke tabile kudu go feta. Ka lebaka la gore God is good. And all the time mma. Sho, wena ga botsebe. Na modimo wa nthata mma. Ibile wa ntwela ke a mona wa ntwela pele ga mana baka.
1: O ra beng ga hore modimo wa o lwela pele mana ba ga. Ke mana ba sia ile gore modimo wa o lwela go dimo a bona re thabile he e bile o dolletsa dikotsa tsa di gospel wa tsa yo o ba the moon
2: wa tsama mma ke bolela ka batho ba go swana le lenna bala ka le legolo
1: le nna bala ga go le legolo e le gore ke mang le nna bala ga go le legolo bona le dirileng lona le nna ba le lona ga go
2: mma ke bolela ga biane lenna bala ka le le legolo ka se sebaka le ya lwala
1: Eh
2: ene modimo ke a bona gore wa ntwela le gona se ke se tsebang ke gore o tlono gwa ka pelo.
1: Re thabile. A ke rata polelo ya gago ngwanaka e bontsha bopelo mpe. Ha
2: o
1: mang
2: ke tsebile gore o tla bolela biale ka baka la gore o tseba ga botse gore ke bolela ka bommago.
1: E mapelo re thabile o reng?
2: Yes,
1: ga o rile nnaba. Le nnaba la o le lokolo ke kokwago.
2: Of course yes. Kuku ke yana enemy number 1 yaka.
1: Re thabile. A fa wa iko ro reng? Lo gona go mang? Mo thobolelang ka ena ke mma motswadi waka
2: ma a ke na taba gore ke bomma go ba jwang
1: bona
2: wa tsiba se my wish ke gore a seke be a le ka fola
1: thabi
2: mogwa wona pheletso ya gagwe e be le go mma I wish
1: thabi ke re fitle media center okay ke hopela go tshwa fologa go le yaka
2: all right ke ka fologa
1: e fela tele tsa mo wona yana
2: ke
1: wa to hwa Itlo ba wena mashala are get out etswa mwana mulloi
3: ah wa bona manjeng wena we a se ga le thebe ka mo ma o tsana mola o kwa kwa hotse no
4: tsana ka le thebe iso
3: but this is my
4: I know a se ga le thebe
3: patu
4: yeah
3: kuru wa penga masukulu la mane
4: yeah ke nya ka tsana di penga ne tla go tsaya ge le gore wena o nyo go bona gore ke penga o fita kae o tla ntse ba Sofia he o tla bona gore ke gafa go fita kae
3: I can see gore o la matseko o bolela nete gore this month ke kgwedile batho ba leng gore ba na le bolwetse ba
4: mme ka tla go tla ka di mental
3: a ke ipisa gore why uncle a o sa go tsi a go ishe ko o bilengwa ngona
4: okay nna re go tsaya lo the only thing e ke nilang ke a ke nya ke patela

0: tsa gao tsa ditšhelete Sofia. Nna le wena a ra kwana ka tšhelete ge re bolela ka mission wa rena.
1: Felo mo ke taba ya gore ko file 5000 rand. Yes, o dirile mobereko ne go patage, then o nyaka eng?
0: Okay fan jab, so ke riskile my life ka kgotha di-transitor bisa for the whole 5000. Wo Sofia, e re ko tšhaele gore ne nna patela e ke nyakang ke eng?
1: Mpoke
0: go bona wena.
1: Tswela pele o nthreatena ka senosepogo sone seo, ne tla go iša jele wa go dula le bakgotsi ba gago kua la rekšetša bisa di-drugs.
0: Rather ke ye tronkong Sofia ne, and-e ebile tla go boje ne go bona tronkong a ko tšhabe, but then what you should know gore ne nna tronkong ka seye.
1: O ka se tronko?
0: Ya.
1: Okay fine, e re ke tšee founu yaka ke founu
0: Sofia
1: tsa ka mo ofising yaka
0: mphethele jo
1: ke go file tšhelete, then o nyaka eng?
0: A ke nyake tšhelete Sofia. Patena ka wena mpedu.
1: Ke motho wa ngwana wa setlaela wa go sekwe. Wa tsike ngwana ke di lethebe. Ne go mere o nutswele ka office or else o tla o robela jele no bail.
0: Sha, ka go tshwelene. Go fa ke tlo vaya.
2: Re mo tsi go rene. La ga go le tlo tlhabela.
3: Yo, go go bona Michael. E re ke do boela mushumong ka gore a lunch ya ka itšhaile plus ke tšhabe tšhimile ke kwa ke sena appetite ke sa nyake go ja ka dora a masedi wa mpitša ka pela ke tla dira bjang
4: napile o seriuse wa laela mama wa tsamane
3: ee o nyake o mpotsa gore o ne o tloga kgolekgole kwa bookelong o e tla mo mošomong wa ka mo restauranteng o e tla go ne mpona wa se bolela selo wa fetsa wa laela wa tsamane
4: kgane o nyaka ke go botša eng
3: go na le phoso masedi if I come here to just spend some time with my daughter.
4: Mama, wa le balo re ke ya go tseba. Ena pe nna senna ngwana mama. Ke ya bona gore go ne taba mo go wena. Go bona o sa tsena mo restaurant eng ra. Mama o imetse.
3: Eh fine. Wa ntseba. Eish. O ho gona le taba nyane engwe mane ya ntshwenya ba sedi.
4: Ke ya tseba. Ke tsebile o sa tsena gore taba yona e gona. Go dira mpotse.
3: Ke lo le le papa. Kabaka la toro e leng gore yena o ile ri
4: mara mama le wena o sala bishu ke dintwa tsa gago le papa mara toro ya toro e ka ba yana o le lwesha
3: mara le wena masedi you have to understand gape papa o lora ka mma batho he nna ke kole taba e sa ntshware ga botse and then ka mmotsiša a ne gore ke toro yena o tla e dirang mara masedi a ka se lore ka mma batho multiple times
4: mara a bolela nnete mama
3: ke toro yena o tla e diang gapa se yena e kgethelang ditoro gore a lo reje dijwang nne
4: nkano o bolela bjalo kwa kokoa go sebjale bjale ka taba e ya toro
3: mara ke nnete mama gape le wena o rata go ne o nyaka dintwa le mo diseng gona gane ke ena e kgethetsang gore yena o nyaka go lora ka mma batho goba gane o nagana
4: to tell the truth my girl
3: taba e ya gore yena a lo lora ka yena gare ga batho ka moka ba matlhakong a imphetiše botse a ka seo lo raka yena mane ke a gana
4: a tsa nna ke bona wena o bija stress sa go se be gona
3: o ne o simolaita se feta ka tsela ka lote ebile o seng sure le ka tsona mama why
4: okay ga gona bothata gona e re ke ipoelele mošomong batho ba tseba keng nnete e tlo tswelela mafelelong.
5: Mogatšhimelong petronela
6: a tla ka ba le matlhatse go kopana le one mo toropong
5: gore go sejwa ngwang yena sekusa
6: tsakakwang
5: ona fe ke ya go tseba mogatšhimalemo o kwana le one o dira batho
6: setaelanyana ke bolela nnete gore o tloga o swanelwa ke sekete se monaona
5: wa gona ke a leboga ena o itekile wa bona sekete se senyaka fela gore mo se ikgathanyana setlemo wa bona o se ka tlamo ka ke se segolo bona go apere ka mokgwa ka dihilitse tsa gago o tsena ka mo bankeng o bona le gore ya
6: ngwanyana sekusa sa
5: kenye
6: o nyaka gore ke swane le wene ke šadise dirope gakala
5: a sebošaa
6: mosadi wa monna o mongwe ke nyetswe
5: ikgomolele ngwana batho
6: vele
5: okay ka mokgwa ke eng ke gona o boa lunche ore motlhomongwe ke gona o tsena mmereko
6: o a ke a boelela enoba gore ke nyaka go bolela le wene ka tabanyaneng mona
5: taba ya eng mogatšamalome nna gape go na le mo ke kitimelang gone
6: se taba ya go tshwenya ka gore ke no ba ke nyaka fela go kgopela gore o tlogele go roga mmatswale wa ka kudu o kgwetse o mmetse ka mainaina a gore ke moloi a loka
5: wa bona eo mora ja malome a ke go tshepiše ka se kgonagale ka baka la gore moloi ke moloi ga a tswetse go bona o tswetse le bona
6: ee re thabile
5: ee
6: o ka se bolele ka mogo ka koko wa gago okay fine gona ge nka baka nnetenete koko wa gago ke moloi o raya gore le mmago ke wa loyana ee wa loyana ka baka la gore ke ngwannyana nosh wa mmago
5: moratši malome go tseba mang gore le yena ba lekile gore ba mo ruta tša mogana e gape koko wena wa bonagala le ka pelo ena ya gago ye mpe
6: re thabile o a fa o a tse gore tlo te tlhokiša matlhatse ge o dutse o roga koko wago
5: koko ga botse ke yena a šhalaneng nna morago moga tša malome ke nyako go botša nnete gobaneng ya gana ke nyalo why a tlhoile robert e yena ga a sa nyake robert a nnyala o nyaka a nyale mang
6: okay ke kgopela go go botsa so o tse bore ge mantsi wa gago a ka bolaya mmama bona ka pelo o tlo tlhaka bophelo jwa gago ka moka gore a gona ntho e leng gore e tloloka mo bophelong jwa gago
5: jale re ko go phosolle ke mo dilo jaaka ditlong go sepela ga botse le gona ka thelelo a ke re ke yena a diemang ka pele ka baka la boloi bo ba gagwe
6: kwa ngwanele
5: wa tseba my wish wish yaka ke gore koko agwe
6: re thabile
5: ke ikhutse yena
6: wa te kwa gore reng ngwana teng
5: yes
7: o e kgolo ngwana mo a jaaka
8: ma
7: pele o sepela ka re ke a o tsiba gore o tsena o itswa wa tsena o itswa e dula fa sekene ko bolela le wena
8: ee
7: olo ngwana mo a jaaka ke na le ditaba pole ke mo ja mo a jao
8: ja matsako
7: ee
8: a ditere wape ke nyako kitemela kwa thabeneng
7: nke anane le wena ore o kitemele dithabeneng ko ore to o ye kgolo o bo o bolora bosio kapa sadi ba banna ba bangwe kore o feteletse go o feta majetsea
8: le sa tshwariela ya toro
7: aa
8: mara mmankelengpotse nna mara motho wa kgona go ikgethela gore le kgone ke nyoko loraeng ke se ka loraeng
7: maranko kompotsa moana mo a jaaka gore na wena ruri-ruri o bolora leina la mma batho mo a tsa yonejone bothata bo bogolo ke eng yana mowe ga ne o diange le mma batho wena
8: nna ke tadi ya le matse e re ke le botse mma ge nka ba le nyako eiša kwa maratong mara ba nanka ratana le ditsuana tsa tshwana kana mma batho thaka tsa bo masedi mma o e toro ke
7: torotlhephetola ngwana mo a jaaka a se ko ole maabane le letsatsi la motholo ke motho wa matšatši ande ko o supa ka monwana a mosupa nna sebeluele sa bakone ke ya o botsa e ka nnete taba e ngwana a direko a e bolelang ko gore ke nnete ko o bona ka moaradi ice
8: mmawe a re dieso a kere o mmatswale ya mmatsheko
7: botse
8: ke maikarabelo a gago bjalo ka mmatswale o thege msadula o motse ore tore ke toro askaitapelo
7: to ye kgolo e ko o bodite kare se ke ole maabane ko o lebeletse ka matho nna tsweluele sa bakone ke a o bona gore okuruku o na le ntho nngwe
8: wipeoipona
7: e re omte o tsute makgopa ka kwa setupeng sa dikgogo ke a o botsa kore o topatopa kwa o topatopa o tse toro e na le mokgwa
8: nna bile nna ke ta kgethelo gore ko lora jwa ke robela ke ya thame ba kedieng
7: ke re toro e e na le mokgwa nnete e tla tswelela mafelelong
0: tšhabela tšhabela
9: ke go thusa ka eng tumelo le thebe ka gore segale re tlaiša
0: ano ke a bona le ge ke tsena da gore ya ma-security ba be ba tswalela-tswalela mamato go bontsha gore awa nako e tšhaile
9: ka nnete a go sana ba e leng gore ba ba dumelela go tsena re thusa ba ba leng ka mogare then re a tsolela
0: o a wana se ke la tshwenyega a ka tla iso ka taba tsa go nyaka banka la bone so ašia ke nyore nyaka gorele
9: ka difetumi ka baka la gore ke mme re kong peleke
0: sister ke tile hiso ka taba ya motšhitše
9: motšhitše ate o tsebe ngwanele ka mokgwa e leng gore ga kwe ka ona ye ha o dirileng this time
0: okay motšhitše o na le di-suicidal thoughts man o rome go ipolaganya ya
9: tuantšhosa bone wa tse gore keng a reetse re ye go bolelela kwa disekonte la tla inquiry ka baka la gore na
0: so na ke nagana gore gele ka no rapeletsana le ena maybe a ka ba free ya lokologa because o mpotsa gore
9: ore molato wa gagwe keng
0: okay orne di-conflict tse di leng gona ka lapeng yena a sa fila go phela o fila go ka rene o no phelela go lebelela lena le ngwapangapana ka ga mabona
9: na se re ngwane la ketse gore o jwang because ke mokgadile tumi
0: okay a se uwe fela itse nngwe e le gore e mokga wa tao esemane ore the way re thabile a bolelang le ena ka gona the way re thabile a bijang magrisa ba gae maina a moroga korene e ah o man ka le go pela please
6: yana
0: di run something before it's too late
6: bona ke le boga tshedimoshe ya go dumile ge ke satse o rena ke tlo solve jwa mtaba yeke
0: bona ka ke le go tsheng le kanka megwa ka moka maybe le mo nyakele di psychologist la bana ma social worker maybe ba ka thusa man before it's too late ke tshola
6: tumwe ke tlo hloka thuso ya gago o nthuse gore ngwana le ke gone mmusetsa sekeng o tlo gona go nthusa
10: go ipetagete go ka gona yo kaolo yela ya bokitse nne magolopedi mo semitharo tee kaolo go ya ka ntsha ke KZ ke la zungu mahlangu mo tshwele tshe michini ki amogetse bodibe mo tshwele tshe le mo hlagisha mo yeng mo leboga le bza lady madira mo tshwele tshe mogolo ke Isaac silo mashila shala ga go tsika le rato

0: ke morata bjale ka mogashi wa selmoya mogashi wa television ke morata bjale gape ka DJ ke be ke sa tsebe gore ga ka rolo ka go dira tshetsa mmino tshe le gona ke mo le gore nka tshola pele ka re ke tlo morata kudu ka matla thando yini le rata kwa gaganya go tsabela FM ke re go tla ga tshola Africa borwa ke bone moengwa ka le yena gore go se mo terapile man e go tile le wena ne bona go se ke yona sana gana tsere go ke lebelela rena bagashine go ba batho ba le gore ka mogare ga industry tse tsa bodiragatse a rena talent e tee ke le khone re ke le bialo o ka khotse gore ke khone opela ya go notuma ene ba go nore ka mogare bo mosora marap ba re gantsi go ke lebelela khotse gore ke khone opela ke khone bina ke khone DJ ya ke khone o dilo tse ding tse ding pe ke sana gore re ratoganya wa gara dira go sha go sa ya ba monate so le ratoganya o go ba mthomwa se le ratoganya o ganya go re motsebang ke yena here ai I know I got up to the tour of America with Mr. Tsekeba Masembedi ne fela go tswa iringe la rena ya bo senyane. Tsobela FM ke re go tlhagatsela Africa from Shati kwa tswelo bitsa bitsho. Re mo go 87.6 go tlhagana 2.1 mo go www.tsobelafm.co.za. Re mo tsela pele nna no ke la mo solve ka mo sorre re hashtag mo go tleng wa moswa. Re tsene ka gara dipotla tsa ba sa rena mmile re bolisana ka ditaba tsa macheleng le gore na re ka tshoshana ba yang bua le ka ba swa gore re setla ra ba batswadi ba o eleng gore bana ba rena re ba tlogele ba sina selo mo lefaseng. Bana ba rena le bona ga ibele ga ba ga re ba rute dikgwebo le tse ka mokana ga tsona re ba rute go boloka masheleng re ba rute dilo tse ka mokana tse tsene gore ge modimo ka re gopola ba kgone go sala ba bolokegile bana ba rena tlhomosana fa ke le ramola yena ke mokhuba heavy ke heavy gore ke heavy
1: ke heavy
0: ino ba re go
1: e bala
0: ke ne le bo hefika ga ke ha bi ya ke gore ke go ka mphatlela ba re go ena habi
1: e ba re habi we
0: ai ke ba tsa ba mphatlela ke re o tlhela ga botsengwana mama
1: a wa ke tlhela setse ya ka ke le bo ga mana ke dumedi she le ba tlhela ba re
0: mona re thabela kudu go bolela tsena wena ka dina go ka mka ngwana mama
1: thank you
0: ntse go le ile gore re kopantsitse fa lwana bo shigobele gone ke gore rena bela ka batho ba so o se jile surprise gore rena gore batswa di ba rena ba nnetse fatsa gore tshe tsa poloko ke tsona tsa pele tse le go ditshwantse gore sepele ga botse go feta e seng batswa dikamoka ba batho baso iska ba ka ranyenye fatsa a tsirna a se batswa difela ba batho baso bele ka gore batho baso re phela le bona bontsi ba bona re ya ba bona ke ba dielo tse le biale fa le gore go tsela gore motswadi ga gone go biakanyetsa ngwana ga ge tsa masheleng a go ya sekolo motswadi ga gone go biakanyetsa ngwana tsa kgwebo ngwana ga na le kgwebo ga ntse batswadi ga bana masheleng a go ka refa gore re gone go thoma dikgwebo ga ntse batswadi ga ba gone go ka re biela masheleng a gore re tswetse pele dikgwebo tsa bona ge bona ba setse ba palelwa ga ntse batswadi ba rena ge modimo wa setse ba gopotse o go tile gore le dikgwebo tsela modimo wa di gopola re palelwa ke go ka tswetse ehe ke eng se le gore senamile se tlhola sengwe na mama
1: eish wa tseba sesiaka ge re ya nneteng re thoma modimo ke tsela ene ka mokgore go dipego ka gona le bona ba go dipego ka gona re ino rutswa go nonya ka mosho mara go gobokanyetsa le humo a sentlo ba no gore re rutilwe laiwane ba le botshata botshomagana mo
0: botshata
1: botshomagana mo go gore le go ka lebelela ka mokgore na batho ba ba se rphela ka bona ka ka fela re utswa nyana ka mokgore ba no go maisimana phela ka gona go tsa ngwana e sa le monyane mara ga e tswa sekolo o ya go o ya family wa ya go muruta
0: o gama le go mo dipudi
1: e le tsana mo di petruti go le tlokomela ba le rena ba no ra wa isa le monyana re motlogela isa le monyana ba le ke molo ba no go nana rena re nna batho ba ba tsonje re felele le change go pula rena ga nna nyane re tsebe gore batho ba motshulege ge e le ngwana kana mogwano tsonje lo ba no go wa mo prepare gore in the future bena lo ba no go gona go tjotsa dilo pele
0: gantsi ngwana mama rena kodimo maga a ke lebele rena ba magaeng o kotse le gore ngwana ba leka gore ba morute kona kana mogono gore a itswa sekolo tshwanetse gore a tlhokomele dikgomo tlhokomele leruo motlhongwe le batswadi le metlhareni ya dienywa go ba mashemo tsabe bjale bontsi ba rena re itsa bjale ka go tlhokofatswa re ka e lokisa bjang ka gore ngwana ga itswa sekolong tlhoka ba re yo ba re dipuding le rena re be re sega batho ba bagolo ba re e mogala bo mona o ne o isa bana dipuding mogala bo mona o gamaisa bana dikgomo isa le bana ba bannyane ke thuto e feng e le gore namehle re a itlhoka ka lebaka la gore o ka re dilo tse di tshwanetse gore di re tswele mogola go rena re ditsabjale ka abuse
1: bothata jwa rena re nagana gore lehumo fela ke ge e le mašheleng re a bona ka leitlho le thuto mo baneng le kana mokgwano o ba godišwago ka gona ke lehumo ntweo ka baka la gore ge monagano wa ngwana o apea e sa le monyane sa le e monanana ga a golo kgona go te tlhokomela le ba bangwe le baratho ba
0: gae
1: jale kele tselo bane go be ke sa bolela ke re tshwantse re change ka mokgolo bane gore di bona ka gona gore gana kua um kana mogoge ngwana a gola ba re a ye dipuding a be ka mokgo a ye engenge a dire a phete e tabeso go bo mogodiša kana mokgwano go bo mogodiša jale jo bongwe bothata ke gore rena ebile re tlwa go magaeng dilo tse dintšhi di sa šhaletse moragonyana ee kore le ka mokgwa re ya go dilo ka gona um ba bangwe ba ne le di-insurance tsa bophelo rena kwa magaeng re sa no re ya dibukana
0: ge
1: go ne le dikgore toneta
0: bopika kotlelwana
1: tšhalete ya dikgong tse pedinyana jale ke nako ya gore le ge le gobane ke mo re tlwago ka gona ke setso sa borena re phela kana mogwano mara a re tswakanye le dilo tsa sejwalejwale a re bele di-insurance tsa bophelo mo lobane go kgwetse mašheleng a ntse um o patela bo ma 150 ma 120 ana mo gone gore le ge e lwene motswadi modimo a go gopotse bana ba šale ba phetša mola le mola ka mo malapeng
0: a sa re habi le go ke ntse nngwe e leng gore e tla re sanagane ka nako ye nngwe ya ba bangwe ba ile mošimong le kgonne ba paletse ko go boya mafelelong a beke go bile le kotsi ya sefatanaga ka mola r 555 fa e leng gore bašimane ba ka bago ba bane go tswakala peleletse ba lobile maphelo a bona bjale ke eng e lebaka le legolo le le dirang gore re tee šedi ya rena re ise kudu mo dipholising ke gona go tshoga gore batho ba tlatla ba reng ge re sa ba ra beakanyetsa mahu eupea re beakanye ditse tsa thuto goba motlhomongwe re investile kudu mo go tsa kgwebo
1: a kry ba le rena re le batho ba ba sekudu-kuduri seo lo bane gore se tiša pele ke gore na ge go ne le lehu ka gae e ka ba re ba boloka jwang re ba boloke ka maemo di-caskete tsa rena diture no ba re le kana mokgwano atswa re jalebo di-funeral plan lo jana mohutswano mara se botlhokwa ke gore a re beng le di-wheel tse lo bane go di-executor ke di-executor tse lo bane go di napagetše ke tselo bane gore a tseba gore go mokgethile gore o tlogile o tlo o tlhokomela dithoto ga botse le tsela tshepidišo ya wheel e tlo ba ya maleba ee
0: ke nyaka re tsene mo ditabeng tsa dithoto um re na le go se kwešiše dithoto rena bontši ba rena um ge re bolela ka dithoto re bolela ka eng ka gore o kgotse batho ba nagana goba dithoto go bo mahumo a batswatši o kgwetse batho go bakiwa disofa le disospane gona fao go tsebotse ge re bolela ka dithoto rere dithoto tse ke dithoto tsa mokhu mamang tse e le gore bana ba bona ba tshwanetse gore batle ba di abelane re bolela ka eng lengelengelengele
1: kore dithoto tsa mokhu kore re bolela ka e ka ba dintlo dikoloi di-pensione di-savings ga mmogo le dikgwebo ke dithoto ke tsona di bolelago ka gare ga estate ya gage
0: ele sospane tse re di bakago wena
1: sospane tse re di bakago a tseba e no ba di-movables jakana ka bo ke di-kitchen utensils mara re tlho re re bona le jana mokhutwano re re ke nyaka sospane mme ba e rata kudu sospane ka e rata ee mara gantši ba tselo banogo ka gae ge go ne le kwano le nobodišara ga botse gorena a mang o tšea sospane mang o tšea paki ye mang o tšea dieta jake yano fela kana mokgoo mara dithoto gantši kilo tsana mokhutwano tse le bane go di wela ka gare ga estate le ge le di-savings le di-pension fund ke dithoto
0: ke dithoto le tsone
1: ke dithoto le tsone
0: ke nyaka rena me re lebelele motlhomong ka mogae o ka kgotse le gore ba sa dira dilo go ya le ka setso fa o e leng gore ba re go na le mojalefa ngwana mafelelo yo e le go rutsa dilo tse ka mokgane ga tsona ge o ka kgotse le gore ga gona willi re ile ra bolela ka botlhokwa ba willi nna le wena go ka kgotse le gore ga gona willi um batsadi modimo ba gopotse bobedi ba bona ka nako e te ande re ba bane ka mogae ka mo a gona willi a gona selo o mo o tswa sekolong o mo o na le kgwebo o mo o na le bana o mo ana kgwebo ngwana selo re somasoma bja gona fao
1: gonne ka mokgwa molao o re go dilo tshwanetse le tsamaye ka gona wa ba le setlwaedi se lo bana gore rena re le batho ba baso re phela kana mogwano rena re nogola re tseba gore aowa um last born ke yone šhala go ka gae ke setso sa borena nkampo dilo di le go ka borena jale um molao ona o tlo o botja ka gore go na le interstate succession golo bano go ba lebelela gore noke bana ke bomang ke ba ba kae dithoto ke tse di kae a di rekišiwe a di rekišiwa namiile um mongwe le mongwe o tla tja share ya gage o ya ka gore na le mohudi ana seemo sa gobe se le jwang taba tja manyalo le bana ba ba kae dilo jaana mohutswano marage ka mokgwa lebolelago ka gona le re go rena re bile re tswa go magaeng setso sa borena a rena re no gola ba re ka gae ka gaeng kaum go šala last born mara ke dilo tse leo banego molao um o ile wa fetša a di bona ka leitlho la gore aa dilo tse
0: asditorobja
1: kotseng di unconstitutional re leke go re change-a gore re kgone go balancea dilo and se ka kgwetsa o kare ba bangwe ba discriminative
0: aga motshelo ja tsebela fem le kgone re bolela ka taba ya bokaone ba gore nke re tsebeng gorena re ka kgona go beeletsa bjang ra kwešiša bjang ra tsena kudu ka gare ga dithoto tsa batswadi re le batswadi le go no beakanya gore ge modimo a ka re gopola nna bana ba rena ba tlo go šala ba eme maemong a mabjang a lo tse di bjela ke tse e le gore ka ba re ya di gopola na ramolaoso wa di tseba o di akometse o di kwešiša ka kudu re a gona maetse re tlo ba re tswela pele
2: re gopola mogale go letlhatlha madiba Nelson Mandela Tobel FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Thata Madiba Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo YPF World Title ye e bitswago World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruri tja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontšha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province Siso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
3: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tša rena

0: Eisha zor ke network ya go a ke go go kwela ya go gaola gaola mthe mongwe a re le ke go rotla boya o mmu so shuruma mogolo dumela ntobela
1: Tobela le kae?
0: Re gona le kae?
1: Ma wa ron.
0: Ke moswa.
1: E ke moswa.
0: Ke bula le mang?
1: Jeffrey re mang le la ka mo tshendisa.
0: Jeffrey o nya ga bogai.
1: Na 5 million e gan beta.
0: Okay, o nya go dira eng ka 5 million?
1: No, 5 million le gore ke le le loro go tshoka e sa mo thomo ke a ge, ke bon tsore ke a fi.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Wa ga.
1: And then ba
0: o tla bua ga kae?
1: Ya ga steni sa ka mo gore ke tla ga ntse ntlo ya ditoro tsa ka.
0: Ke ne ka go gore ntlo ya ditoro tsa gago e tla be e le kae?
1: E le kae ba emma?
0: Ae ma gaeng go ba o tla bua ga ile ka motoropo?
1: Ai ai ma hai ma hai ona mo di bona ge a ge tshe. Ona mo yo.
0: Ona mo di lang gona.
1: Ona mo di la o.
0: Ke go kole ke
1: go. Ha nka ya di propong ga se ka bonala.
0: Ke go kwile.
1: Yo fela ka pela.
0: Ntongwe si. Ye leng gore batho re tse.
2: Yeah.
0: O ka no a ga ntlo ye kgolo kwa gae.
2: Yeah.
0: A hona motho wa di chelete o leng gore a ka tlatlanya ka go reka ntlo ya double story ye leng magaeng.
2: Ke nnete.
0: O dirang e ka yona.
2: Ke nnete.
0: Mara go agile ntlo ka toropong.
2: Eh.
0: O ka gona go irekisa o ka ya ka 3 million ntlo ya gago. O ka gona go irekisa ka 6 million. Ke ntuto yengwe ye le gore re a tlhoka bele ka batho baso.
2: Yeah.
0: Gore o ka ya ga ntlo ko magae o ya gela a hone thata ke ga e le go robala. Mara ge ile gore o motho ile gore o ka gara ga gwebo. O ka siya.
2: A wa ge le motho le bona o ka gara ga gwebo o tlo ria dite o tlo reka le di apartment kwa
0: le. Le lo tsika mkan ehe.
2: Bola ya. Mara ke le be go re bolela se siya ka kere re batho ba baso.
0: Mpone nye la rupo rupolele kayo na wamu kwa uri geni ka aga tropo baka simpone
2: ya sonji ki aga mo gae bae bone ke na mele ka kwa dimu
0: kero rupolele ka investment kwa na faro rupolele ka yinkal baka la uru ushu mischi masheleng ayo uru kase abush
2: wae bona ki probleme re
0: retloka tut
2: ki retloka tut so tse dingwe re no gola dilo di le kana mo gomare ke nako ya gore re ithutolle ke le bana gore ba sitse ba re rutile tsone kana mogwano a gone ke ri tibik tlhile ba tlhile ba rena a gone mo ke krile go gore a wa ke tla investa kae kae a wa le ga ka no re nka bula kha wa sha gone botlhato mara a ke ri kwile ba re banya ka lo tse di kholo e mongwa re mosadi
0: mosadi ntlo e kholo le sfatana ene go ka lebelela lona nna no le na ke bulela go ka lona ke re go batho ba shumisha masheleng a bona bo shaidi ka mka ke mosadi ke basadi di ntlo tse leng gore a di batswe le mkhola le
2: fatana
0: di fatana ga tshele gore a re batswele mogola
2: mola di a depreciate
0: o tsebe go ba neng go sore 7 million o sa reke truck
2: gana mo
0: yeo e leng gore ba re tla tsha di goods ya isa kae kae matipane a dira di santa me go pele mo bia le ge rena le masheleng a re gopole
2: a re gopole a re gopole
0: ntse ke tlhoba boroko
2: ke tlhoba boroko ene ga botse botsa ri a nneteng ei ai nka re batho nka ba dula ga botse ba tetekola gore na go tla jwang bana gana ka mogolo gona gona gana ge go tswela pele ba ka e change ba ka ba ka la gore o reka difatana ga tsa o shidiwe modimo wa go tshia
0: yo
2: a go sana patala go sfatana ga se
0: ba se rwala ba se rwala ka ya se rwala
2: mosadi o le bogore o motšere le ena ka no tsama
0: ene ka no mosadi le ena ga ana chelete a ana gopolo ya dikgwebo le lotse ka mokana ga tsona ene ke ka lebaka le o ileng gore go tshele gore rena bontsi ba rena dikgwebo tsa rena dipalela go hola
2: ya
0: ja shala le bana ba rena tsa shala di botswala mogola ka gore papa go ditse 7 million I feel like who need the house yena a ga ntlo a reka dikolo ya nyanga msane
2: ai ja le little blame nna ngwana ga ge kana mogwano ile ile
0: ibele re sa sola bana ba
2: lae bona
0: gore batho aba emise gore sola gore a re tshwetse pele di gobetsa batswadi ba rena ka gore batswadi ba rena di gobetsa bona be ile tsana tsheo di be go di le gona fao o khotse bile ba bana le dikoloto
2: gana mo le nngwe thata jo bong ke bona jo ba dikoloto ba di kolot.
0: O wane bile ka ramolao o fela kopana le batho ba bo ileng gore ba tla ka ona mathata mokhutono gore ke shimisitse masheleng ke jile masheleng a dikgwebo ke jile masheleng a ka gae ke dirile gore akashimisa masheleng a botse ke nale mathata le tshekamka.
2: Eh. Ba bang o khwetse ibile le mathata a bo di credit card kana mo kwano masheleng kana go e ba tsena di banka di gahlega di
0: ngwana
2: ya re a re go okeletse ka mangwe masheleng
0: yona
2: gore ba di koloto go di gore a just koloto left and right a fetsa ska ba le mogwa o mokaone ya gore na sekoloto se ke se tsere go ke tlo sepatela jwang ya ba gore go le ka mogojwa le ba gore ke boramolao ba bangwe le bona ba le ba mo kitimiša ka dipampiri jalo mathata mphuto re kopana le yona ke a mantšhi re thuša batho ba bantšhi kana mathatana mohutswano o kgwetse batho ba tlaleletse ba sa tsebe gore na pele ke kae morago ke kae e le ge ba tsere di-loanu ba palelwa ke go di patela e le ge ba se ba šomiša mašheleng e bego ba swere ka tsela ya maleba ya gore nka šomiša nka bula kgwebo yo ka tšea profit letseno lela ka patela se sengwe go batareka se sengwe jale go tshwana le ntwa go tshwana le loan se seaka loan e bereka ka mogo tšea loan gore o rie seo le gobane go selo go fa letseno le o tla patela loan ewe ka sona
0: and rena re tšea batho ba bantšhi ba tšea loan ba kgona go adima mašheleng ba ya go nyala o ka se tšee loan ya go nyala banna o tlo e busa bjang
2: tšheleteng
0: ke moka batla ba re lenyalo le boima gane lenyalo ga le boima monno o ne dikoloto ga thaba
2: monnoloniela la e bona ke mathata mantšhe
0: o tšee loan o age ntlo gae ntlo e leng gore o ka se hirise batho ka mo ba patela rente gore o kgone go patela le loan no re tlhoka thuto
2: e golo and-e ganjale ka pela ka lebelo anbela ka pela ka lebelo
0: yona
2: tlo ba bothata
0: no re tlhoka thuto habi nna ke go botlhoko no re tlhoka thuto ka nnete batho ba bantšhi ba wetse kotsing ya mašheleng le dikoloto le tse ka mokana a tsona ka lebaka la go tlhoka thuto and-e a ba nyako mogela ke bothata bo bogolo bo ile gore re ikgwetsa re le ka gare go bona gonbele ge nka re ke bula mogalamo batho ba se ka bolela maina a bona ba bolele ka dikoloto tsa bona tsa di-loan fela o tlo kwa mathata
2: ya
0: loan yeo e leng gore motho feletse ke mošomo gona bjale o tšere a dira lenyalo le lengwe la
2: lekagalegolo
0: la maemo a godimo ra bolela ka lona ra jara dialotse ra ba ra tlhapa ka dino
2: ra ba ra lebala le gore na mang e ba aperiwang sutha
0: o šetse loan makoti apare mašira
2: a mabedi alala
0: no re tlhoka thuto ditaba tse di nkisa botlhoko re tlhoka thuto
2: ka madimabe re phela ka ra bogwano
0: re tšea di-loan re di tšeela dilo tse e leng gore ga di tlo kgona go busa mašheleng a la gore re kgone go thusega go patela loan tsela
2: yes
0: habi batho ba bantšhi ba e le gore ba nang le mathata wena o
2: ramolaowena
0: o ba thusa
2: ke a thusa
0: go botlhe ba e le gore motlho mongwe ba ka tshabela gore go ba thuse ngwana mmara o kgwetsa bjang
2: nna se se yaka diofice jaaka di garana mo Polokwane 18 Hans van Rensburg telephone number ya rena ke 015 880 0550 ke bolwana gore ta thuša gore na ge mašheleng a le gona o a bjakanya ga botse jwang o ile ra go draftela gore o tsebe gore e tlo e bolokega ga botse taba tja bo di-trust gore re bule trust account o bele di-trustee dilo di bolokege dithoto ga mmogo le mašheleng
0: a bega botse
2: ya
0: onama nna re ke tse seboka se ke go leboge re tshwanetse re tle re dule fase re le baswa re lemošane ka botlhokwa ba go tseba mašheleng le go kwešiša mašheleng go kwešwa botlhoko kudu ka maatla gore o kgwetse e le gore re no tswela pele re bolela ka dilo tse di bjale go sena go sena o tlogela o ntšhupa-šupa ka monana happiness o dira gore ke tšhabele ke mantšu a sepedi ke nyaka gore re no bolela go sena action ke eng ka sepedi o ntšhabiša mantšu a sepedi
2: happiness and a tsebe investment to keep us out of tour
0: wa bere skipa sa 5000 ane dieta wa bere skipa sa 5000 ane dieta tja o bona pere o fule ke mogoshi madihla
3: nna ke tlhompha baeng ke ebetse poledišano ya gago le baeng gore e fele ba se ka bona mekgwa a rena ebile ga botse mekgwa a gago nyana mo kgasong wa bone ka gore ke ya kwa moeng bjalo o tla ka matheo o bolela ka di-trustee o gakanegile o bolela ka di-investment o gakanegile hei ngwana batho o tlhomela pelo feleletsa ke neetaba tja gago sese Jamapila Hans na fetsa le moe
0: habi bona ma ke go lebogile go duka matla re tlo itwetsa pele tsa baye a re boleleng ka botlhoko ba dilotse bele ka baso a re tsebeng a re dikwešišeng ke ya go leboga aga nna motshedi tsa tsobele fm ke ya tsamaya
4: hunadi gore ngwanenyana tena wa bona batho ba mapela Hans ya ba rata gape ko o bone ka Mandela Day ne yo hunadi go thakgetse mang le mang a tlile le mothoare ne wena o maketse ebile o tlhomola pele o setlefetse ka lebaka la gore batho ba tlile le batho ba bone ke tlile bakgekola ba tlile le dikgalabjana tsa bone wena a batla ba go laya sese batla ba go laya ya batla ke re wa tseba go bo o sene le o ka reng o re o tla tshwara ka baki ore nthekele coke ae saka ya diega yo mang le mao ba tlile le motho wa tlalatlha sese tlalatlha le o ka ikotlhodisa ya
0: happiness
4: rena re be re thabile re thakgetse bone ebile meriri bjang batho ba mmapela ba tla go soma he yane batho ba le ba re tshwere botse kudu ba re tshwere ba kwele kgoeletseo yaka gore mang le mang wa tla go Mandela Day-ing tla le mothoage e wena wa setle le mothoago ka gore o tlwaetse a kere nantšhe mo wena wa setle le mothoago ka gore o tlwaetse ake a bjale bo setle chance ke re le dikgakolwana ditlile le dikgala bjana ewe o tlalatlha sese o tlalatlha o tlo o sia mokiriano mo ka dikrempelina wa ya mmapele wa re gare o tlatla otla bona sefoo otla ba re tshwere ga botse ya kere hunadi
0: happiness o pala le ko go nontumedisa gore hunadi o tsotlhile bja ngwana gešo
4: ke gopotse ditaba tsa mmapela taba tsa mmapela a mmapela a banya ke ka batho ba bona wena
0: happiness wa tse gore ke nna ngwetse ya mokopane
4: wena eupša e seng mmapela and-e le ona o tloele maaka mokiriana a tswe mokopane hunadi mpotse hunadi eupša a re bolele nnete thobela fm e na le maatla kere
0: Thobela FM happiness.
4: Thobela FM na le matla ke thakgaletse ka mokgoki bone go ka gona batho ba mmapela ba re thabetse ka gona. Le tse ka mokatseo ko re ga botse ka mokgo re ipsinne go le bona le sešhine.
0: Wa tsa gore batho ba re.
4: Ke thabile kudu.
0: Wa tsa gore batho ba re.
4: Batho ba reng.
0: Ba re badudi ba mmapela Hans. Ba shego fetse ka lebaka la gore ba tletse ke happiness thomo make nna ke re ba shego fetse ka re ebile ba bone happiness le alila mola ba bina lena latlala binela sophona gape ba tla ba le phakisa sopo bogobe ba lefa bogobe ka sopo la ja la bina pele ke nemogile gore motsheletse tsobele fa moge tobele fa moetsele re feng bogobe ka sopo le tlo bona meragelo bagaši ba kgona go bina happiness ke se bine
4: nadi ore wampoula
0: a lela molatla a bina bana morago go ja sopo
4: a binelang a kotalelatseo
0: mmapela gantse latsa re a leboga a ke tse bore thobela fa moitlo tswaneng gape re ya kae mo re yago re gopela
4: mo re yang ko ba tlhotlheletsa gore e tlalele batho ba lena oetla ya e tlalele batho ba lena a one monna a tlo o tlang tiragalong tsa thobela fa ma sa tlalo a gagwe re lo gwelelana morare banna ba geso le tlele le bona oetla
0: no motshele jo tsela fe mna ira tsamaya a ke tsebo nna happiness sa tso ulala o bakang le nna o mpoutsi
4: a nna sa ka ka bolela selo sa go tswa tseleng
0: o mpoutsi ka kudu happiness
4: ona re tswa bela lena no la nnete la tsena ke lengwe ya ra luka go
0: mapele happiness ke gopela go dumedisa Loftus.
4: Loftus.
0: Manamela go tswa mo kopane mmapi. Mo kopane mmapi.
4: He bana. O ka mara go ditente wena o bo kopana le Loftus. Loftus a tlo tswa ga. A go a kopana nna ba
0: Kamara
4: ga tente ke re na re mang le mang mo matlong ga lo o tswitse Loftus.

0: yen wa yadi ko san cha Anthony Hamilton chigidira ta huku dum tele chi ha tiro tobele FM e bile barbe ile motsotsong wa bo le so me tsela kamera o ga iri ya le so me le nana ole ke la gasha ke le happiness choma make ke na mogole alila mola ke tlatla pukeng ke botsole tshwa nana ole mo challenge rena re tloba le wena go tlo fitla ka iri ya pele go dimoga tlhogo eupja pele re thoma checka moka a re bole di shane mpele le ba Ribovite International ke botsole tshwa meriana batho bawe ya go tshwala Malaysia ba re botsa ka yona ka mishipulo go yemengwe le yemengwe e se bolele di sa Ribovite International ke bo mama Bula mama sama bula ke go kakang tshitse le bona ka mogala e bile gape ba re tletse le moeng bo segong bya le khono yo we le gore le bona bo moeng re go kakang tshitse le bona ka mogala mona khonye sa feri tshego pelo na bile re thoma ditaba tsa rena e reng ke no bang ke ba tamishitse mama bula madimeshi ya ora le tama le go lamogela nna non le lamre bogolo bo segong bya le khono ka moshipulo go
1: re tamile ka matso a mabedi papa le pelo e tshwere re tamang
0: re ya le bo
1: go wa khobela le FM
0: ah ge mo eng wa rena le bona re ba tamise ma re a le tama le go lamogela lana non le la thobela FM bo shego mbialo khono
1: ke re tshabela ka moshate wa tsebo le boithabisho
0: nete gona madume re a mogetse e bang gona fa o hle ke bua go lena mana kong ye o sa ferishe go pelo
2: Le khono le Master V. Tena le rifilwe. Yo atsonya go ke scroller lights.
3: Ah oh, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bushi go bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
4: E go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di tshepedi tsa YouTube Premium mahala.
3: Ya lenga e khumana byang.
4: E go tsaga la fela go vona pay app tswela pele ba bontsha gore o tsoretse jompele
3: ah ke tla dira bya
4: bona le dipielano further together Vodacom
5: di borehole pumps jabule di pressure pumps di tanka di pipe le di dirisha ka mo ka feeling le tle o ka bona ke la le ga ena gago bolase go ba kgwebo di tsebe tsa hurricane pumps di tla go thusa go khetsa seo se uluke tshego ka tsheko fase re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive house le CTM Nivana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion le letsa Polokwane mo go 015 292 3452 go ba Centurion ka 010 597 7843 King Pumps, we beat any price.
0: Kulukile mtelechi ba mbale bare na ba salgona ke bo me Martha Mabula ba Ribovite International ke molele di wa sona se theoseo go ba company yeo a ke bitse ga botse company yeo ya mefiana e bile ba re tletse le mo embo shego mbialo khono ke se tshike ba tamishitse ere ke thome mpile ka mo engwa rena me Mama Mabula ke ba tamishe madima ga la pishi male salgona ke re
1: e salgona papa
0: a re ke ra lena moeng ba re tletse go le lena boshegong bya le khono rena re boledishana le ba Ribovite International ka mishipulo go ele ge re nya ka o tseba hore ga botse meriana ya gona e reng ya thusha byang bya le byale ba tlisitse lena boshegong bya le khono gore nke letle le re botse ka fa o meriana ye e le tshwetse go mogola ka gona e le thusitse go ka gona le ile go bona le la kaeng gona bya le go yang u ka le botse mpile gore le kwele kae ka Ribovite International tiandile mama ke tele ditse
1: ke a lebora ke tsame ka go dimedisa ba tele tse ka moka ba thobela FM ke dimedisa le lanta tse make le tsa tsela le khono monyetla o le mphile ngona le ba ga Ribovite ke fa ke matsa mabula ha di wa go tsaka kwa Thefo ka busha ka fa ke ambassador Ivone Minga ke a leboga
0: age
1: ka ba je ka mokana ga tsona tsa Ribovite International ke di kole ka batho ba babedi ba Ivone Minga winner ga re a wa lebelela go sha gore o ka re batho ba ka phela ka Ribovite
0: ya
1: aha nan bile ke a ba tsara moeng ke a ba boledisa ka ke wa bolela mo ke mmapula go peka kharebe ya ka moramogeletsana
0: age mama
1: ya bothata ba ka nna be le di vibrate a ke tsameka gore lenyalo la mathomo le padile ka bakala di vibrate.
0: Eh.
1: Aha. A ke re ke bolela le ba ga re dipiki ba re wena. Na o ka tlhaka re le gona na.
0: Mm.
1: O phelo bo gona ka moga re vobiti.
0: Eh.
1: Le arata bana ba modimo gore le no khwetsa di divorce tse di sa fele. Ka re hele ka le tsona. Ba re gona ba re wena o ka khwetsa mmira sele le mmira wito.
0: Eh.
1: O ka bona gore la pala ga go le toba jwa.
0: Ke a leko.
1: E di ke bolela ka gore la mathomo le padile.
0: Mm.
1: Ke bolela le lena ke topile yes ya bobedi.
0: E kwa?
1: Ka ba kala. Rivo biti impile bophelo ke thabile lenyalo la ka la bobedi ke re ga ile gore wena wa tsetseba mo ditjong gona gore bona bophelo ga bo sego ka lapeng ke ke tshoma ke re ke kha morogo a ke kwe bohle mara go nna le ke bona lena ntate make ke na le 50 years
0: ya
1: la mo gore ke re
0: botse
1: ba tshele ke ba thabela fm ga ke dipihli rile go kwata ba ke karwa wa o tsantse re go mole ba challenge ba FM ba tsake go ditse ba go ditse ba jwa ke tsadi bole re ke tsherele internationally radio e kgolo kgolo e thetsang ke di million tsa batho
0: nana mile ka le kwa botse gona fawe mama bula o gona wa ka tla go a thumeletsa ditaba tsa ba re botsa seo e be go ile botata tata ka lena le ge ile gore le re tlhaloseditse ba bolela le tseo ba tsweletse go di bolela mama bule se ba ka kisa lena
1: ya le boga pape happiness le se tsaba sa ka sa go botega sa go hlompega naga ka bophara o mueng wa rena wa le tjatji o bolela nnete o tle gore na a tshenya ke di fibroids
0: mmm
1: ka tshenya ke di fibroids kana re bolela ka di thotse di tshenya ntsha bolotsa ka gare ga popelo ya sesadi
0: age
1: ba ba ntshi ba sadi ba tlhokile masea ka lebaka la tsona ka go ba di petrol sadi pidin yana ka gare ga popelo ya sesadi ke mo ka sa re ge mosadi a khesa sa jabana
0: eh
1: ke mo sadi a re kopana le molekane a kwa botlhoko
0: mmm
1: ke mo sadi a re gano feditse go a matsatsing a fela ntse a e ba le mo nngonyana le mo nolanyana le go stope go tswelela ke botsuma le tlhapo
0: mmm
1: a se dire ke go tsere ke le tlhapo ya go menstruation
0: mmm
1: joalo di fibroids tsa se se mo pula le baba go di fondisitse ke mira cell and mira web ke go se ke tlhang ke bona ka yona ya basadi
0: o ya
1: ka fa o re basadi ke tsa tshila le nna go o ntse ka mo re le mo le tshe mo re na basadi wa be le botlhatsa ba taba e tlhang ga re go beat international
0: mm
1: le tle le khutse di palabana ke khotsa di phone tse di tshipapa make le se tsaba se a tseba gore ga ke khotse le seya molekani wa sepela molekani wa kagadule ke na le mengkhonyana tanga ribo beat re tsere le tsatswe re na le metshene ya go bonega go tsenelela ya re bonega go tsenelela ra le fa di product tse la gona go fola la phela ga botse ba go tlhoka masea ba kgwetsa masea la gona go dula le balekane ba lena ka baka la gore product ya e bitsang ya reng ke wedok e tloga e bopa mosadi seswa ya morinyua ka boa gape ka re papanake ke na le bosodinyana go setšhaba sa rona le batheeletsi ge ba e kaga rebo bitse ga ba etsetsane papa
0: ao banna we
1: ke mathata e le motho a ntata e kwa o kare ke a ntate go ba e kwa mme ka ga ya fa ipisa ka yena o iketsetsa a ipeka koneng ge motho wa nne le yena a iketsetsa a ipeka koneng jalo mama bula ore ga re bo tiri le nyaka ka babedi
0: o ya
1: ka gore re tla la fa re boela morago papa make ba tla ba re ga di bereke mama
0: bula
1: ono o ka make o no kwana le tlhaga ka ha ba etsetsa ne jwa le ka ge le ba lekane ga se bona ga gona bothata mara ge a le gona ba etsetsa mara se ke ra la fa re boela morago
0: o ya
1: ke tshuse motho wa monna re tla kgona go thusa le wa mosadi ba le ka motho
0: nka le itshware ka lefa o ganyane mong wa rena le ka no reng go yo ile go gore le yena o ikweditse a le seemong sa lena a sa tsebo ra ka hwetsa thuso kae le ka no reng lena ke le motlhotlheletsang ka miriana ye ya Rebovit International ka boripana fela
1: Nna se ke ba bo batsheletse ba tsona FM ba ke ba gopelang tsona ke re bona ke re le lekile dilo tse ntšhi go padile nke le lekele ka mogare bopiti nko o nwe product e ba e bitsang mirasele le mirawitoke for 6 months bone gore na diphetogo di ka sebe gona ka gare go lapa la ga gona
0: mma gore ena go tloga go kwagetse ga botse thwi mama bula feleletsa mama ka gore batheletse ba rena a ba ba bangwe ba ka lobo batheletsa la mathobo ba sa tsebo re di wetsagala kae dinomoro ke di fe bjale le bjale
6: ke a leboga gore batheleditse tlhotlheletsele a bago a go be jalo ke tla boeletsa ya sese mapula ya gore ba seke ba nwa gape ba re ga disono ga ba ephe nako ya tsona rena re mo Polokwane ke le maitse matha mabula segoeletse sa mmanta ga ka mehla le mme Yvonne Menga re mo 63 A Box Street ka Polokwane re right between Jorison and Grobler re lebane le hardware ye kgolo ya go tsebega E.H. Hazem ke o no rule mo EH Hazem wa bona ka wa ga ka dira o lebela o tla bona bot ye kgolo ya rivo biti ya di Mirasel re bona fa o mantsa ga go fitla ka la botlhano re thoma mo shumo wa rena ka iri ya seswai go fitla ka iri ya bone e fela ge ba itswa gone le gausi le bogauteng ka re ba tla ba re tla se tlo ba ra gomela morago le ka 7 re ya ba bulela fela ka nako e ne ya emergency eo le ge e le gore ke 4 ga re ba tswalele le ka ntle
0: age
6: nomoro tsa rena tsa mogala tsa ka tsa maite mathama bula ke 082 473 1365
0: 082 473 1365 Mama Bula Salogona Rinkela elaneng le moeng wa ka moeng wa rena re leboga kudu bo le di tsana le na ke re mama
1: ke a le boganto te make modima le direka go loka
0: age
1: thank you
0: age rinki kitimeleng go mama bula se sengwe ga se ya loka re be re swa le tshiri feleletsa poledishano ye motheletsi ba le mogala wa bona a ona mile o ba shoma tsona rinki kitimeleng go bona gape ke ba khopeleng gore ba tletle ba feleletse dinomoro tsela e leng gore ba be ba le fatsona ke moka tsa pala go kwala ga botse go ya le ka fameleng gore go swanetse ka gona o theleditse thobela FM ya le kgotlakgasong la Africa Borwa happiness jo bo make ke yenao ka gara sealemo ya sa gago mme rena re botlisetsa diagametse tša moremogolo tlhoko poledišana tša rena di gona motheletse tseo e leng gore re tlo boledišana ka tsona re tla ba re lebeletse gore ko wena o tlong gore fa dikgopolo tsa go nona go se sengwe le se sengwe seo e leng gore re tlo ba re boledišana ka sona e reng ke kgokagantšhe le mama buile gape ale seupanako sela se re ke metsotso ye mekae ke ye 30 ka morago ga e re ya lesome ga ke sa ba hwetša bo mama bula e ka be e le gore bjale molato keng a gona molato e re ke ba lekeleng la mafelelo motheletše e bagana fao ke a boya
7: YBF World Title ye e bitswago World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tša bong GBV e le go lwela khutso tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontšha bokgoni maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 rand general mola VIP e le 1500 rand fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
8: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
0: Mathele tshe kile kile o khotsa bomama bua la makgama bedi ga ba sa hwetsagala mo bogaleng mogala bona wa mpalela le ga nyane gona bya le gona ena actually pele ka lena ne rno le bogage bogolo bya ditaba le bokoele le o ka re le nomoro ya mathomo le khonne go ikwa bona malato tla lo ba gore ke mathata a megala awa aba kwetsa ga le motheletsi wa Thola FM ar ga tele pele ka lenaneo e re pele re tlotsela ditabeng tsa rena nke motho a go feko shafa Luther Vandross na le Maria Carey ba go dira ga le tsa go shashi ya khale khale go shayi leng gore
9: and in this dream
0: e bile yo pelwa ke Yo pero chak fapa fapa na. Kwa nabi alakiko chela yon na idira kachwa ki Luther Vandross and El Maria Carey bar Endless Love.
9: Oh yes.
0: Kwa sabah habu tsegore li mang naban.
9: Somewhere.
0: Lionel Richie. Wai yopela li ena li. So pero chesu wa samsadi. Julio Iglesias. Wai yopela ana li Dolly Parton. Idira kachwa kanchi kalabakalawri. Kiko shayibu sa. Endless love.

0: Thank you.
1: Oh yeah, Mariah Carey and Luther Vandross on stage giving you that beautiful rendition. Bariyalo ko ena bari endless love. Huluki le mutheli chigela ga bialo gona ere ke tshepe le ba papatsho ke buye.
2: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga arata go bofelona ke tsa bophelo.
3: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako engwe le engwe.
3: Ah, nayo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Yale, ke mo humana ka e bontshi bo.
4: E go tsagala ka go Vodapay app go ba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Go na le dipeela. No, further together, Vodacom.
5: Dino tseo di sa lebalegego masela motse a nnete a mzanzi boela le gopoleng histori ya kgwele ya maoto ya PSL Classics boela morago go gopola dinako tse kgolo le tseo di tumilego tsa kgwele ya maoto ya Aforika Borwa ka mokibelo o mongwe le o mongwe wa go thoma ka seripagare go tswa go iri ya lesome bosego go SABC 2 e tlisitswe go wena ka boikgantsho ke SABC Sport.
1: Re go na fa mogo le nano la more mogolo ka moshupologo ere go botsa motheli tshe rena le tlhogo pele di shano shi re nya ka go tlo bolela di shana le wena ka yona ipya le nano le ro le thoma ka mogomo ngwe ka lebaka la rena le moeng re kgokagantshitse le yena ka mogala ipya taba tsa gagwe yena ga di amane le tlhogo pele di shano e go itsebisa go ye moeng o le tlo kwa tsa gagwe no re mo tsie ka botlhaetsana nyana re be ile re kgaogana le yena pele re tlo tsena ditabeng tsa rena bo shego mpialo kono go di agametse mo tlhaletse re tlo bo le di shana ka re ke le botseng go na le moshomo o mong o mo botse moshomo go na le moshomo o mong o mo botse botse botse botse botse botse o we o dirwa go ke ba hlokomedi ba bana bao e se go batswadi ba bona ba madi wa tsabana kwengwe mo bophelong go nyaka nke re no e phasa ba kana go yengwe go no tlisa ditebogo ba thomba bangwe bona ba tsinya na bona ba thoba le ba o kwetsa go re ba tshidisha mahlo re ba tshidisha mahlo re ba tshidisha mahlo wa tsaba re ba tshidisha mahlo eu tla mo shuma bona ile o mogologologologologologologologologologologolo motho aka ba re wa bophelo ka moka ge ke re wa bophelo ka moka se hore ke ra gore ba tlo phelala ruri batho ba eu tla mo shuma mo ngwe ile gore o na le ditla morago le ka morago ga ge ba sa tlo batho ba le ba le gona wa hwetsa midiro a bona e sa bonala khuetso ya bona e sa bonala ka malapeng a rena le setšhabeng bjale re tlo o bolela ka mošomo o mo botse o bo o dirwago ke bahlokomedi ba bana o nkwela ga botse ke re bahlokomedi ba bana bahlokomedi ba bana bao e sego batswadi ba bona ba madi ga e no ba bahlokomedi ba bana fela re tsa ba re bahlokomedi ba bana ee e na le go ba batswadi ba bona bao ba belegego eupša taba e ke ya moswana notši ka re fa ke bolela ka bahlokomedi ba bana bao e lego gore bahlokomedi ba ba bana bana ba ba ba godišago ba ba tlhokometsego a se batswadi ba bona ba madi batho ba ke meloko ya rena batho ba ke bagwera ba rena batho ba ke baagišane le baledi bao re ba thwetšego batho ba ke baagišane batho ba bile ba bangwe ke baledi ba hore ba thwetse go ka malapeng a rena a se ra hore ka lebaka la hore ke mollo ke molledi le mothwetse ha le a mollefa go ra gore la tseba tabe o felela ka go tlokomela bana le go lefana ga lena go godisa motho a sentwe nyane go godisa motho a sentwa go raloka go godisa motho ke ntwe ngwe e leng gore e feleletse ebile e na le seabe se sengwe godimo ga yowe a godisa go yo mongwe le yowe a godiswa go a ke tse bore nkwele ga botse go godisa motho go feleletsa go na le seabe se sengwe sa dikamano tse di itseng magareng ga yowe a godisa go yo mongwe le yowe a godiswa go ka lebaka le lengwe ke ka lebaka le o hwetsago ka morago ga sebaka motho a godisitswe ke batho a ka setsoga ba lebetse a ka setsoga ba lebetse bophelong bja gagwe a ka setsoge a ba lebetse bophelong bja gagwe bjale lenaneo le la bošegong bja lekgone motheletše le tlabe le nepile goba kere le nepile go tlhompha le go tliša ditebogo go bona batho bao ka batswadi ba bana ba nnete le batho bao ba godisitswego ke batho ba babjalo batswadi ba bana ba nnete le a tseba gore bana bao ba lena ba bangwe a la ikgodisetsa bona re boleleng nnete a kere o na le bana ka moe gae ke ba gago ba belegi upia wa ba godisa bana bawe a ba ba godisa motlhomong wena o bo le kgolo bone o soma go ba fepa go ba fepa go romela tsa maleba e upia bogolo ba nako ya gago go tloga bonnyaneng bja bana bawe go fitlha le lekgono ge re ne o bolela nnete ga sa ka wane hwetsa nako ya go ba godisa ka fase ga mabaka a itsego a bophelo batho ba bangwe ba go godišeditse bana bago e ka ba ke moratho wago e ka ba ke moagišane wa gago e ka ba ke bommago ga botse koko a bana e ka ba ke matswale le yena ke koko a bana e ka ba ke moagišane e ka ba o bo thwetse moledi taba e bohlokwa ka lebaka la gore go godiša motho ga e noo ba fela go ne o godiša motho ba tlwa mmogo go na le khuetsano ye nngwe le dikamano tse dingwe tseo di tlholegago ge motho a godisa motho ba tlwaelana ba tsebana wa tseba gore go na le batho ba bakae gona bjale ge ke bolela motheletše bao ba rago basadi ba bangwe bao e sego

0: mma taba tseo di taba e di go bontsha gore go godisa motho keng go godisa motho feleletsa motho e le motswadi wa gago motho e le motswadi wa gago motho e le ngwana gago o sa re gore mmelegi motheletse ke taba e re tlo bolerisana go ka ena botshegong bja lekgono tle re nyaka go tlhompha batho bawe a re ba lebelele ga botse re nyaka go tlhompha batho bawe lenaneo le la lekgono le tlabe le nnepile fela go tsosolosa pono ya rena gore ee lenawe batho ba bangwe shiba rena re belege bana bona ba re godisetsa bona go lokile re tla go yona motheletse mo nakong ye seferešego pelo eupša ke nyaka go amogela monna o mongwe shiu monna o oleditse gore o na le sello o na le sello monna o na le sello o na le sello bjale re no re no mo fa nako botlhaetsana bja nako e re nago le yona a no se tsweletsa gabotse ke kwele taba gagwe ka nnete e kwala e kwala tata gore namadimeša o ra go tama le go amogela lenanong le la moremogolo bšhegong bja lekgono le gona motlhompheng mpotse lelelakang
1: ke lelaka botho gore gaga bjale re na le lego mara banna ba tla legong ga ba tsene ka dirapeng banna ka ntle ba phaka dikoloi ka ntle and then ka mo dirapeng gano ba basadi le banna ba bararo ba bane ge motho wa go lebogela ba lapa a thoma go ema mola ba re o lebogela ba lapa dikoloi di a toga ga o sa tseiwa morago di a toga di a kitima di kitimela lesenkeng
0: o ke banna bake banna ba lebale go ka ntle ge ka dirapeng okokore re ke e kwetaba ga gore ape taba e re itsere ka lebaka la gore kwele ya masetšhaba batho bao ba bolelago ba tlile go mahung ba tswa ka malapeng bona banna bao re ba bolelago ba tswa ka malapeng bjale ore o na le sello ka taba ye ya go iwa mahung mo o hwetšago ge o fitlha fa le dirapeng banna ka bontši ga ba sa tsena ka mailong ga ba sa tsena ka dirapeng ba dulela ka ntle ga legora ba dula ba eme kgauswi le difatanaga ka gare banna go a tsena ketele-kete le basadi le bana ge e le gore ba gona ke moka go a bolokwa ge go thoma go tseiwa morago gore a wa go fedile ba le ba ka ntle banna ba le ba sa tseya morago go tsenwa ka difatanageng go kitimelwa ga bolehu ge go tlo sala go fitlhwa bona kgale ba fitlhile ba dirile mela fa le goba ba lesenkeng go a jewa ke selelo sa gago ngwaneso e re ke go fe sebaka sa go tlo tlaka ka taba e ke tseye papatso ke boya
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošego botlhe
4: o na le scrolla lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e go red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: o na le dipeelano further together Vodacom
5: tšatši ya bogale ka sontaga sa masomepeditshela mosegamanye
6: jabo matlango yone ka itsege ka pule fa le motlhopheng sa Kaizer Chiefs
5: dikgoro tša Royal Bafokeng Sport Palace di tla bulwa ka pele bakeng sa papadi ya bagale ba maloba ba 2026 Toyota Cup bogela dinaledi tša Kaizer Chiefs ge di thulana le Josie Masters ka seripa gare go tšwa go iri ya lesometee mesong Tui, go SAPC 2 le SAPC Plus. Fihlang ka pele la gore le itemogele lethabo la go gopola matšatši a kgale pele ga papadi e kgolo ya 2026 Toyota Cup ya mantšiboa. Rekang dithikete tša lena gona bjale go CompuTicket ka 100 rand fela. SAPC Sport ke moabi wa kgašo wa semmušo wa Toyota Cup 2026. For the love of the game.
0: Thobela FM shate wa tsebo le boithabiso. Tata wa rena sebaka ke seo bya lo gona motheletsi ke mofile yena e

0: la uikwile tswala pile
1: go re nambile ke moka ya le ka ba ka bona gore gape e thomile ka re ke sefego a e sa le sefego ke lefatshe le ka moka mo go tlhefa go kgomo re sepelang gona ke taba iwalo banna ba sa tsena ka dirateng banna ka ntle mara ge go tseiwa morago ka mo dirateng bona sete ba le ka gabo lefo ba eja ka kwa nambile ke moka ge re tla ka mo mo go se shego tefulo go mo gausi le mo le go gore le gausi le sekolo bana ba ka mo dikolong ke ba le ba le go dira teng bona se ke ba fotse line ba tsa ka mo dikolong FET ya se shego le bo le khone le mo gausi FET ba tsa ka sekolo go khola line ba le ga ba wa dira teng ba go fitse na le line ya bana ba sekolo ebile ba bona la le gore ke bana
0: a mapile e be le karolo ya ya go ya lehumba na ba go ba ba no re ba ba ba no ipata le ba bu le hulewe
1: ba di pata ka nako ya gona re ba ka fitla ba ba fa tiro pele ba di tima bo bia tirumu ba go ya ba tla ba fola line ga pelelena
0: he ya ne
1: ya ga mme ga se na mme ditse la mafatla ke thoma go bona gore no pleke mo e ka re tabe ka bona ke bo maki and then wa wile tsho gore ka bo mago re thome go dia dikhupone di tshwariwe ka mirateng motho wa tswang a le ka gare ga dirapa e be ene wa go tshwara khupone ba le ba go tlhoka dikhupone ba tle ba ba fe dijo mola batho ba ba ba le ka gare ba e fete ka gore o ka re ba tlhoke tsona
0: e bana o go fokotsa mokgwa o go ba go ripitla mokgwa o gore o se saba gona o bona ga ke la go kwisa taba ya dikhupone ye gore e tlo shuma shuma byang go ya ka mo wishishi ya go ka gona o re tlo shuma byang ba ba ile go dira peng go diriweng go nko tla gape go yona ngwane sho
1: ba re tla be re tsene ka mo gare ga dirapa
0: eya
1: na mile ge ba re motho wa go lebogela ba ga maki a nambe a go a re fe dikhupone rena re leng ka gare ga dirapa rena ba re tlo bolokang ee le goreng ba le ka kua ge batlo go re thusa ge re fitlhaka gae ba re amogele ka dikhupone motlho mongwe e ka thusa gore batho ba bue ba kgone go tlo tsena ka dirapeng
0: o ke a go kwa bjale kore ka lebaka la gore mokgwa o ore o nnabile ga o se shego fela o nabile le bomoletsi ba le le bo bogo mo ba la o kaka bo mmankweng le gona o gona mokgwa o motlhomo le mafelong a mangwe a mantšhi fela go ralalanaga bjalo o re o bona o ka re malapa ba ka tsentšha mokgwa o wa go fa batho a tno gore motlhomong dipampitshananyana ka matsogong dikhupone wena gore ke dikhupone ke nyaka gore motheletša a nkwešiše kore ba le ba tsene go ka dirapeng e re ge botswa mohlomong go belwa gore lena ba le le go dirapeng aowa o molelo mongwe wa lena tšea khupone she o itshware go o fitlha fale ka gae o leba mothalading ka yona goba o leba kaikai ka yona methaladi a kere go na le methaladi mo o kwetsa go ba re mo ke ga basadi goba go ena le methaladi thaladi go ya ka go fapa-fapana gore batho ba kgone go phakga dijo bjale o re ge go ka ba le dikhupone tse di bjale tša gore ge ba etswa ka dirapeng ba fela ba bego ba tsene ka dirapeng e re ge ba tswa ba fiwe dikhupone tše be e le gore aowa khuponeši gore ba fihle ba e ba je ka tsona o bona o ka re taba ye e ka tlhotlheletša gore batho ba tsene ka dirapeng oya
1: disutu tšeo re tla di bona gana ka mo dirapeng
0: o disutu tše tša banna ba le bao ba o ithaga ka difatanaga tša bona lena le le fa le le opela le le ka dirapeng go tšhelwa mabu banna ke kete le kete bona ba gona bona ba ka ntle go tle go šome taba dikhupone e tla ba e lokile taba eo ngwanešo ke kwele taba ya gago nna le wena re tšee metsotso ye shupa re kwa gore na motheletse ka tshitshinyo ya gago ya go rarolla botlhata bo bobjalo bareng ke sa matho re be re kwe le gore na mokgwa wo wa banna ba go dula ka ntle wa le sheba banna fela go ba basadi ba gone ka gore ke kwe le o ka re se ka metse ka banneng e ba banna go ba le basadi ba gone
1: bontshi ke banna ene ke bona ba santse ba folofe le bokisi go mana le bokisi le go struggle gore le ntshiwe ka ra hefe ba re banna ba sa batlamele a ke tlo re ba nyoko go giwa na
0: kolokile a re ka ba tlhile ba mmalo fela gore tlhete re kgone go tsena tlhogo pledishane ya rena ya lešatši re no ka ba tlhile ba mmalo fela gore ba gopolang ka seo o se tsweletsago ba se tseba go fitlha kae ba reng ka taba ya dikhupone go rarolola taba e eupša se segolo gape ba re botse gore ke ka lebaka lang mokgwao o le gona batho ba bangwe ba dielago ba diela eng taba ye ba e direla eng a ke no kwa botheletšišio a re lotšheng le kae bjale le no tsena le go timelela ke a go tamiša botheletši re gona go diaga metse lena
2: Aaron Masarela from Quebec.
0: It's an anditabe.
2: Tovela, That's why I issue. Mon Nagitwa. Reachetana, that's a horror. Okay, I will really hook a Tara Mamma. We're not going to work.
0: Le reng ka taba ya dikhupono le dile ke ka lebaka lang batho ba dula ka ntle ga dirapa?
2: Ya dikhupone le yona re e support-a eo.
0: E ka šoma?
2: E ka bereka, mara nna ga gešo re no e berekisa so ga go le motho o santse go eme ka ntle ga dirapa e mo le mone mmereko wa
0: gagwe.
2: Go sa tsena. Come on, is it a galagarao? Arik.
0: Oh,
2: that's how I took. I did a galagarao. Arik, how am I going? Raoul Bele. How's I get? Come on, Raoul Galagarao. Arik.
0: Lilane Raoul Akawori. How can she get a little penjaba too? How did you?
2: How can she get a little penjaba? Rebeleke are rona o tloela re bolelwe na tsinga ka mtsana ga e ba wena are tsene re
0: ene
2: re go ja ga ga wena ke no bona o jo jo jo u difa di kuru o u difa di buri o re tsa ke ga mo hona ga tsa go tsere ba ga ga o sa tsene ka ga wa ri
0: e mo e go lukile ke ka fa o lena le rarolla go ka gona mme o re le ya di coupon e ka shoma e tla mokgwa o tlotlheletswa keng
2: ke le mele jo ga ntshintshi le mo Gauteng ya dire ga ntshi ya go nore go fitla go lera tema no phuta matsogo go ya tshunya go a le bogisi so mokgwa o e nwa gore ga botse Ona e tlo ro ya ro bona le box ke le jwang mo gari. Ho ya ga ja u ja fela, go bolaiwa ke tlala, go nya ke ga ja u ja fela. Nga ntse ke bone.
0: Mwana se ke le ba go du go boledishana le wena ke a leboga se.
2: Dank you Mr. Mark.
0: Thobela. A wi ke kwa taba yenwe. Re ke bona fa. Moeng wa rena o sa le gona kere.
1: Ke sa le gona.
0: Ya ke kwa taba engwe yo ka nne tsa ka ka e kwa peleng ya gore go ela dijo le hunruri le hung
1: yo
0: a re tse ba le gona mothele tshe ba di mashiao
3: le kae
0: re bona ka buisa le ena
3: a ra le ta ma re ta buisa le ba tele
0: ke se tapina ke re gane ke monna mongwe wa gešo ke setlapi ka mo ga phatlhele ka fa go ne molato lentse la lena le nthadile ke le kwele ke le kwele
3: mogore o kwang o ke a o galemela le nna
0: ee
3: ka ge le gore a feke ka o bona mara ke a o galemela ga o bone
0: a wotse ne pele monna shuri monna o re shuri ka o rarolla ka di coupon le na le be go le tsene ka setsheng se o sa dirapa
3: go rarolla go re ka tsaka re bona la ka o ja ke ba go nna re ba go roba go ba go halele ba ba emela ka ntse ga maora ba tsene ga jarateng
0: ba ngo go loka jalo ka ba. Ba le kgopolo kgopolo kgopolo tsa monna o le reng ka tsona tsa ka mogwa a tsweletsa go taba e ka gona le reng.
3: Ka go fetsa se re ka o ja ja go maka gore le gore. Ke no wa go nore ba tsara ba tsaya e. Ba tsaya e ma tlo ngo re re tle mo ke ho. O no tsala ka mogo.
0: O re ska tlo re re tsa go ja tsa gore
3: tsa gore. A go a se ba ana ke.
0: Okay. Gulu kile wane shukile kwele kia leboga. Motele chishu, Arlo Cheng.
4: Sobe, evende, dima, yule kai.
0: Rona, le kai?
4: Rona. Ake na tuma ki arrawe kiri. Tavad kuponinda, dima, ki kawe reka mare, ibujishori, kima lapama ka eka paka uva lecho.
0: Tavad kuponi, ka shuma, ipia ito uva malapama ka. Ika do sebe se tloa e dinavan na hori. Ge go na le lehurano e tlwaetsa gore le dikhupone re no loga mana gore di be gona go thibela bosaedi bjona bjo go ya le ka fa e leng gore mongwe wa rena o shishinya ka gona
4: se mongwe ge ka dira ke ba le society kwa magae nna re re be le magae mo re tswang gona ka baka la gore malapa a lekane
0: malapa a lekane
4: ee mara tabe re sa bolela ka ena le maloba le bagaletso ba gešo ba gae rena ndiri le ora ile mo ganda de make ene ke thata nyana de root cause go ka ile ga lela rena le ba nna ba rata go go ya ga ba rena re bona ke rata nka moka
0: ya
4: mala
0: ah o ke mala
4: ke mala o ga ti kolo e ke tsona di tsula go ka ntle go tsana ka balapa le ga lo re ma tike a go sa le bonolo ka o ka gore go tsela gore ke nna ga se nna wa lapa mara ke ke ya di rapeng o khotse gore go nna metse ba lapa go gape re tsore ke tsene ye o re fa gona go ila ona mara mala o re re tsena ka mbaka di rapeng
0: jale
4: re be re gona go ba bona bana ba go ya magare ya go tsheletse go di rapeng mara le ya fa jo go bolela gore le bo ke se go di dira ga ba re nang a le gone o di dira ka ba ka la gore stupo se ntse ke ba gore bo ntse ye o ga re mele botlhate jwa yo
0: o jale kwa
4: thata jo re ne go le jona le ga re nagana go ka re goditse solution ya yona e be le ya banna ba go ema ka kwa mapago go tse ba ditse ka fafa ga mehlare ka ba ba ga meriti ba bangwe go tse ba itshamile le ka masuka matlapa a batho ka banna ba bereka mara e ka rala mga bothata bo teile le go gore le rena o khotse re khosisa le go le ruile mala ga re ya go tshela ntate mako
0: ya
4: le ro le lena ke bothata number 1 ke ba tla gore ke nna ke nna maki ke tsi ba ga melo ke se teng la borwa
0: eh
4: ke rena wa ke se ke tla ba melo ka maga ba se mola ke se teng la borwa
0: aha
4: e ke re ke ya go tsena kwa go na pele ka tsala ke marule mola ke sa se teng la pele
0: eh
4: e re ke ene la ka thuko tsela ye mo la go ile mo ga ga te gore le le re lela gare e ka ne le re le batho ba ba
0: eh
4: re go tsela gore gore re fara ke malwetse flu ge re tshela mo mola ka le rone ka bolona le koko
0: he ga pe le la bona yona yewe ile ka e kwa ile ka e kwa ai ina le mudubudu o montshi ka gore
4: ina le mudubudu mara re o nako no bona la nnete ntate maki ke nnete ka ba gala gore ke lo fa taba ke pedi tso lo go kwisa gore e ke bolela go gare ke nnete ene ke bolitse ka ba go feta bana go thusa
0: eh
4: ene ye mo ga tebo
0: ba go feta ba nya go thusa ba thusang ka gore ba apere di suit ba sa fetela bo ga go teng ga ba nya ke ga ba nya ke go
4: tlhola di sila ke
0: go tlhola di sila ba emetse thuko ba la arskara ba nya go thusa ne arskara ba a di beng ga botse arskara ba re ba nya ka go thusa a hone ntwe ba ithusa go akere ba emetse thuko
4: e re go tsala se tse gore wa e ba thusa
0: eh
4: Share it lower than high. Musarama rapport low level. Magarishu, Monaria, Mona, Monaboyana.
0: Aha.
4: But it could be artisan.
0: Eh.
4: As again, now again, Namel Logitile, Kifidel Lavorakin, and look looker. Oh, I
0: feel the Namel. You can name it Maraborin.
4: Yeah, you're happy.
0: Ahing one issue.
4: Maraga wa tlo re ke a feta.
0: Mm.
4: Ka lebaka la lero le lela ke ra ke ipele ka thuto.
0: A ke ipele.
4: Maraga ke go solution.
0: Eh.
4: Re ile ra bolela boga botata jo go re ba gala. Ewe tata ke nya le rule ya malwetse.
0: Mm.
4: During COVID-19.
0: Eh.
4: Ya re ber le ka dirapi o mongwe le mongwe ba apara mask.
0: Yeah.
4: Ya finisha ba bela malinchi so ra re ba motse ile a se re na ba motse o ga re na masoga na motse
0: mmm
4: ba re ba halala e reng ga re ya go epa kwa di rapeng nge re khopela mba la pa gore a re tsie nne ke ro ga ra muvula go fukotsa le re lelela
0: mmm
4: a re make ba be re ithomile ya di rena le shitse le sentso mola ga ga gore le muvua gona ga re ya go tshela ba nna go ka re ke ke mo sa bo re go mo ri lo bo kolela re no re ka morara ga re halo
0: o ya
4: a o sa ne ba le ba marile
0: ya
4: o sa ne ba le ba go baywa lo go fetse re fetse ka pele
0: mongwaka mongwa
4: ka ba ga la hore le go ga ba mo tsara marapo re ba nna ga ba bereke o sentse o nagane la ba le ba gore ba gopela go tloga ka magae ngwe a re thuseng se tsaba re na mejeng
0: tata gore na ke nagana gore le beile dintlhangwane sho a re itlogeleng fao motlhompheri thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso ke nyaka go tseya batheletse ba babedi ba mafelelo re rumele motheletse o wa renao re kwe gore na o tla reng ka dikgopolo tsa batheletse motheletse madibese yao le kae re gona kgaitsireka
5: rebecca kwa a sekgalela ga mashashane vilas ete ma ke nna ke bona dikhupone e ka se bereke ga botse
0: ee
5: ka lebaka la gore ge ba bangwe ba itswa ba ya dirapeng
0: ee
5: gonne ba bangwe ba šala ka mogae
0: gonne ba bangwe ba šala ya
5: gonne ba bangwe ba šala ka mogae
0: ya
5: jale ka baka la gore ba šetse and ba tlile tirelong ba tshwere tirelo ka baka la go tlhoka dikoloi le go tlhoka maoto a gore bana ba ka tlha ba ema ka dirapeng e ka se ba berekeletse ba ba ka se di humane dikhupone ka baka la gore ba šetse ka gae
0: e tse o bolela nnete nako ngwe o hwetse ba re gapa a notse ya gore motho o tlhokofetse le boakgomo ba re o bolokela sešego e gape di gona botelele bo boka goba motho a tlhokofetse ka mo polokwane ga gabo ga gage ke bana ka fa ba re o bolokela ga mašašane ga gone difatanaga tša go fitlha fa le upša tše ka moka diphethetswe mo motseng o wa mo lapeng le la polokwane e tse ba bangwe bjale bo o fitlhaneng ene le bona ba tlile dirapeng difatanaga digo
5: a diro ene ga ba fitla ka dirape ba sa ile o yema ke batho ba tlhoka ba tlhoka maoto ba bolaka ke maoto ba bolaka ke dinoka ke batho ba golo ba a shala ka gae
0: ba dale ba le hulu kile tharollo e tsane tsheo ba e fekha tshe dikha
5: tharollo ke la go nore a go no ina nwa a go no ba thwa do ina masela
0: se ba ba ne ina masela tsile
5: a ba go ina masela tsile ba ba shetseng ka gae ba credit jo ba je le ba buileng dirapeng e tla no ba gore motho ga ne ditlhong o tla ba ditlhong ga se ne ditlhong le gona ke ka mokgwa go teng ka gona ke ka mokgwa go disitsong ka gona
0: yo a pialo gona a retse
5: kolokile
0: re ntshee papatso ngwana gešo nako e re feletse tlhe ke a leboa
6: le kgone mo power flex plan le master v re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
7: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
8: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
7: Ah, nna yo.
8: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
7: Nyane, ke bo humana kae bontsi bjo?
8: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
7: Ke tla dira bjalo.
8: Bona le dipiela. No, further together, Vodacom.
0: Moshate wa tsebo le boithabiso happiness chomomake o ka sealemoyeng sa gago ebile ke gaša ke na mmogo le tlhatlha phukeng ke motsweletši wa lenano le motsweletši a re boledišaneng moeng wa rena o gona ke re ngwanešo
1: ke gona ntate Maki
0: ngwanešo o kweleng šimoweng go thwe o mongwe motshedi tudile yata ba dikhuphone o ka re tla šoma mane o mongwe ore a e ka se šomeng toewe o fetsa gore o botsaela gape ba bangwe o tsebo gore bane difatanaga tsa go ya fa le dirapeng bjalebjalebjale o tlo go hwetsa ba bangwe ba ne le dikhuphone ba bangwe a ba natso bjale le bjale motsheletse o monyana ore o re a emake a re tlogeleng taba dikhuphone ka gore a e bone botsene ore a re no bja molao le o tloga re ga gabo e tloga e le molao ga gona batho ba go dula ka ntle ga dirapa ke molao ke molao ga gone batho ba go dula ka ntle ga dirapa ke molao ka kwa o kare ke a monkwa wena o kwile ngwaneso ke kwile o kare o motheletše wa bona selo e se beile o ba re ke molao o tshela molao gape o ne o hwetsa o na le magato a go sala molao utla a reetse wena o reng
1: morwaore ge e le molao a re rapeleng gore e ka re ka ba dinaga tse ka moka ba gapeletsiware e be molao go seke go a ba le motho a banka ntle and-e e be molao gore motho a seka re ke apere sutu ke seo fetsa kae kae o tlile legong koloi a sepelang ka yona ge e ka ema pateng o tlo tsena ka fashe ga yona ka sutu yona eo mara ka legong a paletse ke go tshelela mau a re ke tlhaba le role mara o yale o tlo tsena ka gare ga di-grease o tlo tsena ka gare ga di-grease re a ikemisetsa jale ge nka re ko boloka rangwane wa ka ka fitlha ka humana ke le monna ke le noši ke apere sutu moletlo lo ka se khupetsiwe
0: o ka ba o le tebi a nka gore tle bo na le banna ba bangwe ba tlile legong
1: aba ke fa motlhala gore ge monna e ka ba nna ke le noši batho ba ba ntlhala ka ipotsa gore batho ba tlo ba gona batho ba sebe gona ya bane ke boloka rangwane oba ke boloka papa ke noši ke monna namile moleti ole ka gore ke tlabe ke apere sutu ka se khupetsing
0: le ile la ka la ba gona lehule lebjalo la wa le monna o tee
1: ae a senke le be gona kore ware ge ke tswa ke ikemisetsa gore ko boloka go ira gore ntle nngwe le nngwe yang kwa kwedia ge ke apara sutu ke e apere ke tseba gore e tlo tlhoaa
0: o kore ke ye ya monna a le tee lehung a re lese ka gore motlhala oe le ga o phele taba tsa gona a sa ka tsa ba gona a re o leseng re direng ka mokgwao mo tabeng ya dikhuphone ke nagana gore o kwele gore batheeletše ba reng gore a woman a re no bjang a e be molao tabe ya gore a e be molao go beiwe molao e no ba molao o ikwešiša bjang a o kwe ka šoma taba ya gone gore ke molao o ke molao
1: ge re ka e sala morago ya ba le bao le gore e tsamaisalwa morago gore e be molao gore kae le kae mo gore re tsenang gona motho o le a tshwereng teite a re batho tsenang ka
0: mokatsenang
1: ka moka lefelelele
0: banna ba disutu ore ae banna ba disutu le se ka tla ka mabaka ao a re lena le sa fetela ba gauteng goba bjang goba le mabaka a mangwe ao le ka bago lena le ona ka gorialo le ka se kgone go tšhela mobu se re botseng yeo banna difatanaga tša lena ge di ka no senyagagana fao le tsena ka disutu tsona tseo ka morago ka fase ga tsona bjalo ore o re a le kwale lebaka leone
1: ee a le kwagale leo a le kwagale leo o tlo fitlhaga e apere di-grease a tlotse ka di-grease and o se o feta gana molagaleng tsanyo go feta gona
0: oo ngwaneso a re ne o leboga gore molaetsa o mogolo ona o fitlhile setšhabeng go o kwa ebile batheletše ba bangwe ba a re no tsea babedi ba mafelelo re ne o kwa gore ba reng motheletše madimeši ao
1: tobela ntate makele
0: ka le gona
1: a wa re gona mogala
0: tumeletšang ngwaneso
1: nel nake feletsa ka yoro bona ya ono re malao ke malao ke ema le ya malao
0: le ema le ya malao
1: ka ga e se le nna mo ke tswa go ntse o gona malao o gere ya ka dirapeng go tla le bakgetsa banna ba bang ba ba ne ba diphiri
0: eh
1: gere tsena mo gate ma go pela re ga go tle koloi tsa mmusharo tsa re loko go tsene banna ka moka go tsene ba sadi ba tswa le gate ga o sala motho ka ntle
0: mongwaka banna we
1: Kere bereka ka kwa bereka ka moka ya sugo bereka ga na taba ka re lebele ya bereka gore lebele la se na restrict gore stretching ka maka ba ja ba ka bereka ka
0: moka ya ke le kwela ngwane sho ke le kwela
1: and then ba ba ntiba ile re ba ba ba ema ka ntla ka ja ba ka ntshi ga se batho ba ka moka ba tema ke ba ba tlo go gole ba ile re ga ba etla di khumpa tla ba sorile tsa gona ka di khula box ga re tsene ka mala ba tshala ba tona la tsona bona ba le rena re le bana ba mbugure ka si re ntoka re ya se bana
0: Hey, if you want to go, if you are going to go, we are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. Roma are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to tswana mile le tswale rena re ka se bokgale ka malao bo sai re
1: ka ka malao ntate market go bereka ka re dilo go di mo ka malao ya go ba rena nna ke tswa go ema monna mo pela re ba nna ba tswa ka mo ka re tsana ka re ba paka go tsala motho ka ntle re tswalla ke itire pe bula ga re tswa
0: mo go laka ke le buile kudu go bela di tsana le lena
1: ke ka la tsane ya bolela go ntate ma
0: ke le kwele a Tabala FM tswa tswa le bo itabisho re ke tshebe tele tsho bo shu re di kwela tsa kala tsale 0860002452 tshipa la go sela ke metse tswe le sume shipa kamera o ga ere ya le sume tshe mo tshele tshiba le mesha o
9: Tabala tete ba tle kae
0: re go ona khaitsi da ka rumang le timen radio ka fao
9: eh a o tabe jwa le re kona le yana ya gore batho ba tsena ka mo Nna ma bo rra le rena mo magaeng. Ka mo ya ba ba tsaudula ka ntla rena le tete maki.
0: Ke
9: ke ba ka molao. Kona ka e gona ka ba ka la gore ba tla ba botsa gore nna ma bo rra le rena mo diphiri ba ba botsa ba re bo tsere tsela ba re dira sa le di a ba motho ya ma ka ntle. Awa. Ke le nna ke bona ka ntle. E dira gala kudu ma kishini.
0: Nna
9: magaeng a rena ntle ya le nne.
0: Oh,
9: re tloa ka order le ge re tloa re ya ka magae re tswa ka order
0: ke a le kwa mmaborena ke a le
9: re la rena le tsona ke tsa na mola mara re riela re re tshe molao na o kiti mara di je ke a eng na batho a re tshe molao wa o tie batho ba tswa ka order e ska ba tla tshwa o fumana ba tshe ndi khang ba di tshika kwa ntle rena re bolo ka bene ba tsekeng mo
0: e ka re ba re o hwetse ba re he ka mo go tletseng go le hunile o ka re ka sejimone he
9: a wa batho
0: pele motho phela le a di tshikomana madula e bapile gore gore wa tseba ge go satseiwa magao ya la setse a le khausi le ga bomuhu
9: e se ka bile o sedi di jo o sedi di tiri tiri tsa mo utse di be di bereka
0: ya e bile o phakile e bile o buele ditse a wa a sa fikisi ya ke le kwe
9: a be mola papa maki a be mola o mola o na o tshe a ba tshe ka no from one village to another ke mmale tsalo ka mo mane ka betowe
0: ke le kwe
6: Le khono le Master V, tena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
10: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bo shego bohle.
11: Ah, ona le scroller lights.
10: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
11: E go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokele tshe 5 gig YouTube data. Le di khodi tshe pele tsa YouTube Premium mahala.
10: Ke leng ka ihumana byang.
11: E go tsaga la fela go vona pay app tswala pele ho ba bontsha gore o tshwaretse jompele
10: ah ke tla dira bya
11: bona le dipielano further together Vodacom
0: re mo go theletse mo nwa rena ngwane so go kwa ge tshikilana hore a molaetsa o fitlile se tshabeng go kwa e bile ba lokologelane ba theletse ba rena ba re make Ga e be molao. Lo wena o saganane ga botsele tabe o le ge re utlile ka tharollo ya dikhupone ba re a eh ge ka ba molao ya ba molao re tla ba re khonne o reng
1: awa ya go tsofala ba re e be molao gore batho ba tsebe gore ba ya lekgong ene batho ba tsebe gore a bona ka ntle ka dikhula back ba re ka dilengwe re tlo ba ra gopela mapodisa ge re boloka gore nke ba fela ba tlo tshwarela public drinking motho wa nomotsia ga botse bana a nambe ba tsebe gore jwale re a boloka re ba serious
0: one so Eric Chase ba ka sekele boge kudu go boledishana le wena ke go leboge ke go leboga gape ge ile wa tshepa gore o kera wa bona gore mo re mogolo ke lelana o la maleba la go aga setšhaba mo ka tlisa go molaetsa wo le mo go ka kwa go dikgopolo tsa ba bangwe gore go thweng ka taba ye ngwane sho go thoga ebe molao ke nagana gore tse dingwe ditšhaba tsona le tsona di tlile go itekola o mongwe wa re kwa taba e ya diragala ga gabo o tlo ilukisha ba botsa gore taba ye bile ke ikwele e bolelwa gape le go thobela FM ka lenano la moremogolo gore e phosagetse kudu motheletse o mongwe a itlisitse le ka mosego re a kgola gore ba tla kgalega ngwaneso ka mosego ba re tabe ya ikaka re no kgola gore ba tla kgalega motlhomphegi ke leboga kudu go boledišana le wena
1: thank you.
0: Tobela fe mo shate whatsapp le boithabiso ro tsana tabentsha rena cha dia ga message cha mo re mogolo ka hlogopeledishano ye le gore ke itsebise tshege ke tsela fano le nane ong ka bra go ga se

0: Oh yeah, etso go a khonagala ditabentjela rona tsho gore bo o ikwetse o ramotshore. I don't want to see you again, Uncle Sam. Kilina la kosha ele go mora hore na aksanya ka le go tsoga ke go bone gape ditabatshela rato. Hey, what's up cha dikamana cha marato di fela byalo tobala fam mo shate what's up le bui tabisho ar boleleng ka moshomo wo mo botse o o dirwago ke ba hlokomedi ba bana e le go batho bao e se go batswadi ba bana ba ba madi batho ba ke boletse gore ke meloko ya rena ke ba gwera ba rena ke ba agišane le ba lady ba o re ba thwetsego motheletše bo shogombya le khono le nanong le re nya ka go nepa go tlhompha le go tlisa ditebogo go bona batho ba ka batswadi ba wena o le go motswadi o tsebago gore wa tseba o bile le bana lefaseng le o bile le bana wa ba le mabaka a mantšhi kudu ao e le go gore go bona o ba le lebaka le lengwe le tee le ge e ka sebo ya mantšhi le tee la go ne go dira gore o palelwe ke go itlhokomelela bana bao ba belegego a gona mabaka a mabjalo a gona mabaka a mabjalo wa hwetsa o palelwa ke go tlhokomela bana bao ba belegego a gona mabaka a mabjalo a gona yo nna o e a gona a gona mabaka a mabjalo ke gopola batho ba bangwe ba babedi ka gore ke ba tsebalegi ke tla bolela ka bone tata go Dr. Nelson Mandela o tlhokofetse Mandela madiba e le o monnyane kudu a ke sa gopola 11-10 gana fao ge tatago a ba tlhokofala ya ke gopola ga be e sane go ba mošimanyana a dipodi madiba ge a dutse a golagolagola a godišwa ke o mongwe wa leloko la gabo la bogoši bjo bongwe bja gabo ke ena monna a mo godišitšego o ebile go a mo išitše go komeng yena monna oe ya a mo išitše go le dikolong kore go gongwe le go gongwe o išitše ke ena ka morago ga gore a tswe kgolegong a kere bjalo batswadi ba tlhokofetše ga gona motho yoo e lego gore o ba tloga mo gopotse madiba go batho ka moka ntle le monna oe wa gabo pjala hwetsa e le gore mokgala bo olela o ithobaletše ke ka lebaka leo ke boletse go pejana ge ke tsebaga tša tlhokopeledišano ye gore bahlokomedi ba ba bana bahlokometse bana bao e sego ba bona bahlokomeletše rena bagwera ba bona bahlokomeletše rena bana ba bo bona bahlokomeletše rena boma batswala ba bona bahlokomeletše rena batho ba go fapafapana eupša re amanago le bona ka boloko ba bangwe a re amane le bona ka boloko re no ba thwala ke baledi ba bangwe ke bagwera ba godiša bana ke le ka ke laetša tabengwe kare go godiša motho ga se selo se sennyane a se nto ennyane go tla bona gore a se nto ennyane ke file mohlala o mo kere go na le batho ba bangwe ebile batho bao ba godišitšwego ke bona le ge e se batswadi ba bona ba madi ba ba bitša bomma ba ba bitša botate bomma go bona ba ba bitša bommane ba ba bitša bosesi ba ba bitša tše dingwe eupša bao ba ba godišitšego ba tse ba bona ya ba bona ba ba bitša go bomma batho bao ba gona bjale motheletše lenaneo le la moremogolo la diagametse re tlišitše tabe lehono re nepile go tlhompha le go tlisa ditebogo ke mangwa lena batswadi anya ka go tsena fano moyeng a re make yo nna wa tseba ke godiseditswe ke moketekete bana e ka ba monna e ka ba mosadi motho yoo go be go sa kgonege ka lebaka la gore le la gore le la gore le la gore e re ke boleleng ka motseba le re yo mongwe ke bolela ka ena gantši go lenaneo la Africa Dinaledi mosadi o ke mo rata kudu ba re ke Busi Mhlongo o ithobaletše boroko bjo bogolo e be le seopedi se sengwe sa go ratwa ke President Thabo Mbeki wa gopela President Thabo Mbeki o ile a ka direla Busi Mhlongo ka re o tlhokofetše ka lebaka la cancer a feleletše a sa tlhola a sa na mašheleng ya gore a ka hwetša kalafo President Thabo Mbeki ka nako ya gagwe e le mo presidente o ile a mo kgobokeletša mo direla konsarata ya mmino batho ba tsena ka go lefafao gore apa a ya lefelelwe chemotherapy go ka gopola Busi Mhlongo Busi Mhlongo mosadi o mongwe wa lentšu le le bogale o kgona go le fetola ka mekgwa e ka moka wa mo tseba mosadi oo kosa tša gage tša go tshwana le bo tingitingi dikosa tša gage tša go tshwana le bo ya phele mali yame le tše dingwe ya mosadi oo ke Busi Mhlongo Mabuza o nyetswe ga Mabuza moradi wa gagwe la motseba mosadi ole ba reng ke Felicia Mabuza Sattle Felicia Mabuza Sattle ke yena moradi wa Busi Mhlongo boti wa Felicia Mabuza Sattle o ba nyetse yena Busi Mhlongo ya mosadi ola o rile ga e ba le ngwana ke gola be be le ngwana wa mathomo a mo file ke monna wa Mabuza a tšea ngwana a mo iša ka bogadi a no tšea ngwana a mo iša ka bogadi a re ngwana a lena šu ke mo ka ena a tloga ka lebaka la a ba ne le pitso ya sedimo a na o bane le malopo mosadi ola ke ngaka ga botse Busi Mhlongo ke ngaka a bane le malopo lopo la gagwe le be le re tsena košeng o bane le malopo di mo ragela ka mo mminong ka mo košeng le go ka theletša ka mokgwa opela go ka gona ta kwa gore mo opela matšhege mo ya a sa ka godiša ngwana gagwe o godišitšwe ke Felicia Mabuza go tloga bonnyaneng boseng ba gagwe Felicia Mabuza a ba a nyalwa wa tseba re o nyetšwe overseas, o nyetšwe America a ba a sepela le ngwanao Busi Mhlongo a sego a kitima le lefase a tshwere ke lelopo le re tsena košeng ke ditaba tše dingwe motheletše tša sedimo go o kabala ka bophelo bja mosadi oo go fitlha ngwana a nyalwa America a bona mmage dithelebišeneng mohlomong mo ke bolela ka taba ya go tsenelela ka Busi Mhlongo eupša yeo ke e bolelago ke e nolofatše re bolela ka batho bao ba re godišetša go bana ke bolela ka taba e ka lebaka la gore mabaka a fapane mo bophelong a fapane mabaka mo bophelong gore o ka ikhwetša o le motho yo mogolo godiša bana bao e se go ba gago ba bangwe batswadi ba dikgolegong ba tlogetše bana re bolela ka batho bao ba godišitšego bao ba godišago bana bao e se go bona ba madi re re a re ba lemogeng batho ba re tlišeng ditebogo go bona a re boleleng le bona ge go kgona ga ba tsene kore a re boleleng ka batho ba re nepile go tliša tlhompho go batho ba re nepile go tliša ditebogo go bona wena motswadi yo bjalo o tsebago gore go bile bjalo bophelong bja gago mo gongwe ka fase ga mabaka a go kweša bohloko mo gongwe ka fase mohlomong ga mabaka a go kwesha bohloko motho go hudisheditse bana go ba batho ba go hudisheditse bana tla o tsenelana ne only o re fe polelo bo se bombe le khona Thobela FM mo shate whatsapp le bo itabisho erkeche papacho
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa mophile.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka khoedi e sina go di kontraka, tekolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
2: Ah, nayo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka khoedi.
2: Nyane, ke bo humana kae bontsi
3: bo? E go tjagala ka go Vodapay app. Boba online tsena pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jompi
2: ke tla dira dialo
3: bona le dipelano further together Vodacom
0: 0860002452 go Thobela FM dia aga metsi chamar mogolo ke tsona tshe e ah ri aga malapa ka yona hlogo poledishano e wena o ka no ba o sa ikwe ga botse mme ke go botsa nnete malapa a tloti ya ka go lebaka la gore re akareditse gape le dikamano tse di botse tsa maAforika Borwa ge re bolela ka ditaba tsa go swana le tsona tse gape malapa a agegile ka lebaka la batho ba bangwe ba ile ba tlhokomela batho bana ba batho ba bangwe motheletsisiwo a re lotsheng re gona re ka botsa lena hle
4: Rona.
0: Ah, hey.
4: Bolela le tebogo magetsa.
0: Ah. Ti man radio ka bo mama o ka re ya ntshitela jana ka fano.
4: Okay.
0: Ah, hey. Thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho. Sipana kwele metso ma sema pedi ti go ikala iring ya le sema pedi. Le gona mama?
4: Ke sa le gona.
0: Ah, hey. Ti andile re tele ditse.
4: Nna ke rata o leboga mosadi ka moskini mapila wa ga mausela.
0: Ah, hey.
4: Tale aba se thosa se go lupa are related
0: e le na le rile ke le na mang
4: ke tebogo wa magetsa
0: ya tebogo magetsa
4: magato
0: o makhato
4: ye se ngana magetsa magato
0: o
4: ke ka wa 2016 ke bile ka dula le rangolwa ka le kokwaka Then ya ba re
0: tlotswe. E tse motho le mo le boga go le re ke mang?
4: Ke Mrs. Khoni Mabusela.
0: O Khoni Mabusela ba re a degeleng mama ke tele ditse.
4: E be ke dula le boragolo le bokoko ke ba khokometse ka bakala re be ke le motsetsi. Mm. Ka go tla le bakala gore ka bakala re ba go dile ba tlokofatse.
0: Eh.
4: Ya ga re ke ngwana ke rata menate ke motsoetse a ke na motlhokomedi wa ngwana so mokgwe o metlha mpona ke ena mo kgoneng motlhomong ke dumo gore batho fa nrekelenyana tse pedinyana e le nna ke ithabisa ampeja a re ngwana geso e seng ka mogo e re ge o nyaka o thaba tsatsi le leng o tliseng bana ka mo awa ke rata o mo acknowledge mamotlha ke thaba o tsena motsea le moyeng le go mo leboga
0: motho we le tsea gore o le godiseditse bana
4: kudu ka bothakga
0: le re ke Khoni Mabusela ba dula kae wena
4: ba dula mo skimming mapela
0: ba godisitse bana bao lebaka le le kakang
4: so e ka ba 3 years to 4 years
0: mengwaga e meraro go fitlha go e mene
4: ka re nna bea bea re ka pitori
0: ga a lebogege mosadi o wa ga Mabusela re tloga re leboga kudu tebogo makgatho a ke re kgaitsedi ya kao
4: thanke
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso a re ge re bolela ka tabe re be re bontsheng le maikarabelo ao a sepelago le motho yo wa godišago bana ba e sego ba gagwe ba madi ya a re ga re bolla taba re bo re bontsheng gore taba ye e khethile byang ya motho go tlo feleletsa a godisa bana bao e se go bagagwe ba madi batswadi le bile le mabaka go fapana mo bophelo 086 000 2452 086 000 2452 tlhokopeleditšhano ga se ya selo ke a go ne go gadima ba bangwe ka leitlho la botho le ditebogo banna we le go tlhotlheletša ba bangwe gore e tse ba tlone go phela ba le gona batho ba mohuta o go tswela pele go godisa bana ba ba bangwe go tlone go tswela pele mo bophelong gore ba bangwe ba ikhwetse le batswadi eupša ba sa kgone go ikgodisetsa bana mme ba tshwanelwa ke go godisiwa ke ba bangwe ke ka mokgwa batho re phela go ka gona a ke tseye motheletšišio ke a go lotša
5: ranamake
0: tata gore ena
5: ona
0: a re gona re ka botšhele na
5: aoaregona nna ke bolela so ke sane moledi ka gae wa ntlhokomeletseng banantse ke sona
0: le sane moledi ka gae motho yoe
5: a ntlhokomeletse go bana ka lape go lata ke sona
0: ya ke mang motho ke bolela le mang peleng ke bolela le mang
5: o bolela le fane tlhongwane oka kwa sebetela bolatlhakgomo
0: fane tlhongwane motho yoe ke mang fanetle
5: motho yoe ke mmane ya bana baka
0: ke mang ka leina
5: ke mmete selwana
0: Mita Selwana.
5: Yebo.
0: Oh ya.
5: O ntlhokomeletse bana ba se share ka lapeng la.
0: Ya. Le baka le le ka ka ngwanesho.
5: Le baka le ka ba go la 4 years e bile o sa totlona pele go ba go disa ntshile. Re re ke ra le baka la hore ka ba ra dula le bona.
0: Ngwanesho ke a go kwa. O le tlhokomeletse bona lena le swere ke mabaka a fe gore le palelo ke go itlhokomelela bana.
5: Tla re tsere ke mabaka gore re berekela Gauteng morena make
0: le shomela Gauteng
5: le shomela Gauteng nna le mmago bana bale re šile motho o nnoši
0: he
5: o lebakanyana ba ba ba fetsa ba re senyetsa ka kua gae motho o dutse o nnoši ba ba ba fetsa re kope kotetse yena gore a re tlhokomelele bana ka kua gae ra tša bana ra ba iša kua gae ba tsena re kola gona kua gae ke bolela ko
0: o na le bona ka gae motho o we mmita Selwana wena o fane tlhongwane ke kae ke ana ka mosebidiela ka fa
5: ke ona ka kwa sebidiela ka ntamatoso
0: ngwanešo ke ya go konte taba ya tlhokomelwa bana ka batho ba bangwe bao e sego batswadi ba bona ba madi e sepela le maikarabelo a mohuta mang go motho yo o bjala tlhokometse go bana ba
5: go tloga le tshwanetse go tloga le mmotsa morana make gore bana ba ka re segone o tlo le ke bana ba gago
0: ya
5: ba ba tlhokomela o lebetse gore a se ba gago batswadi ya bago le wena ke bana ba gago
0: le wena ke bana ba gago
5: maikarabelo a mangwe a mangwe a leng mo baneng ba a tlo tloga e tswa go wena
0: mongwaka
5: melaetsa go tswa dikolong kae baagešaneng ka rena re tlo itse ya go wena e seng baneng le bona ge ba fitlha ba tlo o bolela le wena o tla bolela le re
0: mongwaka
5: o ita o itsa gore o motswadi le wena ka molapeng le la bana ba
0: age mongwaka ke go kwele tle

0: kae ngwane tshe
1: rona rrale
0: a ge mori mogolo o tlisitse di aga metse tshe dingwe shidi bo shego bya lekhono
1: tsa le bana le straight
0: tsa le bana le wena thwi
1: ya ntse a phatla straight
0: tsa go tia makopo
1: le bolelele le tlhogona le la go mosha
0: a ge
1: ke go di tshwe ke ba mawai le mahala jwa bo
0: e tse le le ke bolela channel mang
1: le tsogo no no la ga mohlala
0: la ga mohlala o sala gona le tlhogonolo
1: le tlhogonolo mohlala
0: e le tlhogonolo mohlala ke go kwela bya le gona ngwane isho e o le boga mang ngwane isho
1: ke le boga mama wai le papa mawai
0: mama wai le papa mawai
1: ba tswa ga ma ba tswa kwa go itse ga matlala
0: aha
2: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi. Ga arrata go bofelola ke tsa mophile.
3: Oh Master V, ke nya ka se kantirang gore ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba fetola na kwe mwe le ngwe.
3: Ah, nayo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Nyane, ke bo humana kae bontsi
4: bo. E go tsagala ka go Vodapay app. Boba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tsong pele
3: ke tla dira bialo
4: bona le dipielano further together Vodacom
0: Tobela FM mo chat WhatsApp le boi tabisho ya le hlogonolo mohlala a ro leboga mama gwai le tate magwai o laboga lapalela magwai o no re ga tlhalefa a no tlhalefela ka go lona sibila le sekolong se o se phagame go gore batho ba ga se batswadi ba ka le le gono le ga ba le bale ga ba le bale ga ba le bale ba mo godisitse e se batswadi ba gago ba madi eupša ba gago ba madi ba phela ba le gona 086-000-2452 nke re go puleng ba hlokomedi ba bana ka kakaretso ka botho na le mosho mo mogolo o mongwe mogolo go wa tseba re ngwana motho mongwe ba bang batla go botsa batho ba re yo

0: ka tlokomela ngwana motho mo ngwana motho mo uima kudu uima uima ba ba batho ba bae bolela sero ka patla arlo che mochelechi arlo che le bolela la fa se ngwana e sho le kae
1: go bona ka eng ba di
0: matse e rgo na
1: e ha ke ke ja khopela nna ke nna le pelele nna ke nyaka le ka e ke tsale raro la ka bo ka boso mara ke tlo ba ka bua ka reta ba tsa di data go ba di bagodi tshe tshaba se se tshela ka bo gae ba tsa e tla di kopala le tshela le le go mena tla na a ja do di shago mara jalo
0: ari die ka mokgongwane sho ari die ka
1: mokgongwane le na papa
0: a ke gane papa nka se kgone go le tseya gona bjale nteletseng ka metsetso e metlhano go ikala e ring ya pele ke tseye mogala a lena akore a leletse ngwana e segoba go ne o ba le ka mokgwa o mongwe ka gore ke a di tseya dinomoro tsa batho 086-000-2452 ba ka ntlhatsela le gono lona le ebile nomoro tsa gona ebile shidi tse ke tsere go bekeng ya go feta shidi di leletsitswe dinomoro tse le gono le o mongwe wa bona e re ko go botse o mongwe wa bona ke motheeletse o re thomile go ka ena o mongwe wa bona bontsha gore di leleditswe dinomoro tse o mongwe wa bona ke motheeletse o re thomile go ka ena a bolela ka taba ya ka dirapeng bjale ra dileletsa dinomoro tse e le go ba go pala lena batheletse ba bangwe ba rena le re gore fa dinomoro wa kwetsa ge re tlo o leleletsa a lego motheletse madimešiao ke a go tamisa motheletse nnete gona ge re tlo o leletsetsa ga lego ba bangwe mme nako nngwe go be thata go boa ka lebaka la gore thari atile ka fane dinomoro ke tse dintšhi ga re ne o phela re na le nako ya go boa goa go wena gantšhintšhi ebile re sa ka ra kwa taba a gago ye yona ke nnete ebja go letsa gona re a leletsetsa thobela fm moshate wa tsebo le boithabiswa a re lotsheng
2: thobela matele kae
0: re gona ngwane sho le kae lena
2: re gona kgopolo wa tlhoka ee
0: a go ne taba motlhompheri
2: o tla bantshe ba ntseba
0: ya
2: nna yaka ke ne go leboga kgodiso e ke ebileng ka ba le yona ke godisa ke malome wa ka
0: malome a gago ke mang
2: ba motse ba le ena
0: a o rate go ka re botsa ena go lokile tswela pele
2: ya ke re le motsadi wa ka a ntswetseng o ile go tlhalana le papa wa ka
0: ya
2: ka 1986
0: ya
2: malome a ka letseya ka dula le ena mawaka a šhala le moratho wa ka wa ngwanenyana a ntsentšha sekolo from primary
0: ya o tsentšhwa ke mang sekolo
2: ke malome ya a ntsentšha primary high school
0: ya
2: a ba ntlisa le university
0: malome yago
2: malomaka
0: ngwanešo
2: o ile a nruta gore ela koloi at the age of 10 ka gona go na le di-business
0: ya
2: a nruta gore ela koloi ba itseba le bona lebileng ka e bolela ba tlhone e tseba Datsun
0: ya
2: thomo gore ela koloi ka Datsun Laurel 260c
0: ke a e bona Datsun Laurel ya
2: ya ya so ke leboa monno o ileng a nthusa mare efelo o nyalong a sa le gona o tlhokofetse
0: ngwaneso
2: ya
0: tabe ya mapele tabe e go rutileng goba e go bontšhitseng go o nagana gore e tse malome ya go a se motswadi wa gago wa madi
2: a se motswadi wa ka wa madi marake a boti wa
0: mmaa ke gane eupša e go rutileng taba e ka gore ke seo re bolelago ka sona batho bao e leng gore ba godišitswe ke batho ba e leng gore ga se batswadi ba bona ba madi ba go tshwana le bo malome borakgadi bo semamang ba gwera bjale le bjale e go rutileng taba e
2: e nrutile kwele botlhoko
0: o naana gore malome ya go kwetse botlhoko
2: o kwetse motswadi wa ka botlhoko.
0: O kwetse motswadi wa gago botlhoko.
2: Mm.
0: Ya. Ke taba taba e ngwane eshu, eh?
2: Ke yona, ke taba e kgolo kudu.
0: Ya.
2: O tsaya ke motho o ile gore la ka se motswadi wa gago how easy.
0: Yeah.
2: Sometimes o gola o dia diphoso and then e lo go correcta motho owe ona na o ba o tshwenya gathe o bontsha tsela.
0: Ee, o nagana gore wa go tshwenya mo go o bona gana gore motlhomong o dia ka mogoka ra sepapa
2: gathe o bontsha tsela bophelo.
0: Gane o bontsha tsela ngwaneshu.
2: Mm.
0: Mo ngwaka e re ko go lebore.
2: Ke labohela.
0: Motlhomphegi. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso 086A ke beile mogala o mongwe fase ka phoso fano jaoletabo tla ba letsa mothelete 086-000-2452 ke be ke ratile o kare mothelete o ka itsebiša wa swana le Tebogo Makgatho ga leboga Khoni Mabusela wa swana le Fani Hlongwane ga leboga Mita Selwana wa swana le Letlhogonolo Mohlala ga leboga lapa la ga Magwai batho ba ere ge re tlisa ditebogo go bona re a ba leboga ka bona re leka go tsosolosa le go gopotsa motheletsi wa rena ka malapeng gore e tsena kongwe ge re swarana ka botho ge re malapa re a gola re ba ntweteng re bolela ka tsona tse di bjalo. A ke tshe motheletsi fa a go lotsa motheletsi ke a go lotsa
3: e tlo tabela papa
0: a ge mama le kae
3: ntate mmake
0: ke bolela le mang
3: la la le me maphutila mola
0: ke bolela le me maphutila mola
3: maphutila mola ke maphutila mola
0: me o maphuti Maputi kilena, o maputi, maputi la mola. Le kae magorena, le kae magorena.
3: La borona.
0: Ahe, ahe.
3: Ke go tsaba e yang khotse re tsira ke leki.
0: Eh.
3: Ke tsira ke leki, ke mo khole ya mo no re go kudu kudu ja ke mate.
0: Ahe mama.
3: Le nalo o le ke le rata kudu le nalo maile le nalo.
0: Riale bo gatlhe yo
3: ya le modimo go re go di sa le hore le le ka le tlo le sitse
0: eh ke shuma le monna ka fa ba re ke maphutila mola le yena ke motjweletsi wa lona ba le
3: maphutila mola kwa bo
0: o maphutila mola kwa bo le na bana
3: o nna mola mola ke mola
0: ai tabe o na mile shimo re tshatla ka lo se ka nete ba o rena riale bo gatlhe a re
3: ke motho ra tlo ja kudu ke khalke sale ja ke tsho khale ke ke mo khala ke ka jeno wa re ya le ma ke ke fodi le ke ba ke mo ke mo na ma ka ke kwa ke a di khodi le mo ke mo an thoba ja le
0: nga nga se ma
3: na lo bule la le mo ri tu u ke a tsile ja le ke mo ka ke kwa tsa ba eng kwa tsa kudu kudu kudu kudu ka o ba ni go di shoka nne ke ya bana ke ntse go le mo bophelo
0: botse
3: ya motho o go di shoka mwana
0: mmm
3: re bana e ke gore motho o di dimo mo di se ka botse
0: a se ba bantsi mama ke
3: dimela a se ba bantsi mama papa ba ba ka o bulela le bana ba ba tsara botse ya le ka motswadi
0: tabe ile la kala e bona ka matlo manga go di sha manga nete
3: la matho mong ka bolela ka nna
0: aha
3: maka I think yang kudi
0: eh
3: le bana ke su ka moka ha moho le bana ba bomane le re tla re di stick malume a rena malume a rena ke mo tsobe le re mo ntle a ntse a mati le na mara e be a ruta e le teacher a le kwa ba reng ke roseng mosetri
0: malume ke malume ile mang
3: malume ke Charles Matshabaphala
0: aha mama
3: malume ke Charles Matshabaphala o re le mamata
0: a wi mama na mile la khaoga le feletse ke moya ke ya bona go ba le kgaotswe ke se sengwe ya ne a bona taba mme Maphuti Lamola a bona taba ipla le boletse taba engwe ya le boletse taba engwe a bona taba re mogala o le kgaotswe ipla le boletse taba engwe bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hey motheletse go godisa ngwana yowe e sego wa gago go na le go sebe bonolo ebile a ke le gore ga go bonolo wena o nyaka o kwa gore ga go bonolo e ya o boledišane le batho bao ba ganago go godisa bana bao e sego ba bona o yo o theletse mabaka a bona o tlo kwa ditaba o tlo kwa ditaba go godisa ngwana yowe e sego wa gago a tsebago gore ga o bommage a tsebago gore ga o tatagwe mabaka a bophelo a dirilego gore o ikhwetse o na le ene o mo godisa ape nako e nngwe a se ka go rata ga rena a se ka go kgetha ga rena o hwetse e le gore ebile mabakeng a mangwe a se ka moka ga rena re kgopetswego go a thwe re šaleleng le bana ae mabakeng a mangwe a se batswadi ba bana batswadi ba bana ebile a se ka ba bolela dilo tseo re no ikhwetsa rena seemo se re ngwana shu bana shu ba ke ba moratwago ba godise a le kae moratwago a sego a sego a sego a ka no ba tlhokofetse go ba hwetsa e le motho o mongwe wa mohuta a gagwe a ke no re a sego gore a sego bjang a re itlogeleng eupša a sego ka gore go na le ba bangwe go na le mokgekolo o mongwe ga gone ngwaga o sa kore ngwagola le ngwago o mathomong mokgekolo oe morwedi wa gagwe e le ra mo tliša mo moyeng fa morwedi wa mokgekolo oe morwedi wa mokgekolo oe o godile kore ka lapeng a na le mogolo wagwe ke bana ba motho ba tate o tee ba mma o tee eupša morwedi oe mogolo wagwe boteagwe o ile a nyaka go mokata a mo gapeletša thobalano bana ba motho ga botse thwi go tswa mmeng o tee go tswa tateng o tee mme morwedi oe ga a bolela ka gae taba ye kore ka mokgwa o ile go a ka itsweletša ka gona a ba tsebiša ka gae le ka fao ka gae ba ile go baka ba itshwara ka gona ile ya se mothabiše a bona o kare ba emelela mogolo wagwe ka gore mogolo wagwe o ba moulellwa kudu le bašimaneng a sa nyake go mmona mogolo wagwe thwi ngwana mmagwe ga botsebotse le ngwana a tatagwe ke bolela ka taba tsa lenaneo lona le botheletse ba tlile fa lenaneong le la more mogolo o tlile mokgekoloe go tlile yena lekgarebelewe boti a tsona o ganne go tla lenaneong ke gopola ga botse mokgekolo a dumela gore eng taba e o make o itsweleditse ngwana wa ka o rile ra leka go eregere la bona taba tse dingwe ka malapeng tsa go leka go fitlha ditaba tsa go leka go šireletša ai ke go batsa ba bangwe ke go batsa ba bangwe kudu ngwana o yabela ona lekgarebe leo kore ei wa tseba a šašara ka lebaka la gore go ya ka ena ai mma le tate ba sa bontšha go ba ka nnete ba ena le lerato go yena ka mokgomogolo wagwe a mo tlhakišitšego ka gona ka go mo tlhakiša ga go no metha nakong a sa mmethele selo eupša a tseba gore o methela tabe ya gore o phela mo kgopela thobalano a sa nyake fitlha tlo itsweletša a sa nyake na le poulelelo kudu a kwa ba re e o ka re o nyaka o jola-jola le mang yo taba tse dingwe ape di a šiša ka malapeng a mangwe motheletse ko go botsa nnete di šiša go šiša eupša a re dile se bjale yeo ke bego ke nyaka go itsweletša ntlha ke gore go diagetse ka mokgwa mongwe ka lapeng lewe yena motho ke boledishana go lena go ya ka tshedimoso ke e hweditse go bo mmagwe o no timelela sa le gona ka lapeng me o tlogetse bana a wa bana o ba di ile le batho ba bangwe ka ntle masogana ba go a kopana lona nanga nanga nanga nanga nanga nanga nanga bana ba setse le motswadi ke le ka go bontsha hore a ska me hlana ko ngwe mo ile gore ke ka thato ya gago go ba ke ka labaka la gore o khopetswe a re go le o tshepetheletše tobela le kae re gona re ka botšiša lena
4: ao ke kgotse me
0: a ge e tata gorena
4: ao nna ke re le nna ke kwa eng kgwatha
0: ke mang lena
4: ke mothapo
0: mothapo mang
4: mothapo mabitsela
0: mothapo mabitsela
4: ee
0: le lebiša ditebogo go mang ngwanešo
4: ke lebiša ditebogo go koko wa ka koko malebana ba o tswa kwa mmotong wa peredisin gore ka gore ba šetse ba robetse
0: le ke koko malebana
4: ee koko ba ka ba malebana ko mmotong wa peredisi ba e leng gore
0: ke ba babedi go ba kote
4: awa kebabake
0: ke otee ngwanešo le kwa e le kgwatha bjang tlhogopoledišano o ka re le ka reng
4: gore ke kwa e nkgwatha to an extent ya gore wa tsa re ke he o leboa motho ka mokgwa o mo leboang ka ona ona ke rile ge bo mma ba sene ba robala o ka re kele ke na le 9 years 6-10 years papa ka e le monna a ona raka ya le nna mašemong a o bereka le nna a tshwanna ko nkiša ragadi nkiša kaekae nkiša kaekae motho wa mafelelo o kile a kgona go ntšea ka nna 7 years ko ena o fitlhelela ebile ke kgona o ikemela ao ka bona e le mokgekolola a ane tog mo dimo mo ke re batsa re ke batho bana le generosity bana le mogwa wa pele botse a ina le 12 ya bana
0: ya
4: papa wa ga anki sho kwa ke ba bona wa go 13 mo ke go a sa dire ke a sa re nya ina le mogala ba hae ba iphilisa tsela ka gore re wa sekolo go bona re ke sketelo re ke di ka mapeto ka nna ka motse ka motsana re tama 2 bo 4 re di rala ka sketelo and then that was life ka o la bona ma motlhare re ka kang ke re wa tsare ke eng ke se mogekolona eish a ke dire ke be re le kae
0: ngwanešo wa
4: mmago godisa ka le ba ka le rato fela gore o ngwana ka o tlhokofetse e re ke motšie o sa kgathele tse ora ke bereke ke na le bana ba o bonala
0: wa moleboga ngwanešo
4: ao ke a moleboga mogekolona le ba robetse o bo gore moya bona gore ba le ka khutso
0: hei ya a ngwana mma go netaba ke go kwele
4: a ke be o ke fa fa
0: mme tobela botheletse a tshe sa ka se re tshe ba papatso
5: le khono le Master V tsena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
6: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
7: ah ona le scroller lights
6: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
7: e go yawa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di tshe pele tsa YouTube premium mahala
6: ya leng ka ho mana bian
7: e go tsaga la fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jompele
6: ke tla dira bjalo
7: o na le dipeelano further together Vodacom
0: re gatela pele go tshobela FM moshate wa tsebo le boithabiso re ke bone ya re ka tseba tshelesi ba bahlano ra fetola mawa go na molato ke a go tabisa botheletše motheletše a re lotshe tobela le kae
8: re
0: gona
8: ke teng ja thetse ke sa buile ke nna maphutila mama
0: a ge mama e ile no timelela ka mokgwana o mongwe e pya ke leboga ge le buile
8: e ke le a ke le a tsaba re di le ke le tsona di nale ka mokgomo
0: e
8: ba thile senang e ne le di ntse pedi ya le ke ke thile na le ya le ke a timing ya na yenya
0: a ge a gona molato
8: e ya le ke buile papa
0: a ge mama
8: ke sa phalosa ka malomo
0: Charles Machaba phala
3: Ore re tsara le kana le bana ba hae.
0: Mm.
3: Sa ho di swa le ka bana ba hae.
0: Yeah.
3: Ore ni na botsi. Na bile bo ma ka be ke sa yo ba tsama ho tse ke no re ke ba tsiba mara. Ke di tsam khakolo ke re ke mma.
0: Eh.
3: Na tsa malomo wa ka.
0: Age.
3: Ka re na ke ke tlile le bona kwa sekolong go ba ruta mohala
0: eh
3: ba ruta mogekolo o ruta le mogala ya nako
0: a ge
3: ba ruta di sitse o fitlhela ile go ba masadi go re ne ke se ka standard 6 ba ga na kwa mosetheng le a se e e ka ba le a se e ba mntate ma ma ke
0: a ge
3: go le fela se le se phane le go kudu se ruta ene o tsena ba 12 ke ya feela go tsenda se
0: ke a le kwa
3: ka tsane la go re ni se solo mo go mo ka le ka gore ni e bo ba na le bona o tla ba hudisa mara go re ni wa no fumana o thetse ya o mara ke no re ke thetse ile mara ka re mogale ba ona o nne ke so ke botse ma mothabile onto ela dia teng re na le motse a ke bone le lo o seleka
0: a re mama
3: ka ba ka la gore malume ona be a ratile ho tshwa sekolong ka gore ke me ke na le maloko
0: ka nnete ka nnete
3: tsale kana makanyalo ba ke ba nna ho ne tsuri ni he nga o nyala wa ya skulu e ba o bona e
0: ba ne ma se me ba o bona ya be lona ba tsetse
3: ba ntse la wena a te maluna lo le o reng ke skulu ka mo le yena o ri hawa a ke di ya lo nye tsi
0: e ga pe motho a nye tsi e a o sale wa bo batho ga pe
3: o hawa hawa le se lo reng ke na re tsene dikolo ke le ba baholo
0: ke ke
3: ka standard a ke re sub A so na le 7 yes
0: a ke mama
3: e ja le ke thalefile e re o thalefa re dira re nge he re o nyalwa ke ndi re le ba sa hadirwa
0: etse taba tse ka moka le di bolella go dimoga kgodiso ya malome
3: Charles ya malome
0: la se ba mapatile maputile mola ke gopela o le botse ke ka le makala eng go le botata ka mogho batho ba bangwe go godisa ngwana motho o mongwe yo tsa batho ba bangwe go le tefetse ka mogho o ka ba ne le kushisho ye itse go ba khona ka mogho le hono shiba re ya ba leboga ke ka le bakala
3: ka ba ka la hore ba tshoba ba na le botho ke modimo na le bona ka mo hareng ha bona
0: o
3: ba tshoba modimo ba a gile ka le sahatso go re le bona ba tshoba modimo le thapelo ba etseba gore le nna go hudishitwe ka ra thapelo ka ra kereke re sa le bana ba sekolo re yeso go re le di Sunday ba thapa o ya kerekeng a ke tsa ra luka le eng se ya di terekeng he re buya ke boela ka hai gore o sna nako e ya o di a mathathang ding go ya batho ba di a ne
0: ya
3: ke se ba ka re ke se ba o le thompo le ya nne le thompo be se fana le yona le bana ba rena ba rutile
0: la tsiba ke a rabegile mama gore go nolofala ga pelo motho a tlhoka modimo o ka se mo hudishi ngwana motho mo o sena modimo ka pelong o sena le botho bjowe ke tloga ke arabegile ke bo Charles Matshaba Phala bao ba bego ba le bjalo ke leboga
3: godi
0: gole
3: ejale le mokgekolo wae o tlhokofetse ka morago ane mokgekolo la o rile a tlhokofala ya baneng ko rekeile ke ile mmonae ore a nyakileng ka katologo ene ha ba lwala
8: kunya ka thapisha ke nna o hana le barathu ba ha ya a le ntshware botsu tsana le ngwana a gadi
0: a re itlogeleng ga ba ba gore ena ke le go go di boledishana le le ena ke a
8: le boana le boana
0: a re mama tobe
8: le boa kudu kudu ke re modimo a ba roba ke botse ba ho le ana kwa le ho di mo se ka ba
0: khona na a go be mfela bya lo ke a le ke a tobe tobe le fem bo shatwa tswa le bo itabi show ke go tabisha mtheletsi
9: a be tsholela mpate make
0: le kae ngwane sho
9: re bona le kae
0: re bona
9: le bolela le se wisha
0: ke le tshele ditse
9: nna ke rata go le boga mogakolo ke mogakolo a maraila ke pheladi
0: le le ke bolela le mang
9: se wisha
0: se wisha
9: yeah
0: e wa ga mang ngwane sho
9: o ntse kwa ga gwete
0: se wisha gwete le le boga mang ngwane sho
9: ke le boga mogakolo a maraila ke pheladi
0: Ere ke bone o no re ke mokgekolo ga moraila
9: lena ke pheladi
0: o le leboga pheladi mokgekolo
9: leboga pheladi le mogala bua ka ke ntate moraila ba ngodisitse ba ntse ke le ngwana mengwa ke le somi ba ntse ka ba go batla dibaka
0: ke a lekwa
9: mogala bua bi a tlokile thari ene nna ka ga ere go ne kana pala bushwana thari ya tile ka ere le ba re le bana ba le somi
0: ngwane sho
9: mogala bo be ana le ngwana ka ote wa moshimanyana wa mogala bo a maraitla
0: a ge
9: le atakala tenga go pela mmane re go nna re ere ka re ga ona ona le bana nna ke na bana a go godisetse ka ote ya thusa delelo a ka ka mana lapeng mogala bo le be a bere ka iskoro go godisetse ka lerato le mogekolo wa gagwe le ngwetse ya bona ke mata
0: ke a gokwa
9: kwa tsa bang godisetse ka bo lapeng la bona ba sna bana ka gola ke le ngwana ke ba ditshetsa di nkulu di kgomo ka ba ka sare fa ka ba ka high school ke tenya ke bona sekolo
0: ao bana we
9: mogala bo le ka 1999 ga etswa pentshele a tlo tlokopala o tso ntshaela di nku ka lapeng la gagwe a ntshaisa di nku le ngwana ka gare kgwete ke tsa gago ke tsa ngwana ke a bampa le kgomo ya re wa le nna ke a kgwete ya setla ke a le godimo mara ke go botsia le di nku tshidi le kgomo tlo sala o fepa ba gago bana
0: ke a lekwa
9: ya le batho ba le ba nkgodisitse ka lerato le le gone ke monna ka baka la bona ka re ga e be se bona aowa lapa la gešebe ba ka se re kgone re le ka mogole ka re re mogale bobe ya sa bereke ka gae
0: se witša kgwete wena o leboga mokgekolo pheladi le tate moraila ngwaneso ba kgwatile bophelo bja gago
9: ae ba ntlhokometse ka kudu le le gone ka bona ke motho
0: motlhomphege re ke leboga kudu o boledišana le wena
9: go leboga nna ntate maaka
0: ya o ka iputsisa gore wena tabe go bia kae lwana o duma go tsena ka lebaka la gore e diagetse bophelong bja gago ko tsa bathelisi ba bedi ba mafelelo ka morago ga papatso ke bo ka re fetola mawa
5: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo
6: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
7: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe nngwe le nngwe
6: ah nna yo
7: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
6: yene ke mo humana kae bontsi
7: e go tsagala ka go Vodapay app ba online tsola pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
6: ke tla dira bialo
7: bona le dipielano further together Vodacom
0: 0860002452 motele tshishu arlo che
10: rar
0: tobela tobel
10: lona
0: re bona ngwane e sholena
10: re bona le meni ya ka fa
0: ke bole di tsana le mang
10: mazubana ra bala
0: Matsubane Rabalao
10: Tobe
0: Ngwanesho le libisha malebogomang
10: Mogekolo moya wa hae go bala ka tshutso Sofia Rabalao
0: Sofia Rabalao Sofia Rabalao e le go eng le lena
10: e le go mmelagatate
0: mmelagatate banna we wa re ngwanesho wa re
10: khokoloro go itseka ka rato maake rato ka botho se segolo se ke sa se lebaleng ka yena thapelo
0: ke a lekwa
10: ya nako e kgonleng yane yo a tla o ruta gore o tshephe modimo o rapele modimo o ta fenya
0: ke a gokwa ngwaneso
10: ene a re godiša batswadi ba ka ba tlile o sela mogala le mogekolo ba tlile o sela re shetse le ena
0: ee
10: re le bana ba morwae
0: ee
10: ore are dijela dilo ka moka mogala ka ya kreke na mega sore ya kreke ana kreke la re no magero go di shije ka fa yona ka lerato are tlhotlhometsa re pepe modimo
0: Galele re kreka ga se ya go sikifi Ai asa ka ka bolela kreka ga se la ya go sikifi tswala pele wa le tswala pele ke le kwe
10: ya go
0: are
10: ke tlile ja le magela ga rata modimo le go senya ke ka bolela maphelo a makao
0: ngwane sho ngwane sho
10: se ke nne tse ba ri le ndra la tla mo khugulo sa re la itse sona ho bona re phela ga ka mang le mang
0: ka nnete
10: o sa shitwe o tse mo khugulo re tle njona ka pele ka tsona le khono sa phela ka tsona
0: botlhomphefe
10: mara wa tla be nna pale tse go kwa mo ke go ka ba tse wa e sa tsana le are
0: mwana mma ke go kwela ke le boge kudu go ba ke bo le di channel wena hle
10: le wona mohala
0: mothompefe aha motheletsi awa fitlile mafelelong tabe re fitlisitse mafelelong nna ke nyaka go tiise tsa ntlhatse re boletse gore lenaneo le lebe le nepile go tlhompha le go tlisa ditebogo go bona batho ba re šaletsego le bana baagišane ba batswala ba baratho ba rena bagolo ba rena batswadi ba rena bomang kapa mang bao ba re amago maphelong a rena batho bao re ba thwetsego le gona bona bawe bagwera ba rena batho bawe ba dira mushumo o mobotse wa lerato batho bawe ba dira mushumo o mobotse wa lerato wo re nagana go gore le madiba mo a le go gona tata go democracy ka mono Afrika Borwa o ba ka ithabela taba yewe batho ba ba dira mokgala bo ba rata bana kudu bjale batho ba dira mushumo wa lerato Tebogo Makgatho o lebogile Khoni Mabusela Fanny Hlongwane o lebogile Mita Selwana Letlhogonolo Mohlala o lebogile ba ga Magwai Mme Maphutila Mola o lebogile bo malome ya gwe Charles Machaba Phala Mothapo Mabitsela o lebogile bo Koko na ke ngwadileng gana fam eo bokoko malebana siwitsa kgwete o lebogile bo pheladi le botate moraila rabalao matsobane shiwe o fetsa go leboga bokoko sofia rabalao ke a tseba ge nka no tswela pele ke tlhone go kgwetsa ba bang bao ba lebogago bao ba godišitswego ke batho bao e le gore e be se batswadi ba bona taba ye ona mo lemoge motheletse gore e bohlokwa ka gong ya malapa ka lebaka la gore e ama kgodišo ya bana ba ba rileng o kgonne go bona se ka moka bohlatse bjo botletsego bja lenaneo le ke gore a se ka moka bao e le gore ba tla godišwa ke batswadi ba bona batho mo bophelong ka fase ga mabaka a itsego ba no ikhwetsa ka nnete ba le go gongwe mo ba bego ba sa nagana gore ba ka fitlha gona khwetsa godišwa ke yena owe a go godišago ka yona nako yewe kolokile Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ka morago ga koša ye na le wena re fetola maboa Let me be the clock for the rest of your life. Smokey Robinson.

0: Oh yeah, let me be the clock, Smokey Robinson. Fitisha Supena Kusarina kwa mesema sime perisiana kwa ikela irin ya pili hu, Tobela FM Happiness. Kare asa alama ya sarago mtelechi ya Rewolelela, kwa ya kutualela lenane. Ya ne, ya. Mtelechi, arwolelisha dekadita vache perishidi. Ya mowe ga geno o dula go gona motseng o we wa geno o dula go gona kona le batho ba bangwe ga le no tshelana mello ga botse mowe ga geno o dula go gona motseng wa geno ibile ere ke tlogela go fa mehlala ke bolele ka mogho motheletse a re bolela tabe motho mo bophelong ge a sa go rate o mmona ka motho mo bophelong ge a sa go rate Monaka di ka tsa gore motho yo ga go rate o monaka e ka ba motho kwa leloko kana ka mo leloko ka fa ka ba ana ka mo ga siana ga geno go ba siana ba geno ka meloko papa bona khadi ba bona mogolo ba boeng ba tswala ba ngi bona ba o hey siana ba geno wena le ba gore mba ga gore tloge bya le re ba gore mba ga gore tloe re motseng ona o wa geno o ba ba khishani hey watse ba re tloge re moshumong he re tloe re moshumong wa gago re tloge re kae mo gohle mo kopana go le batho ka bontsi ba go tseba go phela go le bona mmogo kore re thoma ka mushumo re thoma ka gae raya re thoma ka gae malapeng a geno melokong ya geno ra tloga raya setšhabeng sa geno akere ra tloga gantsi mo kopana go le batho raya ka dikerekeng ra tloga go tloga kerekeng goba dikgobokanong tsone setša ditumela ra tloga raya mushumong wa gago o kopana le batho bawe ke batho ba o kopana go le bona ka bontsi moe ba go rata ka moka go lebeletse motho ge a sa go rate o mmona ka dikatsa gona ke dife le gona dikatsona tseo a fa re a rereshe re ba re rereshitse ke tsa thereso tseo ka tsona o ka re go ke mmona ga di a kamogele go ba bya le re tlo ba re feletse re bolelela di maka motho a sene taba le wena a sene le molato le wena wa re go tlhoile ape tse dingwe ke ra re tletle re re gate ka boye re tlo boledišana ka poledišane upša ka kakaretso motho a sa go rate mo bophelong o mona kang o tlo kgetha go bolela kae goba go bolela kae e latelago na motho wa go tshela motho phori mahlong ko mo bjang go tshela phori mahlong ke na wa go pretenda a re hai na wa tshaba ke a mmona wa mpretendela he ke a mmona wa mpretendela he wa mpretendela motho wa go pretenda motho wa go pretenda ke a diang motho wa go tshela motho ya ke nana ka spedi ko go tshela motho phori mahlong ke yona ka spedi motho wa go lo tshela motho phori mahlong o o bjang owe ko mo bjang motho owe ga a dia eng re mmona ka eng ditiragalong dife wa go se go rate yena a re kwe 086 ke tlo re mpotse leina la motho ke tlo le o baka go botšhapotšhwa gore o gona wa go se go rate wena le lokong la geno ka kerekeng mushumo le lokong la geno ka kerekeng mushumo o mpotse mafelo a mararo le filong la geno ka kerekeng mushu kore kore akere le lokong la geno motseng wa geno ka kerekeng mushumo ke mafelo a mane leloko la geno motseng wa geno ka kerekeng moshumo o tlomputse arloche
1: makere go tama
0: go tamisa rena tata wa rena
1: ei mo la wa un tsapintse man ei
0: o ya
1: ei un tsapintse un tharolotse ei un tharolotse ke se kwali sa ma betela ke mo pala mo se pensa re sa abe a itle di go tsana ye e beng ile le gala le gana ngoti wa ba re ke music maker ye o ya go tla ya Jackie Jimmy Cliff
0: o ya
1: hey what take for my tears
0: au ba nna we
1: hey a ba ke le gala le gana ngoti ba make ye o tsenka la ba le ye go nna le eh be ke tloga ke le la yela e putile go ile ga bakala re ne ne go di tikiki ka bi kabinete la le ye o e seri nye ke e e ga tata o tla di phiri ja ba timelele askera e sala mo ke mo eng e ita mpalela
0: o da ta
1: ya le buga
0: a re to bela fa mo tsa tso wa tsela le bitse bitse a wa le na le tsena go a re tsene mbana beshu ke tie papa tshopile ke boye
2: Le khono le Master V. Tsena le rifilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
3: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bushi o bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
4: Be go ya wa o Red Hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di tshepedi ja YouTube Premium mahala.
3: Ya leng ka e khumana byang.
4: E go tsaga la fela go Vodacom app tjola pele ba bonje gore o tsoritse jompile
3: ah ke tla dira bya
4: bona le dipielano further together Vodacom
0: re a bolo cha mathele tshi marime shao
5: ga ke makele kae
0: re gona khaitsedi ya ka wena
5: o na o bona a ne ka kamoedi motho sa samba ding wa ka ntle e segolo loko ke mona ka sefahlego
0: o mona ka sefatlhego se diang wena a leta
5: sefatlhego se no bontsha re motho a nthabele
0: a e wena sefatlhego bjang ka gore sefatlhego se na le phatlha le matlho le dinko le molomo le marama ao bjale dilo tseo di tlabe di diang
5: sa bontsha re a se nko bose sefatlhego sa gago
0: wena ko fa mhlala ka sesaka sihlaba sitiyang
5: no hang tsenda de ma ke bora a ke ke di tsigire
0: awwa wa wa wa safase o
5: ke nete ente me ngwe ga te e leng gore motho a bontsha gore ra tenta ke make o ka tsena ka ra mathata o tsena le wena
0: go tsena ka ra matha gore motho a go rate o tsena le wena bjang ka gare ga mathata
5: ke ra ga go rata ya go rata
0: mo re bolela ka ge motho a sa go rate e se go a go rata
5: a wa go se go rata no mmana ka sefatlhego ntate mae
0: re tla noka taba go ja sefatlhego gore ba bang ba re
5: ka mo leloko ntate mae motho a o sa rate o
0: ya nna mo papa wana re go botsisa o bona mo ke kae mo bona go le motho wa go se go rate ka kerekeng mushumo wa gago motseng wa geno le lokong la geno ke kae mafelong a mane le
5: lokong la geno
0: o le lokong la geno go na le wa go se go rate
5: ya ke mona ke tsika bona hore ka nnete a ba le rate
0: ya Willie Sichefela, a wa dira selo ka yena Willie Sichefela bjalo.
5: ke ka humelela mara ka tsa tiro ke ba ke ba botsa re ga tlo le ke khali le mponi sa mara ba le go tlile mo re ba le ke a bona re ka nnete a le nrate
0: ya la re tlogele yeo motho wa go tshela motho phori mahlong ko bo byang wa go diang byang le gona ga di atabe
5: ah motho go tshela motho phori mahlong ko go botsa maka go tshela phori mahlong go botsa maka
0: a go botsa maka byang kae
5: Ke na go botsa maka a o phepheletse a tsebang gore a ka se a go direla tsona ke ba tlo nne go botsa maka motho
0: ke go kwe le khaitse ya ka go dumela tukela le boga a re go lotse
6: maka
0: tobela tobela
6: le guys
0: re go na wane sole na
6: e a le nna re tswe le ke na hore e motho a dikate go ntsha motho ra o rate ke o ka rudi ya ntsongwe le nngwe e botse e ka ba ke se ne ile re ke tshwe ne re ke motho ra ga o le yena a ka tswa ile re motho mo ke re ke le koloi a ka tswa ile a ile re go le ya o ikotsana
0: o
6: e lo ha ile ndo ka tswa ile re tshwe ndo ya ikotsana mana o le re ke ile o dile botse
0: a ba ga bona e se botse ka pa ke tlo re ntlo e botse ke bona e se botse a ke tlo re tsfatela ga se botse se se botse mo matlongaka bya le motho ga sa bole le silo ka le bakala hore ntlo a ga go a e botse matlongaka ga go ngwa kwa ga go a o botse matlongaka ga go bya le wena o bo nya kilo hore wena o bona la o ka re wena ntlo a ga go tshwanetse go ba botse go yo mongwe le o mongwe ka le bakala hore yo mongwe o go le bogisitse le tsfatana ga sa ga go se botse ka le bakala hore yo mongwe o go le bogisitse o lebetse gore gona le ba bang ba ileng gore ntlo ya ga go le tsfatana ga sa ga go mahlong a bona dikeno tsebe botse ke ka go ria lo ba a homola
6: ha ba no pretenda a ke re ke ba tswa ke tlo le bona ke ba tswa ke beni ka o fili bona
0: aba ba sone tshike ke ke go tshela phori mahlong
6: Hey.
0: Ha ba o ha ba no pretend ora re ha ba no mphura ha ba no itia o kare e ile go yona tabe mo re bolela go ka yona ya go tshela motho phori mahlo
6: yo a ke re namile e ba re o beregile monna mo dimo le nna ke namile dino ke to rawa e se ke be re se tshelete a ke a ila ta ke be re se ga ba ke be se ma ba ga ma bo se ga ba ga la re ba se ke ba ba re ba mbona
0: nna kgane go nya ka aowa bo a mapela re khwetse ta ba rena ga botse nna kgane go nya ka gore ba re o shumile go ba o nya ka gore ba re ngwa ko o botse sfatana ga se botse ga pa di tshwane dilo tse pediche nka lo bona ngwa ka ga go kulukile wa gile ya be lora a se uri ke a irata ntlo ya ke bone ile botse u tlaka le bakala re wena ke a ga go bona ile botse nna ka se bolele ka bo botse ba yona ka nore ngwane sho mo gona o shumile ke sa re gore e botse ke no ra gore o itapisheditse se sengwe se wena o se rata le sfatana ga fela byalo le ge nka se bona tswana le khunkwane u tlaka re wena wa se rata awa o shumile byale taba tse pedi tse di a fapana ga botse wena o nyaka
6: Na ke nna ga re mo sho tla le yena. Au tsheke ka se se botse le tsetse ndi se bo ne sona.
0: Bya le go bolela ka thekga o sa bolela ka gore ba re se botse ya kere.
6: Ya a ke me bia so ke me go bolela ke bi stre for tsheko.
0: Bya le rena re bolele ka yewe. E pa di le ngwane shita ba e wa ikwa.
6: A
0: le
6: dribula
0: bitsa ba. A wa ku a ko ra di ga botsa ko dribule. Ke no ra re ga botse e padile tabe ya. A wa kwa a ba itsena botse ne e padile ngwanesho. Ke le buile ku. A wa e padile ngwana mma e padile. No le ka gape go sasa. Arlo chemotherapy.
7: Mkhaga magubele.
0: Ke la itswene ka sebele.
7: Ya le lona
0: ari ka ka mthumpere
7: awa re le bua mkhaga e ke magetlana ya le ka mo lefaseng la ka mo kankala ka mo
0: tata gore ena
7: ntata nke re ko ya pho ya re motho a go tshela phori ma
0: a go tshela phori ma hlong re fela wa tsama nna a ke ke motho a go pretend nnan a ke ke motho a tshela phori ma hlong ha botse re re ba re molela kang se o ibile go se khopisha motho ka mogare yena a nya ke motho a go pretend nne motho a thata thata a ntlo ya tloe
7: mogaga e kere ke ke rata go e thoma ga botse kere motho wa o pretenda go ba gona go tshela phori mahlong o mokwa ka dipolelo o mokwa ka dipolelo o le tlo

0: wana shukinya ka ubuchisha fa
1: da
0: wana leka fao batho bao ba re tshela go phori mahlong ka mantjwa mang ba re pretendelago ba le go kotse ka re ka gona go rena mo bophelong
1: motho o kotse ka kurukurukurukurukuru ka bakala gore gae kwa ile gore o gone le se sengwe seng ka re go ga se bosana se ka tla go sa go tlhagela o a se thagalela ka kurukurukurukurukurukuru gore ebile a ka se ka ba rata le go bona e le gore o ne e tswelopele mo bophelong jwa gago ka ge e le gore kore motho wa gona nako le nako ge o gata magato a itsego o naganang kare wene wa mo tlogela goba wa mo šia goba wa mo phala
0: a re ka boripana re fetse kae motho wa o tlhoile ka kakaretso ka boripana mo bophelong o mmona bjang
1: motho ga go hloile mo bophelong mogaga o tlogela ka letša madimabe
0: o tlatla go wena a re ke go la ka letša madimabe
1: a ka se tle go e
0: bjale o mmona bjang ka ga tla
1: o tlo ka le lengwe la matšatši o feleletša a thelela ke leleme
0: a go botsa
1: a bolela e le gore wa egegetla ke mokana ge e le gore o motho wa go kwa gabo o e fatišiša mafelelong wa hwetša gore mosie o e ra gore ke kgala a inetse dikgati ka metseng e le jaaka bjalo o wa di rarela
0: ke go kele ngwane sa re e tlogele ke leborile
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
4: o na le scrollalitis
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go vona Pay app, tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: O na le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: Itobela FM moshato wa tsebo le boithabiso. Motheletši Madume Show.
5: Tobela ntse magile kae?
0: Rona ngwaneso.
5: Ah, o ndere na rona. Ntate Maki, ke rata o tsena mo tabeng ya o pretendela.
0: O tshela phori mahlong.
5: Michele motho pori matlo.
0: Ya.
5: O tsopotse ke rata go lena taba ya mmereko.
0: Ya.
5: Ya. Tate Maki. Ke le ka gare ka le swana. Le swana le le sa tsu mmereko.
0: Ya.
5: Ka le ka mmereko le sa tsu driver.
0: Ba
5: re monna ba rawa. Ke mo rutwe driver. Ka moruta o driver ka mofemeng ba re ke mo driver ka mofemeng ka modemoruta o driver go fitlhelela ebile ke ka motsentšha mo strateng ao motho ile o tsena strateng thate Maki wa tsaba a thoma go ntšhentšhetša wa tsaba motho la a nrata kudu-kudu-kudu a nrata go nrata a sa tsebe o driver sa tsebe mmereko a nrata kudu-kudu gante o na le ntlo a e lebeletseng mo go nna ya a re le tsena strateng thata Maki a motho a tsaba go driver a tsaba go driver motho a thoma go ntšhentšhetša ka thoma go bona re ya motho ya le wa ntšhikela aowa gore le ga a ntšhikelang thate Maki ka tloa ka ya lefing ka mošia le koloi ya ke mošia le koloi wa motho wa driver a dia di-mistake a thula ka koloi a seno thula ka koloi a tla mfounela a re gape ke humane accident
0: pele go pretenda go bile kae gana fa ngwaneso go tshela pori
5: gore ke rile ga ke lebeletše gore ka mogo motho a nrata ba nrata ka gona o be a nratela se sengwe kore ke gone gore wamprintela go se sengwe se ng gore ke tshwanetse ke tle ke morute sona
0: gona bjale o tsene mathateng bjale go boa gape go wena
5: ga ntlo le go tsene mathateng a thutse ka kolo

0: ya mereko o buya ho nna
1: motho bo bya le o kotsi go ba o bya mo bophilo ba go re a ke nore o bi go byang mo bophilo o byang motho o motho ya bya
0: motho ntate ma ke mo tsa re o kotsi ka gore mafeletsong o feleditse a mmemona mmereko wa ka
1: yo nna we
0: a mmemona mmereko wa ka mara ke paletse ko menolega
1: o wa palelwa ko go menolega
0: ka palelwa ko menolega ka tia moyeng
1: ya o gore wa se menolege ne pepepea le mpotse a re rume kae ke nngwe go na le motho a go tlhoilego mo bophelong o mosomong o ka kerekeng o lelokong la geno o mo motseng wa geno
0: o mosomong
1: ke leboga khutu go boledišana le wena
0: ya
1: arlocheng
2: my ambassador
1: rra
2: Mela na le ya mphasa la tsone wena ditsaleni tso wena go gama.
1: Right shit bela.
2: Ke siame ara.
1: O siame nafa.
2: Ya, o wa go bona re motho a ora. Nala ke la re motho jo a o tsane ka le motho ke dilo ja nna go ja ka o lalla.
1: Right shit bela nafa. O wena o na le maba mo botshelong.
2: Eh, ke ba ba ntse.
1: Eh.
2: Are nna wa na mo sadiwa o tsanna ma.
1: Ya.
2: Ba o sa dire go le gore wa o re di go le go na ka mo wa ka o ga ba sadi ba se go.
1: Ya.
2: Ya, wa na mo go mulai wa ka wena mo.
1: Go re motho mo yalo wa o tla go ngongorega ka mosadi a ga go motho go ja dire thola go rate botho.
2: Ee, o ntse la dina kana tsa khumo ya mo pe sa kumare le ntso. Ee, go bona mara ke tsamile ga ka so.
1: Ya, ke a hutla. Ke sa khomba seo, ke sa khomba ka se.
2: Ke mo ba go fara ba mo tsambo.
1: Rai tsho sia bibile ke a utlwa re ke tso sa mekhutlwa de ka fo ke gore ke ka le boga. Arloche, mo telechi.
3: Le tsama ke le hae.
1: Re bona mothompere lena.
3: Ai man lo na man. Ba gore motho a sa go rate.
1: O bona ka nna bana.
3: O se botsa ka tsoa bo letse ka sona. O dula go nya ka diphoso. O dile mpe botse or a kura a i botse. Ile re se botse ke mo ile re o thabela yona ntse. Then a se ke ba diphoso tse ga go tsene. Ke no tsama le sprayer. Kura nya ka bana ba tsorno. Ba mo support gore ba me wa go tloe mara go di le ntse botse
1: ya
3: a ga se bulele go la mlungu ene re bona go la mlungu ga go to o to wa le mmano wa gore no a ga e bolela jang gore no e ka ba ya khatla batho gore ba tshwanele le yena o wa
1: mwana
3: se go a ra jo
1: ke o kwela ke o kwela
3: wa bona sa
1: ya o go la le motho a go tloile mo bophelong.
3: Eh oh na go tsho ba tlile ba tsho ba mo ba go mere ko ngo.
1: Oh ya ari tlogela ba fa o ke bo.
3: Mara mo kwa ka batho ba bang o rena ba re mo yo mo tsho o dira so so go go dire ntwe bo tsela le na ba ya ba tsa mara ena ya le o wa go pa ni chama.
1: Ke go kula wane shiko go ile.
3: Okay.
1: Aha. Tobela FM mo chatwa tse bolwe itabisho motheletsi la ne o le ke le rumile. A wa be ne o ba dipolelo tse re fiana fela tsa go no nya ka go kwa gore e tshe dingwe bophelo ndi sepela sepela ka super se film. Kya tsho kana le ali maputi ali la mola ke tlhatla phukeng. Re buhla re kopana le wena gape le nane o le o le latela go gona byalo go tlotsa na sandile dikhari a tla ba le wena go tlo fitla ka iria boraro ka ditorong tsaka na ke tswa ka ko sha stay with me ya Shelly Brown ke tlo ba ke tsiya di nomoro tsa lena ka moka le nya ka go gore le nane o le thuse ka diaga metse le tshedingwe ge kwa sa iduti roropa le tsamogala ke tshe nomoro a gago.

0: 0000 2452 086 0000 2452. Nteletse mogala re ke gore na ka lebaka leke bosarobale se ka lebala gore le kgono le ke letšatši la hashtag tše pedi ka labobedi e ring ya bobedi tša sedumedi. Halleluja. Johannesburg. Yeah. All right, tira
1: FM.
0: Tabela a re kong le na ba bangwe ke bo dimela e tshele re metse ma ga sho la tloga le bontsha e ba re ke bone ka mo ba reng ka ba re hi Sandile di terong tsa ka ke mmino wa ga gore ke se robale my brother ga ona se tlhopa sa mmino sa Toto ka pina ya Leah Toto na Toto ke ra lokile nna ke ra lokile ka ke sonta ba man fellas khale kuri kere lokile ko shaye masjing yana ba video ba barra ofet Charles Malan from Alexander re le bo ga ke se abe ka province ya Mpumalanga tla le bo ga Charles eh tele tele na tle ke writer le chain table FM le gona tabel
2: eh
0: gore ngena
2: eh lokile wa rraba
0: ah wala rnar nal ka botata ne
2: eh pani ma kai ai ke tele tele
0: aga
2: ke
0: ka le tsa o le le tsa o tsa tsa ba a ke khale man o
2: tsonya ke ga o robale ke no ke tira pa mo ma ke
0: ke mna go ya go shuma ye
2: ya
0: ai a re shumeng wa rar ka moka re ka moka
2: ra le ba le tsa
0: tsa ei tera ke writer le chain table FM le gona ar lo che le ga ina
2: ro gona le kai
0: awa le rena re gona thobela
2: a
0: ja bo ya drobane ke mo mining ke ala isha ya se ke tsene ga ntshi o tsena na ko mamo mushumo mo mwepo
2: sane ke tsena ka zi
0: ya thapa mama ba
2: ya ke ya o la isha ya ba ona le lai
0: hey yeah
2: kona ke ke na no go la isha ene ke a tjo ke ya Richard.
0: All right, wa ba le la wheel. Tsa tjo bo ka go sa sa ebe o rua boe. Le khono le.
2: Go tlola isha. Ah. Go tlola isha o sa.
0: All right.
2: Kana borara.
0: Kana go tsona tshe.
2: Kana go tsona tshe.
0: Ar shume war, ar shume war.
2: Ar sho.
0: Ke a leboga, ke a leboga.
2: Thank you.
0: All right, Arno Chen, Table FM le gona.
3: Nine of the match.
0: Eh, tabela.
3: Bo wa di khala ga ga go tsena le ka.
0: Ba di khale re a leboga, thobela.
3: Re na re wa tlo wa gore se tshile ke nna mo khala. A re o tsene.
0: Mm.
3: Ga re re tshile ke nna. Amen.
0: Re a leboga brajo.
3: Hallelujah.
0: All right, man of the match, Mogobela le ka metla ka pitchaneng ga masemola ke mang Daniel Tsetsewa tloga re leboga le leboga are ke ditorong tsaka pele re tsena ka ra karolo ye ya rena ya tshepedi are bolele ka ditoro ditoro tsa ga watsa ke nagana gore batho ka moka bana le ditoro tsa go tswa maeto ba sepela maeto ba ema watleng ba se robale ka mo ile go ka ga bo bona wa setloedi ba robala di hoteleng di lodge di guest house biale le biale mafela jana mkhuto ba le nko le botse lena batho ba lena ba tle ba le ntshe mara banna ba lindorondoro banna ba lena ba lindorondoro ba tle ba le ntshe la tswa gore ba yo tlosha mo ga masemola ba go isha kae kae kae kae kae kae le felong tsoko ka hood spray go babela bela go ba mola Centurion le ge ka ba Rustenburg ba tle ba le ntshe la ya bo Hartbees la ya bo Val ba tle ba le ntshe batho ba lena nko le mpotsa ke nya ka le yo mpotsa nnete batho ba basadi le mpotsa gore na batho ba lena ba tle ba le ntshe na ba la ba nna le yo bolela ba go bolela nnete o re hey na ba hey na la mafelo mo ke tswile go ibe le nne e fela a re boleleng ka go tswa wo ke dumelang gore o ditorong tsa mang le mang go duma go bona a tswile a nna betha ke moya kormanu yo tswa mola bo o le gona mola ga ke bona le ka o tswa wa o ya molatong botlokwa o tsamaya o le ko mogala kwena ha e ai ga ke bona le ka iwa ga ke bona le ka o tswa o ya monneng gona go thembisa awwa ga ke bona le ka tshe ke bona ka go ntshiwa man ba wa robala di hoteleng go sai molatong kae kae ya ba gore nga wa mna gore e re ya go ntsha re nya ka gore go betha ke moya ka mokare ka lapare go betha ke moya bela nko bo le tsha lena na di toro tshe tsha go tsha mohuto bo ya le ga e bona le tsola di ile tsha phetagala 0828691645 banna le na yo tsena le yo bolela gore mara ka nete le ya le ka le kana la mafelelo mo le mo ntshitseng motho a ga go wa mosadi e be e le ka kgwedi efe ka ngwaga mang 0828691645 Ke a ifiri tlhabane.
1: Chepedi, kala bobedi, iring ya bobedi, jasidumedi, ditorong tsaka, mo thobele fela.